0: call. Dr. Colbert Mukwebo. Kuzani. Shandesh. Youngstana. Bafiki Zolo. Lebabangwe baba yinchi.
1: Ziyakhala Sun City ke mo le gore tsa sala gore go ba gona ge ba o nyaka mokete ko le molletlo festival ya marega ya u ruthela ke yona ye ga o sana yengwe sa jo ro ba gona mo Ziyakhala Sun City o yo fetse ba felo ba ke ka moka o le kwa Sun City o ithekele ticket ya ga o ithekele ya ke ro o biele tse marobalo o robala gona fao ka Northwest ba u tswa yana man na nkilo bona isa le ngwa isa le thoma a sa ka tswa mo province ya Mpumalanga isa le mo Mpumalanga ngwa ga isa le thoma ibile u tshetse o itla gare ga sa ka wa tswa ka gare ga province ya Mpumalanga sa le ngwa ga o thoma ba ru dula stay lop ga sa ka wa tswa ka motseng wa stay lop wa re bana re ke tswa yana ke tsere ka province ya Northwest a batho na go ka dira galang ka wena nko u tswa yana o be theke moya Ziyakhala Sun City le nang kolo mpotse mo wa tsake fela ke ipotse sha ke lebeletse ka tsela ile gore ba tswa di ba baswa ba go di shabana ka gona ka lebelela le batho ba bagolo boko kwa rena le ka tsela ile gore ba go di shaba gona go di shabana ka gona ditumela di fapane tsa gore ai botho mo go lena wa bana re ba isha ga koko re ba isha ga bomma ba tla tlhokomela bana ga botsebe nkolo botse na magareng ga batho ba bagolo go ene ka maitemogelo a lena magareng ga batho ba bagolo le batswa di ba ile gore isa le ba baswa kudujana na ke ba fe ba ile gore ba gona o tlhokomela bana ga botse o hopola gore taba ye tla ka megwae ka ditsela tsa o fapana ge o shalla o le motho o moswa wa go shoma o ina le bana sa mathomothomo ge o thoma o kgetha gore ke nyaka gore ke be le bašomi ka mogae ba o ntlhokomelela bana kgetho ya gago le yona e a bolela gore na ge o kgetha o nyaka batho ba bagolo goba o nyaka motho o moswanyana gana moo ke se se o botsago gore o tshepa bommankudu le yona ka mabaka a mafe o tshepa batho ba bagolo mo baneng goba bjale ka motswadi o moswa ke mo itshepa gona ebile le ge o setse o nyaka motho a o thuša o lebelela motho o moswanyana o le gore a ka kgona go thuša na magareng ga batho ba bagolo o ya le ka maitemogelo a rena re ditirile ba bagotseng ka tsela ye le ka tsela e le gore re kgona go thuša ke batho ba bagolo ra thuša le ke batho ba baswa ge re setse re nyaka thušo goba re tlhokomeletse ke bana ba rena ba tlhokometse ke batswadi goba bana ba rena ba tlhokometse ke dikgaetsedi tsa rena tse e le gore e saletse diswanyana bo boti ya rena molelo na ge o lebeletse ke bafe ba e le gore ba kgona go tlhokomela bana bo kaone batho ba ba bagolo goba batho ba baswa 0828691645 o rebela kgatho ya gago a lentswe wa tlhalosa go ya le ka maitemogelo o se ka yo nagana o se ka yo nagana wa rena ke nagana aee go ya ka tsela e wena o itemogetsego yona ka gona o shetse go kgone go bona gore aowa bana ba ka ba dula le bomma bomma ke motho o mogolo gomme ba kgona go phela ga botse ka tsela etselaetselaetselaetselae o mogwe o tlo gore ai nna bana ba ka ba dula le bomma e fela bomma ga ba kgone go tlhapisa bana ga botse ka gore ke motho o mogolo goba ba kgone go bala ge re ba file dijo tsa ngwana gore ba tshwanetse gore ba di biakantšhe ka tsela mang ka gore ke motho o mogolo ke shetse ke e fa metlhala e fela le na le tla tseba bokaone o ka ngwala le molaetsa wa gago 0828691645 Stand Up for Love Destiny's Child e tlelo tsela ke Ed Sheeran Are Thinking Out Loud Neither one of us is alone. Ladies' night and all the babes.

0: found love where we are thinking out loud at Sherin. Ditorong jaka go thobela FM le go tla ga tshola Africa bora be tsarna ke maso pedi pedi go tswa iring ya obedi 086 000 2452 086 000 2452 ntle tshe mogala ke go file taba re bolele ka taba ye gore magareng ga ba tsadi ba baswa le batho ba bagolo ke ba fe ba ile gore ba gona go tlhokomela bana bokaona right 0828691645 yo ke no moriya WhatsApp are le tshentho bala FM re go le kae
1: kodiso ya gago e botlhokwa sandile ga botse motho e mogolo batho ba bagolo ke bona ba kgona go tlhokomela bana ga e le bašwa bona ba fela pelo awa bašwa ba fela pelo batho ba bagolo bona ka nnete ba kgona go tlhokomela bana bašwa bano le ngwana ba ka se mo fe dijonne ga bašitše ga ba ka no tenega gate bane gore nae ba ka se mo fe nae wa ga ngwana nka se mo fe tša go ja fale batho ba bagolo ga ba fele pelo ga ba tenege bašwa bona ga ba ka tenega ko go botša nnete gore bana ba gago ba ka se je motho o tla motlogela gana molatafoleng a ye dikarateng a tsebe gore wene o tla ka nako mang a ketime a tla boe gae e ka ba ragadi e ka ba mang e ka ba moledi batho ba bašwa bona ga ba ne nnete mo tlhokomelong ya bana ke a leboga ke podipodi thobaga le go tswa sela ntanke
0: right ke go koile be ya ba re lotshen thobela FM le gona le kae alright Edward
2: nna ke bone batho ba bagolo ke bona ba kgona go tlhokomela ya ba fa bana dijo ba fele bo ba botse ba re lekgotshena ba baswa
0: baaebonatsaba le na le ngwana wa o ba le ngwana ka mogae alright alright
2: ke bone ka bokoko ba kgona go tlhokomela bana ba ba fa dijo ke ema le mosadi wa a fetileng ka mophela ga kaa
0: Alright.
2: Even if you have a question, you can ask Donald Trump.
3: I can't ask you to ask me. Ke lebeletse le ko morago kwa be re kgona go bona ngwana a gola botse monna ka diša ngwana ba meka sure wa tsa gore ke go a ja o apara wa le tlhokomelo e botse le o mo isa tleliniking wa tsa gore le mannese ba mokuka ba kwa gore o kile ngwana ande le ore be ke lebeletse kore ge ngwana mma ngwana a ka dia tsa phako a sa tlhokomele ngwana ga botse motho mo a rena o re boleletsa ba gore o khumana a dia tsa thobalano le banna ba bangwe a tlhoma o tsenela ngwana motho mo ono ba gona go kuka ngwana la gore o kore ngwana o tsebotse o ga botse a mokuke a mo shodi mo a mokuke mo shodi o tlo botsa mo o fitile di phetametsana mo re o tlo gona go bona gore ngwana o ka re ga a se ga botse ya le bile le tlo mo beba ga botse
0: yena ba gona go kwa e batho ba bagolo
3: man of the match ba tlo ba le mo ka re ke di doctor ba fihlo ka mogo ma kaja na re go tse ka ra mushola wa thaile le monna e se ke tsebere di bona bere tsebo re go dile di phetametsana motswali e le mothomolo ngwana la yo thoma motshwara fela o tota go dira monna bona mo o dile tswa thuto lo ka ba le manganga wa di ema ra o thoma bona ngwana la a thoma o lepolwa ngwana la a sana mafulufulu o khuma na ra lo kana ba ba bangwe ba ra gore ke yo mo ba ba le mafulufulu ba bana fula machine fula machine fula machine o la ka ka bo motsere tsing ba tsing tsing a sa khona lo bolela ke re ke tlo tlo ba tswa di ba rena monna iso ba le tlhokomelo e kgolo ba le ke lo to se ba re ngwana o tuwe ke ngwana o tswe ke ngwana o fetse kwa ntwe motho wa hore ke ya ke sia a ile madwaleng a ile mena tribe le tlhokomelo ye ntse e kgolo ke ba tsodi ba re le ba se go no bala lo ngwala mara ba to thwala
0: ba ba gore ba wena ngwana ga go ba o go di tshe ke mang
3: o go tshe ke motswali motswali yaka bana ba ka ba o tshe ke motswali yaka ba ka e lo bona ba se ba go le le ntse tsana tlhokomelo e botse botse botse botse le le ba tshola pelo o ba tlhokomela nne mo tshe ke o le bongwana ba
0: ke go kwe right are le tshentwe le FM le gona
4: Men of the match, Koto.
0: Ayate.
4: Sekinga manoma wa itse, ke re go botse men of the match.
0: Eh.
4: go bolela nnete ke gore tshwanetse re e bolele akere wa tseba ngwana a odisa ke batho ba bagolo ba odisa ke bašwa ba fapana wa mokwa monna dirokoro ke gore o boletse a reng a re ngwana a tenge o mokuka ba kgona go mokwa gore a o ngwana o nako nngwe e ka ba a tsenetse o re jwang batho ba bagolo ba tlhokomela ngwana botsukudukudukudu ngwana a teng o khumana ka nnete wa tseba a kwagala bilana re sekala se se botse ebile ngwana a teng a gola o khumana a na le ba mo ruta le molao le mekgwa e mebotse ba mo ruta le kore le tshepidiso ya bophelo ngwana a teng o tla khumana na molao
0: all right yeah le na le setlogolwane ka mogae
4: ga botse ebile ke ba babedi ana o ka bona re ke ba godise botsana
0: o ba godisa ke lena e le bolela le ka maitemogelo tlo gore le boga re tshentse bela FM le gona
5: so ela le ka bela se le
0: re gona
5: ke tlenda se bela mo mmapela na
0: se e tlenda tabashi
5: tabashi ya ya ba na hore na wa tlhokomelo ka sekolo le mo
0: tswa
5: mana e ba ke kule ke bona le number 1
0: ba ke kule ke bona ba itileng pele
5: ke bona ba itileng pele le bana ngwana bile a ka se ye ko mmaga re ba mma ke tsherekeetsana o tla mo koko a re koko ke tsherekeetsana
0: ga ne lena le a batima
5: a ba batimi mara ba ka se ye ko mma ba ya ko koko koko ke tsherekeetsana koko ke ena a kereng e fa ngwana dijo a kere koko go na le tlhokomelo nna ke na le motlolo le e ke ile maeto obile o ka re o tsena ke stress sa gore go robala kae
0: o tlwaetse o godisa ke wena
5: o tlwaetse o robala le nna ebile a nyake selo le ke ya ka mo yo ke tloga ntšhala ka morago koko ke nyaka o robala le wena mara mma o gona ma ona a re tsebe gore na ke tlhao ya modimo ya gore bana ba nyake bokoko
0: kore
5: nke batswadintsi ba ba tlhokomela mara a o sekamela ka makoko kudu koko o botlhokwa kudu-kudu and-e le mona diro ko bolela nnete a ke re bana ba ba tsenelela sefu nako ya gore ba die o khumana ngwana a le bofefo
0: ade
5: re tlhalefa le go le ngwetse o le ka mo gae o go go ba ke go le ba etla ba tiang ngwana ba tiang ngwana ba o ba ba neele tsana ka ene le ro se dikile ba mo kuka ba yo a mo kwe ka go tsentsa ba ka ntse ba mo kuka ba ba mo kuka o se mora a o seng ba tsi ba go re ngwana o ma le papa ba thakana le ngwana wa thapelwa diatla
0: yeah
5: ha se la tsile
0: a ke le kwe
5: la lo fresh mara ruru na ene ba sa ba ba kohela mo tsanela ka montonga e di karate a e wa le
0: ei ke le kwe le go kwa mwana
5: e kwe sa botlhoko kudu a e ba sa bona ha mo ba neng a
0: yeah
5: a ba ka tsokomela
0: yeah
5: mara a se bona ka boka a se bona ka boka
0: oh ona le ba ba ka one ba ba na go le shee
5: ona le ba ba ka one a se bona ka boka
0: Eh awa tsana le wena men of the night ke a lebo di kwa reach all right yeah are go lena tobele FM le gona tobe a le kwa ga le ka
6: ba men of the night
0: a re tobe
6: go wa ga le ga le ga go se bona
0: fela lena le ditlogolwana go ba lena le bana ba ba nyane
6: ngwana mo nyane go re tsilena
0: o le o robetse le lena All right.
6: Nam mogolo wa se sane mo tsanyana mara a wa wa pokole ja go.
0: Mogolo wa geno etse o bolela ka mosadi ya gago.
6: Mosadi.
0: O mosadi sa lo mo tsanyana e fela o tlokometse.
6: Wa mo tlokometse.
0: Re akere tsa lo wena akere ka re go lo wena a pumotswa di ke. O ra re le mo tlokometse ga botse.
6: Ah
0: fela ga o itebeletse le katsela le lena le go di chamba ba lena le bona le dira bokaone kudu
6: ya za wa na re ga bona mana ba ga ga moka go ba botsana ba ga botsa go tsaba botse ile o ka se batlala le ba re
0: aw ke go kwile all right ka bo sonyana ya ba re la se batho ka moka shibe go ra ba ba tsena re le change table FM le gona le ga botse
7: bona ntse
0: ya wa rona
7: bana
0: ba nyaka batho ba bagolo
7: ba
0: le nal ditlogolo tse tharo ba go bona ba ke se ba fela go ba se dira sona se go mme ba feletse bana ba ithatela go ba go lena
7: o ta mo go kwae a ba tha a re le le payana a nya ga bo pula
0: a bo pule ke kokwa gagwe
7: a bo pule ke kokoma wa hai ke nna le la pisana ke we
0: ya ya
7: Bu kwa la no tokomiti bana ba udisitse bana.
0: Yeah, yeah.
7: And ga ka tsa bloody sasa. Ke bona di number 1. Di number 1 o kuma na tlotse ngwana ngwana le nne le go ya gautsi le tsebe. Ba sa phomuli bana ba sa di le bana sele. Mare ba ga re bitse di la sasa.
0: Eh. Ka tsatsi la chalete ba kiti ba tsoga ka mesong ba tsoga.
7: Ai wa ne go tsetsa le sa le ba tlo.
0: Ke o ke e kwa gala ga botse ke go kwele ke le kwele awa re ya go bona byale re ya go bona alright re tloga re le boga ei ya ke le kwele man ke le kwele a re buko kwa rena nko le re goleleng bo ba batswadi ba rena re golele man re golele golang re sa le tlhoka golang re sa le tlhoka hey ke a kwa man gore re sa tlhoka gore re be le batswadi ba rena mo gausi a ke tsebo re ba phile go fithela ba e ba le mengwaga e le kgolo e fela re ya le tlhoka ka bontšinyana re ya le tlhoka ke a kwa neither one of us ladies night at a little peeps Hashtag Releto, now Leto, we'll be like 0828691645. Rabala Khatsuya Gawalinchu 0828691645.

re tse bagantse o le jalo ga re rela ka foreigner gore ke motho e leng gore ke mofalati a ke rialo motho wa go tswa nageng e nngwe ya ka ntle goba ya go sebe kgaotshe le wena goba ya kgaotshe le wena empa ke go fa bona e le bente jale I just want to know what love is. I le nna ke ipotsisitse yona potso eo nna le legono le karabo a ke nayo ge go na le mmino o mongwe e o e leng gore ka nnetse o ne le malopo ka gare ke a dumela lena batho ba lefelang le bolela gore mmino ka bona ke malopo mmino ai ke lelopo la mmino foreigners that have traveled the world o je ke bodutu o nagane gore motlhomongwe ge o ralala lefase bodutu bola taba ya bodutu ye e tla tswa a re ga senke ba nna nthušeng ke nyakana le selo se ga senke ke hwetse karaba I travel the world ke nyaka go kwešiša gora gore o ile bo New York City o ile bo Asia o ile bo Europe o ile continenteng ya Africa a re banna a re kwaneng I just want to know what love is heo a ke tsebe gore o gona o ileng gore karabo ya nnete yena o ile a e hwetsa ka gare ga lerato na ka gare ga maeto a beng a tsamayang ya kešiša a nyaka go kwešiša gore lena le ntho e ba reng ke lerato ye e rulešang e rulokišang ye e senyang ke eng lerato le foreigner ke ka mokgo pente e ipitsang ka gona nna le wena ge re tswela pele jane pele ga fa o ke go file koša ya Destiny Child ba tlile go wena basadi ba le kgone re ba bitsa basadi a e sa le magarebe brown eyes la bobedi la gago la temo re bolela temo ka masa dumelangtlhe manier albert machete a re yo re leboga mmino fela kv re shetse re beile tsebe ka gare ga mošate wa tsebo le boithabiše komiki ya rena ya masa ya go tsoga ke yona eo re a lebogatlhe ba ga machete a re ke thank you so much my dog re tšheditše re mmogo peter ga re malepele ene a re shetse re tsogile ses kv ka motshwane ka mo mamelodi le nna ke na le wena letsegola ka shiliwa ke re wa le bona ke le beile ka gare ga mošate wa tsebo ke le emišitse tsebe ke e beile go 87.6 go tla go 92.1 megahertz Menier Albert Machete a re ke beile tsebe go 815 ke mo ka go thedišeng ke le gona a re lebogeng Pinky Malao Makua le wena ke go leboga a re good morning sisi seatla sa ka sisi worker tšatšeng lela lekgono le ke batho ba di-night shift ka mo Sandton re a lebogatlhe ka mo Sandton ke leboga tsebe yeo e botse dumelang batho ba ba botse ba tsebetse botse ka gare ga mošate wa tsebo le boithabišo a re nape re lebeleleng gore masa lekgono le serapana se senya ka go nošetšwa ee gore re seke ra ba le dimotse tsa go sebega botse o sa nkile wa bona o tsoga o sa thabele batho o sa nyaka go ba le batho a re elokišeng taba eo re ntse re nyaka go tseba gore what love is go na le monna mošwe ke mo rata ba re ke Ralph Emerson monna o ke mongwadi wa dipuku setsebi sa kgopolo gape-gape nkgwethi e nngwe ya go netefatsa gore dilo tse a dumang go bona batho ba di dira ke gore ba seke ba di dira fela jaanong fela kgopolo ya gago e maatla ke gore re be le mo e leng gore re di fitlhiša gona ke phišagalelo ya gagwe le ena o re nothing great was achieved without enthusiasm o bolela ka taba ya katlego felo fa Ralph Waldo ye a e bontšhang ka gare ga molaetša wa gagwe go ba setopola sa gago sa maatla o re o bolela ka taba ya katlego

0: ke tsha batla ba yo tsena tseleng etse re shaltse ke majaji fela ke amakae go fitlha jwale re bula ka Comrades Marathon ya di 14 June 2026 o ka ba o le mokitimi o ka ba o le modiragatsi wa go ngwala go opela go ba go diragatsa sefaleng o ka ba o le magwebo o le rragwebo o le magwebo potlana o le rragwebo potlana o ka ba o le molemi potlana go ba o le molemirui o ka ba o le moetapele gantši phihlelelo katlego e tla go tswa pelong gore na ke eng se wena o ratang go se dira ke eng se o ratang go fana ka sona na ye o e dirang mošomo o leng kare ga ona o a ipheleletša ge o e dira o a o rata o dira ka lerato a re selo ge o se dira ka lerato e ka ba e le mošomo ofe kapa ofe o leng kare ga ona ge o dira ka lerato ka le go o thabela ke dumela gore a gona gore motho a se ke a fihlelela phihlelelo ya gago mo bophelong a gona gore a se ka atlega ka dilo tse a di dirang a re reng ge re dira dilo go be le ntho nngwe e e leng gore o a kwa gore ge o sa emelele e tlone go kuka e tlone go wata e tlo go garametsa goba ya go gorometsa ge o ka kwa o sena taba eo ga se sa gago se tlogele selo se o leng kare go sone o santse o gorometse go be le nto ngwe e go gorometsang e go gorometsa gore o tlhoka go atlega ka gare ga taba eo e sereng e go gorometsa gore o tlhoka go fihlelela taba eo o leng ka gare go yona o gopotsa mang le mang gore a re tsweleng pele go ba le morero ge re dira dilo ge o ka ikhwetsa o le jalo o tlhoka tlhotlheletso o sa dumele go dilo tseo di dirang go sena se go kgorometsang se go kgatlhang se go fang maatla ka gare ga mošomo o o dirang goba se o se projeke efe kapa efe o e dirang ga se gago e tlogele o nyake nngwe
1: tobel fm e nyaka go gasha papadi ya kgwele ya maoto motseng wa geno na o dira tournamente go mmeng tuba go bana tobel fm e gashake go tswa tournamenteng ya motseng wa geno bolela ka mafelo a beke la lesometshela june ngwaga a ke2edimasomepeditsela gore o thope phadišano o tshwanetse go etela letlakala la tobel fm la facebook e le go tobel fm yaka ka tlase ga post goba seswantsho sa phadišano ya tournamente o ngwale kanakalo ya gore ke ka lebaka la eng le tshwanetse go gasha papadi fa batho ba tshwanetse go rata kanagelo ya gago ka bontši ke gore ba e like tournament ya gago e seke ya lefiša selebale go dula o tlholela inbox gore re kgone go go leletša ge e ba mofefe phadišano e tla tswalelwa ka la morena la masometharo di may ngwaga ke dipedi masomepedi tsela hashtag tobel fm 66
0: gape go raya gore o na le beke fela o na le beke gore taba yeo o iphetagatše ke e lesomemetse se na le wena re lebile gona kwa iring e le ya bone ge re tlo tswela pele re lebelela tša go tloga tša masaga di kaka di gona re lebelela gape meketseko e re tswang ka re gona re lebelela gape le ditiragalo tše e leng gore ka nnete re ka gare go tswana letšašeng la lekgono le go nna o tla ra lebelela gape gore letšaši le re le roleng la di-26 ke la temo re bolela temo ka masa a re yeng re na le balemi ya kere ba e leng gore re ba tseba ke balemipotlana ba bangwe ba na le dipotšišo ka temo ba nyaka go di kwešiša le kgono mahlatse ke gore re na le monyakišiši o e leng gore o tlobolela le rena ka temo ye nngwe ba re e bonolo temo yeo e bonolo e agro ecologist re tlobelela ka agro ecology ke na go tlhalosetsa gore e bonolo jwang re

0: ditsela tse e bonolo ga kaka re shumisha mafelong a mohutama Dr. Joseph Kau re tlo ba rena le yena ka gare ga seripa sa rena sa bobedi re tla be re bolela temo empa ga jwale re ya go tsheba leme go 086-000-2452 ba leme ba re ba jang ke ba ileng gore ditsweletse tsa bona a di tsebege ditsweletse tsa bona dijwala tsa bona ga di tsebege ge ba lena le tlhotlho le ka tsona wa tsena wa beya potšhi ya gago a reng re ba kgetheng ke di-crush tsa rena tsa labobedi ya kere ke di-tuesday crush tsa rena balemi bao re bolelang ka bona ka gare ga letšatši le la lekgono 086-000-2452 o tsa re letšatši le le bitšang le re bolelang temo ka masa ba re ke World Red Hate Day letšatši le go lebeletše dilo tše dintšhi ka gare go lona o na le dilo tša mmala o mokhwibidu ba gona batho ba e leng gore go thwe ka tlhago ya bona ba belegwe ka meriri ye mekhwibidu ke mathomo taba ye ke ekwa kae nageng efe taba ye ke teko lefatshe ka bophara le gone lona le ra lebelela gape-gape ka gare ga letšatši le rileng ka re go lona go thwe go ne le batho ba e leng gore re ya ba shaitsa tšatši ka tšatši a re ba tlhokomele National Sorry Day go raya gore ke letšatši la gore motho o kana ba o mo kgopisitše o sa lemoge ke le gone gopotsa gore go ne le batho ba bangwe re na le go ba swara bošaedi ba se bore botse le rena ra no itlhokomološa ke no tseba gore na motho ka nnete ge o ile wa mo swara bošaedi taba ye o na le go fela o ela tlhoko o na le go fela o itlhokomela kore ntle le gore motho wa go gopotse gore wa tseba wena o ile wa ntšhetsa na ge batho motho o mošaeditše o na le go gopola gore o mošaeditše goba rena re a tseba re no itebatsa re kgakantšha ke letšatši la gona le re leng ka go lona ge lešala letla ba le hlompha kudu-kudu ka Australia ba le hlompha kudu ke setso sa bona ebile ba itšere ba dirile setso sa bona gore ge motho a ile a se go tshware gabotse e ka ba mošomong e ka ba ka mmušong e ka ba baetapele le bona boetapele bo a tlhoka gore bo boele go setšhaba bore re a kgopela tshwarelo re le šaeditše re le šaeditše re kgopela go lokiša re sentše yo ke ba bakae ba ka dirang re na le bona baetapele ba go dira jalo ba e dira taba e ka Australia ba re mola re sentše can we go and repair the damage aowa na ga yo gape tla ba e kaone kaone kaone 086-000-2452 ke yona ye ke lona letšatši le la di 26 le lebitša go National Sorry Day sorryng batho ba go šaetswa nxonxoseng a re ithuteng go ikgopela tshwarelo ke jeng megala tuesday crush tsa rena ka mošate 086-000-2452 ke nako ya balemi re kgetha bona ke di-tuesday crush tsa rena balemi ba re ba kgethang ba e leng gore ga ba lema ditsweletse tsa bona a di tsebege dipotata šedile di senyegile dibatana di šedile e sa le di bewa ka masaka ga a tsebege le ena o lekile go rekiša mafelofelo empa batho ba ba mo tsebe a re ba tsweletseng a re ba kgetheng gore re tsebe gore tsebang gore di tsweletsetse di a hwetsagala kae le kae le kae 086-000-2452 ke mo re leng gona ka mshate.
1: Le kae?
0: Re gona le kae mamsa?
1: Eh.
0: Awa. Re re jele mamsa.
1: Mm.
0: Mm.
1: Re re ba le di. What?
0: Yo, hleng ka re le gaoga. Mamsa. Alisa kwa gala. Ai ya le buile jwala. Le no re le re ba le mo bo botl a ya le gaola. La gaba gaba.
1: Re bo botl ba santane ba thoma le bona ba sa kireng gore ba ka isa di marakeng go ka.
0: Mm.
1: Modimo ba ire ka oloka.
0: All right, mamsa.
1: And the house and the table will be 27 at our side.
0: Eh, get it on the 26.
1: I'm a Mansu, and I'm more cool than one mammy. No one hour machine that a bushback is Maroni Samasio.
0: All right.
1: Right, she's a girl that she likes. He's 69. I.
0: Up to Ujonia like about so. Ujonia like about Salabarre. I'm a show. Machine, let me show her up about 12. Releboga.
1: Ke se go di shemo a ishana ga ba go la ma ba le ke pantso a le petetsa.
0: Mm.
1: Re go le go hole.
0: Ach.
1: Le mo a ishana.
0: Ah, bona a parimele ke jotlhe. A parimele ke jotlhe be ke ka moka ga yona ke ya ga go ekere.
1: O rata ke tsafe.
0: Ah, bona o tsa kwentla o le bogwe ke nna o rata ka nnete ka mshate go sele.
2: Dumela.
0: Age.
2: O kae na person?
0: All right, go jang my person.
2: Go dokile.
0: Mm.
2: Ke rata gore balimi ba ke tlo ba bolelang. Ba bangwe ba ba tseba mo mosetsana ga godi ba bangwe a ba ba tsebe. Ene ke ba limi ba ile gore ba lema. Dilo tsa gona di a gatlisha ka gore di jwala ke matsogo a ile gore a tseba. Baba ba tseba gore ba loss maka dijwalo tsa bona ba nosetsa ape ge le molimo o jwala mara o sa nosetse dijwalo tsa gago di ka segatlhise ke bo papa Elias Matlala ka bona le sesetsana ga khudi ka Matlala Street e bile ba ne le setene go ba sona setsa se ba jwalang gona mo ga khudi go di tenaneng ba jwala dilo ka moka merogo ka moka ka busha ka re go papa mokonyane ba mo gausi le sekolo sa lekwa ba jwala dijwalo ka moka ene letsogo la bona ke letsogo le le botse ka gore ba jwala ba ja gatlisha cabbage ya bona ga ile cabbage o tlo e bona gore ntwe ke cabbage ye ile ngore e humane mo nontsha eno sheditswe e tlhagoletse ka busha ka feletsa ka bo papa motsaka la mola mo mosetsana ga khubudi ka Mandela Street ba jwala ba ditlokomela ba no sheja abakwase gore ba gegele nako ye di ka gwang ba laisha ka kribana ba yeta ba rekisha wa mafele ke papa o pa mogotlane o dula mosesetsana ga khobudi ka Makapane Street ke mojwadi wa mmagodi a gogo se sengkhatlhang o jwala le mokhumagadi wa gagwe re phela ka bona ka go ya mo go bona ra reka botamati bo eie bo beetroot bo cabbage ba ba ba feletsa ba jwala le dimelana tsa gore ba le banya kang go tlo reka ba o itjwalela le bona ba rekisetse setšhaba a ba ne mona wa gore a e nna ke a jwala ka rekisha ka tsone gore ba thusa le setšhaba gore wa nyakang dimelana a gatle a di humane a reke a wore le yena kwa jwalang a tsupele tsupele
0: re leboga salo re leboga
2: ke hopela go feleletsa ke tsore ke tla be ke tshwetse leng go ba jwang ka taba yenwe ye leng gore ba ngkhopetse ba ga khadima ba ga khadima be re boloka mama Stefina khadima mapela matlogo maloba ka Sunday ke mmage mashika pite khadima wa mapela skimming o ya rata gore ga tsena mo manane wa thobela a re ke nna nne ya ra wa thobela FM a bo ya re ka mma ka ngwana manamela go ba re ngwana ra golo ba be ba satsoge botse mo mmelenye re ba bolukile maloba ka Sontaga ba tlhokofetse ka laboraro ba theletse ka moka ba tsebe le gore le ge ba ka tla ba kwa ba sa tlhoba sa mokwa ba tsebe le gore a se taba ya gore o ne o bapalela ke go tsena a e sa le wa lefatshe la ka keno
0: yo wena
2: a ga o shuti a lebogang kere
0: yo ae tse wa di lebogetlhe a moya wa gago o robale ka kgotso tlhe ngwana gadimo
2: o tla ithobalela mama re lebogile gore ba
0: gonneng kwa gale wena taba ye
2: ee ba traile go mfounela ge ya sene tlhokofala ka laboraro di-network ka gore ke di-network ba betha ke gore a ba tsebetsa o mongwe wa ka mo lapeng la ga seema mara ka mo ga wa modimo ka masa a Sontaga ka re ke tsošetsana le o mongwe a re ditaba šitse ka bofa dieta ka ipona ke fitlhile lapeng la ga kadimo
0: bona o tso emela batheletse wa tseba re a leboga ka nnete
2: le bona ba lebogile ba re wa tseba re ke enge modimo a gala tlhongwana gage re go tlhokile mara ka motsotso wa mafelelo a tse o re go e kwa wa nyatsa gore wa leka ka mešo go fela modimo le ena a bula ditsela jaaka ka sesokotse ke transporto ka ba ka fitlha ka humana service ka moo gae e sa le one ba ba bampha sebaka ka emela ba bangwe ba ba theeletse gore ba leboga le batho ba mo motseng le meloko le metswalle ka moka ba re batse ba re kenye modimo re a mo leboga
0: sele re a go leboga sala re a leboga ka nnete le rena re latlhegetse re le thobela FM e tsebe gape ba stishe se gore se eme jwale ke ka lebaka la lena salo nxanxabeng ba ga gadima hle okay ke go lebogile ka yona tsela ye wena ngwana seema tse wa di leboge ka ga gadime folang nxanxabeng a ke tseye ba ba raro ba mafele ba babedi ba mafelelo mo mogaleng ka mošate go sele go sa galetse thobela FM re gone le kae
3: Tuesday crush jaka.
0: Yeah.
3: At the late. Sabe ke mala di phone says case.
0: Okay, at the late ba thong lena. Jonna at the late. What are king ene? Ke na le buku je ne se ke di berekisha. Gore ke berekisha e. Ka nya ka di nomoro tsa gago le nna. A ke satsa re ke dingwe tse ka buku nge efe. Ka re nka be ke dingwe tse ka gare ga sella taking be ke tla be ke shumile. Wa bona le gana jwale. A ke setsa gore ke dingwe tse ka ra pukefe a ke sa tseba diary ke ngwe tse di nomoro tsa gago
3: Onama ogra kazali
0: motho wa ogra ke mang
3: Joana Mabula
0: okay yeah right
3: like this case in Gerompen you know bambo le mipotla ka ra thaka na mo re thaka na ba le mipotla ra ene tsana ra ba ra o bona
0: ah bathong
3: le be tikete ka mo le jang phela
0: yeah
3: kabale mmulu ru yo dipindi ana mo arabitsi Alfred Matobela ke se o tlhokometse buditsa yo
0: yeah ya khatlisi
3: so buditsa e khumana le nna ke di lebeletse ka re ke mo aishane wa ka mo
0: yeah
3: ke di lebeletse ke ka kere ena ke ra tsheke e ke khatha ke ke di tsetlanya na o todi tshiela
0: yeah o bo di direle o bo di biele dijo wena ka mogodi ya bona re leboga o bona a delete ke nyo go fa no more ngwe e je go ena jwale a ke re o tlo romela mo laitse mo go yona ya 061
3: e re nke no ke nke mpe le ke tsena pa ke nna ke tswa ka process ke ya ke na tsela ke tla go ithuta ka le koe
0: o ne le maka a di
3: na a o tswa mo le mo itira
0: yona e re ke go hlomphe ngwana mpapa e re ke go hlomphe 061
3: Rappe
0: gore dilo e betsona ba re o santse o robale
3: ka ba re o ka robala tabela ke tana
0: ene ge o ka se robale o se re pukule pene mo gausi o tlo ba le bothata gona le dilo tse dingwe bosigo o no re o phagama ja go tlela a ke re ba lori jwa le mo lori ga hloke pene le le phephe go ba kwana ga go mogausi o robala le yona ge o tsoga she ge o tsoga o ye go yo dula gona engwe dingwe o ina gana o ingwa le fans
3: 061
0: yeah ka ora ke re dilo di atla di afeta yona yeah
3: 71
0: e re ke bone ke 7 yeah
3: 715 7100
0: ke yona taba
3: eo ke tlo ta ka mowe
0: ntse fa tla ngwana mma tla ngwana papa ene whatsapp king e pa di lo tsa lena hle whatsapp king awwa ke ya kwa gore ka leno di dira fela le di dira ka morero le ka le thabo ka gatlhego ka mafolofolo le matla a le a boletseng ke Alden Warden yeah
3: ba ke re a ke nna le la go tlile ka tsara di police re nga tsara ke eng ke
0: tsike dilo
3: fa
0: ke di radio ya ka yo ke teletse bona ke ya go lebogadi
3: o lebogana
0: o mpha matla mangwe ene taba ye ke ka lebaka le barang stopola sa Alden ke sa morago empale le hone se sa bereka ge o ka re o dira selo wa go go sna nthongwe go gapeletsang e go gorometsa e senya go gapeletsa ya go gharametsa ya gore o gahlego o be le lerato o be le mafolofolo ga o nagana ka ena gore gore a se ya gago e tswa ka rena e tswa gona mo e go fitlhang gona e tswa o ka e tswa 086-0024-52 ka mosadi go se ile go sagaletse Vincent
4: Go
0: se ile go se ile a bona ke sa nyaka mpitsa ka mogona ke gopela gore taba ya ka o ihlomphe ke go gopetse ena ke tsore go gopela bangai ya ke ya go gopela
4: okay
0: eh
4: ya go gopela go tsutse ka tsheke le tsutse go ho mole
0: ba re ke mang Tuesday crash ya ga wa se ke moko
4: Let's mahuzu.
0: All right.
4: Olema patanat.
0: Mm.
4: Ekumka wale malamana makove. Kana kola prostreku.
0: All right.
4: Okay, lebo.
0: Ndi malaitse o mo tsere ka le pelo mo ba. Ya wa KV gore ngo senya ke makove ya go bitse jwa le bogane. Makove, wa tsore ke ka le bagala eng. Ke re mpitse KV. Mm, bare abo mana wana pa ikhale bela ka bagale bo ka ka ka. All right, Israel taba ye. Wa tseba makobe. Makobe ke khopela hore sampitse maobitumela. Ke go khopela. Mauba poshe mola are KV re mogo hle ke go theditse ke le ka mo machado dor. Le nna ke be ile tsebe le Liliana Ramabele le Sofile ena ka mola. R37 a re khotsong KV re mogo ka mehla. Ke Lilian le Sufi so kodibeng all right Allen mabotsa ke monna wa ka kwa ya we kgore mo laitse ga go ntsha bana all right tobele se skv na re ke tso sheba le me ba ke re choose the crush tag ne ba le makabish ka mashimong a moletse Allen mabotsa ke le ka mo katlegong tsholo section argae ke moletse ga mabotsa dithabe metsotso ke le semeteng re tswele e ringela ya bo ne re tsena ka re ga seripa sa bobedi all right taba engwe she ye ke khopela go botsisa balemi balemi a ke tsebe gore na pele re tsene ka gare ga ga khopolo ya gore jwa le ke go lema re dira di research pele e na gore nge re rata go lema tselo system gore go tsa re lema khabishi gore nge o ka re re lebeletse di jwala tse di tee go fete gona le tse dintsi tse re ka di jolang empa o ka re khabishi a ke tsebe ke ka lebaka la gore e e le engwe ya e jewang kudu-kudu goba e rategang kudu-kudu khabishi spinach beetroot tamati a ke tsebe gore ke ka lebaka la gore di bonolo go jwalega na ke kgopela gore pele ke ya go tsheya moeng wa rena ro mo tsheya ka metsetso masomepedi-tlhano re jala e reng ya bone ke no kwa maikutlo a lena goreng o ka re re lebeletse mohuta o motee fela wa dijwalwa goreng re lebeletse temo e tee re sa phatlalale ranoko ba re aowa baka mo ba lemache ba kaekae ba o ka re ge re sa leme cabbage spinach re sa jwale tsone a re kgotsofale wa tlhoko re ge go sena spinach go sena cabbage le tamati aowa o ka ra re ko bose molato keng re dirisiwa keng

0: mosadi wa lentsi le le bebe bebe bebe re a leboga napa ga di o edumela tlhe ka mo mosadi wa tshebo le boithabiso ye batho o ngwa pala go tsena yo a gona taba re a leboga ge re kgona go romela meletša ka letlhekoreng le lengwe balemeši ba le ba babedi tlhe e re ge o tswele pele o tšemegala ke bakgethe ke Thabi Monyela o le mabetrot o reng o ka bedroot goba o kae Thabi Monyela o le makhabishi le bedroot akere o le ma mogwaripa o ke morogo merogo ya go fapana ebile ke monna gape wa di class e ba yane number 2 ke Thabita Modiba a o re mo leboga motho bo o jwale ke hasla bo jwale ke hasla mafelofelelo Thabita Modiba ena ke nurse pensioner ge re bolela ka mogo ke molemi wa tamati khabishi spinach aga dilo jela ke fetse ngo bolela ka tsona wena mmaletswalo gore nka mogae o ka re ape temo ke khabishi le spinach le tamati hey merogo ka moka ga yona o na le yona ke motho wa go dule ka mo mentse ka mo ga mamahlola re a leboga ke re a batsoge ka moka letsoša ke Alina balemi ba gešo letsoša ke mma letswalo Alina mo holo ka mo ments motho wa ka phala borwa ka mentse gape double re a leboga mma letswalo re a leboga ngwetse ya bana reng 086 000 2452 noko ke boikhutso a re KV go sele go sagaletše ore ge re tsoga re otlholle mmelenyana wena noko a ke re go a itšhidulanyana gore ge o tsena ka mošomong a gona nto e tlo o fetang ka phoso a gona nto o ka ešhaetsang a ke re o thomile wa tsoga wa thoma mogopolo wa gago wao kgoboketsa wao nošetša ke moka wa re komiki ya gago ya tee goba komiki ya gago emetsa borutho ke go tsa nnete ebile yona o rata go itšhidulola o rata mosepelo wane ore eno gane jala go sa sepelega ke masisi wane ore gana ka moo wa o tlolla mmele ke go tsa nnete le ka taba eo metsese ke masempedi re itšala e rengele ya bone a ketse megala ya mafelofenelo ke e botsišitše potsiši go balemi ke balemirui ke balemi ba dijot ke ba botsišitše ka rena goreng rena balemi ba ka mogae ge re re lemile ke bitroot ke cabbage ke spinach ke tamati goreng re sanke re lebelela mehuta ya dijwala tše dingwe e ka ba ke mehuta ya mobu wa rena goba re lebeletše gore tše di na le mmereko di tlo re berekiša goba re tswafa go nyakišiša ka tsona ka mehuta ye mengwe e o ka re re ganeletše mehuteng eo teng mona go na le dilo tse dintšhi go tshwana le dinoki di-pasley ga nke ke noo kwa batho ba le kudu ka moo ga nke ke noo kwa batho ba le kudu mo latabeng ya cucumber goba ba le kudu mo latabeng ya diphepha goba ba le kudumola a go bo di-strawberry bo di-mint ke eng re a di tswafa goba re lebeletše gore tše di na le tšhelete ke eng e re e lebeletšeng ke eng e dirang gore re lebelele mohuta ona o moteng 086 000 2452 ka mošate go sele
1: ke a le Tamiša SKV le bathiretse ba thobela FM ka mošate
0: banna Tamiša gantle go sele go sagaletše
1: ke monna wa dicomputa ka Tembisa
0: re a leboga monna dicomputa
1: ke leboe dintlha ke e le goro ba lemirui ba rona gore ba ashe tamati sekhabitšhe le beteruti se tlholwa ke eng ke baka la budgete SKV ene le mmu we e le goro o tshwanetse gore o bereke o nyakwe le mmutsela gore o tle o be right so se sengwe ke taba ya mafelo mafelo la khumana o nya ka mafelo a magolo re ba khone o byala di di cha cha fa pa fa pa le rogo ya fa pa fa pa so byale ke kwele kwa pele le bolela ka ba limi ke na le molimi yo mongwe ba re ke moruti Samuel mwana motsena ka kwa mama ile ka kwa ba sha tsona ri khabitse le spinach.
0: Eh pa koreng ba ja ti iri awa wena di mela jo ka di gona nkitse fela.
1: Eh iri ke tse fela na ke tse lo rodi tlo ile ile kana di na mmere go go montsi ke la kere to ba ke le bere ke budget. Ja le ka o realo o re ba te ba phurule ta ba ina we kere mmusho ka o ba thushe o re ba khone o thushe ya ba pele mafelo a maholo ene ba khone o byala merogo ye mentsi ya fa ba fa pana ye ka khona hore sechaba se khone o ba le kholeo ka ra yo
0: m taba ye pe ke sa ile moge mona di computer ka tembisa yo reality tabela re le
1: o le bua nna ke re le bega botse ka fa o pulokwa
0: le lena phadimeleng ke tshohle ka mo Gauteng province ke dumela hore marga shale tsipa hey ka mo a sheta re se sona ka mo sheta go sele go sagaletse
2: ke skezi
0: re a re
2: lege
0: re go ne lege
2: Mr.
0: Kian, cherry can be. I want to know that to your pal. I want to know that. But budget in a lowly Hakan
2: Chakimogala,
0: right? I want to have no sort of letter. Oh,
2: what? Hey,
0: Lima Pep. Kawaka, it's far. Oh,
2: what? Kikileka Korilima, and a
0: Jole ke ni itlang gore o balimi ba bantsi ba se ke ba lebelela gore etse gona le diprinjela bathong gona le dipepa bathong gona le di ngi gape di strawberry ho ye
2: la bona ani le lumelo bolala strawberry mme ke se ma strawberry
0: e kwa ena ngo bolela Jole o bona ke nye dirang gore balimi ba bantsi ba seke ba ba kudu kwa ka
2: re lebele tshore ke ntse ke re ditwaetseng gore re ka le ma spinach le beetroot
0: oh
2: are wa are yo re
0: leke
2: na ke ya di leke
0: ga botse go ra re batho re tshaba go leka
2: le cauliflower last year ke lekile
0: e kwang
2: e
0: o ne le maka wena a di
2: Last year, this year, ke leka kukamba.
0: This year, mwago. Is it pele dilo tse o di lema o santse o nya ke se gore di dumela ke sehla se sefe.
2: Eh, fela.
0: Ke moka.
2: Ke tshwara red cabbage.
0: Yeah.
2: Ke mana ke je
0: le dipotse. O na le maka.
2: Lettuce ke je. Le nne le dipotse le lettuce.
0: O na le lettuce o na le gapo wena o chimme ga go tshega botse o na le red cabbage
2: eh ina le cayenne pepper ya preference
0: amen red red onion yona ga senke o tsweleka
2: ke bebe ke tabitse six bags
0: ikwa
2: ke ntse re are leki
0: re tshaba go leka
2: re tshaba go leka
0: ke go kwela ate Yo wena o tlo ntse ke tele tshimo ya go tshileleng ke go leboga ke mogara pitse. Eh, a gona taba nqanqa se go repeat. Wa bona nomoro yena yo, a gona njongwe inga se ikhwetse. Njongwe lengwe o e rumelang ka malaitsa ke tlo ne ikhwetse. Wena tshele pele go rumela gona mo nomoro yona yo. 0860002452. Re ya go tshea bo Dr. Joseph ka morago ga mogala o ke gopela e be o mafelele. Kamshanti, osele. Reluch. Awi, nngwas. Tobele FM mshanti.
3: Aye, sesikedi le kae?
0: Re gona le kae ma Chabalala?
3: Re gona.
0: Sesilenda.
3: Ba tsebo re ba tsaba ntse ba sa khona mo le madibe tse o se dingwe tse ding.
0: Eh.
3: Le ba ka ke hore. Ba tsaba ba mo abadi tsebe go di limile. O sa tsebo ro go di sha go kae? Di felele tsa di senya ha ka tshimong.
0: E se re le re batho ba bangwe a ba ditsebe le tla be le ramang bareki ba lena.
3: Bareki.
0: A le ba rutse gane manitlenda gore lena tsebang gore ke ye e khubidi mogola wa yona shi a se mushimo la gore m
3: la bona se tswa bolela a se tsang o bolela
0: a delete a
3: wo we o bereka ka dilokeng gore ke a diseba ke be ke bereka ka tsona ke ditswana jwale e be dira ka ke ba ba show le ana kwa be ri ni ke kwa bo hore ka ba ba show di mela ka ona
0: re tlhoka go ba ruta manetlende ke gopela gore a ebe maikarabelo a lena gore jwa le ba santse ba ditsebe
3: go go di bringa se aba etsebile gore bringa se e joang ene e monate
0: e monate ene ina le phepo jwa le a ye ebe mushumo wa lena hle lena
3: e la bona le di blom kwalo a se hantsi ka kumana motho gare I
0: saw the blue moon. I saw. Shall I have Kelina le sentseng le le tsene fa se le rute batho. Rutan Stava. Ba tsebe le botlhoko ba jona gore wena ge o ija
3: o tsana kana le ani jwale.
0: Eh.
3: Bara moroho wa khofu. Ba re ke tshomolia, moroho wa khofu a se tshomolia. Tshomolia ke tshomolia.
0: Ene ke ola me ba bolela ka ona be ke go feta ke.
3: Ise
0: khone le motho rutile ona o ka re be ke go feta gore ke jwala tshomoli ya ka ba ka re ke morogo mo khuta mang eh
3: tshomoli ya e bopeile jene ka matakala a khabeng
0: oh
3: ene khofu ke ba izwala le ka dipotana ya hola ya ba e khofu ba
0: la ba le yona ke morogo
3: ke morogo tshomoli ya ke ra kho ke morogo
0: le a kwa re merogo wa re itse be manitlenda ke lena le hlokang gore ruta
3: le repo aba itse di tsiba ke mashona ba ba sa bo rena ba ba e makalele ba o itse ke ene repo tshomolia le khofu ke merogo ya mashona
0: oh
3: bona ba itse ba kudu
0: e tsa ka zim
3: eh
0: gane ge le ruti
3: e nya ke nya ka kudu tseo ya tshomolia a ke khumana
0: e khwetseng le nna ke re tsaka ke gopela gore dibe mo le panteng
3: e
0: ya wa ke tsinya ka ke ska tlo feta ke nako re le boga manitlende jwale mushumo wa lena ke gore re rute a re rute batho gore dilotse di jewa ka tsela mang di khole go tsa gona di benefits ke tsa mohuta mang ke le botsa nnete batho ba ka tla ile ba dija re le boga manitlende
3: a wa
4: e khambotsa ke ka mushate o si ka moshate ya bora ro tsaka ira botlano moshate wa tsebo le boithabisho
0: ya ke ya bona moeng wa ka shushe tsa le gona ka mo la ore kv a wa re tsogile go sele o ya ba ragadei

be sure sa tswa o itemogela mathata a setekgeniki a re tsebe gore re tla jang ra beya o le bjalo re tla kopana gabotse dithabeng tše di latelago e reng ya botshelela lebakeng le ke hutelela ba tlhokwa la tsela diatlametseng.

0: ke mo tlhane metsotso go etswela go iri ya botlhano le ke la tlhokela tsela ntshebele motho o sebela ke wa gabo ke la masupeditshela mme ngwaga ke wa ketepedi le masupeditshela wa letamišago mesong ye ke mogadi moremina ke gadi ya ditšhone ke mohananwa ke a moleboga phuti matlho ka ditaba tša mathomo tša letšatši kvita wadi ya gamašego le yena o tsogile le na e sa le ka diphokana la tlhokela tsela bjelo ka metlheng le na le batsweletši motsweletši metšhini ke Cedric Temba motsweletši mogolo ke Rachel Tsiri motsweletši phetiši wa lenano le ke mmapitsi wa ga botlhoko ke na le setlogolo sa baganana
1: mothieletši le nna ke ya go lotšha mesong ye go lenane go latlhoko la tsela ntshebele motho o sebela ke wa gabo tšeo o ka di letelago magareng ga tsona ke tše speakera sa palamente Thoko Didiza o lokolotše maina a maloko a mekgatlho ya dipolotiki ao a tla šoma go komiting ya go sekaseka ge ba moporesidente o swanetše ke go rola marapo re ya go e boledišwa temana yeno setlhopha sa toka thibelo ya bosenyi le tšhireletšo JCPS se tlhomile setlhophatšhomo sa batla tša tona go šoma le makala a phethagatso ya molao go rarolola taba ya badudi ba dinaga dišele re ya go boledišwa mokgatlho wa March and March ge o kgonegile ka go le lengwe Democratic Alliance e re dikgetho tša pušo selegae tšeo di tlago e tla ba sebaka sa mafelelo sa naga go dira gore mebasepala e šome letelampego fao komišene ya dikgetho e tla swara kopano le baetapele ba setso le ba makgoisan ka porofenseng ya Limpopo le kgono re ya go ba boledišwa tlhogo poledišano ya rena mesong ye re speakera sa palamente Thoko Didiza o lokolotše maina a maloko a mekgatlho ya dipolotiki ao a tla šomago komiting ya go sekaseka ge e ba moporesidente o swanetše go rola marapo le ka romela maikutlo a lena ka WhatsApp go nomoro ya 078-459-1988 goba letlagale la rena la Facebook la SABC ditaba ke fa ile gore go le ka tšweletša maikutlo a lena gona di-podcast tša rena le tšona di gona go website ya rena ya SABC News a re lotšheng.

0: Mula Malibu ai na le snare o pla ga botse gore yena snare ko mongwe batho ba ile gore mba ta ba diragatsa ka kua Sun City Ziakala yo Sun City na wena o ikemise dije o je julukisha dilo tsa gago he o skanagelwa wa ka o skanagelwa itla o bone mabosiale a diregileng ka wa go bile molwa wona tuka le go feta nete fatsa gore o khumana a ticket ya gago di thoma ka 350 mo ile gore nge ya VIP ke 1,750. Ke mo ile go tla gona o di khumana gona o gone go tlo ipsina nete fatsa gore wena le batho ba ga wa tsebale ya be ya kanya ga botse dinamelwa gore le ska baiza kana kwa mafelelo ne lukishang e sa le ga ni jwalo ska khumana mafelelo nge le papara ante fadilwa di se o marobalo enyeng be ya kanyang lukishang le rena re ga ra lukisha man he re ya be kwa
1: le sa le na go yetletseng wa tswa ke ngo ka bi akanya na go esa le ntshikudu ticket di sa le galo wa tswa ke ngi ticket promo la wa ikela wa fetsa ntshelo re o ikhweletsa yona ra o ipsina
0: ka se mopo sona se tla ba re tsena tabeng tsa bana ba rena ba tseba ke mo ile gore tla ba re lebeletse gone ke botsa rena batho ba lentse ba le ka kua o wa thambo bo se go ba mabane ka go ba ke re masama motla ka bo 1 AM meso yena ye le tsogile botse le gone o tsoga le fitlhile mishomo go diega nka nena ka lebaka la gore ka area pele be ba e sa le gona e le ba bantšhintšintšintši perenkino ipotsa gore ba kgonne o tsoga melala e botlhoko tlhogwa e reme go diegang nke le re botsang gore le eme kae ka sebopego sona se le tsogile goba le sa robetse le gopetse matšatši kua mošomong a re tsebe bana ba rena ba tseba letšašila le kgone gorenyeko kwa ditlhotlho tse e le goreng ba di bona dikologong tša bona mo e le goreng ba dula gona nna ke ditlhotlho dife tše e le goreng lena le bana le itemogela tsona le ya di bona re tlo ba re kwa gore na ba re tshwaretseng

0: tle wa tsebole boithabiso bana shiba
1: Tsabela manele ja le malomi ita ka le bitse ke nale taus khala la ke dula a re motho wa ke motho sa ka ke se tshaba ke tsena sekolo sa jan ma ba na primary school na ma bore na mo re nya gore o be le di wifi tse dingwe ra le bua popopopo
2: titi
1: ka ma tsad ma pimpa na ke nna tlo tsa gotla ka mo andare ma ka ga ke dire copies nna re go pela mo seven star na ba re direla go ba puku ba ba e ke le rata
2: ah ba ba
1: ka ma tsad ma pimpa ka le na ke na se di monitor ha fanya ke ke plapak ha ke botoko na ke rata se jo sa ba pedi ka re ke home language ya rena ene le ke di ngore re sentse re thompa le loje dilo ka moka le ene na ka la ke rata di retro
3: ka matsatsi ma pimpana ka matsatsi ba nna la ka ke nna ke ne le mphetse ke jile sa go ke tsere sekolo mo le primary school nka mphetse ngo bo supa ke dale mo ngwa ge le simi page me mo ke mamu imana mf na mo la re nye re se sa go ke bona sekolo sa re se sangahle
0: Oh yeah.
3: Ke maike ba mushwa katla ba lukisa sekolo sa rena sa moroleng sa tswana le rena bana ba moroleng sa ba sa maemo.
0: Ka hore lena le ya
3: ka dimalo. Sa sekolo ke mogoto KJ.
2: Sekolo pele pele kwa.
1: Tshobela ba tshokana ka nne ke nna go tsara phatsa gulle mo go testise. Sekolo sa ke ga go shona sekolo sa primary ke tsara mo primary school. Eh nna ke tlhotlhe re ntlha ka as community ya ward 36 le lo tsa tsara di skonti because re na le skonti se se teng. Re na ka ditsela di skonti di tselo re o di tsana ka ra metsi. Magodi batho a bana metsi. Re tlhoka le metsi re a tle thusa batho ba magodi le batho ba mabotsa le batho ba mo mo go tlhotlhisene ko morao a bana motlhagase le kwa mabotsa. So re tlhoka le re ba ba provide le le le motlhagase le community hall as community re ro rana ntsha re o dire rena bona re ya ntoka ha mo go le clinic cause clinic ke yone e go le ko mole tshimshata re na mo a re na clinic le police station a re na na nka re tla go disa first born ya go kwaka mamulu puti alina magabo mokhudikere o le o mamulu wa ka o re golele ke a o rata
2: itwa moeta pele wa ka
1: moso na ke na amakela se en ke na na botshata ba rena ke gore re ene e gona mara ditsela tsa rena re nya ka sekonti re ba bontseng gore ba re kishetse sekonti
2: ba tsapile man ba tsapile
1: ba
4: rato la la
0: ke na la tsarega ka se pego sana se le boga bana ba rena ka moka botlhale bo mo le mo le ba bang so ba re ba kuleng ba tsena re re le amogela ka moka ke ka gae ka mo le tlo ipsina ka la pedi le ka la bone ke mo le gore le fa monyetla bana ba ka le tlhembotse sekolo le tsebe gore rata kudu kudu re sa khutse.

gare bolela ka basadi ba ile gore mbana le mantšu a o gona wo pela ka mono Afrika borwa la Kelly Khumalo le lona a le ba gona gona mo ke ba bantši ba ile gore nge ba wo pela ka mono Afrika borwa re di gwari ka nete tsenisela ke ile gore o fa yona go thobela FM a ditla le meso re weditse iri ya mathomo ya lenaneo Stanford wa go matlhoro tshware tshi ditaba tsa

0: Boitshimo ba dipapadi go Tumelo FM le Vicky Sejamoleta.
1: A ke le bo rasteni mutshetsa Tumelo FM ke go tsamisa le go lotsa magagwe Golden Fireballs ba thupile papadi ya ditlhopha tsa Gauteng diphadisanong tsa Telkom Netball League. Go sasa ke letsatsi le legolo go ma Afrika Borwa ko dibalatedi ba papadi ya kgwele ya maoto. Bele le wena e ba le rena ka ga e le gore motlhatlhi wa setlhopha sa Afrika Borwa sa kgwele ya maoto ba fana Hugo Bruce o ya o tsebisa setlhopha sa gagwe sa baraloki ba masomepedi tshela ba mafelelo ba e le gore ba tlabe ba raloka. Motsweletsi ebile ke lebeletse ke kwa ke rata gore a re kwe top 5 ya gago motheletsi ka lebelanyana o ne o tsena wa re ke nna Seja nna waka Ronan Williams Lily Foster Reyners Tebogo Mokoena re lebogile Mofokeng bjalo ba batlhano fela re nokwa ka lebelanyana wa romela kgatiso ya lentura kwa yo top 5 ba batlhano ba mathomo ke a leboga ka seripagare go tswa go ira bosupa a re kopane ko otlolele tsona.
0: We see the papa di Tumelo FM, Livi ke Sejamoleta. Just a bit of PT. O di tla le miso. Re go tshetsa jona go tswa di province ka moka ka Afrika Borwa.

0: dintla kgolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tšego letlhakore
1: o tšwa kantorong ya thulaganyo ya ditaba tsa SABC monopolokwane e ba thieletše batho bela FM ba ka letela tše mareng a tše dingwe e reng ya boseswai le Joy moetapele wa Build One South Africa Musi Maimane o re magato a bjalo a boipeletšwa kgatlhanong le badudi ba dinaga tša ka ntle bao ba sao molaong a ba kwa ke go palelwa ga mmušo. Patriotic Alliance le Al Jamaa Party di laeditše gore le ge di tla akaretšwa ka go komiti ya palamente ya tshepedišo ya go roša presidente maikarabelo a dithege go fološwa presidente Cyril Ramaphosa setulo kamanong le phoko ya phalaphala. Democratic Alliance ka KwaZulu-Natal e tsebišitše sengwalwa sa yona sa mathomo sa go kala tša batho go ingwadiša tša go vouta mmasepaleng wa tikologo wa Umngeni bjale ka ge o nyaka o tšwela pele go buša mmasepaleng wo le go fenya dikgethong tšeo di tlago tša dipušo sa legae kgweding ya dibatsela. Ke Stanford Mahlo o thobela FM tšele tše dingwe ka botlalo di latela iring ya boseswai siya o na le Iga.
2: O ipsilobele papadi go thobela FM le Vicky Sejamoletša.
3: Esteni ke leboga ngwana motshetsa tshobela fa mke go tamise le go lotha magagesho go tshetse matsatsi a le semetsela fela a pele ga ga di papadi tsa sebela sa le fast di ka thoma go ralokwa mo ile gore papadi ya mathomo ya ba magareng ga tlhapasa Africa borwa le tlhapasa Mexico ka letsatsi la le semete go di ya June e ka se ba papadi ya go le ya maoto fela ke se baka sa rena re ka ofela all of us all in go SABC fela SABC ke mogashi wa simusho wa di papadi tsa sebela sa le fast tsa FIFA tla me fa ka o lebelela go tsa papadi ya netball mo le gore golden fireballs e thupile papadi ya ditlhopha tsa Gauteng mo dipharishanong tsa Telkom netball league shimishano ya yena Amara le yena Mupenda ke yena Konolia ya ba ke baraloka morago be tloga e laetsa gore ka nete magarebe a fisha ge the fireballs ba fisha sa tlhopha sa Jakwa go ba fenya ka dintlha tse masome nne go tse masome peditsela mola ka go lelengwe flames le bona e ba ba laetsa gore kgabo ya mollo ke e leng gore aowa e ka sekwaga tsa the alusi ya ba isa mafelong a papadi ya bang setlhopha sa the flames ba fenya papadi ka dintlha tse masomethano pedi go tse masomenne seswai gape ke lebeletše na le tšana e le go yena Sandra Smith ke e leng gore ba raloka papadi e botse ya maemo a godimo ebile moraloki o mokaone wa papadi o nošitše dintlha tse masomepedi senyane le 16 super short points tše le gore o di dirile ge papadi e be e le gare e ya godimo lefatsheng ka le lengwe re lebelele fa le go tša papadi ya kgwele ya maoto ke šetše ke la editše motheletše gore tšatši ke la go sasa se se tlabe se diragala gona ka kua Pretoria maAfrika borwa ba emetše letšatši le la go sasa ka matlho a mahubedu mo e leng gore motlhatlhi wa setlhopha sa Africa borwa sa kgwele ya maoto bafana Hugo Bruce o tlo tsebiša setlhopha sa baraloki ba masomepedi tsela go raloka dipapading tša sebena sa lefase se se tlo diragala gona ka kua sefako magato presidential guest house ka Pretoria ibile le mo presidente wa naga Cyril Ramaphosa o tla ba gona shitse go laeditse fa le gore nke o mphe top 5 ya gago o romele kgatiso ya lentšu motheletše go 0630288050 ke kwele gore na wena ke bafe ba batlhano ba ile gore o ka re ka nnete mona ditloga dipanne ga botse tše dingwe fa le mo presidente wa setlhopha sa Mexico e le gwena Claudio Sheinbaum ore ba ikemišeditse go amogela setlhopha sa Iran kana go ya dipapadi tša sebena sa lefase Iran e nyaka o šomiša thutšana bjelo ka legae la bona mola dipapading e tša magoro di ralokela ka kua Los Angeles le Seattle peleng boitšhidulo bja bona bo be bo le ka kua Arizona setlhopha se fetotše se ka lebaka la maemo a polokego gomme mopresidente o re ba tla tshwanela ke gore ba lekolwe malwetši a e leng gore a fetela gore ba tle ba kgone o dula ka kua go bona ba kgone go ba amogela ebile re lebeletše Iran e leng gore e raloka lekgala bosupa mo diphadišanong ba legorong la G ba na le setlhopha sa New Zealand Belgium le Egepeta tla ka feletše ka go botša gore setlhopha sa West Ham United ba boledišana le Nuno re lebeletše yena Santos a ka bokamoso bja gagwe morago ga ge setlhopha se remilwe ke selepe sa magagane mo diphadišanong tša Premier League the Hammers ba ka e fediša kwano ya bona le yena Nuno ka ge e le gore ba ya raloka dipapading tšela tša championship o gopole gore o tsene ka kgwedi ya September morago ga ge Graham Potter a gatišitšwe koseng morago ga go thopa dipapadi tše lesomepedi go dipapadi tše masometharo šupa gona ka kua London motheletše re tshwana gona fa ka seripagare go tšwa go iri ya boseswai tla re kwele gore na tše dingwe tša ditaba di eme bjang se leba le go romela kgatišo ya lentšu o mpotša yo top 5 ka lebelonyana o ne gore tlatlatlatla namile ke tlo kwa le gore na ka ba e le gore wena o eme bjang ke a leboga
2: boiphelo bja dipapadi go tšwela FM le Viki Sejamoletša.
4: Sepetepete go di tla le meso le go tlisetsa tsona go tswa diprovenceng ka moka ka Aforika Borwa. Bolokega mmileng Tobel FM šhato wa tsebo le boithabišo.
5: Ke nnete ga bjale re ketumela ka mo Burgersfort kakaretša le jalo le mmasepala wa feta kgomo Tubatsi re hwetša jalo Tumi Seroka a šu yena wešo dumela tlhe
6: tobela ika
5: aga di emi jwang ka bo mmasepala wa feta kgomo Tubatsi tšatši la legolo
6: ke lebogaeeleka tshome ka go leboga seboka se le mphileng sona ke dumeise batheletse batho bala fm le tlhopha ka mmoka sa dika le meso ke re tobela ka mmasepaleng wa rena feta kgomo Tubatsi ke tshome ka apha regional office ya rena mmele wa rena wa D4190 le D4250 mola sephetephete o tsamaya ga botse ke re se a re tlhokomeleng bana ba rena ba sekola patrole ga ba lemiso le emeng le mo reception-eng le emeng le tseneng ka go sianana ke boe ke tekanyetso ofisi ya rena ka Burgersfort mmele wa rena wa D1296 le mmele wa rena wa R37 mola sekeleng go etse le Burgersfort o lebile 3 kopo re na le accidente go le mola go na le kolo e leng gore tšhaisitse motho ke re se a re otleleng ka sedi re tlhokomeleng re gopela ba e leng gore ba nyaka go bona ba seka tsena ka mogare ga tsela ba emele kwa thoko go avoid-a accident tse dingwe go fitlha accident ntlhe ke dira boipeletse ba geso go fitlha accidenteng o seka fitlha wa tsea difoto o tseye founu ya gago o e šomise go founela ambulance ga jane ba di-ambulance ba gona ba thuso ya pele le balala sephetephete ba gona go thusa mo kotsing eo ke re se a rotleleng ka sedi re seke re bolokegile mmele wa rena wa re tirisanetse ga beka sete o lebaleden beke mola sephetephete tshwarelo o tsamaye ga botse mmele wa rena re 3.5 go tloga beka sete go leba steelport re na le mmoele sephetephete o tsamaya ka go nanya re na le dilori tse dintšhi le one mo mmeleng wa rena go tloga ka motoropong ya rena steelport go fitlha mola senatereng sa rena sa lela yone ke gopela se a re otleleng ka sedi re segentse re fela mo go bolokegileng mmele wa rena re 3.5 go tloga Burgersfort o leba Oristate le gona mola sephetephete o tsamaya ga botse ka mogare trop ya rena Burgersfort re sena le bothata ba diroboto roboto ge e sa bereke re šomise le ka stop sine ra ema ra sielana ke leboga poloke go thoma ka nna le wena a re kopaneng ka mosele
5: aga o itsene ka ka letšatši la gago a kere
6: ke leboga.
2: Tobel FM o re hwetša go 87.6 of 92.1 DSTV 815 Open View 621 oh, yeah. Goba go www.tobelfm.co.za
7: I like to stay connected with
2: Tobel FM moshate wa tsebolo boithabišo.

0: le Master KG na Lady Api we le yana wa moko moko seng yona ye bui kwa nga bya le go tshobela FM ditlale meso re botsitse jo motse le jo tshobela FM gore bolela le rena mesong ye re kwe maikutlo a gago hey ya ba motlha re tshwere taba wa tsiba o ka re ba thile tse ba ntshi bona le maitemogelo o fapana a mantshi go tshwa go boye re tshwereng tsa tsena le gone 063 028 8050 ke mo ile goreng o rometse gona go ba o ka romela gona motlhomongwe ge ba se tsho romele e buya sa ile gore re se botsišitse go re na ge motho ka nnete a sepetse le faseng la ka ge la ka mo gorena e ba boletse dinyakwa tsa gagwe le gore sepedisho ya poloko ya gagwe sepele ka tselaife na ka nnete ka mokare ya diphethagatse tse dingwe di lwantšha malapa gona e le goreng sepedisi ya bolela se re lentsula mokhu a letshele nna ile la ke khumana maemong a e le goreng a letsebo le gore le tseeng e le beeng ka lebaka la gore a lenya ko o tshela mo eupia go pala ka mo goba go e na le digagano le balapa ka sele sele sele nna le tshwere jwang le ešomile jwang jwale ka selapa e re re kwa maikutlo a batheletše
1: tshebela tshebela setlhopha sa ditlalemiso se se lethabo le kgoshe se se ya rena ke le re ikutse re le ka mogare ga taba yane o ya gore mama o re before a tsamaya a gopela gore re rekise ntlo ya gage a re ka ga e ke re na bana ba babedi a re nna le moratho re tlosala re elwa and-e go ka sebe le khujo mogareng ga rena ge re ka tla ra ikhwetsa e le gore re dula together ka mo ntlong so a gopela gore ga a seno fetsa go sepela re rekise ntlo ya gage re share tšhelete o mongwe le mongwe a ithekele motswebeng wa gage ka nnete re ile ra dira jalo dilo ka moka disepetse ga botse ebile a sa nka go ba le mathata e re tere dikgwedinyana tse mmalwanyana ntlo ya rekišiwa ra kgwetsa tšhelete ra number ra reka ke na le ka gaga ka moratho o na le ka ga gage a go na le ka bothata ele wa rena on our side bothata bo re nag le bona a se gore ke bothata kudu but ka mo side la bo mama bo malome bo malume ke bona ba ile gore a ba kwešiši ka gore a kerele bana gore batho ba bagolo bano ba lentwe le gore ba bona gore motswa o rekišiwe jalo re ikhwetsa e le gore re ka gare ga taba yane uwe e fela a se gore ke bothata too much but yes rena nkile ra ikhwetsa re le gana ka mo uwe and-e lentswe leo la mogo a se re letshele re le phetha ga dije and-e re le botsa go le botsa nnete dilo tse di botse di a diragala maphelong a re nagane jalo jalo ka nako tse dingwe ge o diragatsa lentswe la mogo o na le gore go tlisetsa matlhatsa le matlhogonolo ka tsela e nngwe o sa lemoge so ya ke a leboga
0: re lebogile
2: tshwabela le joel eka motsweletši ao yona ya diragala e diragetse ge segologolo se reng lentswe la mohu ga le selo ka nnete ga le selo nna kwa ga mokopana kwa e diragetse mokgekolo a re ena ga a robetse ga a nyake go ya mmušareng ga a tlhokofetse fela ge e le mantsibenyana ore a re go sa saforoga ba tsoga ba mmoloka ba di o mo phuthela dilo ka moka jaga ge le ba mmušare a ba tseba gore mokgekolo ga a tlogile ba tswa go bolela le mmušareng gore o ga a robetse ga a ye bano ba bitsa ba tla go sasa ba tla ba mo iša polokong o bolokile mokgekolo mengwaga e meraro e mene e e fetileng
3: Yeah, hello, le joy. Lina laka ke khomotso sopa. You know, one day my grandmother, mago mamaka, are we there? Uduma ge a ka tlhokofala re moloke mo lebitleng la ngwana wa ga ka mogona morata ka go. But that was impossible. Yeah.
4: Aha, ora ga bala tlala.

0: poleke ba re ke ya motšhemi ke eso a o boloke tse yona mo gauteng ga o na le ntleng kile ya baya
1: diene
0: ke 5 years annuel re ganeme iputa poka o tla re tshwenya re mmolokile ana mo moifonteni moo a sanka ba le bothata nuele a ebere ke tlabe ya gore ne ntsile mokgwa wa letshelo
2: um dumelang ka mogaso le joy um le malome ka moo a setšho ke twaele lebitso la gago bona lentse la mokgwa a le fetsa le tshelo ka lebaka la gore go ka lebelela ditiro tse dintsi
3: itwa
2: o ka tshela mo nna ke tsamaile ngwana ke gona o bona o khumana ka nako nngwe mokgwa le ona a fitlha le boxi le gana o tsena mo monyako ka nako nngwe ge re le ko dirapeng o tla khumana ka nako nngwe re sa dile re sa emetse o baruti ba sa le bise le boxi le wele ke lotse le goreng tatso wa e ba re lentse la mokgwa a le tshedimo
4: tobela mabašile wa theletše nne a ya direla taba eo ya direla nne ke godi jwa go le rotseng nne e bereka le mogala le mongwe e le mogologologolo too much but ebe ke mo transport so o ile a tlo tlhokofala a mboja something a mboja re ke gobela gore e ke tlhokofetse o jele phephe laka kefa o e latlhele ka mokoting waka wena le manager wa gago a era nna le manager so a re ka gobela gore le latlhele kefa eoa moo ao ile go a feta 3 days a tlhokofala so ba family ba mfounela ba ntlhalosetsa bare monna o la bereka wa le ena tlhokofetse so ka dira gore ke ba batamela ka ba batamela ka ba ntlhalosetsa gore monna o ile a mpoditse mantswa gore ke jire ka mokgwa ke tšee ke fa gago ka tšadi la gago la bofelo ka moleteng wa gago ke latlhele ke fa e ke le mmelenge wa aowa ba family a sefa ka ba ba le gagano kose e batsa gore ke phela le ena
5: thobela ka ditlalemeso ke a dumedisa go na le tse dingwe motho o tlogela melao e mengwe ya boimakuru ya goreng bana batle ba boloke motho ka go se kgotsofale go na le mogala bo mongwe rile ra moloka ka mo moletše ga mamadila a re go bona a reng motlhang ka lekulaka gopola re se ka balantlhoboga ge ke boa mošareng le se ka balantsentšha ka mo kae ka mo kelempie ka mo ntle ka kwa dirapeng ka kua le se ka ba la tšhela mabu ka kua ka kwa lepoki ka kwa moletseng ka kua e ile wa ba boimakudu ene ke nnete bana ba le ba phetšhagaditse ka mokgwa a boletseng ka gona mara ba tloa ba sa kgotsofale ka mokgoleng ka gona ee ke mašiane ka bo moletse a mako ya
4: thobela mostudio ka moka o le joy o ika kgoše e sese mojaji sia ke re bana thabe le bolela na e dieletše ka mo family yaka so malome yaka ena malome yaka so ra gola mmotsa gore nna ga ke nyako motlhamo ke tloa lefase o sampolokola ko a gago o sankisa sa nnametsa sekontiri malome ya ka dula moletše so ka re o sa nnametsa sekontiri wankisa moletše so malome ya ka o anoloya kwa malome ya ka mme o malome ya ka a ba tšea nako ba tlhokofetše a ba boloka la gona mme o malome o phasa a phasitše o phasa a phasitše dilo a di sa sepela botse go yena o phasa a phasitše e re mmotse gore mona diapolane o buse mogala mo ena a nyako o boloka la gona o mmoše a twe kgale re mmotse
3: ya na ke nga lo bataba ka nnete wa tsewa keng yo re ka leboga ba e le gore le rometse melaa gatie.

0: Buipsi le papadi go Thobela FM le Vicky Sijamoleta.
1: A ke go kwele ka tsepedi ditsebe steni motheletsi wa Thobela FM ke go tamisha. Go tsona ditaba tse ka stripa gare go tsa go iria bo seswai motlhatlhi wa setlhopha sa Orlando Pirates le Mosaradino ba thupile sefoka sa kgwedi sa motlhatlhi le moraloki o mokaone wa kgwedi ya May. Ka o le lengwe setlhopha sa AC Milan se tsebisitse gore motlhatlhi e le go yena Massimiliano le ba bangwe ba setlhopha sa gagwe ba gatisitswe ko seng mo setlhopheng. Kwa shuta ka stripa gare go tsa go iria bo seswai ke tla go tlolela tsona e tla be re kwa le gore na ba bathano ba mathomo ba setlhopha sa gago re kamaka go bafana bafana pele ga re motlhatlhe tlo tsebisa setlhopha na e ka ba ile gore ke bafe go gatishwa lentjwe la gago yelo gore o e rometse go
0: 0063 028 8050.
2: Botlhoko bja go tlhokofalelwa ke yo moratago bo garola pelo mmolo ga Atlantel re ikwešiša gore go botlhokwa bjang go boloka wa leloko ka seriti dithulaganyo tsa rena tsa poloko di lefa ka bjako go 24 hours ge o tsentšha kgopelo o a kgwetša gape le 200 ranta ya airtime o akaretswa maloko a lesometharo go morero o tee SMS a thobela go 49202 go 49202 Atlantel Life ke FSP yo e dumeletšego le morekiši wa insurance ya bophelo kgwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tsa tlwaelo.

0: 47 rand o boloka 9 rand go ba 200 gram Baker's tennis biscuits rekeje pedi ka 44 rand o boloka 16 rand ditokoje di wetsa ga lo fitla le di 7 June ga stoko sa salo gona ga spa fela bona le dipielo
1: kopana le ntombi o phela a le majatong sephirisa gago ke eng dipilisi tsa prosiding tse matla tse o di tshagago mmele wa gagwe go tswa ka gare tšatši-ka-tšatši
2: ka prosiding ke e kwa ke tletse mafolofolo ebile ke bolokegile go tswa ka gare
1: tšea taolo ya tsa maphelo a gago ka go šomiša prosiding o kwa phapano
2: di humanaga dikhemiseng ka moka ge e sa re prosiding a se prosiding prosiding ke mogwera wa gago wa tšatši-ka-tšatši go kaonafatša lephelo la gago la go sasa
3: Hip hip hooray! Kitika le tajira matswalo la ngwaga o masumitaro le la duma hardware. Ka tekofa sitse nang thaka. Gweja IBR roofing

0: dintlhakgolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tšego letlhakore.
1: Ke a leboga motheletše magareng a tšeo ka di letselago ka iri ya bosenyane go thobela FM ya SABC. Ke tša gore mokgatlho wa setšhaba March and March o sotše dipego tša gore magato a ona a boipelaetšo a thekgwa ke morafo o tee fela. Moetapele wa Belt One South Africa Mosi Maimane o re magato a bjalo a boipelaetšo kgatlhanong le badudi ba dinaga tša ka ntle bao ba sego molaong a bakwa ke go palelwa ga mmušo. Bjalo ka ge balatedi ba tumelo ya Islam ba itukišetša go keteka Eid ul Adha bekeng ye, dipelaelo di golela godimo mabapi le go phatlalala ga bolwetši bja tlhoko le molomo magareng ga leruo. Tšeo ke dintlhakgono ditaba ka botlalo ka iri ya bosenyane. Ke a leboga.
0: Boitsibogedi papadi go thobela FM le Vicky Sejamoletša.
2: O lebogwa ke nna mabaloi o mobotse le moriti wa gagwe motheletši wa thobela FM madume Afrika Borwa e diraparelang tharo ya matšatši go SABC 3 le kgone go šetše matšatši ya lesometshela le gae la gago la dipapadi tša sebela sa lefase tša FIFA 2026 SABC 3. Ke nnete dipapadi re tlo lefatšana twi tše masometharo nne go SABC 3, SABC Plus le di-radio stations tša SABC go thoma ka letšatši la lesomete kgwedi ya June go fitlhela lesomesenyane kgwedi ya July. Motheletši selebale gore re lebeletse fa naletšana ya Afrika Borwa a ke re lebeletse fa naletšana tša Afrika Borwa tše e leng gore motlhatlhi tšatšing la go sasa o tlabe a di tsebiša go ya go re emela dipapading tša sebela sa lefase. E fela e swara gona fao ke go botse gore motlhatlhi wa setlhopha sa Orlando Pirates e le go wena Abdeslam le Mosaradino ba thupile sefoka sa kgwedi sa motlhatlhi le moraloki o mokaone wa kgwedi ya May. Sipho Chain ebile o dirile record ya go se nwešwe dipapading tše masomepedi tee go rawa record yeo e bego e swerwe ke yena Ronwan Williams ya tše lesomeseswai ebile a sa nwešwe go dipapadi tše nne kgweding ye. Seo sanama sa mo dira gore e be o mokaone wa Mosaradino ba kere wa moraloki go kgethwa go voutelwa gore e be o mokaone mo kgweding ye a reko ka fa.
3: It's what we do. Expecting the expectation to go down is something that you can't do for yourself, and it's something that will let you down. Expecting the supporters and everyone around you to demand less is something that you can't expect, and it comes with playing at the highest level. It comes with playing for a club like London Pirates. A lot has to be said for you to get better. A lot has to be said for you to be the best.
2: Ke yena chain yo e leng gore o laetša fa le go leboga le balatedi ka ge e le gore up the box ga ke dinkgwete tša PSL. Chain o re moraloki o mongwe le o mongwe o nyaka go ba gona go setlhopha sa Afrika Borwa sa kgwele ya maoto Bafana Bafana, o nyaka go ba karolo ya dipapadi tša sebela sa lefase, o nyaka go ba karolo ya setlhopha se e leng gore se a fenya. Re lebeletše gore go sasa ka nnete di tlabe di thagoga, ebile re lebeletše gore dipapadi tšela a tša promotional relegation playoffs di tlabe di ya godimo lefase go thoma ka iri ya boraro. Setlhopha sela sa Cape Town City se tla ya godimo lefase le setlhopha sa Magezi FC. Re lakaletša ditlhopha tšeo gore di šome botse diphadišanong tša tsona, re bone gore na ke bo mang ba e leng gore ba tla kgona go ya leaking ye kgolo setlheng se se latelago. Setlhopha sa AC Milan se tsebišitše gore motlhatlhi e le go yena Massimiliano Allegri le ba bangwe ba setlhopha sa gagwe mo setlhopheng sa gagwe sa go tlhatlha. Ke ba e leng gore ba gatišitšwe kosene morago ga go palelwa ke go fitlhelela go ya Champions League setlheng seo e leng gore se latela. Dinkgwete tša Serie A maga a lesomesenyane ba paletswe ke go ba ba kgweditše maemo a tša mathomo tše nne go ba top 4 mafelelong ge ba tlatla ba fenywa ka gae ba fenywa ke setlhopha sa Galigria. Gape khumo ke e leng gore if ba kgonne ba fentše gomme ba fitlheletše Champions League. Tše dingwe fale moralo ka gare wa setlhopha sa Newcastle United e le go yena Lewis Milley ke e leng gore o ingwadišitše mengwaga e tshela le setlhopha. Lewis ke e leng gore o ya go dula St James Park go fitlha ngwageng wa 2032. Motheletši wa thobela FM Roland Garros e tantše šedi letšatši ke la boraro le kgono. Ben Shelton o fentše Daniel Merida ka straight set 6-3, 6-3, 6-4 go fitlhelela tukologo ya bobedi. A re kwa gore na wena ga tša gago re lebeletše baraloki ba mathomo ba ba tlhano ke bo mang a re kwa.
4: Sijisto ero wa tamishi le tsopa ka mga sadika le meso top 5 Mokoena, Mofokeng, Mahopa, Chain le Williams za flo go dira machane bene se ke mshat.
2: Le mo ga ke nna ka le bela.
5: O bela thobela sija top 5 ya ka Williams, Mokoena, Mofokeng, Mbokazi, Foster. O tsotsa manchili ka motho ke sa ga ka tsamana.
6: Tobela tobela ka mshate.
2: O tsi.
6: O le William. Peterson. Chain. Mofokeng.
2: O le di go le
6: pedi. Andris ma bela go tloga pentsi ka ba mogolo mshate.
2: Se re go lebogile mo tshetsa tshwala fa ke tla le kwa.
7: Tobela se si ya na top 5 ya ka ke. Mbokazi. Ke Ronwe Williams. Ke Mofokeng. Ke Tsebogo Mokwena. Ke Khuliso Motau. Ke mo ha o nkota ke nna le siba shika mo le jarang khue ke a leboga
2: le siba ke tla ka palala lena go sasa re tla be re lebella gore na motlhatlhi o dipanne byang matlhatse le mahlagonolo sasa africa
8: eh le nna ke na le ba bathano ke na
2: eh ba ga ba bathano
8: ai ke
2: tiadile goalkeepers
8: awa ke mo wa tswa ke tole ba re se siba ba re luki ba ge shetse ba tshepitse se sengwe ge ba ya felotsoko go yo re emela jwa le kana ga khumana ba tshepitse dikoli tsa ma jwale ga bantse ba dia ka mogwele gore go tshwanetse go ka ba ka gona ba performa ka gona ba performela dilo ja ba sa performela go tla le mogopo ke nnete na se go kanka
2: a se nnete eo ika ba raluki ge ba tshepishwa ditlaleletso go se sengwe ba di tsare ke
8: di incentives
2: ba shoma botse ibile seo se a tlhokagala o mongwe lo mongwe ga ya o shoma o santsha tlotlheletswe le rena o nibele ge nna le wena fa le joy ba tla fa ba re ika joy sija ge le karala dira sa gore le tlo fithlela sa seo se dira gore sa re tlotlheletsa
9: sa le matlafa
2: ja ga gona gore ga botse fela na ga na fela le joy ba re ngwana ba re watse bakeng ene tifatsang gore kgwedi e ka moka le a rekisha le fithlela 500,000 ka kgwedi
10: Relisha Dubai
2: Relisha yo ngwana we ngwana
11: jale why kare itisha ke taba gore ba ri le batogo fa sesengwe why
2: awwa re ke tlotlheletswa se taba ya gore itlishwa ke le mong mushumo wa akere ge nna ke tswela pele le company ya gola se le setlhopha sa rena ge se tswela pele re anamelela go di-rankings papadi ya rena gole maoto ya gola lefatshe ka moka le tlobolela ka rena ka mokgwa o le gore re
8: bogalesesia a re atišeng go bona tswelopele le go raloka kudu motlho mongwe le e le gore ga ona dilo tseo re se ka e fapantšha meraloko o khumana rere ka gore re mamotlha ba rile bo ba fase ee ka
2: gore nna re nekwa tlhotlheletswa le jwa wena re nekwa tlhotlheletswa mane
10: ene e ba bosekudu ge o tlhotlheletswa le maatla ona o tse bore a tswa kae
2: o ka se
11: o maatla a tla fela ke botlhotlheletswa
10: ano ba gona a tlhago ano ba gona gore ke a šoma eupia go tshwana le go sa kgatha lefelo company nngwe le nngwe ge ba ka di ba botsa gore e re ka meter target ntse jale batho ba lwa o thoma go lwa leoba ee aa e seng go lwa gore nna le wena re yalo re lwela gore wa tseba keng pono yela e be phethagale
2: e re ke thuse ikaile gape le batheletse le mešomong ya lena gone bjale rena re be re tswila kere fela re be re se tswere kwa ka tsela ye nngwe e be re tlhotlheletswa ka baka la gore ka nako nngwe ebile re bontshwa le go bona dilo ka mokgwa o fapanego gore re kgone go ba setlhopha se tee re kgone go tswela pele o ba kebela maaka le joy
10: awa ke nneteka mokgwa o tshwanelang ka fa o le mešomo e mentšhi ba dia di-team building ba le tsošološa se sengwe se e le goreng se ka mogare e botlhokwa ntse o fele o tsošološa o tsošološa jale jale a re lebelele taba ya gore moputso wa gona e ka phela e le mašeleng goba e leng go na le meputso e mentšhi ya go fapafapane e le goreng o kare go batho ba re re tlo fitlhelela se lena le baka mogomoka
8: ke le kwele batho baka ga go na le ka bothata mpolae
0: Tobela FM inya ka gosha papadi ya kgole ya maoto motseng wa geno nao dira tournament e go mmoto ba bona Tobela FM e gosha ke go tournament ya motseng wa geno
9: bolela ka mafelo a beke la 16 June ngwaga ke 2023 tsela go rutu pepedishano o swanetše go etela letlakala la Thobela FM la Facebook ke le go Thobela FM yaka ka tlase ga post goba seswantšho sa padišano ya tournamente o ngwala kanakano ya gore ke ka lebaka la eng le swanetše go gaša papadi fa batho ba swanetše go rata kanakano ya gago ka bontši ke gore ba e like tournamente ya gago e seke ya lefiša se lebale go dula o tlholela inbox gore re kgone go leletša ge e ba mofeni Tradition, it's a solena, calamorena, Namasumetaro team May, Waraki to Pedima Sumipeditila. Hashtag
12: Tobel FM 66.
13: Sun City, are you there?
14: Yakanamo Sun City, Iwile Rabi.

0: Nkani
1: voice afas.
2: Hello, hello, Khoshi.
1: Ile kae? Ke kwa di jwa go
2: wa o chama. Ya, o nchabile. Ankoro o mokwele ka mogwantseneng ka ona mara.
0: O go khonne.
2: Eh, ha o khonne man.
0: Hesh. Sanzer fela rno le tobe.
2: O ne le murutse mo ngore batho ba melta ba re ba tologa. A le nna ke tologile.
0: O tologile.
2: Eh, a ke tologile.
0: Kgwedi ya fela o santse re le tolosheng
2: yabele nna re kgwedi fela ke thomo ba tang jwale
0: ai neverke ka se kgonege taba ya gago
2: bona o tlanta ka mokgaong ya kago bona a ke bonolo jwale
0: o motse baona motho mo o rata o
1: selela thekesi yo latlhane
0: wa motseba
2: a o tla reng ke re go di fela ke batang
0: re tla bona ka wena team ene o ska chaba bo chaba tshile jo ra ke sana selo karata e tshwere ke le thaba
2: o ao
0: ke khopela le ona mela
2: wa bona banna ba ile gore ba fa ba ba said ba bona dikarata go ba balekane ba bona dikarata ke ba thabela mane ke ba rata mane go ne le monna ka mo thibeng ka mo re go di fedile o tla rae ba ra wa o re ke lena ara wa msadu sa swire karata ke taba tse botse
0: ra ba thabela ra rata
2: ruse kere go ile go ba le mogatsho mongwe seale mo yentsoko a bolela re ba thelete ka montle ka mo go bifile go bifileng re no gopela baotle di gore ba otlele ka polokego are hey ke mathata man a go sebelega are khodu yile
0: khodu a se khodi
2: eh ke khodi
0: are khodi we
2: are khodu
1: ya le rots
2: bana kirke alele kire bana ro tswa jwang ona ka mogo moga tshe re go duiwele ro tswa jwang
0: dina lo re betse tibe ya di tla sha ya o better
2: o wanya ka lintshile ka tsa ta phone
0: a wa ska ba ikwa lo ru dine mphosho o ba no fitile mo tshimi ba tla ba tshege ka wena
2: ya ba ke yona wena bona le yona ai kirke bana moga shoring o re godu are a wa khodu ile tlokomelang bo re ba o tedi ba di fatana
0: and when o mo go ile ke re o reng
2: eh
0: o khone o kwisisa
2: ah na ke ke ke le ka fetsa ke ke ga peletsa ka mo kwisisa ke le ka ga peletsa
0: molaetsa o fitile team wala o bala bala molaetsa o fitile le re tsware je ka tibe khodu le re tsware je khodu ka
2: a wa re lapela khodu
1: khodu ya le ro tsa ntse
0: Ntivi Thomas le tsapa sa Steven le re tsware je mo sokie
2: re le boga ba tlhile re le boga rata misha o thoma ka re sena le futla ka re le sompedi ra go no thoma ka go no sheta taba e botlhoko fa re ile ra kwa ka taba ya go bona melaga match teko ya petrole makhuri a difatanaga bjale ro shetsa go nna teko ye ya go namela ga difatanaga e ka ba ya go namela ga makhuri a difatanaga e ka ba e ya mile byang tekisho ya mengwako tekisho ya dintlo re tlo bolela tate matlofa o tlo re tlhalosetsa go bo botsele le moaparo le ka mogore lebelelagang ka gona re ya go no shetsa taba ya moriri wa tlhago na moriri wa tlhago re tshwantse re o tlhokomele bjang ke di fetse tse e leng gore tshwantse re di efoge gore meriri ya rena ya tlhago bele ka maAforika e kgone go lebelelega e namehile go dikolo tsa digotlane re bolela ka di-preschools re nyoko go tseba gore na go batho ba e le gore ba ne le tsona dikolo tse ba gatile magato a mafe gore shetsa go nna dikolo tsa bona dingwadišwe di sepedišwe ka tshwanelo le gore na botse tlhokomelo ya gona e tshwanetse re befe tse le tse dingwe go thoma ka dira senyane go fitlha ka re le somepedi go nano la sedibeng ka nnete le ka se itshole sengwenyana le tla itopela re a lebogatlhe
1: thank you so much re lebogile Timmy Thomba ga sedibeng happy

0: a dira jalo le tshebaga la go di tshewa ile ruwa go la letsatsi la le go metsi ke tsela fela go lebela irela ya bo senyane he ye ke di tla me so tsa tshebela FM na fali iga go tshia SSC jalo se ka for go speak ke le mela ga isho a ke ba go ya bo ke tshele joile yena o tloga le farafari le gona mo dumela o isho
1: tshebela le kae
0: a wa na ena rentsi
1: yo ke tshabile go di ma thombo ke tsena go tshela
2: ma thombo o tsena itwa wena itwa wena
1: mara le kae mara ga mo di papisi mara
3: ha ba ke la ma thombo tshele tsa Thobel FM
2: wa
3: mogi Thobel FM
1: yo mama go le
3: go le bo ithabi show
1: le le grace wa ga mana mela ka mo the b mo goto nna ke gopela go lakaletsa wa ka wa me dipile le moya bana ke ra Simon Mmela wa go la nasi u fetsa 56 years
0: a gola gola a itsine ka letsatsi la ga go re le go ga o ba o mo swa ga go di talemiso go Thobel FM o fele o dira jwalo ka manga mana ne wa ke
1: alright nna ke le bogile a ke
0: mo sha di tsena lo wena wa kele o ile gore go gausa le pelu ya ga go di talemiso dumela tle
4: Thobela ka mshate ikwe
0: eh weshu
4: o ka ikwe
0: ru amogetse
4: dumeri sha tsopase sele ke nka mo
0: tameng ba ba khunne le khuru
4: ke hopela go lagetse ngwana a tshomiya ka ngwana a tshiting khapela ke ga o ka leng khapela le ka mohani tshu ga e tswa bogaga o lagaletse ke Andries Mabela
0: aga Andries Mabela a gola gola a tloga ipsela ka letsatsi la gagwe a ke
4: Thobela
0: aga bo sha di dumela e Thobela FM wa mogetse Moto shumo Thobel FM
5: Thobela
0: e toa e toa nagirile nke girie jwale o amogetse
5: tsala go latelela mahomo ke tsiga go dira le go amphatela le go tsara le sa ba wa go la ka tsane fetse ka le tsa diplomat di magolo ga utseng le gore ba go le ba go le
0: mo sha te ba go le ba ipsire ka tsatsi la masopedi tlhano ka gare go di yona e ya mpito bona moto shu dumela weshu
6: Sawala
0: ka khotse. Ai ka bo tule batho ba bolela.
6: Tsange, ke go fela go akela wa rraena. Ke se fumolewa. O dula ka mo bokhaga ga khotse make. Ke akele le riapo. Joseph le tswalo. O dula ka bolobedi ka morete.
0: Ah.
6: Ka la ke tebe tu mo akala ka mogate ka mo tya le bo.
0: Ke zwazwe. Okay, zwo ngwana mi yanga gola gola tloga ipsela tsa jile gagwe. Ah eh, dumela tle. Motho wa ka dumela go ditlalemiso go amogetse metsoke meraro fela.
4: Baba. Khoshe non tata go khoshe.
0: Ah khoshe e mpushang a shuweng.
4: Nka mise di khadi ya ba mathato le khadi ya bana re ngi ngwana maso. Ba go khatla gore tsha ba sa morwa mo ntshi ngwana khoshe. Go hola magoza ndi le botsa ka go ga mloi. O la ka le tsheka ka belo mo kwela ga magole go re mo masanteng le bantsha pele cross. O botse mang le lo re magole gore wa tamisha
0: Thobela ba gole ba ipsire ka tshatshile ba re ya le boga ba ile gore ba le itse mogala ba khonne go ka romela jwalo melaitse ile gore ngala ka fithelela le ba le ba ile gore ba dirile jwalo ka mogwa wa ka romela melaitse ga tshe ga bona le ka bothata le tlogele dira jwalo le go sasa nine a re tlogela gona fa go bile bo se go balwela le tshatshing la le kgono le joy a nine a ka nete ke tloga ke tshwerise ile gore ke saka ke lebile mo ile gore ke swa jike lebe go na
7: a ka supo go sana se ka nete rena re ga tile ya rena ya le tjatjing la le khono tsapa re motheletsa Thobela FM o tla ba le tjatjile le botse la go tlala ka lerato le lethabo motheletsi wa lena neo ile go yena mo judge re ya leboga go tsho tlhopha sa ka moka a sa ditlalemiso motheletsa Thobela FM mo jwa ga bogala ile mo shate

0: tsetse o yele semetharo fela go tswa go yena eriela eriya senyane go sele go sele dumela go tlhomola ka bale le gona la ka leina ke nna mashu tsoa ga mnya mane nna no ke la ga go le le botsile nna no la sedi beng tla dule le rena le ska bala shuta le ga tete re thome le ka go she bo sekudu itswa go yena Mr Boo yena re ke le nyalo ntwena ke le nyalo ntwena mola bo bedile dumela le nna batho ba ile gore le ya nyalana mo mafelong a bekela kula re go bo sejwang o tlhabiwa megolokwane gore ra gore le tsela ya lena ya ka gare ga bophelo ba lena ba lenyalo e phadime ka sona sebopego sona seo ke ka fa o bonang batho ba thaba ge batho ba tsena ka gare ga lenyalo ga one lenyalo la batho ba go tlaišana le ka bela thoma go tlaišana le tsebo re a se lenyalo ntowe dula le rena se ka ba tshuta
1: re a letamaisa batheletso go tlhomo le ka bale le gona nnete re a leboga theletso ya lena sanemoe se ke sa lena lena mpitse maiselo ga mašhampitseng ka rata sa re sepela le motsweletsi wa rena ke yena parapare ka mokgatho wa matlabe yane morodi e tau lena wa letamaisa re leboge ditaba tja re ya senyane re be re buše re leboge setlhopha sa ditla le meso tshedimoso e ba re fileng yona le ke le lengwe letšatši ke le ditlelo masomepedi sela kgwedi ke kgwedi ya May ngwaga wa kete pedi masome pedi tshela heban go ne le pedi tshela pedi tshela oh yeah a se matlatse
0: what are you doing this six go ne le masome pedi tshela
1: hey ya khodi ke masome
0: go ri ga ri le go di ya re sa e kwa bose
1: ah wa ya se pela wa wa ke tsa ya se pela
0: ga ri le go di le parishano e ngwe tla biro etsene go kwa go ona gana ka gare ga yona re shetse o tsene ka gare ga yona parishano ya ba re ke papadi ya go homola ke batho ba dinaga e tswelela e le Somalia le Afrika Borwa maybe le Zimbabwe ena bile Zimbabwe le Somalia ba homola wa bolela wena gore wa tsena ke o bolela eng o bolela e ka re wa bakwera jwale he lena he le ja le dula jwale lena ge le ja
1: ba ba re tuba se ba se bule molomo
0: Papa di wa iba di melo ra bule bulo. Ra. Wa tsana feel wa ba mocha ba ri.
1: Eh.
0: Wa ba mocha wa ba mocha. O ba kwere ka tsho ba kwere. He le nna ba ba ma bole na ba tsho fa ba le lwa le lwa le lwa le lwa. O ba mocha le bona. Ya fitana na kwa ga ya fela wa tsena ba bang. O ra ro ka se tsene le cover di o tlhabire.
1: Ka ka homola ka ritu.
0: O homola. Na mara akere o la wa bulela ngwana ga go tsana ga nyeng. O bulela ka nako. Nako e rile ga e fitlha ya ira go mole o santse go mola a feola wa a gonorofa wa Mozambique nako le ena re re lebelele botse le na South Africa ga ke rate dipapadi tsa dibang gona go TikTok mara yala ke a rata go e
1: thebetsawa tsena wa
0: Nigeria
1: lena maAforika Borwa le dingame le dingame lena banna tenang a le tise wa gomola ba re tu
0: e le batho ba go tswa Somalia gape re a le tseba polelo lena ka mokgwetlhakatsa ka dika gone o tsa re keng ke papadi e fela jale ke tsereng ja lefatshe le tlhabile tse le gore di a diraga gona bo mmetse e le gore ke re ke naana gore o ka ba polelo o ka
1: nka bula molomo
0: o papadi o ne o ka kgathana ga efe o e boje boje o ikwere o ka kgathana ga efe Zimbabwe
1: ya Zim ke thoma ka yona
0: o ka tswa Zim ba le shudu le rena ska ba la shudu le ga tete tsa le khona re tloga re tseba ga botse gore kana go e re tsena ka lona ya rena e botlhoka ka re lona ya ja dithuto ma ba shetla be rena le botsa te tumelo matlo bona ba tlo ba re botsa ka maemo a mmaraka wa dithuto tsa rena ke re neng le tsona mono Afrika Borwa ba re gone le me a go e mintjana yana ntshinyana gore ke lebelela e itlogetswe tlhabirwa ipia mara e re itlogetswe bontshora e sa tlhokomela e bile a shuma gapa gape go mere tlo nokwa gore na e ka ba le rena tabe mo tabeng tseo e ka ba ile gore na ba re maraka o emi jwang go dilo le sepela sepela jwang ge re tla mo tabeng tsa mohuta o dilo le rena se ke wa shutela ga tsega ba le mesotso ke lo sebe shipa fela go tsha go yena e re la ke ya senyane re aba lata ka sona se bope go sana se Keisha Cole yena a re love a ke re love ke love
1: love love

0: akbar asikhapha mafikizolo bari love potion ga balemetse se re ke ba semama bedi fela mo ga gona iriela iri ya le some ke na go rena o tsena ka lona ya rena ka lona ya bobotsi magagesho bobotsi le maparo tsa tshile le khone re tlole bellela taba engwe e botlhokwa shi yona taba e tlhabirwa ke rata taba ke rata botse botse tla ka bona ke ka mogho bo e tlhalosa ka gona wa tseba hore keng ke kole ke gatlhega batho ba dimo ba sa diwe ke rena batho ba go rata go ikokoropa ga re tla taba tsa go ja go bona re le ba babotse mara wa tseba hore keng go ne le banna ba bangwe ba o tshwana lo ka nga ye ba bolela pulelo engwe nke le go mpotsiso tsa di botsishang tla le jola
1: ha wa ke ke botsa wena bile ke ke ka wena pele ke go botsa ke rena lena banna ba gešo nke re boleleng ka taba e na mogatago go ba molekane wa gago o wa mo tseba e tlhago fela ka tlhago ka mokgwa a lebelelang ka gona goba salono ba le ena o tsentšha meriri o a makeupa o tsentšha manala kore a gone letšatši a gone kgwedi engwe le nngwe o ne o phela le bjalo nna wa mo tseba tlhagong ya gagwe gore na o lebelela ga bjang tlhago fela go ne o mo tseba gore wa ka su ka mokgo ga sa tsentšha meriri o bjalo ee ga se a makeup a o ne o ba bjalo e ga sa tsentšha manala o ne o ba bjalo wa mo tseba motho gago goba sale o ne o kopana le ena su a gona letsatsi le le tele e leng gore ga a dire dilo tse ke di bolelang tse tse ke di tlhalositseng tsa meriri manala di-makeup ee wa mo tseba tlhagong ya gagwe na nomoro ke 086 00 2452 go ne le banna ba e le gore ba dira
0: ba o dira makeup
1: tlhagong ya gagwe wa mo tseba
0: wa go dira makeup ba e banna a ba kaka ke ba bantši ke ba bantši ba ba dirang makeup o ne o šala wena o nne o shibuti ga le ko o botsa ke re reka a re ko o kgethiša wena o
1: nyakoleke
0: a ko re o thoma go tla ka ditshele o thoma go tlaka
1: nna ke direng babešhine fela ke nna ke tlwaetsentsele
0: a bone mo sefatlhegong o ne le banna ba tlola ba tlola mo sefatlhegong wena o nana gore ke matsa go fela
1: le bona basadi ba santa ba re botse gore
0: nakerile mo one kare e re le mafelela kgwedi re molokolokong wa mabenkele wa leboa ronya ka ntwa ga go ya go tola sefatlhego kwena o nno o shutelang ka makhura mo sefatlhegong batho ba tola ka di-foundation wena o shetse wena o nno o wena o nyako rako o botse dilo ka moka
1: ke a lebo bjale le basadi ba re botse gore na na monna wa gago tlhagong ya gagwe wa mo tseba na gore na o lebelela ga bjang
0: are moka ona malemetlhabira nnete ya ditaba ge re sa bolele maaka ke gore banna ba bantšhi aowa ke batho ba e leng gore a ba rate go oketša ka mokgwa ba lebelele gago ka gona nnete rena batho ba basadi ke rena batho ba e leng gore ke rena batho ba go lokela dintšhi ke rena batho ba go rata go lokiša matlalo a difatlhego ke rena batho ba go rata go lokiša meriri re lokiša manala kgwedi e nngwe le nngwe dilo tseo di tsamaya ka kgwedi ka kgwedi magagešo ge e se kgwedi e tee ke kgwedi tse pedi upia mara one phelang ke o di lokiša e ka re wa kgonega go ne le banna ba e leng gore sale a no tse ba go mpoledišwa ka tša marato a sanka a di o bona gore na ga botse o
1: mašhutlhagong
0: ya gage ke mange and o tse gorang ke re nko ya rena e re kgona go ilokiša khumane le e sesane jale e ne le ntlhananyana jale ka ditlolatlolane tša gona go ne le gore khumane ke lesitseng kwa ka di o itlalela sefatlhego go se ne le ka bothata mara wena a o etse sale o di o tseba o mpotsa gore wa nthata o dula le nna jale re nyaka go botsiša banna ba modimo batho ba lena le a ba tsebana go ne le bothata go mo tseba goba o ne bothata go sa mo tsebe se segolo ke ge a lebelelaga ka tsela e le gore mmone ka gona letšatši ka letšatši le ge e le gore ga se dipopo tša gage tša tlhago
1: wato wa yo tlolla botse
0: wa kwešišae
1: nomoro ke 086 00 2452 a re kweng maikutlo a lena banna ba geso re boledišeng sa le o mmona a itšaitšalo su ka manala a matelele le jale o sane o banwa ka mokganong
0: ya a re te motheledišo wena mošate thoba lefam re a lotšha
2: alome
0: a gera
2: lekae
0: gona le kae
2: ete buane ke dikwalepe
0: ra omogela tate
1: ee re go amogetse re
2: mme ke a mo tseba ande ga se motho a ratang dibo manala bo eng ke mo tseba ke mo rata ga sa kenya dintho tse kantse ee ha wa di rata bo dintho bo di-weeki mare ga se ga ngata Hey,

0: a ke na selela se lota ne lena chego bona ba repelong ga bele metsotso ke me be di fela go ya gona e riela e riale so me re tshe re go tsha mathomo mo lang itswa go karabo yena re lerato la rena le le botsela no la sidibeng le tshola pele ka sona se bopa go sana se dula le rena go pula gore ka morao ga ditaba tsa e riale so me tlabe re tshola pele ka tshedingwe tshe rena le tshona go lena no le ka lebaka la re ke la bobedi re tloga re tseba ga botse gore rena le karolwana ya dikgwebo le melao e laola go dikgwebo go mmele kgono re lebeletse taba ya se go thweng ke di-crash mo tlhokomelwang bana ba digotlane gone jwale ge re le mo toropong mo re šile bana ba rena le bomme ba molamotse bomma ba molamotseng le bosesi ba molamotseng mola go a mokgekolo mongwe shwena o ne o tšhela le bana ba bangwe go ne le melao e e leng gore e swantse mokgekolo o a e šale morago gore kgwebo ya gage e kgone go ba kgwebo ya mannetenete jwale re tlabe re bolela le mme Ruth Tladi Motlatla yena ba tlabe ba re fa ka gore na ba thomile jwang go tlhokega mangwalo a mafeng ka baka la gore ge ke ba lebeletse mo le bona ka re bane le crash Elibet Tiny Angels ka mola le thuli ka kua fela re tlabe re bolela le bona fela dula le rena o sekabe wa shoota le ga teng
1: nare e nabile mbola go tabeng tsa rena tsa technology re ya go nosetsa re sheditse re tsinketse AI artificial intelligence gore na e ka ba ile re yewe e a mabeang tshepetso ya kgwebo re tlo rata go ka itsinkela gona fao re sa bua ka taba ya rena ile kukwa ka morago ga iri ya lesometeng ya go tshetsa gore na ka bale gore wena molekane wa gago wa motseba tlhagong ya gagwe na gore na o beyang ntle le go tsentšha meriri manana makeup di-lipstick wa motseba na
0: re sa tlotla go yona magešo o dula le rena ga bele ra ditabeng tša iri ya lesome

0: akerane le hane lena Kelly Rowland to bona bare dilemma ga bale metso tsere ke le semeso sa ifela go tsho go yone eriela eriya le so memra o nyane mara re tsere go shetsa go jamali bona bare love me for me pele ga bona re tsere Jennifer Hudson yena are if this isn't love mara re tsena ka lona nya rena ka lona e botlhokwa ya dikgwebo le melao e lao la go dikgwebo lena batho ba dire dikgwebo tse dinyane le go pole gore go papa ja le sea le moya ga so loba le ga tete seo ke sona se se go dirang gore kgwebo tsa lena di gole go me ne tlo tlhabira re a tseba gore motho ba le FM re ka re kwa batho ba ba ja ka bontshinyana ntshinyana ipia le tsetsa keno wa tseba gore ke eng o bolele le ba ntho ba nnete o tla kwa re o fitlhile gone o tla kwa bolela le sesi la wa ga mashiana ke le mang le sesi le photsi wa ga ke kana gore batho bana ba ke ba balang ba ke bona ba ile gore go bolela le bona ka tsa kgwebo nya ka go bapatsa gore o ra rotsa bo tsama ya nnete mo tseleng ya maleba go me le o bapatse le tshabela FM gore kgwebo ya gago e tle kgone go gola bula gape o bapatse le nanong la sedibeng gore kgwebo ya gago e tle kgone go gola jalo magagešo re ne le karolwana e botlhokwa siona karolwana ya dikgwebo le melao e laola go dikgwebo tsa tshila le kgone setse re boletse gore re ne le sekolo sa digotlane mo bana ba rena re ba šadišang gona ge re ya meberekong ya rena ya go fa bašimong ya rena ya go fapafapana go re tle re bolele le mong wa yona re tle re kwa gore na e kabele gore na go bonolo go go kakang go baka gare ga kgwebo ya mohuta go o gona gape ke mangwana a mafeng a e leng gore motho tshwanetse a be le ona gore a kgone go ka ba le kgwebo ya mohuta ona o magešo re ile ka kua lethule re fa o go thweng ke Elibet Tiny Angels re ne le mme Ruth Tladi Motlatla ba tsere dikgang e ka re ba ka kgona go homola modimo ba thusa gore se ka tla khumana ba bolela ka tsa school office tsa bana re gona re gona go ba se Ruth a ba wa tsakire kire ka o bulela ke khumana ntsho tsere dikgang ke buisa ka fast ka pela go re go lo sakire ya ba tsi ba tsedi ba kolota ka bontsi
1: go bonolo matsatsi a le gone a go tshwane le matsatsi a lamra o nne le go bonolo go tswanyana ka gore e department ya rena department ya tsaka speaking
2: ke khoro
1: e khoro ya rena ya tsa thuto e di dile dilo gore di be bo fefo gore batho ba gone go thoma dikolo tsa digotlane ka gore pele be ile taba tsa gore bo tanya ka di ba direla leago a kgotsa o sa ba kwetse ka nako nngwe jalo gone jalo ba dirile this thing ntho e ya e-cash ya education ya kgoro ya thuto e-cash o registera online gore motho ga a sa no thoma sekolo sa digotlane o no thoma fela wa dio tsipologa wa rena ke thoma sekolo sa digotlane ka lebaka la gore ke bona ka re a ke na engeng a ke a shotwa ke naka tšhelete aowa go botlhokwa kudu gore motho a dire a register e-cash online wa tsena mola ke moka wa bolela le yona le yona e bolela le wena ba go fetola
2: e go tloga fao o dirang
1: go tloga fao ge ntse o bolela le bona o thoma ka certificate sa mathomo ke bronze ge o fetsa go bolela le bona ba humana gore ka nnete dilo tse ba dinyaka go na le tsona ka moka ba go fa certificate sa bronze ke sa mathomo sa gore o na le bona ka gare ga system ya bona o gona go tloga mowe o tshwanetse go šomela go ba le silver le gold mowe dinyakwa tsa gona a di tshwane le tsela tsa mathomo tshwanetse ba o botsise gore na center ya lena e jwang e na le skete e ya complya na le ya complya na go complya ko re na bana ba dutse gabotse ba fepiwa gabotse ba rutiwa gabotse ba tlhatlhiwa ntho nngwe le nngwe le nngwe so ye kgolo ke gorena bana ga ba tshwanela go ne o dula kara golo re ka ra tlafetse ra kitsela bana ka mo bana ba dula go ya ka mengwaga ya bona go ya ka di ages tsa bona
2: oh
1: a re no kitsela bana wa kumana ngwana wa 5 years a dutile le se ala 6 months le roba ditse mola
2: ao oh se se ruts gora gore nna nka sere ke le thimi ke le bialo kana yema kare a wa ke ne le moago shuona nke ke no thoma sekolo sa digotlana a e no ba bialo nne
1: a i jwa le rateng batho ba rata go idira jwa le mara botse ga i jwane o tshwantse go hwetsa sebopile kore ge o bula sekolo sa digotlana o tshwantse go ba ke molao wa education le wa kwa social development le ona bo rialo ba re o tshwantse go ba at least o na le level NQF level 4 ECDA NQF level 4 certificate sa ECD early childhood development so o na level 4 ke at least level 4 a ke re go na le tse dingwe tsa ka o dima level 4 mara go se na level 4 timi o thoma kae o thoma ka seng is o ana mo tsebela kae
2: a
1: o mo tsebe ka hore ba sa di ba ba ntshi le bona ba dira di phosho ba sa di ba rena ba dira di phosho ko re motho matati a mamhla ke ba ho ona bana ba ba tsona di tshimi tsoma ka mo go bolelang hore motho o no tso ga ra o ke ka re ke nale mo a go shu ke nka dira sekolo so ba sa di ba rena ke dira boipile ka gore ge ba nyakela bana dikolo tsa digotlane ko bana ba tla tlhokomelwang ga ba dire nyakisiso pele gore na ka mola Timmy Thomas o na le tsebo na o ba ke dilo tseya motho wa o tshwana le nna ape nna ke bona batswadi ba dia phoso e kgolokudu ka gore o ne o tseya motho wa o tshwana le wena wa o tlhoka tsebo wa o bakara lefisi wa o di o tseba gore ngwana ke a mojesa ka mmopula ga lla ka fetsa ka morobata ka dia tseke di diang ka soma mešhingwana ka ka gae ga a tsogile ka dula fase ka mofa le botlele o baka ka mofa letswele a nyanya go felela mou so o tseya motho ngwana wa mo isa mothong wa o tshwana le wena ebile o mo lefela wa e bona gore ke bothata jo bo kaakang a ba direng ya ke siso orena motho o na le tsebo na gape re beya di-certificate ka mo ditlelaseng le ka di-officing o thoma o tsena fela o thoma o bona gore o batho ba aowa batho ba ba comply shile e re NQF level 4 o ikere ka ngwagang mamang e re rus tsadi ba kgona go bona gore o motho o na le tsebo a dikhutlise di-certificate re ya di beya ka mo di-officing ge batswadi ba e tla ba tlileng yakela bana segoba ba kgona go bona gore o go aba le NPO shile mola ke dilo tsa mathomothomothomo tse motho a tshwanetse a bele tsona NPO certificate o na le certificate sa gago o rutilwe level 4 NPO le yona shile ya o bontsha gore o dumeletswe go tshwara bana o dumeletswe go ka ba le batho
2: awa nabe re gane motlhomong ge se sekgatso matlebjane ga a ne le moago o le mola ke kgolonyana šhile e namile dintlwana tsa boithomele di gona nto ngwe le ngwe gona le kitchen šhile ka kua moraleng wa gagwe a ka kgone wa peela bana a tlhokomela bana ntle le mangwalo fela ka lerato la bana
1: ga go kgonega a e sa dumelelegantse o ka baka la gore bana se segolo kore go be le foundation to re reng ke foundation a ke gore ka sepedi motheo mo baneng jale ge nna Timmy Thomas o bakgatso a ne gore ke na le moago shule ee moago o lokile mara nyaka dilo tsa maleba gore o kgona go somiša moagola a ena go thata ge o na le moago o le gabotse go ena le dintlwana tsa boithomelo kitchen ya lena e le gabotse go ena le store room le mo bana ba bapalelang gona ke ntlo e botse mara nyaka dilo tsa maleba NPO certificate ya go dumelela gore na o kgona go ba le bana ka mo o kgona go tshwara batho ka mo and then o be le tsebo ya gore na batho ba ke ba tshwereng ke ba mokhutamang ke ba o nyaka go rutiwa or o tshwanetse go ba le tsane tse re di bolelang tsa bo NQF level 4, level 5, higher certificate, level 5 diploma.
2: Aga,
1: dilo tse di nyakegang.
2: Aga, ke re leboga tlhalose le re fang yona se se ruti. Bele, a re shetse taba e, bana ba ja.
1: Ee.
2: Lenaneo la bana la go ja tšatši ka tšatši, le santse gore le be bjang. Ge re lena le le ba early childhood development ba dikolo tša digotlane, bana ba ba tshwanetse gore ba jeng go laetsa gore le latela molao ka letšatši fela.
1: Kwa mathomo rena re šomiša lenaneo le la bana re re ke menua ke re la go tswa ko health re šomišana le manese kore dikolo tse tša rena tša digotlane ge o ka bona o na le sekolo sa digotlane manese ba sego ka gare ba sa fele ba etla ba tlile go checka bana o tseba gore o na le mo o sotlang a se o feleledi re fa ke bona menu o kgona o rana o kgona motho o mongwe ba lefe ona o kitime 2 years ka morago wa mengwa e mebedi batle ba o change ba lefe o mongwe and then lenaneo le bana ga ba no ja ntho e tee letsatsi le lengwe le le lengwe goba re sale ba ja bogobe mo letsatsing ya nama ebile moka ntle dilo tse bana tse dikgolo tse bana ba di jang ko rena di na le phepo na sa mathomo ke marakane ke breakfast breakfast ya lena ka nako nngwe ya fetoga-fetoga mamotlha bana ba ka ja motepa wa mabele mara o be le lebese ka gare ka le le latelang ba ka ja motho o mongwe laike tsana tse bana ba di jang ka gae di gona ka di-centere batho ba se ka bona o ka re bolela maaka re re di gona nna ko centereng ya ka le go o katla goriwane di gona Timmy Thomas ka lebaka la eng rena re ya complya batho ba ka ntle ba di-donors ba refa ba refa ga o soma gabotse dilo di le gabotse dilo jao di tsone sepela
2: botse
1: rena re na le supply chain ya rona ba re ke food forward gona mo re leng gona mo food forward SA a ke nore e supplya ke dikolo tsa digotlane tse 5 tse ke di tsebang ana mo tikologong ya sešego le drop in center tse page ke tse ke di tsebang ana mo tikologong ya sešego ka gore ge re ile collecta dilo tsa bana re a itseba re ba bakae ba sešego ba bantši ke baka mo mathoko tsa bo mothapo bo digale bo eng
0: ra leboga sestruth ra leboga re tshwarelen fela jalo tla bo feleletsare tshwarelen fela jalo tla bo re feleletsa le lena e masome a gararo metsetso go tswa go eriela ya lesome ke nako gore re o kwa dintlhagolo tsa ditaba ga bjale

0: Dintlhakgolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tšego letlhakore.
1: Ke a leboga beng sediba. Batšheletše ka iria lesomete e le ka letala tše magareng ga tše dingwe. Democratic Alliance ka palamenteng e laeditše go hlobaetšwa ka go kgethwa ga ngaka John Hlophe wa Umkhonto weSizwe goba karolo ya komiti ya tshepedišo ya go roša moporesidente Cyril Ramaphosa maikarabelo go phoko ya phalaphala. Maphodisa a ka Gauteng a laeditše go hlobaetšwa ke maitshwaro a dihlophana tša balaodi ba meralali mo direnkeng tša ditekisi bao ba sepelang ba emiša le go tšhošetša baotledi mo mebileng go ralala le diprofense tša naga. Maphodisa a senyane ao a pharwang ka melato ye mene ya dipolao mo kgweding ya Lwedi ngwageng wa 2024 a tla tšwelela pele ga kgorotsheko ya magistrata wa Bultfontein ka profenseng ya Free State mo mesong ya Lekgono. A re kopaneng ka iria resomete go kwa tšheletše dingwe ka botlalo.
2: Re leboga mpho, re leboga, re leboga dintlha tša ditaba ka nnete re tla letela ka iria lesomete ra dikwa ka botlalo. Se se rutiwe a re no feleletša re lelelang le lena. Taba e nngwe ya go thabiša ke go ke ya gore le kgona go le re le latela melao. Se se ruti le ka feleletša ka goreng ra feleletša metsotswana e semekae
3: re nna nka feleletša ka gore gannyane ke tsene mo ela ya menu ya dijo ke re rena gone jalo a re sa dumelela bana ba itla sekolong ka di-snake ka rabeke mazimba di-maleke re ka rabeke ae ngwana o tla ka fruit di enywa ke di enywa le metsi fela fruit water go fedile then rena tse dingwe tse di leng gona re a bafa mo sekolong a re sa dumelela dilo tsa go tshwana le teong jale ge ke e ruma ke re batho ka moka ba ba nyakang go bula dikolote tsa digotlane batho botsišang ba re monamolo mo na le malome yago ge o sa botsiše o tla thuša ke mang ka re dilo tsa bana ba kgoboketsa ka kwa o na seba ona bana ba rutiwa ka curriculum NCF National Curriculum Learning ya bana ya e bone so ntlewe e bja gore o kgona go tseba gore na bana ba rutiwa eng re na dilo tse ba reng ke di-elders ke di-early learning development areas so dilo tsa mokhutlho o mojale di tsebeng le kgona go ruta bana le tseba gorena bana ba nyaka mo dikarolong tse dife re ka ba ruta karolo e ka bosure ba ruta e ka bosure ba ruta e so batswadi ke bona ba thaba ge bana ba ya sekolong ba na le motheo foundation e botse so nyakang tsebo a ba nyake tsebo batswadi le bona ba nyakišiše ba sekano latlha bana ba iša bana mo bathong ba o tshwana le bona ba o tlhoka tsebo
2: bele se se rute go batheletse ba rena ba e le gore ba nyako thoma tsona dikolotse tsa digotlana ba sene tsebo le nna le go hetsagala ka se se rute
3: dinomoro tsa ka tsa mogala dinomoro tsa ka tsa mogala ke 079 58 77 124.
2: Aga se se rute re leboga tle re leboga nako a lena se se rute e tlhambotse tle le batlhokomeleng bana ba o ka moe re leboga mošomo le maikarabelo a e le gore le a rwele re a leboga tle le ka moso
4: Tšiba Afrika Borwa
5: gare be botse ya go ikala ka dithaba le bogwabe tša lešoka
4: dumela wena mbombela go 91.8 goba appong ya gago ya SABC Plus thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo
5: ke sedibeng ka Breadwin le Timmy Thomas fela mo go thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo

0: kena Tommy yena re 10G we ga ba le mesotso e re ke ye masome pedite fela go ya gona e re yena e re ya le so me tee re a leboga lena batho ba le gore le dutse le rena se ka la shuta le ga tee re tsena karolwana ya rena karolwana ya technology bophelo ba ga bjale go ne le taba shego thu ke AI re sa botšiša ka ga yona re rena ka nnete mara e re dira ka go loka goba ya re shaetša na
1: Ba tsheletse ba rena ba mzansi ka mola se khutlong sa mmala o botala le rata le sorolwana go ile go mankanna ke ra yona kwa nkwetla mosakong ka matswele a tatso ye bosi ke yem tsamsatwe le go kauna fatswang go tsea dipotoro ja go tshasha borotho ke
2: Tu kishetse ka ona fatso ya tatso yeo o be go sana gane gore wa e hloka. Tatso ye mpsa mo khomoswa.
3: Se ke se dibe ka breadwinner le Timmy Thomas.

0: a ke na male ya hena re ke mo Afrika ga bala meso so ere ke le sume super fela ngwe go ne ere yela ere yale so meti re a le boga mo Afrika re ma Afrika magagesho ma bana al bula pudigelo re ka nnete o tlholo o se gona o se o kuditaba ja mo lfase ke gore re bere ke te ka continent ya rena ya Afrika go me ba no ba e bulela ka mogo ba e bulelang ka gona ba ba itse ba mbo kauno ipi ya mara se seng se se le botlhokwa ke gore continent ya rena ke botse le ruri le rena batho ba didi ba yona re tloga re le ba ba botse ka fa a re tshwetse mpele merero ya se Afrika re hlomphe re itshireletse ka nako le nako
1: nage pele a re etse le intabeng ya rena ya technology mo tabeng ya rena ya technology re bolela ka AI
0: tlhabi ro tsa re ke ne le pojiso engwe ya gore na AI ge o dirile ya go direla mošomo ya go thuša ka o direla mošomo ka nnetenete o ka ipotsa wa ipega wa petha sefega wa re o botlhale
1: kewa nna ke a gana
0: o ka ipetha sefega ware ke botlhale ke kgonne go dira nto ya gore le ya gore ke thušitše ke AI o ka nnete o ka ipetha mo ware nna ke a itseba ke
1: botlhale bele ke go botsa ka moisa tso ko e le gore o ba e kgantšha a re ena o ne le diploma tse sekese six ee tse tshelelago a re ke thušitše ke AI nna ke kere kere aa gape mo a gone selo mo ee apa o ka se e fitlhe mo e le gore o e kgantšha ka sona se sa mohuto gaua
0: re ikumanaefisile batho ba nolofalela ke dilo tse e leng gore re a ditseba gore di nyaka mogopolo wa motho o robe go gae gore o kgone go kgona dilo tsona tseo
1: bjale nna go ntlela ka dipolelo tsa mohuto ko go beya mola sekaleng mola
0: ngomme ware one ware o sekaleng sa tree go fitlha ka noto a re thome sekala sa noto go fitlha ka tlhano ke nyako e thoma gona mo o mofa bokae
1: a ke ne gore le fela
0: A
1: se yena a se kgopolo tsa gagwe
0: maraše dilo di bonolo dilo di bonolo ebile di bontšha e ka re batho ba tlhalefile ebile di bontšha e ka re batho ba tseba tetša mo mafaratlhatlha le ditša gabo tsona ile e bontšha e ka re batho ba bontšha ba tseba go araba nnete go ne le technology technology e arabetse pele e o fa dikarabo pele ga ge o ya matlhong a tau gomme ware go o fitlha kwa lebare ge ba bolela le wena ba humana e ke o bolela wena o se re o bolela robotwana mo go wena mo la ikwešiša a o sa letsela tsao motho ao wa go bopa maruka diatla wa khumana o nagana o gapeletša monagano gore banne ge ba mpotsišitse gore na mara nto e le e tala gore ke bušetše morago re be e ntsho ntle le go e senya ke tshwantse ke direng ke direng
1: ntleo
0: botsiša AI o botsa ware ye wa itea wa e beya letšatšing a re sena batha ka letšatšia ena me re bona batho ba bantšhi ba tswela pele ebe ba bangwe ba di tsweletša ka mokgwa wa makgethe mo e leng gore di tswelela ka makgethe tlhabirwa ke ka fa re buša rena o ka ipetha sefega wa re o dirile dilo wa kgona o bontšha botlhale mola o bo o gopolela ke yona AI
1: tabae ee a kere le gona ge re shetse taba tsa dipapatso ditaba tsa tshepetso ya kgwebo go thala lenaneo tshepetso la kgwebo o ukamela ka kwa go AI ee fele yona e nna ya le thusa
0: mara mao ke botlhale tlhabiro ka lebaka la gore
1: aone botlhale ba selo
0: nako ngwe ba bakedi ba botsa wa palela ke go e tsweletsa nto anela ya go botsa gore na o e tsweletse wa humana le wena o e paladiše ya go botsa wa humana o palela ke go e tsweletsa nto anela se ba ka moka ba e leng gore e re ge re thuša wa humana re e tswa gabotse le yona odi o humana re no o tlhaelela mola le mola ai
1: a reetse
0: šele mageso potsišo ya rena moo e re botsišang ka gore šetše re mekamekana le yona re rena mabakeng a bjalo re bone AI šomišwa kudu ka dipapatso tša go fapana gomme re nyaka go kwešišwa gore na AI ye e re šaetša goba jwang ya re šaetša goba jwang ba le kwešišang rena re bolela ka eng a re kong gorena le e bona jwang tabae motheletši wa mathomo šwena mošate thobe mane we hallo mane
2: bradi o boditse gore o seka re tshwenya
1: hallo mane
0: ee mo tabele ya gore rena re diebaaaumaaebasadi ba monno a tloga mo rena o ba le basadi ba ba feng ka rena re tewa re ditse
1: Mane we. Mane awa na pe nna ke ba bone mane gane.
0: A le bona tabe u ba e gana ka
1: mo. Awa e gana ke
0: mane. Mane sona no shumisa le mongwe ntle di jema ba na rena tlhabira tabela e bolelang o tlo a re tlabile. Re tlabele gore na o ba le basadi ba muhuta ma.
1: Mane we. Se shalang ke di bone.
2: I'm not going to be able to do this.
1: Eh,
2: wa bona re le melato la rena ya o se fele tonga tsela pele e sa fele.
1: Oh.
2: Eh, e ditela gore ba sa ile nya ke tshwere ke AI go ro ke yena ka bo yena.
1: Eh.
2: Ai, wa bona re.
1: Mane motho a ka pega ka gore tshekwa re a eh ke AI ya senna o.
2: A senna o la ke AI.
1: Oh.
2: Ga bona.
1: Eh.
2: E le ka re ke ba di itse sa ka mo go ke tshwaile.

0: ba ba sa tseba dilo le go ntjwe le go ba botsisha moshato thobela FM mora lo cha
1: eh president ga ile
0: re gona ra le
1: ba ba se se le a buti ke ka bo ripana ire ke bontshe bana di a
0: re
1: ka bo tse re magateng ka nko le molomo ka AI remonto mo ba re ke equilibrium point ene ke gona rena re le mogaogana tswale AI lokile ga botse ke gale bere ka botse no re tshwenya mo batsa itikile re go bana bese bona mo go le le video o le le tswa tswa ba se itikile re gore this one is AI ke mo e borang mari di long ka moka ga di le go bere ka na bana bese re sa tsebe yona phone ba ile le ka artificial intelligence ngoro bona ka motšulo sa nna ba tsho go ntsafatsa ba go ntsafadi ke ka nna nthela o hlaletse o tsore ke machine lena ke mo go tla go AI mari mari ke gore ga ba sa declare ya re destroy ke go pola ke sa letsena ga nngo go ne mo ile gore be ke bolela le yona mo phone e ka tshoga ka kwang ka re ke bolela le motho phetola immediately ka e butse ka rena mo sone ne matla go ka destroy batho re bolaya mo lefase ya kwata la le mo ntse ya gore ga rena le mokgwa o go thunyana ka magare ya kwata ka go
0: e
2: o ine le botunyana
1: e yona ntse ya gore ga re ka magare ena le gopolo wa motho ka ba re ba ene le motho mongwe le gore o gona bona se spread le pelletini ka o mwala mola ka e a chat tsa gona o e ngwalela question engwe e tricky tricky e go ara a tomar pa e go ara bana le mo e go itse go eno go ntse gore a re tle mo teach behind yona
0: oh
1: sale yona ne to wana re phela pele yona ke go tshiri le yo bana bese ba di programine ka yona ke ntse di ape ya ke yona tsana ntse di tshe go mo kwa gore mme mongwe ke bona re le sekolong university somewhere a bontsha wa lecture a bontsha gore ka go yena re kgile motšhini wa AI wa tia wa hlatswa wa cleaner wa the plug a mo le botsa fela ke battery wa the plug wa the tia tsalo wa bona ga ba tsere phela re yona ya tshosha ya khatle ya tshosha
0: oh maybe itshosha mhlomongwe itshosha le minagano ya rena buturo o khumana ne nako ya go nana ape minagano o no ya mawa senagane zelo ge o sa utshwe ga fetse ga fetse
1: yona ga nnete bana ke ya tshosha go re bo ipisa mo bana bana nyana ke re fetse go di bela ga tshe a di tswana ga na selo ka go ke yo le botsa nnete ba tlo dira microchip ba tlo fakela ga mara go polotsa batho o tlo re ka ona motho a sa nana selo
2: buti
0: re le kwela buti
2: re le bo
1: le bo ganna ba
0: re le kwela ya wa tsa re keng bona hala lwa le mara re ka sa re batho ka monga ba itshepetse yona go sala le batho ba leng re ba rata go ithuta ba nya ka rata ba tsaba ba tsana go maleme tshabiro ba rata go tla ka le kgopolo tsa bona pele ga ge mothlomongwe ba ka dira dilo tsana tshiwe pele ga ge mothlomongwe ka re ba le mogwa gore pele ga ge batho ba bujisha AI nke wena o o ipotshe pele
2: wena ka bo
0: wena o ipotshe rena mara ere ke ithute go arabela ntwe ya ere ke ithute go arabela ntwe ke ba bolela le nna ba bolela gore ba bolela ka polelo ye mhlomong a ke no re size khaya o e gushisha ke re mara size khaya ke eng mara ke re fara size khaya bara o re mara gore o ipotshe o inya go inya go lo dira tlhaloganya ga gore
2: shogere
0: pele ga go busha AI
2: oh
0: aga mushate thobela FM re a locha
3: thobela se se breath le buti Thomas ke ra gata pitse ka mo mletse ya le go di khukhutsa
0: a re
2: re lamogetse
3: nna la bona ke bona e senya ka mo dikolong e senya kudu ka mo dikolong ene ganchi le bana ba ba gore na ba ba primary ba shete ba shumisha yona go sekolong e ba no mo fa go mweke mwana o tshea phone a lata di question paper a shooter e tlono moncha di question ka moka e tlono monyakela di answer ka moka ngwana a ngwala iputi shore mafelo a ngwana e a ile a ona na ka mo di exam ngwa ngwala e kwa se ngwa o be a ngwala ke AI di classwork agre a ba mfa classwork ba iputi gore go ga e kwa re ya batho sha ba ka re botsa bana ba uno makala buka ke di write from page 1 until 20 ngwana o patiche wa khona ya tsenya ka mo dikolong kudu le mola me direkong le lebelle mo bathum ba ba hoepela ba ba hoepela ba ba go rena di artist a matiana ba ba nya ka motho no nna le tsena go hoepela a no hoepela ke AI le batho ba le ba o bina ba tsanya ke ene uno nna e tsena go hoepela ke AI le nalkar go se kwari tsa kwari only lo kirelo rawa mo ke AI
2: wa bona ya dikolo ya tshosa ka bakala gore le ge ngwana ga ya kwa di university ya ya o shumisha AI go ngwala tedi ntja dithuto tseo leng gore o tla ba ithutela tsona

0: ena bile ga ya motšhomong go diregang ka baka la gore o ba thusa ke AI go rara go ne kgopolo a ne
1: tsebolebeemtšhini e ba bolela ka selo a se kokola emišhaletso a nyakontšha sa mafatlheng a gage ka mogopolo wa AI tlatlhao le saetswe motshegare ka moka ka baka la gore
2: lekoleae sente kudu-kudu bana ba bona ka di-exam naanang di-exam-o dieta o diragalang kgotsa ba be ba botse ke motho a ba motsebe motho ona ba re leina la ke AI ke ena a leng a ba botja jale ka di-exam-o o bereka jang
0: are le koile ra leboga maikutlo a lena
1: age ebile tlhabirwa lena ka re letsene dikolo le le a ditseba dilo tse a ke re kokokwana ko dikolong tsa godingwana ge lengwala dimešongwana ya gae le ya sekolong e ba lefileng yona molafase mola ka fase a maphepha a gago tshwantse o ngwala ko tso tseyang tshedimoso ya gage source of references jale o ngwalangwala jan mara e mothelotso la rena o le japiriane mola e ka re a ba e balele a e ne le ka mokgwa le gore a ka tsoa ba rile ke plagiarism akere
0: tshwantse re ebe gona ka mokgwano a kere o tsere dikgopolo tsa mongwe
1: dikgopolo tsa mongwe a se dikgopolo tsa gago tshwantse o ditlhalose botse go o fetsa gore la e bona nto e selete se ke se dirileng ko fase mothusi wa ka e be e le AI le yone e ne le dimarakana tsa gona ko sekolong gore na o e dirile jwang ba di tseba gabotse batho ba e leng gore ba ruta dithuto tsona tseo jale magagešo AI e fitlhile ebile re ka se tšhabele ebile ba bangwe ba kano re leboga ka baka la gore go ba bonolo ba bangwe re tshwanna ko gore re itshetšhe mara ka baka la AI a re sa tloga re itshetšha mara yeo e namile e re roba jale tlhaologanyo jale a re jako ba maaforika borwa o senagane ee ya re motlisi wa AI motlha a ijea kare goba ya rena ona a se ya rena wa khumana re tlabega kuduruwa ga kanega ra tsala re jana
0: ra tsona le thabiso
1: eh re wa ka dumang kwa team ka re ka reng ka engatha
0: ra tsona le thabiso sala ya tshuwa na ke le
1: khona mo ka ai sala e tso tsama ya

0: Akiona Beyonce yenare irreplaceable bo senya go bolela se seng buti ke o kwele ele se metlhano metso se go tswa go iriela iriela se metse wa bona eng ka bolela ka yona ke di tournament tsela re boletseng ka tsona mabana wa bona tlhabiro tournament tsela di botlhoko maga ga tsho ke tsela gore re ka nnete re kwa re itsina ga re tshwile re ile go tsona ke bo ditse gore re rata go bona re le gona kwa le tlhabira o re ga shetsa o se o se bona so tsola o me ke
1: ore
0: ke mo ya maeto a rena go ketika mongwa ga masemetsela tsela ya le ka stishi sa thobela FM
1: ake ke papa di magatlano ga
0: hey ke tlhole ke saka ya skuno te FC
1: ke papa di magatlano ga Phalaphala FM le thobela FM
0: o nya go
1: italo re ga tshe papa di ka kwa para ke bom pone fare ke bom profiwa
0: no tekwe rofs ne tekwe
1: and then le boma
0: ke le ke boma ngi
1: le mile o ring ore mamole tsa tshuwa gara ga lebala wa tsara mamole
0: le go le ke a le go re ke la fila
1: ke nya ka go kha tshe papa
2: ema inya ka go kha papa di a go le maoto mo tseng wa geno now dina tournament e go mo ntuma go bana thobela FM ya kha tshe go tournament ya mo tseng wa geno Bolela ka mafelo a beke la lesome tshela June ngwaga ke dipedi masome pedi tsela gore o thupe phadišano o tshwanetse go etela letlakala la Thobela FM la Facebook ke le go Thobela FM yaka ka tlase ga post goba seswantsho sa phadišano ya tournamente o ngwale kanagelo ya gore ke ka lebaka la eng le tshwanetse go gatsha papadi fao batho ba tshwanetse go rata kanagelo ya gago ka bontsi ke gore ba e like tournamente ya gago e seke ya lefiša selebale go dula o tlholela inbox gore re kgone go go leletša ge e ba mofeni Padishano, ita tsolelwa ka la morena la masome tsa roti me ngwaga ke tpedi masome pedi tsila #tobenfm66
3: e ka ba tshupetso ya CCMA botata le mechanic wa mathula tsa ching khanetso ya mikitlana tlhalo ntle le dingangishano clientele legal ya bela ma Africa boroka moka ditirelo tsa semolao Merero ya rena ke a tsheko ya fase. Go mme wa mogela ditirelo tsa semolao go fitla go 745,000 rand. Re akaretsa tsa selegae, bosinyi le taba tsa mshumo. Boramolao ba rena ba emetse go thega di iri tse 24 ka letsatsi. Gape merero ya rena ka moka ya akaretsa thuso ya tšhelete ya bail ya 5,000 rand. Tsenela le hono. SMS a thobela go 45135. A 45135. Clientele General, KFSP e dimoletse go ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online, go dirishwa ditifetso tsa tlwaelo.
4: A o sa tswa go fetogela go TV licenses website entsha ya go lefa. Netefatsa gore account ya gago e dula e šoma ka go registara gape goba o sete password ya gago leswa. Se fetwe ke mekgola e meswa ka go kgatlhisa e ya bjago ke website ya rena e mpšha-mpšha. Registara le khono o dule o gokagane le rena. Ka website empha o kgona go lefa ka biako ntle le mathata ka molokoloko o mogolo wa ditirelo ka fao netefatsa gore o a registara gore o kgone go ipsina ka mekgolo ya mabonwa ka moka ya di-client tsena go www.tvlic.co.za le khono TV licenses e lefele gore o khwetse mekgolo e bohlokwa go wena
5: ke se di Ka Breadwin le Timmy Thomas fela mo go thobela FM
6: mo shato wa tsebo le bo ithabisho
1: oh unye kogash
0: eh ala ke go botlhoko ka bakala ro ja gore go di rene se se go ke a pala a ke ke ja go
1: tsa go
0: ena ke pala
1: oh Eric ska go isha go a re ke ke ba ga tshiba manane wa di papadi le ba ga tshiba manane o a ka mo tshikotse bona ke
0: ana ka mong a
1: rena ona ka mo rena re leng ka gone ke ba di papadi ka kwa
0: mono ke Thomas Mashama o tshoka kwa go la skino to ka kwa skino to maga ga shiki tukulo e leng ka kwa ga skukune mona e bangena se tsa go rile dikoro tshe ka banje tharo wa itswara wa ifa ka tshogela wa itswa for protein wa mnyamane ya mona mamule tsa wa matamela la mo bola mamule tsa ona le mo ga mine ka muka ga
1: se papadi
0: mamma se busa na botokwa khontsa machipa o hona khontsa machipa le no gola mara ke mona khontsa machipa di tsa flag mara ha zwe mela mola ba ru di panke ba ta flag
1: panke hey yo we
0: Tenzito wa tshwelela
1: o tsaka yona
0: ha the dribbler ha ha botse botse dribbler ke eng ka sa ka sa Wata kena sichaba kamuka walotola kisi ha kisi yo kisi ufitiste di bala Habisha ka magobe
1: what's up
0: are
1: yewe jewe are ta di bona batheletse ino lo tshela pele go ka ba ile gore le rata go ka sa tournament tsa lena tswela pele go ka iponagatsa
0: di dira ka mogobala elang ka gona go
1: mogobala elang ka gona
0: me re le bona gore ba le FM ka sebele lena na le ka ka sebe gona ka nnete upi mara batheletse ba ba ga shi batho ba le FM ba bantshinya
1: ba
0: rata go ba gona ra di rata di tournament tse di fela joale re a tshepa gore ka nnete le tla itukisha
1: are pele re sa boela go tabeng ya rena re a tsisha gona e ka ba le re wena molekane wa go wa motseba na ka tlhagong ya gagwe ka mogwaleng ka gona go ba tsalono motseba ka miririo ne ila ka manala noela ka makeup noela ka di lipstick tsona tsela is lijwale e swa no ba gona ka mogwanola o ile wa mmona ka tlhagona nke re kweng nomoro ke 0860002452 ra lo chatobera
7: le ga
1: re bona ra le na
7: go na magwa ga magwa
1: muruti
0: tata magwa
1: re lamogetse
7: ei letsa re ke mmona ke mo kre a ke makeup dileja dile makeup ela e jele ka samag a sang khatlan ke khatle ke di makeup
1: ei
0: o la di rata botse botse
7: a wa ke di rata ke no ra no ra ke be ke taba ke bona ka re e mo potolotse ba pile ga yo tsapa go ya ba ka khausi a sang khatla
1: Mama,
7: Eh ke motho mongwe wa roba mosotho
0: le monyaka ka mosotho
1: o nore ka staputapu
7: a ka go le nna ke mosotho
1: ya
0: a wa lukidi
1: la tla bolo ka challenge
0: a wa lukidi la le mo ga
1: muruti re le mo
0: eh mo shata tobele FM re a locha
8: eh khaya
1: are khaya
8: le gae se pretuit
0: mo ka go ga
1: moe re gone ra lena
8: e ke ntri swa belake
1: ere
8: a nena ba ile banga ka dire ba no bile ba temme di temelo ba temme tsa dire mo ile ka December re le tsona meeting ya parents ya mo Davidson e ga ntotswa saluni wa tsa change ke tse ke mona ka tsamotsebe na ke mona a wa ka mo selele ke le go ya mbono
1: o
8: eh go ra change di go re hi e se ke mo tswa
1: Eh o felere ditse mongwe o re gane ke
8: Aowa motsadi wa ka ke re na no tla tla mbiri jamel
1: Eh
8: ya ke kile mo a change mana cha a dia mi vile a dia e na change le mo a faro ai man e gara e ke mo felere ditse go bua e se ke mo tsiba a wa ke re mo tsiba a wa ino wa motsadi ha ke
1: re le boga khaya eh a
0: re le boga re tloga re le boga ga ba le metse o tsoke masome pedi tsharo fela go tswa go yona area le sumete mme go se ka la re tlogela ka ra dilo tsa go selekanela ba sa ditsenang re kweng gore na le kwa bang le lena mara ga ntshinyana mo ba sa dinga ya rabege ga bonolo tlhabiro tsa ka le bakala eng ka le bakala gore batho ba ba nna ba bantsi eno ba bona ape monna a tla re ke di berekile o di bereka a re ke di berekile ke a tla ba tjo kota tlhogo
1: tui
0: mawotsi ba re mona o ikwa bonyane go kwa ka re ke le ben one
1: e
0: a ma bentena go tshe ke ba khala yo nyana ma tshe ma bentena a o sana motho ba re ke le ben 10 mo fase ben one
1: ke re na ba o gadi
0: gore ba le mothimi mara le ena motho ona gore ke a mo lebelela ga a tjo kota muriri tshona mawe o khuma na motho e le mo botse wa tsa ile mo file le mmalana wa gagwe wa maleba a se aba o ketse pelo rena bele rena ba sala ke rena batho ba go oketsa oketsa mme mongwe re re re tsentsha batho ba sala re re motho mo ba tla ba re amogele banna ba lekolo ba babedi ba bararo ba batseneng rena basadi ba go dira dilo tsana tse ba go lokela bo manala ba go lokela dintshi ba go lokela meriri ba nne ka mogoba re tlhalosang ka gona basadi tsenang re ikarabele re ba butse re ba kwishishe ba re kwishishe ka mogoreleng ka gona a ke bone re senya selo sa motho nna go fitla go nne jwale tsenang le lena e di bulele tla go tlhogopoledishane gore na le kwishishe o nko re butse rena bana mogatsa go ga o retsa gudugudu wa bona o dirile o tsana tshe o no reng jwale o bontsha re wa ka o gatlhegile apo o tla di dira o tla o botsa re wa ka o tla bona o bolela o tshwara tlhogwe sa tsebo re wa o tlhatlhamola eh sa tsebo re wa o tlhatlhamola eh ke eng se rongo se dirile re ba reteleng ba le basadi ba bona basadi di ringa o netsa ba le na bana ba le na ba dumela gore le di dire tsenang re ba reteleng re re go nna wa ka ke seno dira mana la wa tseba o tla nya ka te motse ya re ka moka ka bakala re nya go bona mana la ka
1: no
0: ya mo sa tlo tlhabela FM re a locha
9: a sa go le sabe Mega boy un chafa jamo.
1: Au.
9: Marse de sulle que daba gore ba khatheng ntonyara. Ndio tega mo go di magae ga di dinch. Ye ke sa kwa ne go na yone. Wa lo o gane ka khao.
1: Oh. Oh e ba bi America po korta te di ale. Ei. Le ka fela le mmitsa ga ntse le re nko ntlele le metsi mo.
9: Re go gore no ba re tsaka re tso tsa bona. Ke ba go di tsia go go kwa bona o magolo a bona go tswa go nyane ba go.
1: Au, tati dian. Ke ye ya makeup ke rata ka mogolo e tlhalosang.
0: Awa ra lebo.
1: Re lebo ga tati.
9: Re lebo tsa re mo ka o ne ka poloko.
1: A ga ile le na go bebe.
0: Nete di taba go gore ka mogolo le leng ka bona o ne motho a go be fa mona go nya go ne jwale.
1: O be fa o nyaka
0: go ka tla re o dutse akere rena di gadi re ka mogo e bolele baratho maratho ka anye tsi anya ke mosadi wa gona mthomong ke mmona ka mogo ke mmonang o khumane ke bolela le yena ka dikoneng e ke se ba bola mogadi bo kere o tsara motho wa o be fa ena na mara rena bo njudi ba nga motho ano awa mara mogadi ba re mo tsebise makeup
1: eh
0: makeup o re bona o re phuthile rena ba o tlhaka nko tsa go yema ba o tlhaka mmalanyana wa go bolelwa ba o tlhoka molomonyana o o tsa re molomo ra o tlola gore se ka phatlhalala o khumana le molomo a maaša a mefaku
1: wa o busa
0: ati ndele ndlela ya bobotse magagešo ke etelele tsela e tsamaya go ne le mo le gore re lemoga re ka re re bofa ya be e leng gore re nyaka go ipotsofatsanyana ga botsane.

0: kena non bulelo yena re khosi ga ditlo yena ke aga go tlhabirwa re akatakata maikutlo ga go mabapile taba tlhogopledishone rena e re feditseng gone joale ya gore rena ba sa dira itsiratsira ra itiratira gore re be ba ba kaonana pele ga sefatlhogo sa modimo o tsebise ke pele ga sefatlhogo sa modimo go ba pele ga banna a e ke re a botsiša pele ga setšhaba sa modimo
1: Na ke sa tseba hore.
0: Ke ra re na wa pele.
1: Ke pele ga bana, ke pele ga sotlo sa modimo
0: wa ke pele ga tshaba.
1: Na ke tsebe.
0: Eh a o tsebe. Mare mo ya tsone tla ba yona. O ikwa go ntlhabira re tswele pele buti re re ima ka make.
1: Eh
0: a pe ga ke di ya ga go wa di bona ba hona le.
1: Eh
0: ka di bona bo.
1: Ah wa na na ka tla go ke go tseba sesi. Eh ke go tseba ka moriro mo nyane.
0: Age.
1: Eh.
0: Go ni jwale
1: eh. Ke go tseba le ka letwadi.
0: Aga.
1: Eh he.
0: Go ni jwale ke a go di sha go di sha
1: mana. Eh go ni bele wa go di sha go di sha. Eh ka go nya ga go
0: ka
1: go tseba.
0: Ke nya ka go ipona. Ke nya ka go ipona. O tsare re jo dingwe sa ntse o nya ka go itsebe ka tsone. Ke nna ola wa o serate go ba go ba re go dirang go iketla a ke rate go iketla ge ke dirile ntwe tšatši le lengwe tšatši lengwe ya ntapiša ke nyako e lesa ke dire engwe
1: ee bjale wa tseba ke kwala banna ba e le gore ba retane le basadi ba e le gore sale a no ba bjalo ke make up ee make up a ntse a osa kore tšatši ka tšatši le ga robala wankere go ne le make up a bošego
0: jo
1: ee
0: gape ke bona senepe mo nko o nthomete senepe nko o magolego
1: oreng
0: o bore jo ba nko o manya kudu mahlako
1: ee
0: ka lebaka la eng boti ka lebaka la se ke se bonago nna nko a ke mo tsebe ka tlhogo fela ke mo tsebe a phela apere ke pise gore nna o diegang a ke tsee
1: bjale a kere go ne le basadi ba e le gore ba khupetsa make up a bona ba khupetsa mabadi
0: Ee
1: go ne le mababa ne le mabadi.
0: Ee
1: go re make up.
0: O ile
1: o wa ba go batla go ne le ditlona tlona ntse di gore di ba go baditse. E no ba go pipa go khupetsa gore.
0: O ditlona tsa go batla.
1: Ee wa bona.
0: Ee mara o ka lebelela ge le di ka mo go batla ditlona motho wa mosadi mohlomongwe. Ee le gone o bona gore mosadi mara be ya le botsana oke.
1: Ee o ile aba.
0: O ile aba o ile aba botsana. Mara ai go go bala go la gagare a o motjele dipopo tsa gagare
1: dipopo tsona di sale tsona
0: eh
1: eh
0: na bona yale lena go make up a so re go aganega nkere one batho ba one le re batho mhlomong a ke tsena ke ge ba sine sa go reka na ba le re ba re rata o libale re rata o libale ba re ge o phadima kana ka o se phadime wa gushija o tsetlafala kana ka o se tsetlafala Jole ditaba ja go tsamaisana le bobotse ge motho wa mosadi a ithatela se a tlolang ka sona re skara khumana re bona o ka re a itshepe go tlela kae ke ka mogwa ikwa mbose ga le ka gone ipia re boletse fela jole tlhabira re rata ge basadi ba ka ba ga bo rena ba ka re ge batlola se ka batlola ka ditlola tse leng re dutlo batla
1: ditaba
0: go batla tse e o ke re gale mago se ka batlola ka tse dilo go batjang ipia make up a ire gore na mbile go go be ya ga o ra gore nambile wena o haufinyana le modima o tlola bo tlola wa ga bona le tsentse go sa tlola bo setlole go aba go lukile le go lefela jwang mara go tlola ona nna re sa tlola tlola reg
2: so ra o thupe go karolo ya gago ya 10 million rand go difoka tse tshe ditwego gape bona le bathupi ba senyane ba tlo thupa go 10,000 rand cash ka o tee reka oros ya 2 litre goba 5 litre goba 6 pack ya energy whatsapp snape sa setsweletša seo se rekilego le tip slip 076-113-4116 padišano e fela ka di 15 august go mabaka le dipeelo
3: Bohloko bja go tlhokofalelwa ke yo moratago bo garola pelo. Mono ga Atlantel re ikwešiša gore go bohlokwa bjang go boloka wa leloko ka seriti. Dithulaganyo tša rena tša poloko di lefa ka bjako go 24 hours ge o tsentšha kgopelo. O a hwetša gape le 200 ranta ya airtime. O akaretšwa maloko a lesometharo go morero o tee. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientel Life ke FSP yo e dumeletšego le morekiši wa insurance ya bophelo. Hwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo. Bohloko bja go tlhokofalelwa ke yo moratago bo garola pelo. Mono ga Atlantel re ikwešiša gore go bohlokwa bjang go boloka wa leloko ka seriti. Dithulaganyo tša rena tša poloko di lefa ka bjako go 24 hours ge o tsentšha kgopelo. O a hwetša gape le 200 ranta ya airtime. O akaretšwa maloko a lesometharo go morero o tee. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientel Life ke FSP yo e dumeletšego le morekiši wa insurance ya bophelo. Hwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo.
2: C K
4: ke se dibeng Redwin Limited.
1: Aga re le bogatlhe re le bogatlhele tswa le na re le bogaletso le re sereng go thoma ka iri ya senyane go fitlha ga be a le re le boge re bile le batheledi ba babedi ba ba swa ba kole ba ba swa swa swa swa swa
0: motho jwa rena mathomo wa bolela polelo ya se sotho sa
1: re le bo ntate ntate
0: ntate re
1: ya ntate we
0: ya itabogela
1: rena
0: o ra ke Setswana
1: ntate ntate ntate ra ba le motheletse o mongwe a bolela ka o boletse ka taba tsa di-university gore
0: ai a ba ditlere ko mafelelong gore ba shomišite ee ka mokana ga lena batheletse ba
1: renaabotlhokwa
0: bio batheletse babatheletse baba go tlae le ba baswa re tloga re a ba amogela le bona nako le nako
1: aga ebile ke lena le dirang sa le moya batheletse ge re re a šoma fa ke fa o lena karolo ya lena e botlhokwa kudu re a sepela gadi
0: botse
1: age re a leboga tle batheletse re leboga lena re leboga motheletse wa rena ke ale parepare ke mokgatso wa matlebjane moredi eta u re a leboga tlhe re leboga gore o se selebsa tshwantse tso ledi ya matlhoko re rekileng maabane beletsetse la masomepedi tlhano le kgone ke lelag masomepedi tshela letsatse ka mokata
5: ke nako ya mahlakong a tshwantšhetso tsweledi ya gago ya mmaborata le kgono le re go beakantšheditše kgaolo ya bokete tše nne le kgono le masomesenyane tee kgaolo ya go beakantšhwa le go ngwalwa ke KZ Kathasungu Mahlangu ba tšweletše metšhineng tšhwenni mtlole le Thandipho Shoko motšweletše le mohlagiša moyeng moleboge lebza Lady Madira motšweletše mogolo Isaac Selomashila epsine ka diteng tša kgaolo ya lekgono ya bokete tše nne le kgolo le masomesenyane tee 4191.

0: Ah, woman. Kana wena o e moga na go ya yemona. O ya le ne mmere kwa khegolo wa botse.
1: Me bra, ska ba wa ri tika taba tsaka tsa skela.
0: Tumiwe. O ra re wena o lebelete ke nne tse o re yola di magajo. A ga ndi ya bo pelo mbe ya botse. Ke ra re o lebelete.
1: Yena she's capable because ile ka go mma sine neng ba re o be a ena le di ideas nyana tse dingwe tsa o tswatseleng mo e le gore nanye go kgawata motho ke nagana gore motho o maybe ka ba wena
0: o ya le ka mokgwa o ke bona o dimakatso ka ona ke ra dimakatso yo nna ke mo tsebago
1: so
0: a ke tshepe
1: o
0: raka
1: membrata go bokene o se ka ba tswile o tshepile motho motho o mo tshepa net fela a seno tlhokofala a faile lefatsheng leke because motho mongwe le mo jo mfethu o na le bobete le bo good mfethu what if dimakatso right now the bad side ya gae e ya tswelela
0: ai nka o boja bedroom ke re di makatse yo nna ke motsebao ke ra di makatse o ba le pelo ya kho a hone ntlo ra ga idea ntlongwe lengwe e tlo tsama ka mokhonna ke nyaka
1: di makatse a ka ta o makatse o no re khone line le ga ile tsoke so I'm fed you the best thing that you can do ke go nore wena o lebelle di movement tsa gago me bra or niso ai ka tsaya o tlo bona ka masa ile gore ne di makatse o qofile ka wena o feditse be careful.

0: ma awa ke a thaba ka gore le kgone o ka re moya o gago o theogilenyana re tla kgona go boledišana a o tshwane le maabane maabane o bo o kwatile mane ga botse o re go diragang between wena le dite
1: matsobane ngwanaka
0: ee
1: ke re kgaetsedi ya gago dite maabane le sa tsone o tswa ka mo gae a napa a tsena
0: ee
1: ga a tsena mo ore mmewe ke dumage ka mo gae re ka banto ete ra boelana ra tlogela mašata ke rawa mo gona o abereka
0: le nna ke kwana le ena fao
1: wena ga o tsebe matsobane le nna gape be ke tshwana le wena ke re awa le kgone gona ngwana ka o bositse tlaologane o tla se thome go fafatla
0: a fafatla ka eng jwa le mma
1: o se ka lebala gore ga a tsena mo o tlile a rwele peke e kayang kokonono e tletse diaparo tja go tšhipaile o napile ore go nna ore ye nngwe tabaše gape re tshwanetse gore ka mo gae re amogele gore re thabile le robete ba tshwanetse go nyala
0: e ka se direge nna ke sa phele
1: ka napa ka mmotsa tsebe go kwa matsobane ka re wa bona ka mo titi wena titi ngwanaka sepele o go reka tlhare sa go bolaya o tlo nnweše kegwe ke re totonog ebe gona o tseya maae
0: ka se kgonagale no ways
1: o ile ga a sanganabetse a tomotse matlho kare wa bona matlakala a ka moka o a bolelang rwala peke ya gago a kobo tja go tshipa o ntshele o semoo ke bitsa bo
0: mopedieaoratsadiloaseaa le mara ke mobedi ya gago go reketse diaparo
1: tsa go tshipa tsa majaja ape ke majaja dilo tsela a ke re o ba anagana gore nna ke sethopete o tlo ntha peletsa ka majaja a ba rwele ka peke ka napa ka re gata kosi o ile a sa tomotse masoa mogolometsa batho
0: watsewa mmamara meno a sega ditšhila ka nnetse e fela o seke wa tshwenyega nna ke tla tea ka mabedi ka ya kwa go gaetsedi ya ka ka boledišana le yena ke mmontšhe mabaka a gore taba ya robete ka moga mabona ga re kwane le yona le
1: o tlo go motsa tsebe go kwa matsobane gore nna ngwana magalane a bophauwe ke re nne ke se ke a latola ke re nne ke se
2: re thabile
3: jeetman
2: ba bolela nnete ba re metlhole sa le gona mo lefatsheng wena isofo mekgotšhamba
3: a le lori le tloga le bona nna ka sebele
2: yane wa tse babile ke maketse ba re ne man re thabile mabona wa go nyaka ka go diheke ke re bamputsa maaka ba tseba
3: go se re ke nnete ke nna
2: yoane ke ya go bona mman setulo ke seo ngwana a ka dula fase
3: o ke a leboga well sa mathomo ke rata gone o leboga ge le ntumeletse gore ke kgone go tsena kwa gateng
2: yane ne man wena ke ne lebaka la gore nka gogane tsa go tsena ne according man a o lena bala camps ene ko ofosetana ore
3: yo mo gona le nna ke thoma go lemoga gore ka nnete la nkwešiša brabisa
2: yane
3: gape le tloga le sepetsa ditaba jaaka lerobete ga botse ene lebaka le legologo lela go dira gore nna ke tlefa ke tlile go leleboga ge le kgone go convincea mma gore mafelelong a fetse a kwešiša taba tse tša rena
2: eo ke thato ya modimo mmane thato ya modimo le ge le gore nae mana ke tsee gore mama bona yena taba e o tlo ikwešiša na
3: oana kgetho
2: gore bjalo
3: yes
2: ore o jang gore ana kgetho
3: no a rata a sa rate o tshwanetse go nne o dumela gape ge go dumetse mma a go sana selo se e leng gore se ka tla sa reeta ka pele
2: kfostanekfostan ya mara mo bolela nnete wa ande vee ke thaswa ko gore ne wena
3: ao why le sa yarabe goreng le toropa ke mankgane
2: e bone ke swanetse o sepela jalene ke lebetse gore ke nana appointment kwa saloneng
3: e re ke nna ke tla leetsa pele le na le tlanošhela le notle
2: okay ya e go molaleng gore mofelelong re tlo mokhumana re thabile wene e re mokry-ele iso swanetse gore morekisetsa ta kgathelele rata brazil a na mafelele tale ga puputa lefa legatlha morei wa lona

0: Dintla kgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tle go letlhakolo.
1: Tuna merero ya boditšhabatšhaba Ronald Lamola o re Aforika Borwa e tla itukišetša go atlhaatlha merero ya bofaladi mo kopanong ya lenyaga ya African Union. Kgoro ya merero ya selegae re e tla maatlafatša masolo a taolo ya melelwane ka nepo ya go netefatša gore bafaladi bao ba senago mangwalo a boeti ba hwetša go ba gona go romelwa morago boela kalanaga bja bona. Mokgatlho wa March and March o re o file mmušo wa bosetšhaba go fitlha mafelelong a kgwedi ya ngwatobošego ke gore June go rarolola taba ya bafaladi bao ba tletšego ka mo Aforika Borwa ba sena mangwalo a maleba a boeti. A re kopaneng ka iria pele go kwa tšele tše dingwe ka botlalo.
2: Taba gago ya go bophelo la pele matšatši a thoma go ntshwena
3: le le ke a lapa o tla ntshwarela.
2: Okay sharp gona re tla šhara meberekowa ka mogae ka baka la gore sefa o bala dilo tse dintšintšintši he ke apeya he ka setlhatswe he ka setebe nenyenya ke bone go nna go lapa mo gagao go tla feletša
3: kaeitsfinetsfinebakeng ke bethwa ke nako e re nna ke o tlhapa ebile metsi a ka fola se nka se diragang jalo ke gore ke o di so
2: nnamme ka wa sepola ka mogo
3: go tlhapa
2: banna
4: ke tsa mosego bja lela bobedi le tsa bahlakong ipsine ka tsona ka kotara pele ga ira seswai kora to 8 mosego bja lela bobedi le
5: 2026 ke ngwaga wa poelano gomme sa mathomo ke go bona gore di-live draws tsela tša lottery di name di kgone go tswela pele semmušo ebile e dira gore o beto o kgone go thopa le kgonagalo ya go ba le di-scratch card tse e le gore le tsona di buile kgwetša scratch card sa gago se khupeditswego gabotse go tswa mafelong ao e le goreng a tšea karolo mo tabeng ye ya go scratcha ka mabenkeleng ao a lego oma o name o thope le semetseng bophelo bo fetoga nako le nako ka Zizekaya baraloki ba be le mengwaga ye lesomeseswae goba go feta raloka ka maikarabelo lottery e ka taolong ya Zizekaya go thoma ka letšatši la pele kgweding ya June 2026 batheletši re tswela pele re na le lena lenaneong la lena la dipoledišano le kwele ge re be re bolela le moetapele wa foramu ye le goreng ke foramu ye e tlhokometseng gore dilo di sepele ga botse ka mona Aforika Borwa kudu-kudu lebeletse taba ya merero ya dikgwebo le dikgwebopotlana kudu-kudu dikgwebopotlana bjale ke nyaka go kwa go lena magagešo gore tse re kgone go tsena tabeng e ga botse kgoro ya dikgwebopotlana bjela ga e re bontšhitše e boletse gore e abile tšhelete ya go lekana dimilione tse masome senyane tshela fa gorena tshela go thekga dikgwebopotlana go ralala le naga ye na o tseba dikgwebo tšeo motlho mongwe dikgweditšee go thekgo ya mašheleng na goba motlho mongwe kgwebo ya gago ebile ka gare ga tseo motho mongwe di kgolegile go na ge ba go bjalo thekgo e fetotse bjang seemo sa kgwebo ya gago ka gore ke kwa o ka re ba bangwe ba re a ena re a khumana selo maikutlo a gago ke a fe bjale ka motheletši ka thekgo ya mašheleng na o bona e fetile goba motlho mongwe e lebane ga botse ka nnete le kgwebo ya gago goba go sa na le ba bantšhintšintši bao ba santšego ba be e le meganyaphateng ba re awa re tlano bona motho a e tlang putšhengwe ya boraro ke go na le bona gore thekgo ye e thuša go fokotsa mathata a go tlhoka mešomo le go godiša ikonomi na ka metseng ya rena ya setoropong goba le metse ya kwa magaeng go dira phapano ye e bonagalago na e tse re bolela ka tšhelete tona a re boleteng phatlalata a botsa palamente gore o intšitše gore te e kgone go thuša dikgwebopotlana putša mafelelo e kano ba gore na o nagana gore go tshwanetse go ba le lenaneo la go phatlalatsa maina a dikgwebo tše ka moka tšeo motlho mongwe di kgolegile go na le gona ka baka lang o nagana bjala ke re bjale ba bangwe ba re na tšhelete wa sa ka ra e bona ba bangwe ba ra o e seta ba ta e bona se ke la tshwenyega ba bangwe gone e le re boledišana le ntate mašhelongpane mo a bontšha gore ae ebile ba romete le ka dilawyera gore sepolano le o botsa batho ba lona a re e bone tšhelete e wine a re e bone tšhelete e batho ba bolelang ka yona na ke nnete e tse mmušo o ka emelela wa re botsa se sego ka seateng na motlho mongwe sa kanta a seata na a tšhelete a re e boleleng tabe ke no kwa go lena ke batho ba bantši ba bonang le di-spaza shopo ba tla re botsa bara wa tšhelete e re neena re ikhumane ebile re tlo tswela pele ka yona
6: kgatha tema le wena lentšu la gago le kwaga le mo go tabakgolo ka Dr Moloko Mašamaite
5: ntsho ngwe e ntlho ba e tšang ke gore o ka re bontši o ya ka mašhilongpane o ka re bontši bja batho a ba tsebe dilo tse dingwe kore ka nako nngwe o ka nokhumana ona le kgwebo potlana gomme o sa ka wa engwadisa mola ba le manna ba lenya ka nthusa masheleng wa disheng online le bone ona dilo tsa nna le sepela bjang ke ga ntshi mo ke kwele go ma Afrika borwa ba lla ba ra bona ntu go a seng re bone go ba ntu ga go bonolo go idira yela ka ile kwele mo rena masheleng pa na re wala ga nako nngwe ono re gane dilo di bonolo ka ntse ga ona sa mma bonolo empa re nya ka bona lenane o la ba o ba tshiba ngwa disitswe ba ba tsitseng tshelete o ba ba fa ba fileng tshelete gore ba tshwetse go botana tsa bona pele gomme nomoro shi go magaka shi ya 086 000 2452 motho mongwe ka kwa ba bangwe ba raua nnete gona tshelete o nna re e bone e ba bangwe go khumana a e bone tshelete e e kgonne go tsena kgobong ya gagwe gomme ya re o tsena kgobong ya gagwe a lo tshelete e ka nna e ke e hatla ya ke ya hatla ene go shumisa ka taka re mala ke shumisa ba taba re e tshelete la ro robetse yona e kae e ya gri ya tshelete ngwe le ngwe ge e romela motho ba ifiwa motho tsantsho ba le maikarabelo a rona e dirileng o dirileng ka yena
7: Northwest e re kopantsha le Botswana ka bogabo le lekhumo la diminerale Rustenburg o re gwetsa go 92.1 go ba eponya gago ya SABC Plus Thobel FM mošato wa tsebo le boithabišo
5: ke batho ba bantši ba ba nang le dikgwebopotlana ba na le dispatsa ba na le sele sele sele le sela motho mongwe ba ka re thuša go kwa gore naka nnete tšhelete ba e bolelago ya diranta tše dimilione tše magolo masomešupa senyane fe gorena tshela ka nnete itswile na gape ge tona a feleletsa a emelela bo tja palamente gore ntšhitše tšhelete ka re file dikgwebopotlana motho mongwe o ra le wena le wena le wena le wena le wena ke tsiba ba bantši ba kane gore aona re ikhumane ba bangwe ba kane gore ana re sa beele meganya ya phateng nna re be re sa tsebe ka yona dilo tse di bjale ka tšeo motheletešo dumela nka o thomale ka go kgamagame jana yale ke ya o kwa bjale ke kwele o thoma ka go kgamagame ja gore o tla kgaowa nko etsee re e Vincent Vincent ke amogete monnakaso tsena tabeng ka lebelo
8: ya mogoni mmusi wa borena wa sokola ditšhelete tsone di ajwa mara kere mmusi wa rena o bolaya ke rena moaforika borwa gane jelo botsa dicontainer tse tsentsi mo le tsa moaforika borwa ka ma kwa pele masomene le pakistan ore le bangladesh re ka se bone ka se
5: emapele Vincent emapele ore mmuso wa bolena thomile ka gore le a sokola le le bora kgwebopotana motho o mongwe o nagana gore dikgwebopotana tse dintšintšintši tse re di bonago ebile di laolwa ke maaforika borwa e ka no ba e se tša bona ke tša bomang
8: ke batho ba bao jo gane kwa mafatshe mo bangladesh pakistan mara bambiri e re ke ya aforika
5: borwakore lena maaforika borwa ke lena le bolaiša mmušo wa lena
8: tente ke bolela mokone ke re mmušo wa borena o ntse tšhalete mara ke tsa gore tlo felela ka yone tšhalete mara sopeeng mokone kgobo tsa nnete gase tša bathola
5: e le gore mpotse Vincent o nagana gore mmuso ga o tsebe na ga o tsebe ka baka la gore ge e le gore ba re lebenkelelele ke la makobe dingwalesitswe ka makobe makobe le mofaladi yo lena le sa mo tsebego o ba mmuso o sa mo tsebego ke bona ba jago
8: maaforika borwa botlhe
5: wa gawa monageso fela ke kwele stori sa gago oba ke kwele mooko wa taba ya gago rena o ya
9: kae ewele ditheko ga hyperland phakiša o iponele 2 liter sprite stone goba fanta 1499 400 grams don body lotion 1999 500 grams wooden spoon majorine 1999 410 grams antisali beans 799 reka 1 kg tokomane peanut butter ka 5999 gomme o kwetsa borotho mahala re polokwana gause le city center taxi rank mokopane plaza le lephalele marula mile hyperland the best price guaranteed in your land
10: eba mo go le gore ya basadi ba tsane batho ba go phela ka bogolo fa di retena ya gore ye sindisi wa chikunga a tlhama semoseng wa ga wa lethabo year of jubilee ile ge go kiteka mogonto wa basadi wa ngwa kitsinyane masumetlano tsela diragalo ye e diragala ka di 29 May 2026 moletlo wo o tlokiteka ka tlase ga setlogo se go matlafatsa mosadi o matlafatsa sechaba go mo mokitiko o tlo swarela lefelong la bogwala Freedom Park ka Pretoria sidile go le gore se tlhoetsela go fa basadi matla bo ba gathile go tema tabeng ya go aga demokrasi jeka moka ditlisa go bona ke gore ya basadi ba swa le batho ba go phela ka bogolofadi
11: lentjula gago le botlhokwa le ka dira diphetogo tse kaone tabagolo ka Dr. Moloko Mashamaite fela mo go thobela FM mosheto wa tsebo le boithabiso
5: bona ke mong ga ena lebelo ba ke sho go dumo ga poledishano ye ke be ke na le yona mo le morena makobe o re wa dumela gore tshelete ka no ba itswile empa e se a fita di a 2020 fita go tsona ga botse ka bagala re ba ma Afrika borwa ba tshwere mmuso wa go bona ka di washini ka mantjwa a mangwe ke no ra gore leina la lebenkele le ke la Mashamaite empa ka kwa morao kwa kwa oditse monno mongwe ba mosadi o mongwe re sa tsebona o tswa kae ke ka baka le mmuso o ntshitseng tšhelete fela taba tšhelete o ešhala morago o kwane se be bonolo kudu a ke tsebe man a ke tsebe ona taba ele ya ikwaja nna motšheletse o mongwe se o dumela ka modi ja mabele ka monke ketse o mongwe se o dumela motšheletse alala ka moka tsona kwa dinyaka ntse le mabele ka motho gotse e re ke bone motšheletse ra amogela nanong la rena la dipoledišano la tabagolo thobela
12: tamanga ka Mashamaite le gadi ya matebele thobela
5: dumela mawolego
12: ke nna ga mare kutlwisiwa masalente ba re mokoni maloba thobela FM mokoni le 20 bagaši le batsweletši ke yone leile la ba posta go laetša gore ka nnete e phethagadise bale mmuso wa rena o palela keng gore ka mokgo ba beile ka gona raoa Mashamaite le mamane ba kgonne go latšhalete re a tsebe le rena gore re be le maatla a gore le rena re kgone go applya jele ka bora go botlana mokoni ke bona gore e ka ba tsabe botse ya gore batho ba be le maatla ba tsebe gore ntse ya re berekela mokoni
5: o ka mantswe o naana gore mmuso a o phuthulele letsogo o bontshe gore tšhelete re ntshi tse re di file mokete
12: mmuso ja o tshepa mokoni ke o tshepiša ke baetapele ba ba mpušago ka motlheletseng sa lefi ke ra ba tswele pele go sia tšhaba tsa borwa modisitshobe
5: tobe o tshetse thobela FM le go tla ga tsola Afrika gore mmuso ba re phuthuluwang le re botse ka ditšhelete di le dintšhago go tswa kua parlamenteng bjale ka ge go na le ba ditona tse di tlhokometseo dikgoro tse uwe kgoro e re bolelang ka yone ke kgoro ya puso ya dikgwebopotana motona yona e boemeletse maloba a botja Afrika Borwa le maloko a parlamente gore re ntšhe tšhelete ya lokana bokaa re file dikgwebopotana gore di kgone go tswela pele ka mogola re ile ba fa ka gone le a gopola gore pula ga ba le selo ba re ke COVID-19 oa ba le dilo tja go sesepele ga botse le mo tabeng yela ya dijo tse di rekwago ka mabenkeleng ao o fitlhela ebile ba kgoro ya cocta ba re bana a re ngwadiseng ka boswa a ke tsebe gore na tšhelete

0: shiba ke ra ba bona ra re shiba tla ra wa mmusha rena o beretsing
1: mana ya lona nna go ge o mongwa ga imisha letso ra wa nna ba mphile ke sa le ka go thala lenane la ka ga botse ke tlo tsweletsa gwego ya ka pele ga botse tshelete yona ke sa itshwere e do ba re ke sa e gopolela le ka mosola motho o mujalo
0: re ka se motho lo re tla ba bolela ntle lo reng ke nnete ke re doctor ka no emela wa re mo ara tshaba wa re ntwe shi ke nnete o tsa bolela nnete Hey, how are you?
2: I'm going to go to the house. Eh ma sama ita bokone.
1: Tobel.
2: Kwa ya bona tate de ke gore ba ba fileng leng ka nnete. Ba ba tshepe. Ke go bona ka nnete tate e ya tsare di rare tsa ka la gore.
1: Eh.
2: Go no ka ba le bohlatse.
1: Le beletse ba re tshela mfutso e tjile o ba le noko ka rena re radio.
2: Ke la ka kwa ma ba re ba re ka nako la COVID mara gore e tjile. Ke ka le nna ka radio.
1: Eh.
2: Ana go la khobite na ma
1: Kama ntse mangwe le re abantse le naneo la hore na re file bo mang le bo mang le bo mang.
2: Re tlo go metse a bona fa.
1: O ya, gona ga lo muruti e ka ba ile gone ya gore ba ka ba file ba dikgwebo tsa ba falale.
2: Koro ka ne ba file ba thoba ba tsaba bona. Ntene ba e file province tse di tshe. Ba bona ne ke ngi le South Africa ke ya rena bo botle.
1: Ya.
2: Kosi ya kote kavara provinsa ga utengo limputu saba kavari kwa zuri natale saba kavari angura ebon.
1: Ke ukwele mruti bile ke aleboga. Ke aleboga mruti ke aleboga. Onale lintushile bari ke watu babona. Akitine watu babona kubo mamola ilo kwa mkarma Afrika bora. Kwa nakalo kukore gera kwebo potana ele mucho akante. Anale di pampiri cha maleba cha waka muna ring. A khopetse thego ya masheleng ba mofile re tlo tseba rena na ka re go khumana le launu ya le rawa le nane wa letswe le nane o latswa la re go tswa gore na re file bo manchelete ra khumana chelete e ile go di kgwebo tsa ka ja ba fala di ba utswa ka ntle ba o bana go le mangwalo a maleba a o ba ka mo a ka tsona la na mowe le sa tlo makala na ka baka la hore nna ke lemogile o ka re bona le dilo tse di re reng gere re ma Afrika bore emelelang go na le taba she ra dula ra phutha matsoho ra re na se re di bone eya a se le di bone
3: Mozambique Zimbabwe le wena Botswana Tswela pele go re theletsa ka www.tobelfm.co.za Harmonica app ya SABC
1: Tswela pele magago show sa theletsa Tobel FM le go tlhagatsa la Afrika Borwa na go kemetsa tse tla e methano go ya go area nke re tse motheletsa mo go shudumela motheletsa wa amogela
4: Tswak tsama le go mashama i
1: dumela na pagola
4: le ga ntse
1: re bona rra le na buti
4: rona e tsala go tsaya ya bo bedi ko
1: eh
4: Ah, wa mkone ndara e bona nne.
1: Le na le di khobo potlana.
4: Ba rena le ba re no ma o fi ga o fi bona mkone. Ne go le ba re go le tsona ah wa mkone. Ah go bo le tshi tshi papa re mara ke naga da gore le na go le ba le tsona wa mkone o ka ra ba shumisa le na le go la ga botsela gore na ga botsela go ba bang ga re se bo mang mkone.
1: Bo ya go ona gana gore aba shumisa ditaba tsa bona ka tsela ya maleba.
4: Ah, o sa tinga ba lukisa ba bereki ba tshimishiki ba tobe le hore ba gautu le go ra go potlana ba gore ba tla gona go kira masheleng na bona mokolo.
1: Ke go kwele ke a leboga. Ke go leboga phogolo nke ke bone Bennett Mala Desmond Mala pa na tobela Dr. Mashamaite. Ke taba e botse go thega di kgwebo potlana e upia. Ga ke tshepe masheleng awe a fitile kgwedi di kgwebo potlana ka tshwanelo ka mokgwa ba bolelang ka bona ke nna Desmond Malapane go tswa mo Bosasuko mosho ke Aaron Nkgapele a tlhobela Dr. Mashamaite le o ratile ka mokgatsho nna ke re dikgwebo ke tsa bona tšhelete ye nngwe le ye nngwe ile bathong ba bona ba mmuso ba nna we ea wa kgonagala ke nna Aaron Mampete Nkgapele motswa mogadi gale ga moloisi o mosho ke Jeanette Mogadi Moshi a thobela le o ratile ka moweng ga ba phatlaletse maina

0: mad Joe Jackson. I knock you down go tsoga Kerry Hilson ana le neyo mitsinyo se mpedipedi fela re ke la go irela ya bararo nna ke go buritse ga ke tsena ka mo gore re ka setswe ka mo re sa bolela le ba gore ya tjatemo le tlhabula dinaga maga ire ka gore ka bele gore go diragalang re lebeletse botshata tshe bo re lebane le bona bielo kana ga tlhako le molomo ya bale gore ba fitlile a ba romeletse ba mo le go tla petishi nna ke dikekana ba tle ka sebele ba re bona mang go re tle go hlalosetsa gore ka bele gore go diragalang ba thiletse le bona ba tsebe gore ka bele gore ba eme kae mo le go tla petishi ke le mogela go e bele na thobela FM
1: le boga mang go go le ba thiletse ka moka ga bona ba thobela FM
0: nna ke le dumile le tshatsing la mabane le ketse ka letsatsi la Africa le khono le mo ke na le lena go le bosa ke okay arna pe bile ka ke tshetse ke thomile mo le go tlapetse ra tse ba gore naga ye me ka maoto
1: botata
0: shibo eh tlhako le molomo shi iphile matla e ka bale gore gere lebeletse ka province ya rena ya Limpopo se mo se bia
1: tlhako le molomo e tloga iphile matla e bile le u bale le tloga le kgethelo gantsitse le kgethilwe ke mo presidente wa rena wa naga jalo gore e be le u bale le tlhaolago la masekapelo jalo ke le u bale le ya karetse di province ka moka ga tsona le rena ba Limpopo re ya merile ka re ga le u bale o e fela le ge le gore re ya merile se se gatlhisang go gore Limpopo ka baka la bantla ke di ba rena ba dingaka tsa rena le bashumedi ba bona ba shumang ka letsatsi ka letsatsi ile ra ba le le u bale mengwaga ya kuwa morago ke go fitile mengwaga ye mene ka moka ga yona mo ile gore awa Limpopo ile ya ba re declare gore ke foot and mouth disease free ka baka la batlhankedi ba rena ba ile gore ba tsene fase ba shoma le thuso ya lena o sea le moya ge re tse re kwala kwa tsa ka di campaign tsa lena e ba ndogona la re thusa o la re sa re re itibetse la boa gape gape lo ba le mara la thomi ka rena la thoma ka di province tse dingwe gone jalo shetse ba ne dipalo tse dintsintsi tse le gore nka se di bulele ke tsa bona mara go tsa rena re santjane re sane tse dinyane re kitimshana le tsona morao kana mkhono re khonneng la mathomo le gone jalo re tlo khona ka baka la gore re thomile go itemogela yona ka December ka di 5 ja December ga e thoma ka mo la makado ka gara ga auction yengwe ka ra ke re go rekisetjana di portfolio jena nje ene rekisetja le ke bona ba rekisetjana le bona ba le batjwang ka di province nje dingwe ke bona ba reng ge ba itla ba di rwedi na matsa ka mo di fitetse tja ka mo hola re sa re tlo ja di Christmas ga botse ba re luba shiwe Limpopo re identify le 4 cases kae rail kitimisha ka baka la gore sontjo re ba re kgetile re bone go ne le dikatsa gona ka biako re tsamaye re tlhabele re ishe ditekompele ge re isha ditekong di results ga di boa ga di thoma di boa gore ai bolwetse bo e ka re checka dina le bolwetse a kere di tlhabela ka moka ga tsona ka re a re tsebe o di kgethologantse ge ba re checka di negative checka di positive nampe re kitima ka tsela di leng positive gore re kgone go tseba gore re dia selo se ba se bitsang gore ke traceability re tseba gore na di tswa di le kae gore re kgone go lata kutu ya tsona mo e leng gona gona re feditse re re di pharmacy tse di leng gana mo gauso ga 10 kilometers radius tse di leng gauso tse leng gore di ka fula le tsona tsela tsa gago le tsona ge re vaccinate le gana ka mo le gana mo ga dinaga mabapi tsa mo re kereleng kokwanatlhoko ye gona le tsona re a di vaccinate ka moka ga tsona jalo go a fitlha ga gone jalo go 4 cases e la re thomile ka nna go tloga December gone jalo gapešitse re itemogela go 70 cases mara re ketimišana le tsona 70 cases e a ere gore e bala le tsela tsa morago ka re tsela tsa morago šetse re na le kgatelopele ka baka la gore ditlhabetse gone o di tlhabela fela a di sa fetela tse dingwe and-e šetse re tlhabetse palo ya go lekana 300,000 ya dikgomo and-e re sa tswela pele le dikwalakwatswa di sa tswela pele ka thuso ya lena le ka bothuso ba ya di-department tsa mo e leng kgauswi di-agroecological zone ke gore tse di leng kgauswi le mebasepala mo e leng gore melaetsa e tla kgona go fitlha ka pela go balemi ba rena gore re kgone go ba thusa ka potlako
0: a tsamo le go tlhapetse be ke re ke tlo le botsa gore le diraeng re lebeletse ponelo pele o netefatsa gore le matla fatsa gore a wa tlhako le molomo a etswe le pele le tshetse le ya rabile go letla se ya rabe bjang le shimalo ba ga shi mo shipolo go le Simon ke no go mo ga se ke tsheledi tshe mo le go tlhapetse
1: ga shi bile ba matsha ba re ba re ke tla ba ka letjela moshomo wa le
0: ke a bona arne pre lebelele gore re lebeletse gore be ke re le mo go yona e lebeletse gore ke taba ya service delivery ka mo Limpopo le go diragalang ka mo mogala kwena
1: Mo premier wa rena o ka lenane o le ba le bitjang gore ke district development model mo eleng gore mi di karolo ka mokaga tsona ja pusho musho wa selegae musho wa province le musho wa national ka mokaga rena re musho o tee e fela ba bang le bang ba le maikarabelo a lena gore lena le tlhokomela sa gore le ba selegae lena le ba province le tlhokomela sa gore lena le ba national le tlhokomela sa gore e fela mebusho ye ke musho o tee ka mokaga rena jalo re re tla ka le nanao la district development model mo ile gore ge re plana ka moka di plani tsa rena ka moka ga tsona di tswa go plani kgolo ya national.
0: Okay.
1: Eh o plana se kwa ba plana ka gara ga se mo president a di buletse a se buletse go sa national development plan ya gare e bile o se kwa bolela ka ntle ga di priority tseo ba di beileng ka gara medium term plan ya rena o rena le priority ya mathomo ke a go godisa ga economy le go tlhola mishomo le go fetšisa bodidi le go se leka lekane le go bona gore re fetšisa sele ba sebitsa gore ke cost of living gore swa subeletsa seatla kudu ka potleng go be le di program tse le gore le thusa batho ka tsona gore ba kgone go itirela dijo ka bo bona gore ba ska subeletsa seatla kudu ka potleng jalo go tsona tseo ge batho ba ba plana go thoma ka mo masipale o se kwa kerelo mo ba le ntwe ba bitsang gore ke parallel planning o mongwe planner se a tshelong go le ka ba le se ba re ke parallel planning mutsho a selega e o tla e ba toilet province ya tla ya ba toilet national ya ka re ga motse o motse wa kra di 40 di le jwala jalo ke ka baka la hore re go ge re planner re sentse re planner ka moka ga rena se kra planner ba bangwe le ba bang ba planner tsa bona re informa ke planning ye kholo ya na ke ka baka le o press mo premier a boneng gore a tshetse pele ke je ka tlampana programme ke bolelang ka yona e fela o kgethile beke ye gore ke service delivery week ya go te kgokagantsha le batho ka ba shumedi ka moka ga bona gore all the public service di mayor ka moka ga tsona ba shumedi ba mmusho ka moka ga bona ga ke bolela ka se sebaka ke tswa ke le waterberg ba education le bona ya kgatlampana ba go ngwe ba health ba dipetlele ba agriculture ba kare ga di life gramine ba di sports ba kare ga di library ka moka ga rena ya kgatlampana e tlo re ka labone mo premier bitsa ka moka jalo re feleletse o mongwe molongwe ga e kgatlampana o di a tshedi le baneng le yena ka moka ga re feleletse ka baka la re ka moka ga rena ke rena di public service ye tshedi welang ka gare ga office ya premier ga batho ba botsisa diputisho o mongwe lo mongwe o na le maikarabelo a re a fetoletse di amanang le lefapa la gage jalo ke ka baka le o re reng kgwedi e ke kgwedi ya gore a re kwentse o e leng gore mmusho o le tshepisitseng gore o tlo le diela tsona lena le ka matlho le a te ponela mo le bona ka reng go kgotlha a se go a kgotlana ga botse ke kae gore re tswele pele re le batlhankedi ba mmusho re kgone go tshumela setšhaba
0: Malogotse putishile tsebe ka mkholeng re letjola pele go tlhankela setšhaba ka gona nna ga ke le lebeletse litle ka mo studio ke nkgelwa ke masheleng 1.9 billion ye le ke tshe ke nna gana gore ba ka mpha di khomotse kae ga botse ba ka mpha di peutse kae nke re keng gore ke ba le gore gore ya lena ka baka gore masheleng sia le ya go a phatlala tsa byang go thusa batho ba leng gore ke ba leme
1: 1.9 billion tla ne bolela ka bo phara ba yona ra re ke 1.9 billion ba ka re ga 1.9 billion yenela gone le batho ba ile go rena le dingakang tsa go tla go lebelona malwetse ana di foot and mouth diseases rena le di research rena le bashumedi ka mokagano ba ba re thusang gore mushumo no re reng akere rena bo ra di politiki re no thala thala di policy mara bona ba le ba swentse ba di thushe ke bona ba di petagatse wena o ba monitora ke bona ba le re ba thwetseng jalo yeo e amana le dimasheleng a bona ga le re ba ba puseletsa e amana le mešomo ye e leng gore ge re e beile re re mo re di a dimanene go goparara mo re tlong go thwala batho ba re ba bitsang gore ke di-service providers re kgone go ba patela ka tsona mara ke bontshe gore ka gare ga 1.9 billion ye re bolelang ya go supporta balemi ba rena ke 840 million o tla e kwa le yona gore e dia 42% ka moka ga yona ya budget go ra gore budget ka moka ga yona re beile mo ka baka la gore agriculture ke engwe ya di-key economic sectors re bolela ka go godisa economy ke mandate wa go tswagana ka mare ga department ya agriculture and ba re ge re godisa economy re e godisa ebile re tlabolola le batho ba e leng gore ba be ba sene bokgo ba gateletswe kudu go feta ba bangwe jalo ge re re economy e sentse be economy e e leng gore e akaretsa batho ka moka a e kgome motho o tee fela rakera re duma yena re mo lebeletse kwa godimo wena wa fase o bona ka ra e go kgome ke lenaneo le la rena la agriculture ke program 3 agricultural support and farmer development re ba kuka ka moka go thoma ka di ba le ba fase ba ka magaeng di backyard farmers ba go swana le na tshumpu di tshore nkile wa kwa jwala beetroot ke khatlhaga ga mpege ke kwa tsona tseo ke kwa ke tsiki tshikintshega mading re thoma ka bana ba le ba go swana le lena ra bona re bane le khatlhego man ya tsa temo nampile ga thoma wa bona re ka re ba di extension officers ba le mishi ba rena re gona go ba romela gana ka mo gore ba gona le thusa engwe ke se ba ka nipa sebitsang gore ke di tangible le di non tangible support ke nngwe ke gona go fa maele gore ka baka la re ya go bona gore o na le ntwe so mmubu o ka swanela ke eng leng ba no go ruta wa kare le re wena ka bo wena gona ono tsa peu nyana o reng go reka grocery nyana ya gago wa itse gore mara ke kwele ntjulana ke le kwele ba re gore ke jwale spinach se mmile ga botse ke sone tshiki die jwale jwale nampile ya matlafala ga matlafala re o bona re jwale o gotse khosi ya khausi shu yena re ya gape nna mangoko wa bona re agriculture e thutile botlhale jwale ke sa pa ke a patama ka mogare ga jarata yaka nke le nkokeletseng ka hectare a nampile ra go lata re a go thusa ke re go bone ba tla ba assess ba bona gore na o na le bogoni bo ena re go tlogele gana mo gona re gona gore re o shoote DJ gopela gape gape segoba wa ba le di hectare ba fitla mo ba go bitsa gore ke ga di small scale farmers bao ene ntwa go khatlisa go re tshwara thatcha basadi thatcha ba go lofadi re thatcha bana ka baka la gore ke bona ba le gore ge re bolela ka tlhotlhwe go ba re tla le bona ka la kudisi fatlhong sa msadi ge re bolela ka tlhotlhwe ya go tlhokagala ga moshomo re lebeletse kudu ba so ba rena dipalo palo di sa tena go bolela go ntlo lobeke tshepedi tsa ofeta tsa statistics south africa tsa first quarter report ba swa ke 45.8% ya batho ba ba tlhoka mishomo e le baswa jolo ka gona bona re bana ba re ba rena ba botlhate ba ba bona ba tshwere mangwalo ba tswa ka gare ga dikolo ke bana ba le di unemployed graduate ga ba fetse gana kwa ra ba tsiya ra ba place gana ka mo ba ra ba tsama re ba biya ka mogare ga di commercial farmers le di farmers tsana tsa di small scale gore tsebo yena ba na le yona mola iska fella fase ba gona go kry practical ka mo maribile re ba putseletsa re ba fa ga re fetse mara ba tlogile gana mo re dia exit program ya re le bona ge ba tloga gana mo ba gona go go bula tse leng tsa bona ke re bona ba lebeletse ba ne le di naga tse ba felang ba dikry-a ba neng ba dula ka fase ga magoši ba ba mane le matlhatse ge ba phele rural development ya ba fa dinyakwa tsa bona nampile le bona ge ba itswa ka mo ba kgona go ikemela ke seo se re thusang gore re kgone go fetsiša go tlhokala ga mošomo letlala le bodidi le gona go se lekalekana
0: mologotlha petišin le ena ke thabela tlhatlho e o lebolelang ka yone ka baka la gore ba bangwe re sa leba le ba re re seno fetsa go tlhapa ono ja sekotlolo wa gaša wa tja pakete wa gaša gore wa nosetse gana o tsebore o bolaya dibjalo tsela tsa gago dimelana tsela di
1: afelere bona seemo se sa lerata dima se climate change be re nagana gore ke taba tsele re ne dikwang ka mo go lena bosea le moyeng ba re hurricane Katrina ba di bitsa ka mabitso be re nagana re ke tsa ka ntle jalo ka matlho re a bona ka mo esentseng ka gona ka mopane ka mo esentseng ka gona ka vembe le ka mo go esentseng dijalo tsa rena ka mo go la Waterberg ka gona re make a sure gore di policy tsa rena tseleng gore re fa batho ditlabelo tseleng gore di godisha ditemo tsa bona re latela se ba se bitsang gore ke climate smart agriculture ye e thusang e bulelang gore re no gasha metsi radia ye e kgona go thusa gore re ba fa di shade net le ba di ka mogare ga morithi a di khumane le tjatji ka pela re ba thusa a re no di a tjela tsa tsala tsa lo ya pa di foro ra no bulela metsa manchili ntshitso ra tsa maka di foro a o ra di irrigation drips tsona tsa di no ra nyane di re thotho di rotetsa pele poleke ga maleba mo ile gore ntwela se jwala se la tsone tse se go le tsona di mechanization tse re di shumisa go ntlo ka baka la technology fourth industrial revolution is here ene tse ba ke baswa that's why re nyaka go incorporate baswa ba bantsi gore ba tle ka di skill tsela tsa bona gore di gone go augment tsela tsa the indigenous farmers farming le bona le yona mechanization tractors se rena le tsona ka nnete go sengwe ya sekolong ka se inameng ya go boledisa yona ka bo yona ka re ga tracketera go na le ka di econ o rena tsa tracketera e dile ya kana
0: ya go tupa mushi ka mo morago
1: a e sa le mokgwa ono ke mokgwa wa technology o tsea dipeu wa dilokelela sa ruri gana ka mogareng di ya go botsa le measurement ona ge ne e kgolo ya go botsa molare chege engi ya go botsa le di-fertilizers tsa gona o tšhela nto ngwe lengwe lengwe ka nako e tee o a pressa a o sa wa kgona-kgona
0: etsukatsuka ka wena
1: tsukatsuka ka wena e tla ka mo ya ka mo khona le yona yona no tsa ma street di ya mmereko ya yona ka morago e ga shapeu e ga fertilizer mo fitileng gona o fitile le ka bona a ke la bona ga le mo mashimo ga batho ba mmala mosho e ka di latelana ka motlhalo wa go le bana o le makala rena gane mara straight se ba swimisha ke mogwa o noe ene ke mogwa e mengwe ye le gore ke tshe di technology tsa gone jwalo ene ra di phela re di bone ka mogola water bag mosadi wa swana le nna le wena we leng gore o ka gare ga temo yenewe ga thoma re ke nyaka farmer support ga re thoma re re moishetsa

0: dumela gore wena o mo lkhotla phetswa timo ka phosho ko re o bolela timo o ja timo re bala timo le go lora ra ro lora ka tsa timo
1: ke kwa ke tla go thaba ka ka la re go la kua la o ga beke ne a kre thomile go thoma ba ba ne ka di 25 re thomile mabane re tlhabela dikgomo le ihone re tswa ga molekani kwa Waterberg le gona re go mpona ke ya perekana mogolo be ke tloga o tla di bona di Facebook be re tloga re di tlhabela re di paka ga botse ka garela separako ga botse le rona di sone tse di tswe jwa ndi ska cha peta mechana ga re fetse re le bia ka manyina na ya go bontsha gore di khabetswe gore ge re tlo boa go sasa tse di sene manyina le tla re tsaba re ke tse di shaletjing ke program ya rena ya food and mouth go tlefa mo riang ka baka la gore e shetse le luba ga re dia program engwe re pata ga ntsha le vaccination ga re dia program e jwala le jwalo gore re fikelele 300,000 re fikeletse kana mogolo jo 300,000 ska le shosh ke mo tsa tsona di vaccinate ga re re vaccinate more than 300,000 wa tsaba re tsela di free a di sa tlo contaminate ke anything ma tsena go ne le polelo ya gone re a kre ga ba re tlhako le molomo ke la tsa tlhako ya ya go bulega mo gare e tsena ke tsona tse leng gore di fetela ke bolwetse bo jelo re na le bo dikgomo re na le bo dipudi re na le bo dikolobi ba bangwe di area tse dingwe tse ba thoma o reporter dipudi re ya ya radio di sample ka re ba bangwe ba no tlhaka tsha bolwetse bo bongwe bo le re a botsa mala le tlhako
0: le molomo
1: e re ya ya radio di teko tsa rena ra di sha di laboratory ga e boa e re tlhako le molomo re tla kgona tswa re ke tlhako le molomo ra di vaccinate ka mokgwa tsena e re leboga thuso re ikira ba di private sectors bona ba le ba di commercial farmers bo shuma le bona bona ga ba thoma ba ile mo ga ene thomile kudu ka bona re shana re tla itemogela re thomile go bona ka re ke bona ba ya ba isha dilo di fantasy kana mo re bitsang gore ke di auction ene ba tsiana ba bang ba tsiana ba di tsiya ka ntle o swa le bona mebia ba gona go dikirega na kwa batle batlo direction o ka gona bona le tsetse melwane e mekakang so di thomile gana mo go di commercial farmers le ba di dairy a kre mo ba di me ba rena ba swa rene batho ba bantsi bo ba re mo di dairy ke tshela tsa bona ya dairy yona ba re ya factor matswa ka spitinyana ke yona mo le re tsena ka pelanyana jolo gore le bo ska bakeka bona ka bo bona ka bakala she tshile di commercial farmers batho ba ba ba swanile nna le wena a se di imagine farmers ba sa gona ba ne generate income ye ba generator ba gona gore ba di bona gore ba ska loser le bona ba gona go a go ithekela di e tax tsa bona then ge ba re bitsa rena ba department ka re vaccination yona e lauliwa o jwa go national ke mo ba re fang gona di tshwana tsela ka bokatso rena re bitsa ba le mishi ba rena borapolasa ba dikomiti ba bašweu ba re bitsa ra ya ra di-vaccinator segolo thata kore ba re fepa nomoro ya gorena re vaccinatee ka gore go kgona go tla go tracer le balaikodi ba dipuku ge ba re lefile 300 ya di-vaccine di dirileng ka yona re kgone go tracer gore re tlhabetse kgomo ya gore le ya gore ebile re file le sa ditsebjana
0: okay molekgotlhe petiši nna ke a tseba gore ge re nna le wena re bolela kanetse le o mongwe gore a ene ene ke nyaka gore bamphese nna o mongwe wa belaela o mongwe wa reta o mongwe wa sola ke kae mo e leng gore ba ka kgona go romela ditheto le ditsholo tsa bona gona re lebeletse gore a leng
1: re lebeletse kgelokgoro ya rena mo ba ka kgona go e kopantšha rena la mathomo ba ba nang le dillathekeng ke www.ldart.gov.za ya ba le nngwe ya pharmacare@agric.limpopo.gov.za ke a bušeletša www.ldart.gov.za ra ba le pharmacare@agric.limpopo.gov.za ba ka moka ga bona ba ka itemogela mathata le di-ofici tsa rena tsa mo gausi mo rena le di-ofici re bitsang gore ke di district akre ka re ga di-district ra ba le di-sub agroecological zone di tsamaelana le di-demarcation tsa ka mmasepala ke ba le gore ba kgausi le mmasepala gore ge go ne le ditaba through di-word committee dilo mama ba kgone go phatlhalatsa melae tsa gana mola ka thuso ya mmasepala gore ba kgone go kry-a ditirelo gorena balemisi ba rena di-ofici tsa bona di kae ka kre ba re moso o santse o be kgausi le batho re kgone go tlhankela batho ka bokgausi
0: okay a ke nagana gore le kwa getse ka nete websaete le re le ke www.ldart.gov.za goba email e leng gore ba ka romela ditsholo ditheto le tsotlhe se sengwe le se sengwe se e leng gore ba nyaka go se tseba pharmacare@agric.limpopo.gov.za ke ka mokgwa e leng gore ba ka kgona go ikopanya le lena ka gore o mongwe so supisetsa emol first re gore ke nyaka mo mole go tla phatise gona gore ke balemi molekgotlha pedišhi ne ene ke lebogile nako ya lenatlhe nna ke tla kwa ke tlabe ke tla kwa tlhoka tse ke di tlhokang re lebogile nako ya
1: lenatlhe
0: re a leboga bona tlhako le melomo e segale tlabe le taba tsa maloba re tlabe re feditse o kwele ba bole

0: Second City mo gong tshirele tshobela FM. I wanna feel your heart and soul inside of me.
1: When wow.
0: I
1: go to DJ,
0: wow. Tshirele, a o tla di kwa kamoka. Oh yes.
2: Wow. Hey, yeah, it's an elegy.
0: A bona it's an elegy.
2: Mutheleje.
0: Yeah.
2: Re nyaka ka bona mkhono.
0: Wa tseba.
2: Ka ra ga rena.
0: Ke standard
2: fa. Pagat.
0: Inside.
2: Re kore go kwagala jwang.
0: That's right. Mitsetse go bile ke ba sembedi ne go tswa iri ya boraro ke ntshirogela o tshobela FM hashtag wena o ringe mo.
2: Ka nnete wena o ring rata o tsela. Bona, okay, ke neng la mafelo o tswa o restauranteng.
0: Mukibelo no.
2: Yeah. A khona o gushi a kompotjor king selo se se dilang gore ga re fitla di restauranteng.
0: Mhm.
2: Okay, ba go amogela ga botse ke se re senya kang ba re amogela ga botse ba ba re bontshe mo re yang o dula fatse gona ke. Okay, go lukile bona botsa. Ba go tshoro nya ka go jaeng akere o lebelele o kare o ithutela go tlo ngwala exam o lebeletse menu wa bona o lebeletse
0: e ye jwa ye o kare o ithutela exam ma
2: mafelelo ngo hoetse se o senya ka o butshe re ye ba roke ye ke nyenye o roke ke nya ka yona e lola o sepela go lena le ba o sepela go bona le bona ba khetse tsa bona ba le tlisetse tsona difitlile ba no di jo tsa lena
0: yeah
2: o re no se sengwe se se le senya ka go letla mpotsa ke nna mama Frank ke tla be ke le fale
0: sure
2: okay la molebella o ngwadile fa le ke Frank Tawanda ke moka le thoma go ja gore eng nako le nako ga go ke gantsi a go ke ba go butsisa gore le ka yona mokibelo le ka yona mokibelo ga ba ke ba go butsisa gore dilo di lukile na go sna selo ka molomong ba emela o tla tsa molomo ka dijo ge dijo di tsela ka molomong ba tla ba yeme fa ba di jwang dijo tsa gago wena ba no sentse re thibe molomo o wa rabana le eno no di right o palla le go bolela ga botse
0: o ka re bona le nna bona mna ke ja rips ya ona ke swere ka mo keke ane akrotso re di rips le gale o ka se shumisa fork and knife nna go ya ka nna ke a saga ke a re sho ke a itselela le ka itselela
2: but
0: I'm sorry ma'am na go we le nna ke
2: mo o palla le go ipopona o ipopone o ka se khone lo go ka se khone lo go ipela itse ga ba gona le sengwe sa go sepela ga botse ga o tle di jo ka molomong o palla go ipopona o ka se ra di botse ho se tshudi meditse o di meditse o ka se re di le ka momlomo
0: ka di ya ka tlhogo ka re
2: go ra tsho a tloge mo go wena
0: ke tla reng ba re
2: ka ba klaro ka re ba dutse khoneng ba re sky emapele ba tsentse dijo
0: ya
2: ke mo ka o fitla how is your food ke mo ka di se di le ka momlomo na okay ke a tsere ba bangwe ba ipela etsa ge ba ga ke a etla mara le go tipa re tipe ga botse ka bakala re be re dutse fa ga sanka lo tla re butsa gore di jo tsa rena di joang a wa re butsa gore re lukile re tlokaeng fela le hono re tla butsa wena gore na maikutlo a gago ke a mafeng go dutse o nya ka ba fela ba etla gantsi le gantsi gafetsa ba tla go butsa gore di jo tsa go di biang go ba a eme khoneng a go lebelele ge o ka Michelle tso go etla ba hona tlang gona le gore nako le nako go rwa sega nama di jo tsa go di jwang go isha ka molomong di jo tsa go di jwang ke se se feng se wena re se thabisha wena batho ba thabisha ke dilo tsa go fapana fapana ke
0: a ba re botse romelang go at skombuzo mbatale at kwalana sotabale at tobele fm ya ka kantle le fa o tlo shimisha 086 000 2452 086 000 2452 awatle a re mishing matso go skombuzo ge ke o nyaka o tla bona o roki ya ke tafulela ya ka ba mishitse letso go ke tlae ka sa phupura marapo mararuri wa di o fitla palakata
2: Yeah. What legit is your gamlomo?
0: No.
2: Tell Langara DM Jarena.
3: Se ke stitse sa gago sa go fepa ka tsedimo sho le boithabisho bya Africa. Ipsile ka kgwedi ya Africa. #

0: Metsotsogabele ke le sumi shupa go ya iring ya bone go ntshirogele ya Tabula FM. Kevin Shant na le Dadzi. Oh, essay. Le Tumi M. But was a mo go ntshirogele ya Tabula FM. Ke mo shato wa tsebo le boithabiso.
1: Yeah, kanete. Se re nyaka go tseba cha tshingla le hone corona e ka ba. Le na ba e beno rekele di restauranteng. Bo ena no la mafelo o itswa ka mokibelo. Re tse bore le batho ba go gatela pele di restauranteng le ya ya la itshina gona. Fela ge le fitlile na e ka ba le thabela go bona dilo diriwa byang. Re boletse ka mekgwana ye mebedi e re keng re e lemoge ye nngwe ke gore nako le nako go tla ba le di-restaurant bašomi ba di-restaurant ba bopela go ba e tla go wena ba go butsa gore na e ka ba dijo tsa gago di lokile na metsotso e mengwe le mngwe mebedi o tla ba go tsentšha dijo ka ganong o dikitela o tla ba e tla di ga botsena nna o nyaka ka mokgwa goba o nyaka gore a eme gongwe kae kae a go lebelele go e ba gona le seo se tlhoka go kgona go emišele tsa gona re rile re gopela gore leke le tsene lethelele go di-DM tsa rena mme le re botse maikutlo a lena le rometse di khatisho challenge ke skhumuzombatsa le poelano setwa ba arteleje
2: kama wa modi mustapha sanchirwele le di merisha ke vensan se komrutu munyane kare kama ha wa modi mar le we nanga thaba kudu he lore o tlo yamela nna ke mishaletso mola lore nga sere ke jano batamela a ta busha ri jo di bwanche ke sana matu u chi sha wa ke ra tsha mola lore u tla mola na ke michele so ke sinya ke ri ya lo kare ka mo ha wa modimo u di mara go le
3: school madam speaker e kwindi e valo briga va na ke ra ga ba sware khona ba ntlogele ke je ka khutu
0: okay
3: then i feel ore ke tloka se sengwe e ke tla ba bitsa ka letsogo thank you
1: re kholo re ba gona ba botheletseng ba ba shoba go di restauranteng ba kwa gore batho ba re ba nyaka eng
4: dumelang ka mogashu
0: hello
4: ke tsepela tshola ba ba tsela nna ke tlhile nna ke tlo prefera gore a eme koneng ora eme mola khatelanya na ntebelele ke Michelle tso ka gore ya go boya boya mo yona a itlo mpereke
1: yeah
4: a ke nyaka di steps
0: yes
1: yeah
4: because the conversation ile motho ke tabeng ke tlile le yena
0: yes
4: le di jochela a kena go distepiwa so irada o shirada a dule mola gakalanyana a lebelela ke kemishalotso ke nagana gore ko e mengwe ya mekgwa e me ka one because ga ntse o tlhophatlhopha batho a re tshwane ka di-temper o humela mongwe a lusitše ya gage
1: Thank you. Bunchi ba ba ba shitse ba rometse di khatisho challenge. Ga ba nyake gore o be o ka re wa invigilate. O kile bona motho.
0: Oh, monna.
1: O ka re o sori le room so. Pela ba itse.
0: Ke ke o ja ka mokuluke ga botse fela.
1: Are kwe ka mega le hore bana gana eng. 0860002452 0860002452. Shidi o di invigilate.
0: Ba mo gala go ntshilegela dumela. Hello.
5: Ha bana le kae ba tswa ka ba botsana.
1: Rona el kaimo.
5: Au ke le rata se la khumulela.
1: Au re boletse. Ra re ra bile.
5: Ra la forma ke go le rata. Ke mmane se mo phanda ka mmoro ke nge.
1: Le rata shilibo.
5: E le go lo go lo. Nna ke le nna ke tla mo kere. Ha ba e mo mola khone mola ba tla bona le tshego ga tsa melela. Ha ke nya gore ba be bang khamise tsa u je go palela lu je bile ke te tshela le ga di juice. Ba mo ntla re sa ja ba le mo ha o filo wena are au ke monate le le nya ka tshuso a e a ke nya ke o ke tlhoka ka tshuso ka le bitsa
1: thank you
5: ke go rete ba ne ke re ke ngwana se se je re
1: thank you mama
5: le bona no
0: le rata ke re ne le rata ke lona le okay o buka shu dumela
6: dumelang le kae
1: re bona le kae
6: re bona le bolela le given modiba ka Oliven Woodbush
1: okay given
6: e a nna yena ke lo prefer gore le no ema na kwa khoneni kwa ke moka ke dule fase le mtemo wa ka go le o ke tloba ke tleng le yena ke jele ka ka khutjo go moka ke tare ke nyaka something ke tloe misha le tso ka re re tloba ra ganwa ke ditjwa ke
1: yeah no ikwa gech thank you given wa tsa gona solo se botlhoko go swana le go nyaka motho mme o ska mmona
0: es yeah
1: ah what's kae ba tswafa ba kae ba what's the waiter je di kae e ba tswa ba ke ba riana ari tshe mongwe gape ra go mela
5: ntshe hello
1: tshe bela le kae
5: ka bana le kae
1: re ba no mama re bolela bang
5: le re ga ka mo phosa matlana
1: thank you reps
5: la tswa ta ba hore angre ba u tika le di no ro o nai
1: yeah
5: and then it's no ba u tika bona ntama ka mo ba tshisa di notele ba ya tsongolongo ti ba ile o frate a te ke tona
1: arba ile o frate chela
5: ke tla ka se tsa drink and then ka to thokang tsa o fitise ena ba ba wutisi pele hore na re tshe di drink pele na ba no thaka tso wa bona nka ba re butse ba re tshe di drink pele e ke tla ra ya mampele di nne di le ka mo fridge le fetse mo
1: go tla le tshe le dijo
5: eh le di tshe ka le
1: ya bona le tshe dingwe di restaurant ba butse hore eh wa ba butse hore okay le di tshe le dijo fela o tshe le dijo ka ra ba itlwaela ke ga ma khatlanya ma khanya na manchi na ke le tshe le dijo batho ba le ba tshe kofi ela inoshi ke motho montso na ke nwa kofi ya ka ke nya ka le borotho ba ne ba tshe borotho kofi ke pedi ba ra re nkhama mo kofi e nkhama
5: eh o khama tsantu wena o nya ke komiti ya go bedi
1: thank you
0: lo mora arjo mafelelo 086 000 2452 wena re nge go tlhokopledisa da rena ra amogela hello
7: madam speaker le shabi
1: hello
7: hello
1: rasa tshe ke mo theletse fa okay tobela
7: hello we
0: hello
7: we
0: divela
7: eh le ka nchirogele poela no le ku
1: rona le kaena
7: a rona eh ke le le la go ya ka nna school I been tlebotse gore o ya motho a tle a sepelele ga o fitse ba go botsise dipotsiso.
1: Yeah.
7: Uli busy we.
1: How would you multiple multiple choice questions?
7: Eh, how would you pitch your dinchi we ya o disturb us ko. Ka le bagala re ho ka lebella le di shop on tsuku tse dingwe o khumane o rata o reka se aparo se se itse motho shuka mo morao o shetse morao. A o be free.
1: Fela baba le fela o dira jwalo mo. And little restaurant chering o tsa ke le mogileng ne. Ke le mo lona go buditse gore motho a seke a ba jiwa ke bodutu le gona. Eh ga ija phela o nya ka go tseba gore disipela joang disipela joang disipela joang wa ipsina na ga ipsine o ka mothusha ka eng. Ba re ka tsela jeo ke ka tsela e be nore batho ba gona go wa gantsi go bana ba re lena le customer service le gona go swara batho ga botse. O nagana eng ka se?
7: Mara e buima sku. A o felle tsa sa be free o sa lokologe ka tsela ye o tswane jeng gore o lokologe ka go.
1: Yeah. Yeah, no.
7: Eh le bolla le Joseph Malana ke ka motho.
1: Thank you. Thank you. Ke bona ka bengwa ba di tobela, yeah.
7: Eh ke re mogotsi ya ka ko Maxwell Magoka mo moletsi ya Maribana mogotsi ya ka bana. Ai o wa na mo polokwane nka be modimo mo polokelena.
1: Ah o ka polokwane.
7: O ka mo polokwane ka mo.
1: Okay, modimo tla mmoloka o e bolelele ka pelong o phelo mo rapedi sha modimo tla bolokela
0: ene.
7: Ya le bo.
1: Ya, o ka re beng ba di restaurant ba ka theletsa ntshirogelo. Wa tsa botata bona, aba theletsa ntshirogelo ba theletsa
0: tshedi. No.
1: Aba gone o kwa gore batho ba nagana eng. Ge le gare le trainer le fa batho tlatlo ya go shuma di restaurant le ba botsela gore okay, le seke la ba o ka re le di tornado le ntse le kwa go bona. Ba feng nako e mankhone gona le tshedung ke a di bona ba e makhoneng ba ka setle wena bona ba phela ba go lebe o ka no re letsogonyana le ka phosho o tla ba tlila ra o be ke nang le bitseletso ke mo ka boela morao ya ba no ye o ka re shuma bo kaona fela ye ya gore o sa bitjwa o ka re ba theletsa ba bantsha ba ire aba itsabela ya ka ba kala ya ko dula mo ebeno le tla bona gala gona le go ka ya ka gare o tshusha ba bang bua o EMS stationing sa gago mo ebeno re gona go bona batho o bona gala o ka re ke se ba tsabela fela re sa ile kwa tshedingwe tsa di di khatisho tsa lentju tse o rometse go tsona bana ka motheletse gore wena o nagana eng dumela
8: mo kgweding ya bašomi tswela pele go tlhompha mošomo wa gago tswela pele go dira ka bogware #ke mošomo wa gago mošate wa tsebo le boithabišo.

0: 98.8 goba app-ong ya gago ya SABC Plus. Thobela FM, moshati wa tsebo le boithabišo.
1: Tša moragorago mebileng go ntširogele.
2: Thobela motheletše fa theletša ngwana mathape makalako le re go tlišetša tša sephetephetho gore di sepela bjang. Re tlo ba re tshelela ka kwa Tshwane. Tshwane, dumelang ka moo dulang fase ka bele mantšhedi utlholofatša ona mathape makalako le gore le kgone go sepela mo mebileng yang.
3: Ere ke leboge bagaši ba ntširogele ka moka le batheletše mo mebileng mo Tshwane di sepela ka tsela ela tselago. Batsweletše mmila wa rena wa Madiba Street o tswaletše ge o le mo Bosmane le Paul Kruger gona mo High Court. Re gopela botledi gona fao a re šomiše mebila e mengwe re se kebe be ra fela pelo, gomme ke a letshepiša, re a letshepiša ka ire latelago mmila o tla bo butswe. Madiba Street will be open ka the next hour. Gomme re a le gopela gape batho bešo sehlopha sa Mamelodi Sundowns se tlo keteka sebjana sa bona sa CAF mo Church Square. Gomme ra le gopela baotledi ka moka ka mo CBD a re tlhokomeleng dipedestrian kudu-kudu gauswi le Church Square ka baka la gore disupportara bathegi ba Mamelodi Sundowns ba tlile go thega le go keteka le setšhaba sa masandawana gona mo Church Square. Gomme ra le gopela botlele gona fa gore o tlelen botse. Re na le sephetephete sa go tsamaya ka go nanya mo R101 ge o le mo Godiva o lebile South Direction ka mo Valala. Re gopela botledi a re se kebebe ra fela pelo. Delmas Road ge o lebile botlhaba tšatši o lebile gona mo Nosop mo Erasmus Kloof sephetephete sa rena a tsamaya ka go nanangela. Ra le gopela botledi gona fao a re se kebebe ra fela pelo. Gape re na le di-traffic lights tše di sa šomeng ke thoma mo R21 le Solomon Mahlangu ka mo Monument Park. Lilengoi le Francis Barte ga re šome ka mogare ga mpa ya Tshwane. Lilengoi le Blute le gona fao ga re šome. Ke feleletse mo Trigate le Old Johannesburg Road mo Valala. Gomme ge le dihumana di sa šome re traffic lights batho bešo a re di šomišang go tshwana le stop sign. Ga re kopana le balaodi ba tsela a re šomišanenge mmogo botse mo le itemogela go mathata e ka ba kae kapa kae mo mebileng ya Tshwane ka bophara. Le re tsebiše mo nomora mogala e le go 012-358-7095 goba 6 goba mo social media mo X e le go at TMPD Safety le go Tshwane Metropolis Department mmogo le mo Facebook. Ke leboge bagaši le batheletše ba ntširogele.
2: Wošo e re ko go leboge ka sepopere seo re tsena ka mo toropongkgolo ja Polokwane gona kgagelomphago go re fa tsona. Dumela morarre o tsene ditabeng.
4: Briano Vichy so sehlopha sa ntširogele ga mmogo le batheletši ba Thobela FM e re nke le tamišeng. A re thomeng ka go tsebiša batheletše gore rena le kotsi ya difatsanaga mo le magatlhanong a mmila wa Church le Limpopo fale ba batlhapetši ba rena ba rometse fa gore ankeng rotlheleng ka tlhokomelo ge re lebile fao. Re na le batlhapetši ba ba thušang go imolola sephetephete re lebeletše gona ka kwa tlhakoreng la R71 Nelson Mandela Drive R521 ga mmogo le D19 fale. Re re lena ba lootlelago ka matlhakoreng ao ankeng re be le šedi a re šomišaneng le batlhapetši ba rena gore re dule re bolokegile ka dinako ka moka. Re na le mabone a go laola sephetephete ao a sa šomego mme re dira boipiletso go baotledi ba rena gore tlhe mo re fumane mabone a go laola sephetephete a sa šome gona ankeng re a šomišeng jale ka di-stop sign gore re dule re bolokegile. Ebile re sa le gopotsa gape gore borakonteraka ba sa tswela pele go šoma ka dikarolong tse dintšhi tša province ya rena mme mo re khumanang borakonteraka ba šoma gona re re tlhe ankeng re šomišaneng le borakonteraka ankeng re tlhompheng matshwao a bona gore re dule re bolokegile. Mme ge re lebelela ditsela tsa rena ka mogara toropokgolo ya rena ya Polokwane re lebeletše mebile ya go tshwana le Excelsior, Risik, Kidinish, Jorisen, Robla, Thabombeki, Schoeman, Landros Mare, Market, Hans van Rensburg. Re sa lebale ka kwa tlhakoreng la Ladana re lebeletse yona Fetlap, Fermikelit, Munich, Felspat ga mmogo le Potgieter fale. Re a bona moela sephetephete o thomile go golela godimo mme re dira boipiletso go baotledi ba rena gore tlhe ankeng rotlheleng ka tlhokomelo ankeng re tlhompheng ba sepela ka dinao bao e leng gore ba tshela gona mola maboneng a rena a golaola sephetephete gore le bona ba tshele fao ba bolokegile. Mme ge re lebelela ka kwa tlhakoreng la Mokopane moela tseleng ya rena ya N11 magareng a sa gapeng le Masodi fale ke pitlagano rena le batlhapetse yona ka matlhakoreng lela re re a re šomišaneng le bona. Tudumadiša ya rena le yona re a bona ke pitlagano ka fale lena ba lootlelago ka mogare ga toropo ya Mokopane kudu mo mmileng wa Thabombe ke re re tlhe a re foeng go ema ka gare ga tsela ka gore re a bona gore ka fao ke pitlagano ebile re na le ba sepela ka dinao ba bantši. Lena ba le šomiša go R579 molegatlhana gona le R518 le gona fale ke pitlagano re re tlhe ankeng re otleleng ka tlhokomelo ge re lebile fao le gona fao re tlhokomeleng ba sepela ka dinao ka dinako ka moka gore ba dule ba bolokegile. Brianovich Soul ke tšee ke bego ke le sa retse tsona mathapameng a legono a re gatlhaneng. mogolela tela
2: wa shule na go le bogile ka nnete ba o tle di ka pologwane fa le gele tsena le shimisha R71 ba o ke di tse yona se tsa sonjo sela sa go tlala ya lebelo go pela le ba melamelang le go tlele ka tlase ga lebelo la matsemetsela ga letsana ka toropong kholo ya pologwane ke no ba ke le sebotsa ga ke le lena ke le boga ira botlhano ke ya boe
1: tsa morago rago le bileng go ntshirogele Mushate wa tsebo le boithabiso.
5: Bo tshoko bya go tlokofallwa ke yo moratago, bo garola pelo. Mmolo ga Atlantel, re ikushisa gore go botlhokwa byang go boloka wa leloko ka seriti. Di thulaganyo tsa rena tsa poloko di lefa ka byako go 24 hours. Ga o tsentsha gopelo, wa kgwetsa gape le 200 rand ya airtime. O akaretswa maloko a le 13 go morero o tee. SMS a thobela go 49202 go 49202. Atlantel Life ke FSP yo e dumeletsego le morekisi wa insurance ya bophelo. Kgwetsa dipoelo go online go dirisa ditefelo tsa tlwaelo.
6: Boxer, lebenkele la gago la mmamoratwa le go fa ditheko tsa fase ka metlha. Ge o reka Coop Baked Beans, 400 grams tsa tselela ka 84 rand. Cross and Blackwell Tangy Mayonnaise 750 grams. Le All Golds Tomato Sauce 700 ml. Bobedi ka 70 rand. Se lefe go feta ditheko tsa Boxer.
1: Go tloga Afrika Borwa go ya Botswana.
7: Go tloga Botswana go ya Congo.
1: Go tloga Congo go ya Namibia.
7: Go tloga Namibia go ya Zimbabwe.
1: Go tloga Zimbabwe go ya Swaziland.
7: Go tloga Swaziland go ya Lesotho.
8: Go ya Lesotho.
1: Tumele FM e re ipsine ka kgwedi Afrika. Kgwedi ya go ikgantšha ka bokgwa.
7: Le lehumo la kontinente ya Afrika.
1: Tobel FM.
7: Mošate wa tsebo le boithabišo.
9: Tobela tlhopha sa nšhuruele madam speaker skomozombata sesekole le motsweletse le batheletse ba Tobela FM o lenaneo le lengwe la maemo a odimo o sea le moya se sengwe sa maemo a odimo sa o se fetsa motlakase sko nna o apannete he ke di o fetsa o di o amoelwa fela ke dula fase ke placer order ya je ke di nyakago e di boya fela ke napile ke apela pele ke apa gore aowa ko opela gore ana moola o to ba e le ona o totwa ka nna e le gore ke toba le bothata gore ke toba ke nyaka thuso ka setsengwe o totwa ka nna ke opela gore maybe o ta thega ditho o seka ba o dia le emema gaufi le mo e le gore ke ba ke le bona nna ke apela pele ebile a ke na le lethone tsa go bolela ntho eo ke Albert Machata le Joseph Protege Sponsors from home.
1: Immaculate Skumbuso Mbata le poelano Madam Speaker Tobel FM mošate wa tsebo le boithabišo.

0: Dintlhakgolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tšego letlhakore.
1: Magareng ga tsona the Immaculate One re ka letela tsa gore DA e re parlamente e swanetše go tšwela pele ka mošomo wa yona wa go lokišetša go hlongwa ga komiti ya go leka go fološa mopresidente setulong. Komiti phetiši ya bosetšhaba ya ANC e re dingongorego tsa go tšweletšwa ke mokgatlho wa March and March ke tša maleba le gore dinyakwa tša ona di a kwagala. Ka go le lengwe batho ba bane ba tlhokagetše kotsing ya go thulana ga setimela le pese ya go nametša bana ba sekolo ka Belgium. Tše le tše dingwe ka iri ya bohlano go thobela FM. Molatele ko Constance wa ga Machipa Show o le swaretše tša dipapadi.
0: Dipapadi ka Khone Machipa, dikgwetše fa di sa fiša.
2: Go tšwa molong ke a leboga Sthembiso wa ga Maebela. Batheletše ba thobela FM Madume ga fele. Go šetše matšatši a lesometshela gore dipapadi tša tšhabana sa lefase di thome. SABC 3 ke legae la dipapadi tše. Gomme go ya go gašiwa dipapadi tše 34 o ka di šala morao ka o theletša dialemoya tša lekgotlagatšo la Aforika Borwa go akaretšwa le thobela FM goba wa streama go SABC Plus goba wa šala ditiragalo ka moka go sabcsport.com. Bafana bafana ba ya go thulana le Mexico ka tšatši la lesome tee ke mo batla ba kgetšana magwafa gona se ke sebaka sa rena all of us all in kaofela. Papadi magare ga setlhopha sa Milford le Cape Town City e sepetše metsotso ye 32. Milford ba itile pele ka nno e tee go lefela. Setlhopha sa Cape Town City ba na le diperesente tše 54 tša go tshwara kgwele mola Milford e le diperesente tše 46. Re bone baraloki ba bontšhwa dikarata tše solwana Thobane Bengu wa setlhopha sa Milford le Van der Walt wa setlhopha sa Cape Town City. Yo kileng ya ba mohlahli wa development mo setlhopheng sa Kaizer Chiefs Faruk Khan o re go ya ka maikutlo a gagwe Patrick Maswangane o e le moralo ka gare wa setlhopha sa Orlando Pirates a sa ka a theola thaloko ya gagwe goba thaloko ya gagwe ya ya fase go dipapadi tse 34 tse a dira lokileng diphatsone ka moka o kgonne o nosa dinotse lesome a thusa Maga Amane o re wa tseba ga botse gore bathegi ba na le nako yengwe ba fela ba sola ka tsela ya ralokang ka gona e fela yena o tloa kgotsofetse ka mokgwa šome le ka gona go setlha sa 2025 mo the Buccaneers ba thupileng leaki ka morago mengwaga ye lesome. Motlhatlhi wa setlhopha sa Stellenbosch Gavin Hunt o mpšhafaditše kontraka le setlhopha go fitlha ka ngwaga 2020 ke motlhatlhi wa tlhomileng rekoto ka mo nageng ya Aforika Borwa go tlhatlha ditlhopha tša go fapafapana dipapading tše ka bang tše 1000 ebile o šetše a thupile dibjana tše 4 tša leaki tše 3 a le setlhopheng sa Supersport United e tee a le mo setlhopheng sa Bidvestwits. Re ya go ruma ditaba tše ka tša rugby fly half ya maloba ya setlhopha sa Aforika Borwa sa Springbok Nas Botha o humane mošomo o kgweditše mošomo mo setlhopheng sa Kansas City Blues gomme o ya go setlhatlha ke setlhopha se se ralokang leaki ye kgolo o reketše setlhopha sa Aforika Borwa go tloa ka ngwaga wa 1990 go fitlha ka ngwaga wa 1992 mo a retlile dipapadi tše 28 mo setlhopheng sa Aforika Borwa. Motheletše wa thobela FM iri ye o latelago ka seripagare go tšwa go iri ya botlhano re ya go boledišana le o mongwe wa bathegi ba setlhopha sa Kaizer Chiefs morago ga gore Cedric Aze le Ben Youssef Khalil dipego tše di tswela ka kwa go lana Thurena mošomo o fedile re kwa gore na bathegi ba setlhopha sa Kaizer Chiefs ba reng ka yona taba eo. Re kopana iri yo latelago ke a leboga
0: dipapadi ka Khone Machipa Thobela FM mošata wa tsebone boithabišo. Thobela FM e nyaka go gaša papadi ya kgwele ya maoto motseng wa geno. Na o dira tournamente gomme o duma go bona Thobela FM e gašatwe go tšwa tournamenteng ya motseng wa geno. Tobelela ka mafelo a beke a la 16 June ngwaga 2023 gore o thupe padišanong o swanetše go etela letlakala la Thobela FM la Facebook e le go Thobela FM yaka.
3: Katla sa post ba sa sanjo sa padisha na tournament. Umwala ka na kalo ya ori. Kikal ba kalay ngayon sa nechong kasha papani fa. Batu ba sa nechong rata ka na kalo ako kabu inchi. Kori, bye like. Tournament ya ako, isa kaya na fisha. Sila ba na kudula utolela inbox ori rakwa na wali neja. Hey, babufi. Tradition, it's a tonella, calamorena, Namasumetaro team me, Maraki to Pedi Masumipedicilla. Hashtag
0: Tobel FM 66. Kiki Tobel FM. We shut up with the way Tavi show.

0: khone di a khetsa ya se sha tiro fa mmino a theko a godimo.
1: Oh yeah, can it. Yeah.
0: Naledi a piwe, mawelele come doze. Zonke pele ga fa ona le Anthony Hamilton. Make time.
1: Araloke, can it? We are making time.
0: Yeah.
1: Re dira nako gore re te re dire selo wena. Chaching la khone go urileng. Lentjule e beno re a go le shumisha. Ke lentjula ntate thuso motaung wa station sa SABC sa Lesedi FM. Ke mona ke leng a mpha buka ba re ke pay yourself first.
0: Pay yourself first.
1: Ke sana le yona buka ya mphileng yona re tswara buka ye. Pay yourself first. Go tloga moo ke ile ka dira bonnete ba gore I pay myself first. Okay. Yeah. Go na le mantšwa a kileng a wa bolela re tlo go ralokela setsopola. Okay? Re tlo go ralokela setsopola. Mme wena o tla re botsa gore fa le o sa kweng gona mo e reng ti ntate thuso o ne a reng o rileng a re theletseng. Ra go moela go ntshirela o rileng.
0: Tsobela.
2: O rile you keep your America, I'll keep my Zimbabwe.
1: Lelala, ka sa mona ba pala ka rena wena wa ka o tsi. Ka sa mona tsi.
3: Re shidula go polo ya gao go ntshirela. Theletsa gatisho ye. Tsobela FM. Mo shati wa tsebo le boithabisho.
1: Okay. Nomoro ya rena ya mogala e bonolo. Wa re leletsa me wa re botsa gore o rileng sopola se se ra lokene. Okay, tell us sopola me re tlo bulela megala wena o tlo re botsa gore o rileng. Nomoro ya rena ya mogala ke 086 000 2452.
4: Auna chelet empa ntho tseo di etsang ke tsa batho ba na le chelet. Auna chelet ha o gore sharp mfana. Pantho tseo di etsang ke tsa barui ke tsa batho ba na le ntšhelene.
1: Urileng.
0: Urileng ntate mtao.
1: Yeah.
0: Robotse 086 000 2452 086 000 2452. Ramo ka lo ntšhirela lo.
1: Okay. Okay, atse are. Are fit.
0: Jimel.
1: Atse re fit.
0: Okay. Hello we.
1: Atse re fit. Dumela.
0: Hello.
1: Okay, motho wa tseba.
5: Hello. Rona le kae?
1: Rona, re bolela le mang?
5: Hello. Maria mo khomola.
1: Okay, Maria.
5: Hello.
1: Ya, o ikwile Maria, o skwile tsopola seo.
5: Ke skwile.
1: Urileng.
5: Hello.
1: Urileng Maria.
5: A ona chalete sino kono go asiyo.
1: A ona chalete snogonogo asiyo. Okay. O tsene ke wile seng ge ba o iswe re go ba iswa ra mare ra leboga. Tatere ko ngwa tabare. Okay, thank you. Yeah.
0: Okay. O mogoshe.
1: O skachaba re go ba palo yona gape.
6: Hello.
0: Tsabel.
6: Le kae?
0: Rona le kae?
6: A rona le bolela le Madikela.
1: Madikela.
6: Madikela.
1: Oh, Mabitsela. Okay, Mabix.
6: Ore a one chalete mara o ba palaka. Ya
1: e bui manyana beno. Ora ona chalete mara o dira eng?
0: Okay, Mabitsela.
1: Okay, are la teyo mo gape.
0: Dumela.
6: Polano le skumbuzo ke ra gata pito. Ora ga ona chalete, ga ona letho, ga ona nak.
1: Okay.
6: Ga ona chalete, ga ona letho, ga ona nak.
1: Okay.
0: Pit.
1: Tele ja pit. Re tlo ba pala e feletse tla kwa gore o ikgone ba wa ikgona na. Yo mo gape.
0: Yeah. Ra mo gela go ntshirgele hello.
1: Tobe.
6: It's cool.
1: Tobe le kae?
6: Ke tamile tamisha bola na ka fa ma chai ga tembisa.
1: Okay, mo noga tembisa. O tlo molate o nyaka ya ga tembisa e bile.
0: Yoho.
6: Yeah, di tata ke mo tsiya o tsatsa mo section ya mo tembisa.
1: Okay, okay, u rileng.
6: Yeah. Mudauri le na ona chalete mfanaka mari dikoloto tjo di etsa mona kita batho ba bana go le le chalete
1: dikoloto. Oh
6: yeah.
1: Okay. Ba tele di jaka tembisa ba o kwa go gona go ba opalela re le boile ba tate ba go botsa re go nena go ba wa gona wa mafelelo eh
0: wa mafelelo mafelelo
1: re go maela o ntshirela
0: hello wi
1: Dumela
6: hello.
0: Hi, le kae? Ooh, yeah. Arle ke wa mafelelo o bri.
7: Hello le kae?
0: Re gona le kae?
7: Oh, na ke Jenny ya ke.
0: Okay Jenny.
1: O rile.
7: Ba se tiso ore. Ha ona chelete, mara di ntse o di etsang. Ke tsa batho ba nang le chelete. Ha ona chelete, le mo sebetsang ha ona chelete sino go no go a tsiwe.
1: O na nore ke ona Jenny. Okay, thank you. Re tloe ba pala ba no e feletse. Ke na ka re ba palle yona e feletse o kwe ge ba o e khonne go ba ga wa e khona o rileng ya rena ya le khona. Are seletseng setsopolo a se feletse.
4: Ha ona chelete empa ntho tse o di etsang ke tsa batho ba nang le chelete. Ha ona chelete, ha o gole sharp mfanaka, ha o gole sharp da. Tsino go no go ha se yo mono mo tsebetsa o gola hanyane mpa ntho tse o di tsa ke tsa ba rui ke tsa batho ba nang le ntshelene
0: owe
1: ga o gole sharp da
0: da
1: tsino go no go a se go mono sebetsang teng o gola hanyane da
0: da skumbu
1: da
0: ya
1: o gola hanyane o rialo okay ya
0: eba tubila
1: Re ba feona gape mo hlongong ka boka la re tswa ka tswakile ere ga o gole sharp da snogo nogo ga se yo mono o sebetsang o gola ga nnyane ya e fedile ga re dilo tseo di dirang ye o ke mo
0: re tswakile mo re no la tlhela rena
1: ya a re boge bohle ba ebe no re ba
0: le boga se le dirile le le
1: nogo sa sa le leke re tlo le nyake le e bonolo le na le phele le leka re tshatse le ngona re tla le fa e bonolo e tla e gonang ka go tlhogotlhe re kopana gape lo wena motheletse o sa sa ele laboratory
0: le ipsine ka mana no ka moka tshabela fm re le xia le ko ana le nandi ngoma ba re skanda love ra fa gape le dj jaivane le skandi so o lala kanjani peace
1: Love
0: and happiness.
1: Keep up
0: and keep on.
1: Irem tselela ke ditaba.
0: Yes.
1: Kamera go farsa go nna no la tlokolatse. Really.
0: Ta-da.

0: Boni re go le boga shu go shetse marago matsheko malatsi ka dinthlagolo tsa continent ya Africa.
1: Ke a leboga Peggy le Boni motheletsi madume re thoma ka ditaba tsa kana ga nya Senegal. Parliament e ikgethile tonagolo ya peleng Ousmane Sonko bjalo ka mo speaker wa parliament. O kgethilwe majaji morago ga gore president ya nagaye Bassirou Diomaye Faye a rake Sonko a shwala lantšha le cabinet. Faye o tsebišitše ra ikonomi Amadou Al-Aminilo bjalo ka tonagolo ye mpsa. Ge re tswela pele ka ditaba tsa kana ga nya Democratic Republic of Congo, tlhogo ya mokgatlho wa lefatshe wa ja maphelo Dr. Tedros Ghebreyesus o tla etela ka nageng ye ketelo ye e tla nakong yeo naga e katanago le go thibela go phatlalela ga bolwetse bja Ebola. O re diphetetso tsa bolwetse bja Ebola di direga ka lebelo ka dinageng tsa DRC le Uganda go feta maiteko a go leka go thibela diphetetso. Ge re lebelela ka nageng ya Morocco, Morocco e kwalakwatša toropo ya Dakhla ya naga yeo e ngangišanwago ka yona ya Western Sahara bjalo ka lefelo la boeti. Go na le dikwalakwatso tsa go goketša baeti ba dinaga tsa boditšhabatšhaba, efela Western Sahara e sa le gare ga dingangišano tsa gore e wela ka tlase ga Morocco goba e ikemi. Re ruma ka ditaba tsa ka nageng ya Zambia. Naga ye e rumile ka tshepidišo ya go tlhaolwa bonkgetheng bao ba tla phenkgišanelago dikgetho maemong a boporesidente. Badudi ba Zambia ba tla kgetha ka la 30 kgweding ya Agostose. Motheletše ke tsona tšeo dintlhagolo tsa ditaba tsa Afrika.
2: Matsako malatsi ra go leboga ga bjale batheletse le šetse lentšhi tše maikutlo a lena ka mokgwa wa kgatišo leng tše go WhatsApp line ya rena thobela
3: go tsong sapa sa tlhokala tsena e tlamiša ke metsamatlhabira ma mako malatsi ka moaserelang a re 37 jale o kare ka mokgatlhong wa ANC jale jelo malebarare a yo ka ba se ke ba rena o se tola sha di tokolo go bontsha gore go na le se ile gore se pele ga botse ga ga mogala re mo tlhomo a di di tso pele ga botse re tse ba rena o tshepa gore ba tle lukisha ba lukisha a
4: thobela tsapa ka mga se tlhokala tsela le batheletsi ba thobela FM se phetho sa ANC se tloga se kwa gala ga botse ka go laela se se tola tsho ra di tokolo maemong a gawe ka parlamenteng le ka bomogatlong e upya kere nkabe ba mmule le molato wa bogodu stitching sa mapodisa gomme ba mo rute molao phuti mabotsa o tswa moletse ya mabotsa dithabeng mošata
5: thobela ka kgašo nna ke bona se ANC e se dirilego e tsere e dirile magato a mabotse go tloša moleloko wa bona o leng twalaše gobane tse a di dirileng ke diphisamara e le mokgato wa ANC ona o itaetša gore o tletse ka dinokwane tse dintšhi kudu-kudu ba etapele ba bone ya so re a leboga nna ke abele maupa ke le ka Pretoria gae ke tswa ka mo ga sekukhune
6: go tsong ka kgatlhong ke streaman wa gatswai mo khureng sebitiela a wa grane e meko tolashe yena tolashe yena o lokile a rakiwe yena a rakiwe gotlhe mo mme o la ba freeze di account tsa gagwe mme o la mogola ba o šomiša o le go kitima gotlhe mo le bana lenye ka tšhelete ya setšhaba ona a wa tswa nnete mara puso ke gore nang jale sentse mtšhuno mtšhuno go berekega jwang ka mtšhuno mtšhuno nkane yena a diwe go tshwana le tolashe
7: a ke le tamišeng go la tlhokwa la tsela le bolela le big boy mahlakola go tswa lefaseng la ga tloporo ke bontšhe mo gore go tloga go swabišang ko go feta molomo ka mo provinceng ya borena ge re bona ditsela di sa fele gomme batho ba tladitse tšhalete ka meraba ya bona mmereko o swa fela ke big boy mahlakola ka ga tloporo ke a leboga
8: Tabela stopa sa tlhokwala tsela mogadi Sophie Masheshe ke nna e Parker One extension o ka one a e ba ile gore ka nnete mosho tabe wa so ibulele a rat o tlo romela mashole ka tjatji la mohanto ka bakala gore mosho paletjo machan machile ka lokisha lefase ba fala di ba ba sna mangwalo South Africa ka mka e ba nyake re ka sedumela batho ba sna mangwalo ba tla mbatlo no re sinyetsa ba tla batlo re bolaya re sa tsebe re ho ba tja ke bomang ba sna mangwalo a ba ya bo bona
2: le tlakala la Facebook puti meso re thobela sehlopha sa hlokola tsela ke sephetho sa maleba e fela ANC ga e ka sekwane le tabatsa gago o tsebe gore ga geno ke tronkong go bana ga sisisi dollarshe a le day kona le dipure tse dintsi ka mogatlhong wa ANC ba shireletsana ke the great meso ka tempisa o re ga e ke moletsi lo kama ramasela koma o re thobela se sepheki le bone le bashimi mmogo le lena a ke makala ge skontire sa ga malaka se foforega tshetse le setloide gore ba thwala bora kontraka ba maema fase bona a ba ne bothata ka gore ba humana dimilione ba tlabela pele bothata ke gore ke go se dire di follow up bona ba rejeka di officing ba transfera masheleng ka go bona ka go bona senepe di founung o re ga e ke ga mashashane mohlonong TK Sunane o re madume ke sa Afrika ka mokaga rena re a tseba gore mmušo a ona taba le badudi ba Aforika Borwa mmušo o rata badudi ba dinaga di šhile go feta rena badudi ba naga Tony Green o re thobela setlhopha sa tlhokwa la tsela re mmogo ka mo botlokwa mokomene re a leboga Tony Green morwa setlha mafelo o re thobela ka gae ke swabileng kwa go feta molomo ka taba ya sekontere sa go foforega ka moka a sekhukhune Phophi Ramathuba o ka re a ka fediša dithendara ka pela ke morwa setlha ramasala go tswa ga sekgopo Double Dolly
0: ye mongwe shwena re thobela setlhopha sa tlhokola tsela ke re sekontere sa matšatši a wage bora kontraka ba sepela le sona se a foforega ke tlogolo mahlakwana ka bafalsuku motsweding gauswi le ga se a tekateka yo mongwe shwe motheletše re thobela ka mošate ka nneteng yo sisi dollarshe ga e tokolole o paletswe ke go tlhankela naga ye ka botshepheri o utswitšego lokile bjale ke nako ya gore a ya tlhokomele ditlogolo ke kgoši Solomon Papa TK Rao Phala Mohlakong village gabo Captain Rally Mola ore mashate poli police ki magamathe shwena ore madume taba ya di 30 June e tlatsa di mpa ka gore ga ena le pele le morago mara se o re se itseng re tlo ba bona masole ka 29 June before 30 June o ka padi ka northwest wa mafelo shwena ore thobela ka gashong sisi dollarshe ke ne dai to kolona na re mmusho o berekela balapala ga go fela ke Rose Mangala ka metla ke a lena maikutlo a batheletse a go se ya manefela le rena ba ga shile ba tsweletse ga mmogo lona le nanolo la tlokwala tsela se kontire se a foforega ga malaka re tla bua re kwa tabaye ka mara ga papacho
9: Botlhoko bja go tlhokofalelwa ke yo moratago bo garola pelo mmolo ga Atlantel re ikwešiša gore go botlhokwa bjang go boloka wa leloko ka seriti dithulaganyo tša rena tša poloko di lefa ka bjako go 24 hours ga o tsentšha kgopelo o a kgwetša gape le 200 ranta ya airtime o akaretšwa maloko a lesometharo go morero o tee SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientel Life ke FSP yo e dumeletšego le morekiši wa insurance ya bophelo kgwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
10: Hip hip hooray! Kitika le tajira matswalo la ngwaga o masumitaro le la dumahadwe! Ka thekofase tse di senang thak!

0: Ee, Sophia. Na wena e reng ke o potong kane fatlhogo se sa ga wa seng kgatlhe mane nke ke o gapeleditse go namela ka mo sefatanageng
1: ntako entatanang phone this man no chaba ntho ba leswako a metakone jageng moko a ombaleng jane ombaleng jane a
0: ombaleng jane yang o reng ka botse
1: nkere mofundisi batho ba dika bang jaja the week apereng gore e Sophia moaparo wa gago this
0: o go ira gore ga o lokologele go ne nna ga ke ya kwešiša e fela ke ba sole Sophia a kere wa bona go lagane jalo e ne o lebelela gore wa o tswele jwang dirobedi molaleng e
1: maratan mofundisi a kona swihoxo minyani le swi rhandza kumbala so then ke makeja kone gore batho bane ba dike ba sole moaparo waka a ba mpolelele maaka
0: a o batla go sola ke jalo go setsole kana mogono ka gore le wena wa tepona gape lena basadi mane le rebiloša maikutlo o ne go tsenke leng ya kanganga
1: bane ba sekwemotswanane
0: ee
1: ke maaka dilo tse ka moke ga tsona ma o yapara o ba o choose tse re ko nyaka o apara so ya ba re pelo le yone ya dumela gore ombala e ka mokgwalo ebe e te fambela kone
0: ee awa le wena sekwa dia so o diamane bja maoto a gabotse Sophia ropele tsa gago ke madi molaleng kudumane ee mokgwa o ile go nkgopotsa le mabarebare a ka gonwa kwa Sophia a gore wena nke le ola David mampane le lakalano re kgwelele ka jubeteng
1: matwa mabonang tsene ba ne bolelela maaka ne ka sejole le mampane mofundisi
0: e ya wena a retse nna ebile ke ne o nagana gore motlhomongwe ba rereša ka gore anke o ile wa kano ba le bopisa kua ke tla reng jalo ka mo ya kwala taba tja bophetola napile hei
1: a re kwe mo tatane mofundisi
0: ame
1: ge lena le tshepa gore batho ba ba bolelang maaka ba re nna e robola le mamange ne robola le mamange nna ngwena tatane mofundisi e ntiyiso leswaku ngwena a me rhandzanana ba mmanani sebothoma
0: o ba re ke ratana le masebothoma
1: ee a re go le mabarebara gore aa morutile ene o ratana le masebothoma
0: aa ke borara joo ke a e tseba le ntaputana ka mele utlo a e bolela go kwa go boulelwa Sophia nna a ke re nganga le masebothoma batho ba bane go kwa ge nna ke mo reta nnete yona o ile a ka mmona ga botse mara masebothoma onna
1: joratanane
0: ai ke re ge ke le ka gara ga kereke ke swere bibele ke sene gore ke lokolole mangwalo a makgethwa ge ke ne gore tla ka ena koruka re dula wo le mangwalo a la tšhaba Sophia
1: awa
0: nnete yona o bopegile ngwana o le a modimo wa mmona le wena gore ga a sepela gore soka sele soka se go swana nago
1: the way le moratang lena wa makatsa e se gore la morata maratatane mofundisi
0: ah Sophia go mo rata tseo ga di gona mane ee go rata le ge ka no ba gona ke a lerato la bakuranta ee jalo Sophia le wena o sega o phatlhala tja maotomane ke ile bja gabotse pipa robetse tja gago bileng ai

0: ntaba ka gore ke no phela re itweletse khoneng le mampane ene ke motho a bontsha gore o phela ka go tshoga ke ntho ka le
1: botsaemampane
0: o phela a leyaleya o tšhaba bisa le marobetseng ga a le bona mošimane a molebeletse gore e brande le bona mofanela ke mofana
1: bisaona mona branden eo ke a dikwa ke a dikošiša e fela wena jea šhedi ya gago e kgolo o e bee godimo ga gago and-e se sengwe le se sengwe sa se bolelang o semake fashe
0: nne ena a bola ona ke bone ke tla kgona ka gore mampane a se motho a go a felo mosa
1: ebanna
0: a o di phela a ituletse nnake tla diang nna ngwana
1: bano ke a go košiša e fela wena go ka dira ka mokgwa monna ke a go botsa tšatši lengwe o tlo eteboga monna
0: na ke sa tse baroabotsebotse ke tla re o nyakang nna
1: nto ke nyakang branden ke nyaka tshedimošo ka mokana ka yona e feleletse ka mo iso ka mo diseleng gore ga botsebotse o akanteng
0: napile gona moe nna ke tlo boelwa keng ka gore ke mošomo wa gago a se mošomo wa ka gape
1: ebane ga ntho wena o nyakang ga o nyaka go tswa ka kgolegong o tlo batlhatsheya mmušo ke moka mmušo wa go kwala botlhoko go melato ya gago o tla gona
2: wone re thabile re thabile
3: mokgotsa malome
2: ga batse ke dilo mang tse ko kwago motšhitša a di bolela gore wena o re tlhoile ko kwa gago
3: yes ke mo tlhoile mokgotsa malome and wa bona wena o ka seng gapeletse gore ke morate
2: o ka tlhoya ko kwa gago ka tsela e jwang and wa ba botsa ngwana dilo tsa mogutoki
3: ke mmoditse ngwana o wa gago mokgotsa malome ka lebaka la gore o ne molomo o mogolo wa go mo feta ebile o rata go botšiša ditaba tsa batho ba bagolo a ke re o ba dinyaka
2: ya
3: ke mmoditse tsona
2: ke nnagana gore o bo o sa ikwe gabotse ge o bolela ditaba tsa mogutoki
3: ande ke be ke ikwa gabotse jwang nka se tsoge ke mo ratile le ka letsatsi la motlhoo
2: le mara o nyaka gore motšhitšhe a go tsea jwang ge o re tlhoile kokwa lena e wa bo mmotsa gore kokwa lena o na le pelo ya magwago re thabile go thoma neng a e ba le pelo ya magwago
3: go thoma ga ena ema ditaba tsaka ka pele mogatsa malem petronela wa ya senga ke nna ke nyalo
2: mara mama bona o bolela selo se e leng gore wa se bona gore se tlile go go tlholela mathata tle
3: ga gona bothata ba selo mo mogatsa malome ao yena o ganeletse ke maganyanyana le rakgolo ma bona gane jalo yena o nyaka go ya matlaka ka pele no nka se dumelele
2: okay a ke gane mara nna ke ga nna ge o botsa motšhitše dilo tse di so gore wene o ka se go ratile koko wa lena
3: ga botse o nteleditse mabapi le eng mogatsa malome ka gore ke kgona go kwa ga botse gore o ema le
2: ngwanaa ke eme le motho nna ke nno nyaka go galela gore o nagane re thamile o sa itira ngwana man
3: a ke nagane selo mo motho wa tshwenyang ke monagano ko o la mmatswana a gago jalo ke kgopela go goroma go yena o ye o bolele le yena ebile o bo mocheke monagano wa gagwe gore a boya loke abe ga botse atoga le mona
2: re thabile o sa tlo lla ka mantse o wa bolelang wa nko ngwanyana tena
4: sho go isepetšego ka gona kgaolo e la bokete tše nne legolo le masomesenyane pedi kgaolo ya go beakantšhwa ke KZ ketlhazungu mahlangu ra engwalelwa ke ratabeng bae ke bodiba ba tsweletše metšhineng tšhwenne mtlole le thandiphashoko bo tsweletše le mohlagiša moyeng moleboge le bza lady madira bo tsweletše mogolo Isaac selo mašila šhala gabotse

0: gare ga mafanta a matelele magagešo a dia le moya e le go thobela FM ya ka ya gago ya rena ya le gotla gašo la Afrika Borwa le bošegong bja lekono le tsamaiša fa ke gadi yetsa tlhana ke itogo morwane a le amogela go la thuto le ne la go la rena la batho le ditokelo magagešo ke le botša nnete le bošegong bja lekono gona ka fa mafateng a matelele a dia le moya ke nafa le Isaac Mashila re thabile kudu ebile gape re le amogela go lenele go le mmogo magagešo mmetekoo mokhubidu re tletse ka lethabo le memielo re letša megolokwane re amogela bathegi ba rena ba baswa ba lenele go le la batho Didi Tukeno ile go ba IEC magagešo IEC re a tseba gore ke commission ile gore ka nnete ba tloga ba ikeme ba dikgetho gona ka fa nageng ya rena ya Afrika Borwa bjale ka matlhatse ka ge ile gore tlabe re le gare re kgetha goba re gora ditsela tse tša go ya gona kuo dikgethong tša lenyaga tša mebasepala ka godi yona ela ya diba tsela ra bona go ka ba botse bjang gore ke moka phele ga ge motlhomongwe re ka nama re subelela ka tše ntši goba re nama ile gore re sora fale fale re na me re sora tabe ya IEC re gone go nama ile gore ka mokare ya kusha gore na ka ba ile gore ga botse batho ba ge ba shoma tsatsi ka tsatsi ba dirang ba filo maikarabelo a mohuta mang ka monageng ya rena ya Afrika Borwa o gona fa Sesileti Sethole Sesileti ire ke go tamisha ke go tamisha mogolo wa ka ke go amogela go thobela FM ibile gape le lenyaga go ba setlase ke sa thabela gape go boledichana le go shoma le wena thobela
1: Thobela gadi e tshetlana thobela batheletsi ba thobela FM ke le thabole le go le go tswa o gore ya digeto ge re buile mo lenaneng la tsebo ya tsa digeto
0: re le boga re le boga seleti ga ke nya go nama ile gore ka nnete ke senya sebaka ke nama ke le face baka mogolo wa ka le nama ile gore le ya re ruta bjole ka bathiletse ba rena ba thobela FM ka taba ye ya IEC re nya ka go letseba go nama ile gore re ya tsenelela gona fa we e tlhomino neng IEC ye le gona re ka re ile gore ga botse tlhomile ka fase ga mabaka afi
1: ke le boga batheletse goro ya rena ya dikgetho e ikemeng e thomile ga botse botse e a tlhatlhule ka ngwaga wa 1993 mo e leng gore go be go tlhomilwe molaotheo wa nakwana gomme molaotheo wa nakwana le ona wa tlhama kgoro ya dikgetho ye e leng gore e be e le ya nakwana ya gore e kgone go sepedisa dikgetho tsa mathomothomo mo Aforika Borwa tsa demokrasi ka ngwaga o la wa 1994 gomme ka morago ga tshepidiso ya dikgetho o ile wa ba le molaotheo o e leng gore e be e le wa o ya o ile o e leng gore o ba o netefaleditse gore ke wa maleba go tshwana le molaotheo le kgoro ya dikgetho ile ya netefatswa ka ngwaga wa 1996 gore ke yona ye e tla bang ya go ya o ile ka mola karolong ya senyane ke mo re gwetsang dikgoro tseo di ikemeng gomme kgoro ye nngwe ye e leng gore ke ya dikgoro tse dingwe tse di ikemeng ke yona kgoro ya go sepedisa dikgetho mošomo wa rena o mogolo ko o netefatsa gore re sepedisa dikgetho mo nageng ya Aforika Borwa ya demokrasi
0: re e leboga ka nnete ebile gape re le la ka letsa mahlatse le mahlogonolo ka mogare ga mošomo wa lena ka gore ke mošomo mogologolo o ile gore o tloga o lebeletse tswelopele ya naga ya Aforika Borwa bjale ke nyaka go tseba gore na ge le le gare lenyakešiša kua morago kua pele ga ge mohlhomong komišene ye e ka nama e le gore e tlhongwa semmušo Sesileti ge le kwa go thoga botse kua morago kua pele le ba gona ba be ba šoma bjang ka mo nageng ya Aforika Borwa maemo a lebe a le bjang kutswana tabeng yona ye ya dikgetho
1: pele go ka tlhangwa komišene ya dikgetho ye e leng gore e buša ka mogare ga mmušo wa democracy tshepidišo ya dikgetho e be e se gabotse e be e le ka tlase ga mmušo o la wa gatelelo le kgethologanyo dikgetho tša ka mo Aforika Borwa di be di laolwa ke kgoro ya merero ya selegae ka fase ga molao wa dikgetho wa 1979 taolo ye ya dikgetho e fedišitswe ke ge go tla pušo ya democracy ka 1994 tshepidišo yela e be e le ya gatelelo ke tla tsopola motheletse gore go be go sene tumelelo ya gore batho ba mmala o montsho le ba makhalate ba ka dumelelwa go tšea karolo dikgethong e fela ka morago ga dikgetho tša 1994 batho ka moka ba ile ba dumelelo ka baka la gore e be ile dikgetho tse di Christian mmušo wa democracy o se nang kgethologano.
0: E ba le thabo ka nnete ge dilo di dirwa ka mokgwa go lekanetswa bile gape go sena motho ile gore wa gatakelwa ka ge ile gore gabeele dilo di ka ona fetse re ka mogare ga mmušo ile gore kwa tsokologo bile gape re kgona go bona bofelong lena bile ka IEC le re fa dipoelo bele ka setšhaba ge re kgethile le re aowa bele gona di tloga di thata fa go ya pele fela mošomo wa rena ke mošomo ile gore go ya bofelong re tla kgwetsa ntlha ya taba dipoelo ke moka ya ba ile gore di a re fitlhelela bjelo ka maAforika Borwa. Ke mang yo a ba tseba gore ka lengwe la matšatši ba nna re tla re ge re bolela ka tsela yona e lebele re tlhotlheletša gore e mang e tswang le ngwadiše le dikgethong gore bofelong re ka ba ka mogare ga mmušo wa motlhakanelwa ke mošomo wa lena go nama e le gore le re fa dipoelo bile ke nyaka gore ke lebelele gape ponelo pelo ya lena bjele ka ba IEC ya tšatši ka tšatši maikemišetšo ya lena bjele ka komišene ye ya dikgetho bile gape ke lebeletse gore le tlile ka nako ya maleba wa tseba ka ge e le gore bala dikgwedi tše e le gore di sa bonagala pele ga ge re ka nama e le gore tsena ka mogare ga dikgetho tša mebasepala a re rute motho ele tšhikiyo o dutse ba gore go na le IEC fela ga a tsebe ponelo pelo ya lena bile ka komišene ye ya dikgetho ga a tsebe maikemišetšo ya lena a tšatši ka tšatši fela le bolela taba ya gore le nyaka go netefatša gore dikgetho e ba tšeo ile gore wa tseba keng ke tša boleng bja godimo dikgetho tšeo ebile gape ga di na dikgaruru ka mogare ebile gape di tlhoka le bosodi nke ke lefe sebaka le re botse ka ponelo pelo ya lena maikemišetšo magolo wa lena bile ka IEC.
1: E ke a leboga mogashi kgoro ya dikgetho ya le ka ponelo pele ya rena ko goba setswerere ge go tla go tshepidišo ya dikgetho ke rena ba e leng gore re di tshwere pele ge go tla tshepidišo ya dikgetho le go tšea karolo ga bakgethi gape gape maikemišetšo a rena bjale ka kgoro ya dikgetho ke go tswetsa pele maemo a go netefatša gore dikgetho tša rena tša democracy e ba tše e leng gore di lokologile tša go tlhoka bomenetša gape gape re ikemišeditše go kgoboketša le go ntshwafatša lenaneo la bosetšhaba la bakgethi lela e leng gore mokgethi o mongwe le o mongwe gore re tla re modudi wa naga ye ke mokgethi o tshwanetse go ba a tswelela ka gare ga lona lenaneo lela mo e leng gore mokgethi wa ingwadiša go ya le ka mo molao o reng a ingwadiše ka gona gape gape re ikemišeditše gore re kgoboketse le go ntshwafatsa rejistara ya mekgatlho ya dipolotiki batheletši ba tla lemoga gore ge re ya dikgethong re ba re ya re yo kgetha mekgatlho ya dipolotiki gape gape le bonkgetheng ba o ikema bjale ke mošomo wa rena re le kgoro ya dikgetho go bona gore go na le lenaneo le e leng gore re ya le ntshwafatsa mekgatlho ya dipolotiki e ya tseba e ya di ya dikgopelo gomme ge e tsweleditše dikgopelo tša tšona ya tsweletša mangwalo a maleba ao a nyakwago gore o ingwadiše go ba mokgatlho wa dipolotiki wo o tlo kgethwang rena re ba kgoro ya dikgetho ke rena re netefatsang gore ka nako ya dikgetho mekgatlho ka moka e e dirileng dikgopelo e ya bonagala ka mogare ga rejistara ya rena gape gape mošomo wa rena o mogolo ke go laola dikgetho tshepidišo ka moka tša dikgetho di laola ke kgoro ya rena ye ikemego ya dikgetho gape re tswetša pele tsebo ya dikgetho mo gare ga sebakabaka go ne le putšišo ya gore o kgwetse e le gore badudi ba naga ba re botšiša gore re ba re dirang mošomo wa rena o mogolo gape ke o ruta batho ka botlhokwa ba dikgetho gape gape le gore bakgetsi ba tshwanetse ba be ba dira eng gore ba kgona go tšea karolo dikgethong gape re šomišana gabotse le bakgatha ema ba botlhokwa go akaretša le bona ba mekgatlho ya dipolotiki le batšea karolo ba bangwe gape gape re netefatša se ka go lekodišiša melao ya rena ya tshepidišo ya dikgetho mo e leng gore ge re gare re swayaswaya le batšea karolo re kgona gore re kaonafatše melao ye e leng gore e re thuša gore re tshepidiše dikgetho mošomo wa rena o mongwe gape ke o ruta bakgethi gore ba tsebe gore go na le boingwadišo go na le go kgetha go na le lenaneo le le sepidišang tshepidišo ya dikgetho mo e leng gore o kgona go bona karolo kgato ye nngwe le ye nngwe e e tseyang ke kgoro ya rena ya dikgetho mo tshepidišong ya dikgetho.
0: le boletse go tla la seatla se se letse thole go me gabile metsotso ke le somesi pa go ikela gone kwa irinyela ya bosenyane magagesho ke gone ge re thumile le bona ba IEC commission e le gore tloga ikeme ya dikgetho ka mona geng rena Africa borwa mmete ko mo khubidi ke le buletse gore wa re tloga re ba amogela ka le go re tloga re ba amogela ka megolokwane ke nyaka gore ke tle ke tse mola etsa show ke moka ka morago se se letse re tlotsela pele e bile gape ke tlhohleletsa le ba thiletse ba rena gore ba ka shimishan letlakala le gona la Facebook book la tabela film ya ke ba tsana gona fa le ba tla khoetsa le pokisana le lebotse le pokisana le ke la IEC go bontsha gore ka nnete re tlo gore lokile re tlo gore nya ka gona mare tlhankela ma Afrika borwa moletsa shoma ga gesho go thwele go tla thera molao la province ya Limpopo le tla sora parliament ya bashumi ka labone la masome pedi swai go di yona ya May 2026 gona ka fale bilabila multipurpose hall go thoma ka area le sume misong mwene wa parliament ya bashumi ke building trade union activism for better wages and better living conditions gape gona fa go thwetse ka mokana ga tsona ditaba di tla kwagala magagesho go di ya le moya ka moka re bana le tsa setšhaba ga mmogo le di ka ganyo tsa le ago go khwetsa tshedimoso wena le letsa nomoro she ya mampishane ntswane go 082 418 6282 Limpopo legislature ke lentse la gago le shumishe re tshe molaetsa mo go fa ke mokaretse gore re tswela pele go keteka go di ba shimo bile gape ra itukisha re go tsana ka mola go dingwe kgolo ya matswala a Thobela FM
2: Tobele FM inyaka go gasha papadi ya kgole ya maoto motseng wa geno. Nao dira tournament e go mme o duma go bana Tobele FM e gasha ke go tswa tournamenteng ya motseng wa geno. Tobelela ka mafelelo a beke la 16 June ngwaga ke 2020 tsela. Gore o tlhophe padišano o tshwanetse go etela letlakala la Tobele FM la Facebook e le go Tobele FM yaka. Ka tlase ga post goba seswantsho sa padišano ya tournamente o ngwale kanagelo ya gore ke ka lebaka la eng re tshwanetse go gasha papadi fao. Batho ba tshwanetse go rata kanagelo ya gago ka bontsi ke gore ba e like tournament ya gago e seke ya lefisha selebale go dula o tlholela inbox gore re kgone go go leletsa ge e ba mofenyi padišano e tla tswalelwa ka la morena la 13 May ngwaga ke 2020 tsela hashtag Tobele FM 66 ke Tobele FM o shata wa tsebole bo ithabisho
0: aga a re tshelempele magagesho a re tshelempele fa ke na le boseseleti se thole seseleti ke nyaka gore ga biele mohlomongwe ke le Facebook a mogolo wa ka ke lebeletse gore a wa re kole go thukala nne go di a dibatsela ke mo ile gore biele ka ma Africa borwa re tla be re ya ka mo le ka mola ile ge ile gore ile go kgetha re lebeletse dikgetho tsa lenyaga tsa me ba sepala biele ka IEC go fitla ga biale dipie ka ntse lena di eme biang ka gore lena gape moshomo wa lena ke moshomo wa nage ka moka ya Africa borwa
1: e ke le boga bele ka gore ya dikgetho gato ye re setseng re tie re nka bontsha gore mo kgweding ya go feta le mafelo a beke a go feta re le ba gore ya dikgetho re be re etela batho ba e leng gore ba amilwe ke go arolwa ga melwane go tsoseletswa ga melwane ke ba kgoro ye la ya ba melwane mo e leng gore rena re ile ra bopa melwane ye meswa ya rena ya di mafelo a rena a o kgethela gomme go tloga moo kgato ya bobedi e tlo ba gore ka letsatsi la 20 le 21 kgwedi ya June re tlo bula mafelo ka moka a o kgethela mo e leng gore re tlabe re bula mafelo a gore bakgethi ba mo Afrika Borwa ba kgone go tla ba tlo lekolola lenaneo la bakgethi le gore ba e leng gore ke mathomo ba tla baswa ba kgone go kgetha ba tshwanetse ba ingwadise gape-gape le ba e leng gore ba fetotse madulo ba tshwanetse ba etele mafelo ka moka a o kgethela mo e leng gore re tlabe re butse mafelo ka moka gape-gape go na le kgonalo ya gore re tlo ba le letsatsi kgwedi la bobedi la gore re tla bula mafelo a o kgethela naga ka bophara e le ge re itukiseditse lona letsatsi la dikgetho re dira boipiletso go ba theletse gore ge re butse mafelo a o kgethela re re batle ba lekole maemo re ya ba gopela gore a ba tswe ka makatana mane batle ba lekole seemo goba ba tla gopola gore ka ngwa wa 2020 go ile go a netefatswa go tlisa mogwa gore ba ka gona go lekola maemo a bona ba le mo ba lego ka mogwa wa online ka o berekisa mafaratlhatlha mo ileng gore o ka gona go ingwadisa o ka gona go lekola gomme o ka gona go fetola le aterese ya gago go ya le ka seemo sa gago.
0: Nke le busheletse matsatsi a le re go lile gona ma ile gore ka nnete le ya thoma gona ma lebula mafelo a lena a boengwa ditsholo mo ile gore gape re ka tla ya ba ile gore nyaka go bona gore na re gona ka mogare ga manane wa batho ba ile gore ba tla kgethana le re le ke matsatsi a fe?
1: Re bitsa gore boengwa ditsho ba mathomo mafelo a beke a mathomo ka letsatsi la di 20 le di 21 June. Ngwaga ona o re tlabe re bula mafelo ka moka
0: aga e kwa gaetse ke dumela gore le bathiletse le bona ba tloga ka nnete ba shumisa ledi la thekeng tsa bona go nama e le gore ba netefatsa gore letsatsi le ga lename e le gore le ba tshela ka gore ditokelo tsona ka moka ke tsa rena magageshi o tokelo o kgetha pele ka modidi wa Aforika Borwa ke ya gago gore ge ke moka o lla ka metsi o kgone go nama e le gore o tsea sephetho le kone gore ga ke senyaka go bona ke phela ka mogare ga bophelo bo ba metsi bo mosho wa geshi wa tokologo o kgona go mpha matla gore le nna nka nama e le gore ke ya se petho ka lebella gore nna nka gona go pholwa ka mo mathlakoreng afe gape le re tsema bengkele ka morago re tlotjela pele bile gape re nya ka gore le bathiletse le bona bana me ile gore ba shumisha di go kakanyo tsa le ago mabengkele ke ya
3: Trenton Life e gona le bakeng la tshireletso ya gago le balapa la gago ka kwelo botlhoko go bane tsa masaga ditsejwe. Di Funeral Dignity Plans tsa rena di thusitse maAforika Borwa ka go boloka meloko ya bona ka seriti mo mengwageng ya go feta 30. E re re go thuse go tlhama segopotso seo se tlhomphago bophelo bja gago le balapa la gago. Re lefa nakong ya diiri tse 24 ebile o hwetsa tshireletso ye e menaganego gabedi go kotsi ya sefatanaga ge o na le Trenton Funeral Plan. Mannane o arna a rekega kgetha fela leo le swanetse go dinyakwa tsa gago go bonolo go dira kgopelo a gona dihlatlhobo tsa kalafo ebile ga go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Plantel Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo
4: gaolori ebile gaofuwe akumananeo a thobele feo Moshate wa tsebo le boithabisho.
0: Ke gona moshate wa tsebo le boithabisho re shaletse fela ke metsotso e senyane magagesho gore ke mokanna le wena re gaogane re shutelele ba kantoro re ne di taba bo sthembiso mabele gona ka fale ke moka mosole bo ka mosole bona batlalatsela ka morago. Se se le tikinyaka gore pele ke tie ba thiletse ke se ke ka go shaetsa. Re nka di bolela le wena ya ba ile gore ga ke bolele ka taba ya free and fair elections. O dikhumana nke motlhomong ga se ka dira moshomo wa ka go ba ga se ka go tsofatsa. Nke o itshware pele ga motlhomong re kana ma ile gore re tsiya ba theletse
1: ba theletse re le ba goro ya dikgetho mushumo wa rena wo mogolo ko netefatsa gore re sepidisa dikgetho monageng gape dikgetho tsa rena di tshwanetse e be tsa bolukulugi e be tsona tse e leng gore di free and fair re dira se ka go netefatsa gore re sepidisa dikgetho tsa rena ka bolokologi ka go se tsee letlhakore gape-gape re dira mošomo wa rena ka potego gape-gape re tsea maikarabelo a ditiro le dipheto tse leng gore di ba gona mo tshepidisong ya dikgetho gape-gape mošomo wa rena re o šoma pepeneneng mo e leng gore motho mang kapa mang o kgona go bona tshepidiso ya dikgetho ga se tiri ya gona go ba le go tshwana le ge re ya go bula mafelo a o boutela mo ileng gore ba kgethi ba tla be ba etela mafelo a rena go ba gona le ba tsiya karolo ba ileng gore ba lekola tshepidiso ya dikgetho ka boingwadiso ye ileng gore rena re le bakgoro ya dikgetho re tla be re le gare re kgatlampana re thusa setšhaba.
0: Aga, bjale gona re tsheba thiletse nomoro e gona ya 086000 2452 magagesho ke nomoro e rena ya mogala 086000 2452 kgaolo ya rena ya mathomo le ba IEC magagešo re lebeletše leeto la rena la go ya dikgethong tša bebasepala ke nomoro ye gona ya mogala le a šomiša go tee le letlakala la rena letlakala la Facebook le a thobela FM ya ka ge le tsena ke la ditepitšana gore le kgono re šomišitše seswantšho sa bona sa IEC lephokisana ke leoe ke moka le ya go bontšha gore bjale gona re tloga re eme gabotse re tloga re lokile a re temothiletše gona fa le tlhole gabotse ka mošate re le amogela re gona le kaegaetše diaka
5: le bula o bete mo thage ka mo farwa ka re kopana mo tlo matelile
0: a re o bete
5: le le ke ntse a re a ngire so ke thaba ba di tsona ba ba ba di tirele
0: a u a gape a ise a ise ga pa ga di ri di tirelo
5: e le khodi etswang le rotling certificate
0: e ke ra gona ke re ba ditirelo ke ba le ba me ba sepala ba moshumo wa bona se wa ditirelo kwa go dira gore lena le kgone go kgetha ba le fedipoele gore a wa go ya ka dikgetho tsa lena re bona mo mogatlho ile gore motlho mongwe o fentse e ke seliselisela
5: ora no a le certificate no ke ma ukushish
0: re le boga ka nnete re le boga ga gona molato gaetse dia ka a re tshele pele mothile tshe gona fa le hlole ga botse thobela le gona a re
6: Okay.
0: Re gona le kae?
6: Ene ke re re go khetsi wena. A ke re go khetsa I'm just as an example. Khetsa khetsi ke. And then ke re mo nana wa. Wa kwa.
0: Re thile ditse.
6: Wa kwa.
0: Re a lekwa.
6: Eh, because we ma want to get money.
0: Gape nna ga re le kwešiše ga nna ga re bako lena ga re bako nke re namaile gore leka gape kua pele kua re ke gore ba tšheletše ba kae le gona le tlhole ga botse thobela
7: CKT dumelang ka moe le mmasthole ke ragatsa pite ka mo moletse ya legore ke be ke gopela go botšiša gore na online e re tlo bang re dira ka di 20 le di 21 gore o register o check status na le go vota ya go dumelela gore o ka vota ka yona online gore a e dumele na
0: ke le kwile ke a leboga
7: ke a leboga ses kate
0: re a leboga motheletse gona fa le tlhole ga botse thobela
8: re ka humele ga jeso sa
0: re gona le kae
8: nna ke rata gore o mdusitse bona gore na yana go tlo ke register mo online e tlo chacha wa e tlo ba ile ya mahala na
0: o re le shumisha mafaratlhahla go ingwa di
8: shang mafaratlhahla wa bona ke la di tefele go ba imala a
0: ba ba ba ba ba wa re le kwele mohlomong ke direng ere ke tshe mothile tshe mo fa re gone go ba raba ka moka le gona thobela
9: hello
0: a re
9: ke ga ma gore
0: re gona le kae
9: go gona wa tswara ke khona a ke ba ra fina mo rwela ya go lebelela mo ntle mo SMS line go checka gore na motho sa le registered mo station sa ile go tsa go sona na
0: ona
9: le gore go ka romela ID number go mka ka SMS line ke go fa di poele
0: ke le kwile
9: ba e romela le go no re wa tsaba re rwa pela gore IEC e matla fa le go feta e matla fa le ba the po
0: re a leboga
9: ke motho le go e re a
0: leboga go leboga rena se se leti ba thiletse ba rena ke bona ba o ba bo

0: Tamafate ngamatelele ajale moya izinto zizojika izinto kimashi kamthele tshatshebela FM mo re ba gometse tsika ba go yele sometharo a go tsa iringela rena ya bo senyane sizojika izinto la la la tilili ya ke gore ile gona fa motshele tshatshebela FM e gona fao e gona gona ka fao le ka regala nano la moswa le bokamoso na ke na hona re the house ke ke nanela ile go ga mahle ka motšeletši wa ka re tlile go ba le motšeletši wa tšobela FM go tla gona bjale go tlhela ka ilana ya le some re leboga ga di se hlana ga di go hloka matepe bathong o ke yena re tlo reng ge re ile lenyalong ka mothobela ka go ine lenyalo go ine leng ke yona ga di ya ka mshat ga di se hlana ke yena a tlo reta makoti ke yena a laya makoti ke yena a dintlo tse kam ke yena a netefatsang gore re jile dijo di gabotse aa ga di etsetlhano tsheletswa thobela FM stempiso ga maebele ngwana mama re lebogile ditsaba tse iri ya bosenyane go ka nyentsela gore gona ra go tsegala thobela FM ya ka go Facebook X Instagram ga mmogo le TikTok o ka re sala morago gona fao gape re gona mo SABC Plus mono re ka gona gore tsheletša gona mo tsheletšo ya thobela FM otherwise re mo 87.6 tlakana le 2.1 ke mo e leng gore namehile re gona a re namehile re tswele pele re sa garitlela kgodi ele ya Africa mabane re be re bolela le baswa re ko gore na keng se e le gore banabele ba ya ba ipetsa sefega ka sona goba mo Africa re lebeletse le ka tsela e le gore dilo di sepela ka gona gona beele ka mono gae ka mone continenteng ya Africa re nyaka go kwa gore na baswa e ka ba banna seemo se re leng ka gare go sona na se ka fetola keng na re ka dira eng re ka lokisa kae re tlogela kae le go le re itsotsa pele tsaba ya rena motšheletšo tšobela FM gona le baswa ba bangwe ba ile gore ba swabisa ke sega ga bo bona ba swabisa ke setso sa ga bo bona go re khotse motho bile a swabisa le go no bolela polelo ya gabo mo gare ga batho o khotse o swabisa go bolela polelo ya geno ka gare ga maAfrika e o khotse e batho ba sofela o tshaba go bolela sepedi go ba tshaba go apara sega geno a re re go na le merafe e mengwe ke batho ba sofela o tshaba go apara sega geno o tshaba go ja dijo tsa sega geno di ya go swabisa di ya go ntšedisa o tshaba go bolela polelo le lemile la geno go na le ba bangwe ba baswa ka rena ba boileng gore ba bone gore o bo khone di ge ba le gare ba swabisa ke polelo ya bo bona ba sa nyake go o ka ikgantšha ka sega ga bo bona rena re gona ene re kgona go bona dibaka ka gare ga yona tsabae bele rena re tlo tsena motho a ikgetha a re nna khunati nna ke tlile go šomišang le melageso ke tlile go šomišang nto nngwe le nngwe le nngwe ya setso e ke nang le yona go ka kgwetsa dibaka tlo šomiša sega geso ke tlo šomiša bonna ka bonna gore ke kgone go kgwetsa dibaka ka mo industry-ng ya ke leng ka gare go yona ke industry ye e leng gore batho ba bantšhi ga baname ba ela tlhoko kudu batho ba gabo rena ga ba ele tlhoko spa next level le happiness ke tsore ke mabana re ke malobana tshire ke nako motse ka botlhoko ba go khwetsa massage bo hlokwa ba go khwetsa massage mothele jo tobela FM ke batho ba kae ba ile ngore ba gona go tloka ga ba ya go dira massage bathong re ne dikutu ka mmagetleng dikutu ka mmagetleng go tse motho a tite ka letlapa motho a tite ya motho a tshela ka metsa go bela diranga diranga diranga ka lebaka la gore rena le dikutu tse o ile gore bontsi ba rena ga re tse gore na dikutu tse ke tsaeng di khosa keng di baka keng le tse ka mokana ga tsona bo hlokwa ba massage mogola wa massage mo tshele jo tobela FM nna ke thomile go botsa ba dikgodinyana tsa nne tse pedi tsa go fetse nna ke nana gore massageng o ya batho ba tshelete le batho ba mmele nna ke nana gana gore go bialo ke tswa massage ba no ntshela ba re sese o ne dilo tse di dikutu ka mo magetleng tse di tshwanetseng gore di phetliwe dikutu tseo ba re le ga ba ntlhalosetsa nna ba re wa bona bagekolo ba bantšhi ba inamile le bagalape ka lebaka la gore madi a eme ga a sa sepela gabotse le ka ditšhika madi a bona ga a sa sepela gabotse ene go o ka leka wa rotlo o šhikinya madi ale o ba bolaya ke ka fao o bona go ba inamile ka lebaka la gore ditšhika ga di a bulega ditšhika ga di sa le gabotse ka re ge ke re ke lebelela merafe mengwe go sa gore gape ke ba babedi ba bararo ba e leng gore ba balega ba ba inamileng eopia go ye kwa gae re kgotse batho ba bantšhi ba e leng gore bo magolo a rena le boragolo a rena ba inamile madi a eme ba re tlobolelale mosa e le gore o bone kgwebo a ra ka moo ka re rena batho ba bantsho a re go ka bontšhi nna ke dirang ke tlo tsena sepa mothele jwa thobela FM sepa mosa yo khulu gore o nane spasa gare solution lena re tlo ituta tiring tshikuru ka yena e bile re tla be re namile re dirang re moketseka yana ke re shoketswe ntobeng motheri jwa Thobela FM yana o tsebaga kala mimimi spa re tlo ituta bile re moketseka na ei vege ga vege motheri jwa Thobela FM ke masaching a ke sa itsena a ke nya go tlo go kotama
1: Mokgweding ya bašomi, Thobela FM e tlhotlheletša beng mešomo, go thuša go thola bao ba sa šomego, go tlhatlhoša bašomi bao ba šomago ka makgethe, le go tšwela pele go šoma ga botse le bašomi ka moka. Thobela FM, mošata wa tsebo le boithabišo.
2: Sun City, are you there?
3: Ziyakhala mo Sun City, e buile gape. E tla go ithuta ka festival ya moswana noši ka di 27 June 2026. Mo Sun City Super Bowl. Ke re bona di gate, di bula ka irobe di mathapama. Boitshino ke mapapa.
1: Tota bošwaki, Kulitjana, Elko, Dr. Colgate Mukwebo, Kuzani, Shandesh, Youngstana, Mafiki Zolo, le ba bangwe ba bantši.
3: Ticket Pro ka 350 rand. Ta VIP 1750.
2: Ziyakhala mo.
3: Kiri ziyakhala mo Sun City.
1: Moswane bokamoso.

0: Liquor Shop fela. Ga break show me waga fa saga 18.
1: Mo kgweding ya bašomi tswela pele go tlhompha mošomo wa gago, tswela pele go dira ka bogware. Hashtag ke mošomo wa gago, mošate wa tsebo le boithabišo.
2: Re gare re tswela pele re ya ketseka re ketse ka moso yo e le gore o ile a kopana le ditlhotlho motshele ja thobela fm kudu re lebeletse COVID-19 mo e le gore o ile a felela ke mošomo. Re go felela ke mošomo ano ithutela di-skills, a bona le taba ya di-skill go šomiša matsogo a thutela tse tjang masatse a kgwetsa di-certificate tja gagwe gane bjele ke mo le gore o nang le spa minimi spa sa gage se se tswelang pele se thuša batho gore ba kgone go ba bokaone ngwana mama. O bo sa bolela ntlha e nngwe e botlhokwa, re bolaya ke maoto, re bolaya ke maoto ngwana mama. Masatse a re thuša bjang gore maoto a rena motlho mongwe pain e e kgone go ka fokotsega go ba go kaona fala.
3: Pain e kgone go kaonafala ka lebaka la gore go na le dilo tse re di berekišago ka kwa masatšeng tse e leng gore di thuša gore maotwa di-cramp tse e leng gore bo magolo ka gae kgotsa motho a re yo sore ke cramp yo ke na le bo mma gorena ramatiki re bo mma gorena ba gote ba bare ka di-kitchen outunet ba tlatswa di-washin ka matsogo ba senyago ke di-ramatiki ba katla re na le di-product tse e leng gore a di berekiša go thuša maoto wa ka ona fatswa re ba kgone gata-gata ga botse.
2: Aga ngwana mama ke nyaka gore go ntswelela yona o ntswelele yona ka tse dingwe tsa ditlhotlho tse e le gore o ka ba o kopana le tsona ka gare ga kgobe ya gago. Ke a kgolofela gore go na le batho ba bantšhi ba e le gore ba ka tshabela gore ba be le yona kgwebe ya mohuto mo bjale be le ba nyaka go tsoba gore na o ka ba kopana le mathata a mohuta mang ao e leng gore ba bangwe ba ka palela ko go tswa ka gare gona wena o kgotleletse.
3: Ke kgotleletse ao tshunadi and-e ke no fela ke nore ene ka mokgwa e leng gore COVID e re tlhakatlhakantse ka gona o na le batho ba e leng gore ba latlheletse ke mebereko jalo le jalo. Nna ke no fela ke re motlho mongwe beele a blessing in disguise ka lebaka la gore nthusitse gore ke kgone go dula fashe ke lebelele seemo ka gae ke bone gore okay go tloga mo kotseng ka riang se e leng gore se tlong kaonafatsa mo bophelong. So o ba theeletse ba e leng gore ba theeleditse motlhomong ba rata se ke se dirago ba motlhomong le bone ba na le phišagelelo ke no fela ke re thoma mo o leg gona o thome ka se o na le go sone o seka ba nyatsa maatla a go dira that skill for 2 weeks nyana o seka ba nyatsa go ya mo e leng gore ba ka kgone go go traina ba go thuša ba go fa skill se o na le go sona o seka ba nyatsa mo o thomago gona wa khonega go breaker into industry long gore re go dile re tseba gore industry ke ya magoa go ba industry ke ya batho ba itsego wa khonagala gore o ntse o dula gona ka mo magaeng gona ka mo filang gore wa tsenye fatse gona mo filang gore ka re ke go pola o tshuna le ke re ke a thoma gore e le polela gore maragane ka re shoki o rutse le tsa santene ka ga ena o no fela o no nyatsa gore e rata foloko ba masatse mara batho o kwešiša gore go tlo diragalang gore o seka ba wa gotsa o entertaina disoke tsa mohuto goba dipolelo tsa mohuto wena sa gago ke go no tshepa seo mpho modimo goba kakanyo modimo a go fele go yona wa no tswela pele ka yona wa no tswela pele ka go dira di-skill mola le mola wa diponagatsa batho ba go tseba the rest will follow.
2: Ngwana mama nna a tseba ke tloa ke tshabile kudu ka matla go bolele channel wena le kgono ke nana re ithutile tse dintšhi ebile be re go ketseka be re tloa re go ketseka le kgono bjale ka mosa re go beile kwa malelekeleke ngwana mama re go lakeletsa matlhatse le matlhogonolo ka gare ga kgobe ya gago ke nyako tseba gore go ba e le gore ba ka tshabela gore ba go hwetse ba go bitse o tlo o thuse kgobe ya gago e gole o tlo o bapatse ka mo ke nyaka gore ka morago dije pedi o tlo o bapatse ka mo thobela fm ke nyaka gore lenene o le la moso le bokamoso le re le thoma ba re moso le bokamoso o itlisetswa ke minimi spa and-e seo se kgonagala ka lebaka la gore wena go sie nomoro ya gago ya mogala gona bjale batsheletse ba tlo go leletsa ga o sa tlo o khutsa kgobe ya gago e tlo o gola boya o tlo o bapatse ka mone thobela fm
3: a wa ra leboga o sune di nka thabela seo
2: re go khotsa ke ngwana mma
3: mini miss pale ho tsaka khobla style di number tsa rena ke 071 985 6009 nka di busheletsa gape 071 985 6009 ke number tsa rena tseo matlakeleng a di social media ke mini mobile spa. Ni mobile spa ka TikTok, ka Facebook, mo ka mgare gona. Le re phone le letleng letle le lokologeng ba toishi le foleng nebileng.
2: Mona mama, wa mantho mo wa tlang ke nna ka mo ka Father's Day ke tlisa papa ka sanga ya masatseng. Ene ke so dikutudu gona ka kua ka lebaka la gore ba dule ba bereka ba dule ba lapile dikutudu gona.
3: Di
2: kutu di
3: gona
2: re nka thabela
3: go ba
2: hostela jang batho nna ngwana mama ke le bo ke le bo ke le bile ke thabetse go bolela ba ile ba ya massage nna re ga le bo ga ke ngwana mama
3: ke le bo ga le ba tele tshe ka mo ka ba thobela FM ke le bo
2: ga ah re le bo ga hi ya ga 086 000 2452 086 000 2452 banna lile la masaji likili ach akinya go bolela le batho akinya go bolela lotse dintsi ke no nya ka ono kwa e awo a re kwedi mela ntse bae
4: eh bona
2: le gaina
4: go tlo ga
2: eh lile la ya le hlalia
4: ah na bona ke ga ba ka tsoga mo le fatshe na
2: asangalia
4: eh na bona ke dire kwa dikolo mpelo nga sire go
2: baneng le bitsa masatse motlholo mo la ba bolela gore masatse wa thusa.

0: le kwa gala fase kudu ka matla nngwe a re tsomo shurimela
1: hola the host
0: mwana mmawe
1: awa na fanga noya
0: awa matsimela
1: go botsa nne tebe le rena ka botsa a usela rena a hone ka mofaka ga gona go ka shumisa dipilis ke le rena ka re o bona re ka nyane le ya gore maikutlo e bona ba shumisa mogwali ya dipilis ke ra re o di mushe ka tsimo mo ta a ra ba le tabe
0: a ke re go le ai no go go kwele e go go kwele
1: e ya tsara go a re sware re ba bangwe
0: ke go kwele ngwana mama ke ya kusisa tlhago ke ya go leboga a re go mongwe se dimela ntsobela
2: Sesume.
0: Mwana mma.
2: Le ke Sesume.
0: Aro gone le ke o kile wa message?
2: Ha wa na sengwe ke ya ke ra re na tsafe se ko ke go sora sora ke mo khelo re ha se go ona ke mo go tshe jo re le dipuji ya la.
0: A se gore a ora gore phoso a se me go polo ya lena ka lebaka la gore o mmola gore ba go thusa gore madi a gone go tsamaya. Ke le go ba neng le tla dumelela gore tlhago e le laoleng. A se mo go polo.
2: Hey, Sesume. Ayo go tsu tsenye metso go mono ke tsore le tsore tsore mono wa tshumo
0: ke go bile go go le bile sente ke a le mo o ma fele lo si dimela ntobe
3: o ma fele lo di tsenye ntse re le utse se tshumwe nna be ke re a itse ke o phela mathiba a mabedi na thata ka lateng a shale ke iting a ka mmere go nka mmere go ene hi try jo phela mathelo a mabedi then ma Africa re phela se Africa re be proud ka sona then di naga ke dingwe le ditjo tse dingwe ke di assignment le di homework ke re no tsodine re ta kopana
0: ai a go ne tsa happiness ne ke tsa ma ke batla go itse o itse gore masatse ke
4: Wena o bolela sehlobo ba momoeng.
0: Hey, happiness. Na batseletse ba tla ba ntshegisa.
4: Ba reng?
0: Batseletse se ba ntshware botsene.
4: Ba reng.
0: Ba re bolela le motho le gore o bereka ka massage. A bolela bohloko ba massage.
4: Yeah.
0: Gore massage a re thusa byang. And a bolela ka mogolong gore a ke fetse.
4: Okay.
0: A bolela ka mogolong gore banna ke bona ba bantsi ba le gore bana le mathata ene ba llela ka teng. O kushisha. And banna ba lang ba sa gone go bolela ka mathata a bone ba ba le stress se sentsi and ba bang le stress massage o kgona go ka ba thusa gore madi a gone go sepela ga botse
4: kana massage ke go thobolla mmele ke yeah bya le bolela ka taba ya go thobolla mmele
0: aha
4: yeah
0: o kgile wa ya we
4: re bitse go thobolla a ka nna na ko re ile
0: maloba
4: ke le o na mmele ke
0: wa
4: ke be ke le ka inna
0: o jo massage
4: Aski
0: wena bo ine le na neo happiness
4: e o ka re ke le na neo a ke
0: ya bo itse tshela na neo na ke rena re
4: e ke taba go thobolla mmele e botlhoka kudu
0: botsa banna ba
4: e e botlhoka kudu e banna ke botse banna ba mara ga botse nka lo khatha banna
0: ka gore ba a ibile ba re bona ka ke setso ba ile ka lebaka la gore tlhago e fihla kwa ya itaola
4: A ke tsene eo nna.
0: No tsana na be kere ke tlo tsiya batheletse ba ba 10 ka ba isha Cape Town no. A ke saya le bona.
4: Bona di ya ga engwane nyana.
0: Na batheletse ba thobela family tlo ba tsiya ga le bona mokopane. No
4: ke kirile ma ba ne kirile ma ina bana ba le ba go ba moku
0: wena. A ke sa bulela ka gore batheletse ba ba nna ba re abanya ke massage. A ke sa bulela ka maina bana ba. Ya
4: ka maina o ke tlo a botsa motheletse. Hey bana ba ba ne maina a manga a buima. Ai, kui metsa bana, mabi maina mangwe. Bona di go lukile wena. Ke tloga ke le boile kudu. Mtheletsi wa Thobela FM ba botlhomo o ka ba go le gona re ke go tamise. Happiness Thobela Market ke yena o ka se yalo mo insaga go. Bona di we. Ke di kae ngwana nyana? Tsedi. Bona di ke lord ke di kae?
5: Di 20
4: aga mogashe o sebe gore ke di kae le khono
5: ke 26
4: mogashe wa o sebe gore ke di kae le khono okay we look it yeah
0: chabela ke motho pele ke ba mogashe nna wena evan
4: o motho pele hey yeah ne a ke tsebe Se chupa na

O si kitiwela go bapetsitswe beraro ka bravo ga iri ya lesome mo tshele tshimo go tlhomo ka bo le gona ke go tamisha mari meshao happiness of my kishu ka ra salma ya sa go ke se pela mmogo ke na le tlhatlha phukeng ya ke ali la mola ke mo tshele tshi wa lena no le mo tshele tshi re tlo ke tlo ba re re ge ka ga salana no le ka mihla ke ba ke ina le yena go tloga gape yale iri e be ile ya lesome gape le ke meraro metsetso ka morago ga iri ya lesome mme re tlo ba mmogo go tlo fitlha ka iri ya pele godimo ga tlhogo re lenaneo le lengwe la go ikgetha ka lebaka la gore re kgaritlhela letšatši ra ba ra tsena letšatšing le lengwe ka lebaka la go lekana le iri morago ga rena um go latela ditorong tšaaka ka sadila dikgare ga ba le wena go fitlha ka iri ya boraro mme go tloga go yena go atla kgopetso mašego ya ka go sagaletše go sele go sagaletše manane wa rena a ne o šalela morago fela bjalo ka lebaka la gore ka morago ga gagwe go namile go tsena tlhokwa la tsela la mesong namile la go fatlhoša ka ditiragaleo tše dintšhi fela tše e leng gore e tla be e be e le tša letšatši ge ke lebeletše mabaka ka papatso bošegong bja lekgono ke tlo boledišana le professor mahlaela go tla ba le ka fano dintlong tša kgašo ke šetše ke mmone o ba lefale boamogelong nna ke sa tla go wena ka di agametse ditlhogopoledišano tšeo e leng gore ga re tlo ba le moeng lekgono motheletše yo mogologologolo kudu motho yo a tlile go kgatha tema lenanegong la bošego bja lekgono ke wena motheletši o tla bo e le dipoledišanong le nna ka ditlhogopoledišano tšeo e leng gore di nepile go tsena ka malapeng le go tliša bokaone le kwešišo ye botse magareng ga banna le basadi bana ka moka bjale le bjale bjale re tlono ba re boledišana ka tsona ditaba tsona tšeo ke tlo go tsebišago tsona mo nakong yeo e sa fedišego pelo wena o ne o dula gona fawe ke rata gore ke tsena ka sealemoyeng sa gago ka koša e re ke bone go na le koša gona fa yeo ke go fago yona tla tshwanela ke gore e be gona ntle le fao ke tlo go opelela koša e ka sebe gona ei nka se tla ka ba le kgetho e tlolo ba gore ke go opelela ke tsebo re ilela ka la e bona ka bogaši yona e bona opelelela batheletše a gore taba košaši motheletše ke kgola gore ka morago ga yona ke tlabe ke na le le professor mahlaela ka madi dintlong tša kgašo ngaka setso go tšofa le zebediela rama makweng o tlo bolela dintlha tše nne tša bongaka bja setso ya ba gore re motheleditše ebile gabotse ga tlo bolela ntlha tše nne ka lebaka la gore ke bone o na le moeng o e leng gore re tlonama ra motšea ra moiša moyeng go tlo fa mabotlatsi a ka fao e leng gore professor mahlaela o mo thušitše ka gona e ba gana fao motheletše wa tobela FM ke boa go wena mo nakong yeo sa fedišego pelo gona bjale ke go fa the commodores o tseba mohlabeletši wa setlhopha se wa kgale the talking horse Lionel Richie gore go wena o re sweet love

0: Moshate watse bole bo ithabisha go tshobela FM level la supena ko kemetsetso e senyane ga biale ka mara ga iri ya lesome re re kitimela papatsong mothele tshe ke tla ba ke buile go wena mpana ke nyo se fetse go pelo
1: Nsangabeso Family Assurance e buile gape iri ka 270 rand fela ka goedi o ngwa re sha batho ba lesome go mo wa bolokelwa ka casket ya mabai bai wa khwetsa go mo ya go nona le masheleng a go reka tsa go ja re letse mo go 084-241-7612 Re morishitse le FSP Nomore rena ke 46076 Hlanganisa Family Assurance Re gona go go thusa nako nye boima
2: Basadi nukengi, limpopo kama shashani, ditabengja, Osborn Farms. Professor Mpilo, ubula koma, ya banna le basadi. Kutoma kadi 19 June, kufitla kadi 18 July 2026. Bana ba mingwaga, elisimu pedi, kufitla kadi mingwaga, elisimu shupa. Baso leti ukumana tumelelo, kutwa kuba tuwagi. Kaukaja foromo ya tumelelano. Kwenyeke ya basa, ya mtuwagi, isipika natasa ngwana. Ba mingwaga, elisimu siswagi, yoko ya mudimu. Matasa foromo ya tumelelano. Ume batla kapukwana wiki. Ubula, senamelwa ke mahala fela mo Limpopo. Dintlha ka botlalo le tsena nomoro ke 071-563-8177 Goba 060-5464-090 Dilo tse ke tsa morena Dilo tse ke melutu ya bompilo Ke tsa umasofa
3: Hello South Africa
4: Na, onele mathata ka kamoreng O tshwenya ke sefola Sugiri, high blood, le mathata a mangwe a semoya, mo profeta le duka o gona o thusa. O ka mo hoetsa mafilong a alatelang.
3: Jenfes, Polokwane, Pretoria.
4: Lo mo leletsa, o ka mo leletsa mo di nomorong tse.
3: 0661-667-945 or 076-116-0218.
5: Ke magona tsohle.
0: Tobela FM moshate watse bo le boithabiso bosegong bjalekgono Professor Mahlaela re ke bone from Professor Mahlaela o na le moeng ya Professor Mahlaela o re tliseditse moeng o e leng gore re ke name ke kgokagantšhe le ena ka mogala motheletše moeng yo re boledišaneng le ena re kweng gore na ga bolela ka wo Professor Mahlaela moeng wa rena o tla rare Professor Mahlaela o motswetse mogola go le kakang ke ba theletše ke ra ke ba empa o re tle gore be le bona ba o ileng gore ba tla fano moyeng go tlofa mabotlhatse ka itse dingwe tseo ba kopane go le tsona ka manga ka go fapa fapana bjale re aba dumelela go dira fela bjalo tata gore na re tshwareleng fao re tshwareleng fawe re namendri moyeng go ya le ka faeleng gore go swanetse ka gona ke a letamiša marimeši ya otlhe tata gore na le go le amogela lenanong le lamo re bogole bosegong bjale kgono
6: tobela re atamiša papa
0: le kae
6: Re gona mo re ka buisa lena.
0: Re gona ke na le Professor Mahlaela ka mo dintlong tsa kgaso le ya motseba.
6: Awo tshwi. Ke papa wa ka mothong.
0: Motho yo ke ngaka ya setso me ba biele tsa nako lenanong le la moremogolo gore re tle re boledišane le bona ka ditaba tsa bongaka bja setso matšatšing a mangwe go swana le bosegong bja lekgono ba tla ba re tlišitše moeng go swana le lekgono ba tlišitše lena gore le tle lefe bohlatse bja gore na ba ka ba ba le thušitše bjang bjalo ka ngaka ya setso mogolo wa ka le ka teadi a lla le tsebane bjang le bo Professor Mahlaela go fitlha ebile le tlono o bona o ka re lena le mathata le swanetše go ya go bona ke theleditše
6: thobela fm ke a leboga ke tsebane le mokgalabe Prof Mahlaela ka borene nke ke tseba gore wona
0: ya
6: ka baka dia gore ke die mmuti wa gore ko tlhakana le yena mogala o ka matshwenyego a kileng ka ba le ona
0: motlhomphegi
6: a ke tlhakana le yena ka gotsa mokgabae wa o botse le ka ganong
0: ikwa o ya
6: ka kwa le nna maikutlo a ka a re e o fitlhile tulong ye botse e be e nyaka
0: le be le tshwenya ke eng papa ge leshala le ya go Professor Mahlaela.
6: Ke ile ka sepelela ke mohumadi ka 2021 awa ka nna ka kotlontse jare ka ya go mokgala o a nthusa gore a nthuse gore ke a nkalafe.
0: Oho, ke a lekwa.
6: Ai, kanteng ei yo ba bothata fela a se a dika mokgwa go tshwanetseng ka gona.
0: Ke mo ka go tlogeng fa o kere le ya go bo Professor Mahlaela.
6: Thobela.
0: Le sepitse bjang go Professor Mahlaela?
6: Ai, o mokgala ke sepitse ya botse ke fitlha kwa wa a nkamogela ka koka ka borutho-rutho ba polelo. Ka baka hwetsa o ka re no ya le ke mo lefatsheng le lengwe. A nna bothata, a bolela le wena. Wena o tla no kwa gore no mo di fitlhile gae ka moka ka thoma gore no taba jaaka ke tse ke tlotse taba šiši tsona tse
0: o lalokologa
6: ya lwala ke tsebe gore bothata keng
0: etsebejaka
6: ka moka tsona di nokile ke nga e bereke dinwa ka di botlhoko ntlhapolo wa dripa di khali di tshe ni lo ka moka ona a ke robale
0: ya le
6: mauto a hana gore be ke lokile go tsiba go loka gore ke lokile
0: ke kusisha semo sewe
6: awa ka mo ke ha wa bile nna o ka re ba sa di se re u tshiri le nna di khanga ntebelela ntebelela ra o mkhala ba isho ke skete se so tshwenyang a se wa la se re ha botse
0: o ya
6: ka le paka ra wa thoma ndere go a ke a tla o tlotse ya di chance di tlo go a la fiwa a wa mola a mpha se a mpha sona ka mala e tsike ka me wa go wa ha ona o ene go thomile o sokola o thoma ka 22
0: e tsya go kwa
6: o ke sa mo ke tsara mo la ke di a ka mo kwa mpuke ka ona ke ja ja no a ke a go ba ke di a le tlhole ka mo ka yona hey ka kwa ke no kono a di lo tsa ka ka mo ka tsona di kore di tlhali tsena ka mo ka tsona kore le kore le lo a ka o be ke sa o kwa lo kwa
0: re bolela le motho yo a fodile go mahlabeng le malwetseng a gagwe gona bja le go ba re bolela le motho yo a kaona fetsego
6: a se ke kaona fa le enke be le gore ya mpona be ke tla tloga ka fofa ya le ka namanyana e fetsa go amusa mo mma yona ya kwa ethimelela e wa ya kwa ethimelela ebile ke bolela ka gore ke thabile le go thaba le lentse be le fao le gona gore be ke tlhakatlhakane ba ke tsegile nete ka mmei fela ke kereye ke ke pedi ke ntse ke nwa dikomikana e ko boelela kwa wena kwa le gaga
0: ke lekwele mongwaka ge re bolela le lena ka sepego se le ena Professor Mahlaela o gona ka mo dintlong tsa kgaso re re boledišane le ena Prof Madumeshe ya ngwaneso ke a go tama le lenaneong le la more mogolo lankwa prof
7: ke a lekwa morenamake a thomeng ke dumediše batheletše ka moka ba thobela FM le lena mogashe le botsweletši wa renaneo magoši le mangaka thobela
0: mongwaka go tswelela bohlatse fa bja monna o e leng gore le mo thušitše o tloga boletše ka nnete ka mantšho a go kwala ga botsebotse a hlakile ka fao le mo thušitšego ka gona Prof Lekano o botša motheletše gore ga botse o ba a swere keng monna wa gabo rena
7: nnetenete papa o tlile a tlhakatlhakane ka nnete ya ka mokgona papa ne a tlhakatlhakane ka gona ne a sa tsebe pele le morago ebile ne a setšhwa sa na tshepo gore na batho ba o thuša papa nnetenete o le a tsena ka kgona go bona bothata ba gage ka mojale malwetse ka moka ke a bona mokgalabe mara ye bothata boo ke bo bonang nna ke boke nete nete le bona ba dumela ka nete ditaola le boneng ka gona ba re awa ke nete ka mogho o e bolelang aka ka mogho ke leng ka gona
0: le rile bothata keng Prof Mahlala
7: ke bone e le taba ya magoma
0: oh
7: ne ba se ba ala fiwa ga botse na pile magoma ba khosetsa maloji a mangwe go dimo so mmele wa bona that's why le bona ba sa kwe gone o kwa gore botlhoko bo mo kae fela e le maoto teng o tlhapologa mola ne go le boima go ja matla o sepela le ona na sego kore ne ba mathata mola go bona e kore ne ba mathata ka gore a wa ne ba la mathata ka moka e ba la ka mathata ka moka mara malo ba nete nete ba itla ke gomane e le lethabo fela mo go bona ka gore nete nete polelo ne se tshwe sona
0: mongwaka
7: e mara malo ba he ba fitla ba no ra ke dieng ke timena ene ke papa o mogolo mara ne ba gona exercise la bona go jamba jamba
0: nna
7: mo mahlong wa ka ba jamba jampi
0: go go
7: ba jamba wa mbona na gore ke a jamba ke ya go le bona papa ba re go bontsha gore ke fodile
0: what about your na prof your na tabe o pele re tlo gaogana le bona ke nya ka ona me ke la ganelela ga nyane bolotsi bona bio go thego ke makgoma bo bolela kudu se chabeng sa sa ga borena e bile ba bolela gore bo sipidishana le ge motho a paletse ke go ikilela bo sipidishana le ge motho a ka ba kopane le motho mohlo mongwe yo a bego a le seemong se sitse go biale le biale prof le ka tlhalosa ga nyane gore ga botse re bolela ka magoma re bolela ka eng seo e le gore motho le gona malebana le sona o swanetse go itshwara ka bogoma
7: go ba o ba fitetjeng ke ba ba baratang gopelo ya ka ya bongaka eno ba re aba hlompheng sejo o hlompa sejo a se o ikilela fela o sanje o hlompe sejo wa la fiwa and then ska re go wa la filo ke moki wa si wa si dia le tsona wa nyama moyi o professor Mahlala re gona go ba o ba tlogang ba tswa di kalafong ba se ba alafiwa ga bose re alafa ka nnete re beka sure motho wa fola ee ntho e golo gore motho a se ka diphelela pelo bophelong ba gage ee bophelo ke ba gago wa lwala wa tswa gore o kopana le mathata a go swana le ona a mago kapa a se wa tlhokofalelwa o tsene poleke e rong gore batho ba ba no o kry-a ba kgona jalo ba majaja a ba sa bolela nnete motho o mongwe a go botse gore ke tlhokofaletswe o mongwe ne o boja ke tlhokofaletswe mara ke alafiwe a se alafiwe wena go thoma kwa dika tsa mmili di sa ofetsela o ska le bala go ya sutu ka re kwana la foka ditumelo tse dingwe magoma ona ba ka gona
0: ya
7: magoma gona ke se sutu fela
0: o ka hokwa magoma a khonwa ke bonga ka ya setso fela tate o re bolela tsana go le yena le hweditse a le siemong se se biang sa bolwetse bio sebe se tsenele tshikudu a sa khone selo ya la se tsaya tlhalositse bo tseneletse ba ka gore ke kwa ga tlhalosa leeto la gagwe la go tlofeleletsa fodile a se re namile le tloga le tsere lebaka le lekalo prof
7: ya bona se segolo kudu re tloga re bone bolwetse mola re bone bolwetse le bona a se ba nyatsa
0: ya
7: la bona molwetse a ka re go kwa ditaba wa mojele nnete le yena a amogela a ba le tshepo ha e tsela tlhara o shumisha ka go tsela o shumisha ka gona o fola ka pila
0: oh
7: e ka pila ka gore pheku ja di tsweri ke tsha o ala fa o lutsi wa yang o bala
0: ngwane sho
7: e
0: a re tloge re le bogata be o re mo le bogela Paulo le yena ka le bakala gore a ke re go thwe go professor Mahlala
7: ke mo we Paulo e le go gona
0: ke rata go tsa sebaka se ke boela go yena tata gore yena papa a ke tsebo gore go ba o ba ikwetse go ba le seemong seo lena le le go so le be go le go sona sa go lwala ka mokgwa o we le khonne go gore tlhalosetsa ka gona le kanya ka gora motho yo bialo a le go mahlabing yena la morala reng gona bialo
6: awa wa fatomo na ke motho o rata o thusa batho ba phele ya le ka nna e ya le ka mogho ke phidile ka gona ka di beke tse tharo fela
0: ya
6: batho ba o ya ke ba tloheli ke a ba botsa ore nna ke tlo fola kae
0: ya
6: a tinya go fola ke le tene nya ka fola le batho ba bangwe le bona ba fole
0: tjaleko
6: ba tshwane le nna
0: age
6: ee o ka se khole ke yona lo ntina le mi wa 82 mara o ka re ke nna mushima yana wa maloba wa mawani
0: o ya
6: ka mogo mmelo wa ka o buile ka mokao nna le nna ke sa tswe gore makgome a na le bothata bo bokaka
0: ka nnete
6: ebile ke sa tswe gore ke yona ne ke no makala le uja ke sa kgona uja ne
0: ke nagana gore yena motho yo o e tate o kwele gore letswa kae letswa ga professor Mahlaela o itšeetše ka tsebe le bolela le sa re le kaone le re le fodile le ka no reng
6: ke fodile ke fodile le pele ne ditheko tša gona ke di fetša setse ke fodile
0: le ka no reng go professor Mahlaela ka mantšu a mabedi
6: ka mantšu a mabedi fela nka re prof modimo a re phelele o re phelele le thobela FM le wena tate Make ka mokgwa o tshwereng setšhaba sa South Africa ka ona ge ke le so wena FM Thobela o mmale papa e nke leso wena wa mphotsa gore go diagalang mo lefatshe nke le sa ka ka tlhakana le prof
0: a re itlogelegana fa o tata gore ena re re molaetša o fitlhile ditsebeng tšeo di kwago ebile ke rata go tšea sebaka se ke tloge ke leboga kudu go boledišana le ena tata gore ena ga botse re le lebogela pholotlhe
6: Thobela
0: Professori Mahlaela lena letla botsa motheletse gore namile le hwetsa gala kae prof ka matsatsi a fe di nomoro ke di fe motheletse a le nyakele kae ka matsatsi a fe prof tia di le theletse
7: motheletse wa rena ka moka ba theletse ba rena ka mokana ka bona ke ba botsa se ka moswane ke la boraro go betwa taola o se ka lesilo ka Polokwane Dale Street house number 94 house Spa City Center ka mora wa building ya Leboa funeral ke ka laboraro re thoma ka 7 re better taola until 5 o'clock thapama ka le phala le ke labone Shongwane 2 Marikana house le mole wa phahla dira ka tsela ya go ya Marikeng gona le board ya ngwala professor Mahlaela labone and then re ya ka Sebediera Rama Makwen ke la botlhano re mola Sebediera Rama Makwen mo khone ya dira ba ja ngkhulu o na le body wa ngwala professor Mahlaela and then re ya Johannesburg ke mokibelo mokibelo mongwe le mongwe re ka Johannesburg mola Crazy Street house number 25 Sambro House re gona mokibelo mongwe le mongwe re bula ka 7 re shesha ka 5 Hammanskraal re gona ka Sunday mola Surman mo change spot ya Surman ona le body wa ngwala professor Mahlaela mo skambane Sunday vuthoma ka 7 ra tshisha ka 5 ri ya ka Bakersfort ke la bobedi ye ngwe le ngwe la bobedi Bakersfort ko Marseilleng after le bridge la Marseilleng ba tsama straight ka right ka tsela ya right straight re gapela ga riba wa upstairs gona le boto ka mo ke mo berekelang gona majaja a beka sport re no ba gona e vula bobedi kwa mhlanga ke monday o mongwe lo mongwe re ko mhlanga mara fela re tsidisha ba tla no fona go nomoro tsha rena di latela 076 51 2 2 2 5 7 0 7 6 5 1 2 2 2 5 7 yengwe ke 0 6 3 3 9 3 2 7 2 7 0 6 3 3 9 3 2 7 2 7 go balwetse ka moka le batheletše ke re go professor Mahlaela ke mowe pholo e le go gona tlhago e tliša bophelo
0: Renard le bogile khutu go bolela channel wa yena prof bo shegong bya le go no re tsela tshweu go ya gae go tlo fitla re tlo kopana le wena nna ko nye o tla go realeboga
7: leboga rena
0: tobela tobela fm mo shate whatsapp le boitabisho
8: San City, are you there?
9: Ziakana mo Sun City. Iwile gape. Ita wichu neka festival ya Moswana Noshi kari 27 June 2026. Mo Sun City Super Bowl. Kerebona di gate. Tibula ka irobe di matapama. Wichu neke mapapa.
10: Kota bishwaki. Kulichana. Enko. Dr. Colgate Mukwebo. Kuzani Shandesh Youngstana Bafiki Zolo Le Baba Mwe Baba Nchi.
8: I say, can you feel it?
9: The ticket is a quota ala or ticket broker 350 rand. The VIP 1750.
8: Ziakala mo.
9: Get it, Ziakala.
10: Mo kgweding ya bašomi Thobela FM e tlhotlheletša beng mešomo go thuša go thola bao ba sa šomego go tlhatlhoša bašomi bao ba šomago ka makgethe le go tšwela pele go šoma ga botse le bašomi ka moka Thobela FM mošata wa tsebo le boithabišo.

0: Voilà que le conseil de Beijing, how deep is your love? Puis j'en ai rafau, hopola matele, j'ai kofile conseil à Joanna Trading. More than one kind of love. Go to FM. Lenano la more. Remo holo. On a le happiness. Job market. Ki shika morofa li a li chanta puking. Ki na mochele chi wala nano le. Biala mochele chi. Arsene di tavin cham. Di aga metsi chamo. Remo holo. Pushirum. Biala hono. Ersor di tabache pedi. Che wilongore. Readi wale la pushirum biala hono. Dine pile kamala ping. Dide pile kama lapeng otu wadi tita wache uri kutlisha chako chona chedimwe di akala chedimwe di tlisha temosho yupta chedimwe ri tuta kachona rinyaka mabaka kukwala ri hotele chemu tele chukura kabo tsebo tsebo tsebo tsebo wena oshadile we vale kubakira mshomo oshadile we baka fasaka siye mosefi hori gore o sale o tsea dipheto tse di tseo ka bophelo bja gago bophelong kolokile motheletse bosegong bja lekgono o re tlo o boledišana ka ditherišano tsa manyalo ge malapa a mabedi a kopana go tlo rera go nyadiša bana ba bona o tlo o boledišana ka tebo ye bosegong bja lekgono diterishano tsa manyalo ge malapa a mabedi a tlo kopana go tlo rera go nyadiša bana ba bona ka seisimane ba re go na le delegation go na le sehlopha sa baga make sese ya bjale se tswile si le gabo se mamang wo le yena go hwetša go ba gabo ba dutsi fase go tlo rera taba ya go ratana ga bana ba bona e bile gabo tse se go ye go tlo rera maikemisetso a go tlo nyalana ga bana ba bona ka ge setse motho tle ba setse ba buditse gore ke bona mosadi ka lapelela le yena owe wa ka a ba tsebišitše gore hei nna ka se kopane le semamang a sere a sere a sere ke moka taba tša rena di fitlhile maemong ao e lego gore ei re ipone re tšeelana mello ya re tšeelana mello re kwana gabotse re kwana ka tše ka moka namile go le go bjalo ditaba di fitlhe seemong sa gore bjale lerato leo la batho ba babedi go swaletše go tlo rerišana ka lona maikemišetso ao a bona a lenyalo go swaletše go tlo rerišana ka ona malapa a mabedi gore batho ba mafelelong ba tle ba feleletše ba nyalane o ka no botšiša wa re ma ke letlhatlha phokeng ka fao le tlišeditšeng tabe e gabotse le nyaka gore botšiša eng ka yona ee re bolela tabe e leng gore le a e tseba motheletše pjale re botšiša dipotšišo tšeo di latelago malebana le sona seo gore na dipoledišanong tše ke ditumo dife tšeo ba gabo monna le mosadi ba di etišago pele dikgatlhegelong tša morwa goba morwedi wa bona ke potšiša mathomo ke e botšišago na dipoledišanong tše ke ditumo dife tšeo ba gabo monna le mosadi kore tšeo e leng gore ba gabo monna ka lehlakoreng le lengwe le ba gabo mosadi ka lehlakoreng le lengwe ke ditumo dife tšeo e leng gore dipoledišanong tšeo ba ile go di etiša pele ba di etiša pele dikgatlhegelong tša morwedi wa bona goba dikgatlhegelong tša morwa wa bona ka lebaka la gore mahlakore a mabedi a ba etiša dilo ditumo tšeo di fapanego tša go tswa ka lapeng le go ya ka morwa wa bona goba ba lebeletše morwa wa bona tša go tswa ka lapeng le ba lebeletše morwedi wa bona di tle nako nngwe di feleletše di thulane go ba gabotse ba bangwe le hlakore le lengwe ka ba labo mosadi go ba labo monna o khwetse ai ba sa kwane gabotse ba sa kwane gabotse ba sa kwane gabotse ka tsona tsewe ba bangwe ba tlego ba di bolele yupsha o khwetse ba bangwe ba tsipeletse ba le fansi ba re e re re ka mokgwao le ka mokgwao le ka mokgwao go tla no dula go le fela bjalo re re ka mokgwao go tla ba kaone go ka ba ka mokgwao khwetse ba bangwe pele ba khorometsana gore a e a go tlo ba ka mokgwao ga botse go swanetse go ba ka mokgwao go swanetse go ba ka mokgwao pele le bjalo putshwa boeti ke a gore ga go ka ba le go sekwane magareng ga mahlako re a mabedi a gantsi e na le go ba malebana leng gantsi e ba e na le go ba malebana le eng batho beso na kgane re nyala bjang na kgane go bolelwang ka mahlakore a mabedi a kopane o lokile ba itisa dikgatlhegelo tsa morwa bona tsa morwedi a bona pele a go netaba ge go ka ba le gore ga go kwanwe mafelelong gantsi e na le go ba malebana leng ke nyaka o botšhaputšhe nngwese dinakong tse dingwe bao ba rerwago kore ke bolela ka lekgarebe le goba lesogana le goba mosadi o goba monna o dinakong tse dingwe bao ba rerwago ba tle ba belaele ka gore bagolo ba bona ga se ba sepetše ditaba tsa bona gabotse na se ka nyaka gore bareriwa le bona ba be le lentšu tshepidišong ya ditaba tsa bona na se ka nyaka gore bareriwa ba le bona ba be le lentšu tshepidišong ya ditaba tsa bona bjalo gona o nkwele gore ke akae motheletši wa Thobela FM o mowe gae o nyaletše bathokore o sepidišitše ditaba tše tša mohutao makga a mantšhinyana tšatši leng o ile wa emela setlogolo sa gago tšatši le lengwe wa emela ngwana a morwararago tšatši le lengwe wa emela ngwana a moagišane ba go boditše gore bona ga botse ba ka ba ba ka nyakang ba ka kgatlhegelang bjale le bjale o di sepeditše bjale potšišo ke ya gore magareng ga tše dingwe gore ge go ka lebaka la gore go beiwa pele ditumo tšeo e lego gore di dikgatlhegelong tša mosadi goba di dikgatlhegelong tša monna na di tle di thulane kae le be le hwetse le sa kwane go na le nako ye nngwe dipoledišanong tsona tše tša mohuto o ke bolelago ka tsona o hwetse mahlakore a mabedi a sa kwane hwetse mahlakore a mabedi a sa kwane ebile a sa kwane go ena le taba ye nngwe ba sa kwane ka yona ba sa kwane leganyane e re ko go fe mohlala gore mohlho o mong ba ka no se kwane ka eng ba ka no se kwane ka seroto ba ka no se kwane wa tseba wa hwetsa ba sa kwane ka seroto gore le reng wa hwetsa ba sa kwane ka seroto gore le re ngwana ka motlo o nyalwa ka bokae morwa rena o nyala ka bokae aowa lena fokotsang aowa nna re kgopela gore le ye fase le ye fase ba le ba re aowa ebile ka yona e re tloga re le kwetse bohloko kudu ga botse ebile ge le bolela ka mokgong re le bontšha mabaka a le re le sa re fokotse le re dia gore ai man re ikwe ka mokgoo mong ebile re re gabotse ebile re re re namelele ka dikete tše hlano ae ka gore ka mokgo lena le bolelago ka gona e keke go o ka re ngwane o wa rena o le motšea ka bosese goba letšere lapa le la gabo ka bosese goba le re bone molahlego go ba le re bona eng a wa ibile ge ba be ba rile diranta tse dikete tse masome a mararo ke ra diranta tse dikete tse masome tharo 30,000 ba re gabotse gabotse ibile re be re re kwala botloko a inamelele re diranta tse dikete tse masome nne hlano 45,000 Kel a se di taba tsona tseo fela tseo nako ye nngwe go na go le go sekwane ka tsona a se tsona tseo fela go na le tse dingwe tseo e le go gore lena le nyadisitsego batho goba lena le ile go laya la emela goba laya la rera batho le ditseba bokaone gore di na le go sepela bjang goba di tle dikgakgele ge di tla kae pele dipotšeno ba tsona tša gore nna dipoledišanong tše ke ditumo dife tšeo ba gabo monna le mosadi ba di etišago pele dikgatlhegelong tša morwa goba morwedi wa bona re a botšiša le gore ge go ka ba le go sekwane magareng ga mahlakore ya mabedi gantši e na le goba e na le goba malebana leng ra ba ra buitša le putšengwe ya gore dinakong tše dingwe bao ba rerwa go batle ba belaele ka gore bagolo ba bona ga se ba sepedišetša ditaba tša bona gabotse na se sekanya ka gore bareriwa le bona ba be le lentšu tshepedišong ya ditaba tša bona di go se boneng go swana fa ka nako yona yeo ya ditherišano nako e nngwe go feleletša nako nngwe go ngadišitše ba bangwe ba eme ba re re be re sa emeletše bjale e reng re wa ithera pele hei re re be re kwele morwa rena hei re boledišane ka sele se hei ka nnete re be re sa emela tšeo re kopanago le tsona bjale le bjale motheletše ditaba tše ke di agametse ditaba tše ke di agame ba bangwe ba tla re go tloga gona moe ba se tsoge ebile gape ba buile ba e ba botse morwa wa bona ba re wa tseba keng morwa a ba go nyake ga botse ka kuane a ba go nyake ei ka mokgo re bone go ka gona go ka mokgo le ka mokgo le ka mokgo a wa tseba keng e no nyaka mosadi o mongwe ya bo maleng ba bangwe ska goela bo malome eupša meloko ye mengwe ba no o tloga ba go eletša gabotse a-e pele diphapano tseo re bolelago ka tsona ke file mohlala ka wa seroto fela go na le tše dintšhi tšeo e lego gore go na le go sekwanwe ka tsona o hwetse go thulanwa ka tsona kopanong ya malapa ao a mabedi e le ge ba bangwe ba re a oape ba ka se re ka mokgwa a bangwe ke re morumi wa ola go tla re go emaema a fela a boela morago a fela morago gape ba re ba re aoa ba botse ka mokgwa le ka mokgwa le ka mokgwa aoa ba botse ka mokgwa ao go fitlha ebile ba re ao a re no kopanang a re kopaneng taba a baromiwa ka gore re e bona o ka re a e re šomele a ba re no le botse gore ga botse rena re tlile ka difele lena le re botseng gore nna kgade banna go kgakgela kae motheletše ke taba yeo re itlisitše go bošegong bja lekgono re ratago go bolela ka yona ke bolela ka taba e leng gore ya tsebega le nyaletše batho le tseba tabe gabotse e no ba gana fao
1: Afrika borwa go ya Botswana.
2: Go tloga Botswana go ya Congo.
1: Go tloga Congo go ya Namibia.
2: Go tloga Namibia go ya Zimbabwe.
1: Go tloga Zimbabwe go ya Swaziland.
2: Go tloga Swaziland go ya Lesotho. Go ya Lesotho.
1: Tumele FM e re ipsine ka kgwedi Afrika. Kgwedi ya go ikgantšha ka bokgwa.
2: Le lehumo la kontinente ya Afrika.
1: Tumele FM.
2: Mošate wa tsebo le boithabišo.
0: Nnete gona ke moo re le go gona o seka lebala motheletši wa Thobela FM gore ka mokibelo ya Thobela FM le Palapala FM di tlabe di kopane tshe khasho le nanong la Africa ya dinale di kimotlo go kopana le nna happiness tsa mamake ke na le bomphone fali ba ka fa le Palapala FM re tlabe re kopane tshe khasho ba tshele tshe ba Thobela FM le ba Palapala FM ba tlebe ba le goti goro ya Palapala FM we kware le mmogo goro ya Thobela FM o no kware le mmogo pele e tlo no ba tabe bialo ka mo kibela wona wo kulukile mbale bana le tabe re boledishana go ka yona motheletse ke nya ka go buila megala 0860002452 dipuche sa le tshedi ntshinyana tse o ketlo go latishisha ka tsona e le gere tlo nya ka go bona bohlokwa hlokwa hlokwa hlokwa hlokwa hlokwa ba dipoledishano tsa mohuto le masaidi ao ana go le go ba gona male na le tsona dipoledišano tsona tseo ga malapa a mabedi a sa kopana la mathomo ba tlo o feleletsa ba sa kwane wa tseba ba sa kwane ke re ba sa kwane go fitlha le lengwe lapa le tlo gore ai a bjalo gona re kwele a re le kwele re ne re sa go ikgopola re sa go e nagana re sa go boledišana le morwa wa rena motlhomo le ba ka gae ba gabo lekgarebe ba gabo mosadi le bona di tla sala di batletse dimpa mogongwe go ya le ka fao e leng gore ba bo monna goba ba bo lesogana ba tlabe ba boletse ka gona ke bolela ka taba e phelago yeo mabakeng a mangwe ebile e fapantšhitše go malapa yeo mabakeng a mangwe ebile e dirile go gore ba bangwe bona ba se sa boya e be le ona ba etse ruri ga re rate go kapa bjalo go diaga metse ga re rate go kapa bjalo a re lokišeng tabeng nke re kweng gore eng ke eng ke tshe mo tshele tshishiwa arlochi Thobela FM mo shate wa tsebo le boithabiso ke botsimegala go 0860002452 tsa go tama mo tshele tshi
3: tsala ya rona tama ke le kae
0: re bona tata wa rena le na
3: nda tetse le Muhammad Skrala
0: ke go tshele ditse
3: nda tama ke hona le ka sanfe person ka mo tuta ba tsa tirisano ya mahadi kana nna le khunadi ra itse khunadi wa itse gore potata ka di eme yang that's number one
0: yeah
3: ena ha o fitlha ka tswa make are mama ke hape ntate tsebe 1 2 3 mara ha e mapila mara ona o ikemiseditse
0: ke tele magala a gago wa tseba ei a o
3: ntshwale nangutlwa yana
0: ya ke a go kwa upša ei a o ntshware ga botse ne
3: Okay.
0: A bolela ngwanetsi o ka re kwala boka o ne bya le bolela.
3: Ke re kana khuda re ha tshwara ga mama ke tsanda ba botsa ga mama ke ra wanda tsela ha ha e mapira ka mo dipotle mara o ikemiseditse yena ke mo tshwanda te o siame.
0: Go gore tata ba e ka se be ya chelete fela. A re ska itisha mpile ya chelete fela. Le gona re bolela ga botse botse ka magadia. Go lukile re ka bolela ka one. Eupša. Ke nyaka re iphatlalatse re bolelele ka tse dingwe diphapano tseo di ka diago gore hei go se kwane ga botse magareng ga matlhakore a mabedi gantši matlhakore a mabedi ka legatong lona leo la ditaba a na le go se kwantshwe keng ba ba emetse morwedi a bona ba ba emetse morwa wa bona
3: ba lapa la ka matsele se ba sa batlang ba batla makoti o e leng gore tla tlhongomela mmatsele and anong mmatsele go tse dintse a di bonang tse e le gore ampoleele tsona ka makoti a gae and ba ba bo makoti le bona go na le se ba se lebeletseng gore mara monna wa o tla tlhokomela ngwana ena

0: potšišo ye nngwe malapa a mabedi gantšhe ga a kopane ba thiane goba ba reane goba ka nnete ba tlile ka botshepegi bja go tlo bolela ditaba ka botshepegi bjo bo feleletšego bja go tlo tshepagalelana ba ntšha sa maikutlo go sena seo ba se fitlhilego goba ba tla ka maano a gore re ba lebeleleng ge ba ka re rere ge ba ka re rere ge ba ka re rere dipoledišanong tsone tse di bjalo
1: ee tsona di gangata e ba yalo go na le ba ba leng they are playing mind games ba they are testing the waters gangata go testiwa di waters ba makeba ba batla go bona re mare ba kwa tseleba ba ka reng ga re ka riana ya the so kry theosa di tsaya the whole day and problem-e e le e nnyane but malapa a mang ga a le mo isosewane gore kana ngwana ga re ka mo senyetsa o ka etsera se ka tlhola nyala ka moso
0: wa tseba ke go thaletse gore go ra le kwa dipapadi tsa menagano mind games are being played there I don't know bolela dipoledišano tse ke botšiša potšiwe ke rena ba tla dipoledišanong tse ka botshepegi bjo bo feleletsego bjalo gore ae go ralo ka dipapadišane tša menagano e le go seo se nyakegago ka nako yewe goba gone o nyakega gore wa tseba ka moka ga rena re bulege re tshepagale re bolele seo e lego ditaba tseo re di tletsego ka botshepegi re sa ralo ke dipapadišane tša menagano eupša re nyaka go tlo nyadiša bana ba ga go kaone go go ka ba bjalo goba dipapadišane tse tša menagano di nyaka eng
1: ke bona bothata ba gore ga go ka bolediwa taba yeo ya mo tafoleng ntho e batlang ke di-blessings bana ba godise difane sefane se segole go be le taba e beye mo tafoleng ba be honest re be honest then go be le di-blessings because di-mind games di endapa di senya morero o tlabeng o godisa balapa le itseng akere so tse tsa go ya kwa lekwa tsa gore di-mind games di a tlogeliwa ga o beleliwa taba kana re batla ngwana o a nyalwe re batla batshele le bona re be family re kopane unless e le gore go na le o e leng gore a utlwa re le o mongwe bothata go ba gona moo mara ba sa buita
0: ngwaneso a re kwe ba bang gore ba reng ke go kwele
1: tobele
0: tobela FM moshate wa tsebo le boithabiše motheletše madime show a re loche re gona re ka buša lena kgaetšedi yaka
2: gona ke tse ditšhere tse tharo
0: ya
2: ya mathomo ya tumo
0: ya
2: ke bolela ebile ke ka ona sontaga se
0: ke
2: mmago le sogana
0: o le mmago le sogana wena
2: ke sa ile o tseba ka lapeng ya mathomo nna ke le mmago le sogana mo ditumong ke duma gore mora wa ka a sware mosadi wa gagwe ga botse and then ga e tla ka mo legarebeng ke duma gore nna le legarebe re be bagwera a ke nyako gore ngwana motho a re a tlo dula le nna gote a tlotlobane a sa lokologe ke ditumo tsaka tseo ke pedi and then ya bobedi ya gore go ka fitlha mo e leng mo e leng gore ga go kwana nna nkatse nna ke tlo ne go bolela ya seroto ke nnagana gore go ka ba le go fepane ka taba ya seroto and then ya boraro ya gore
0: ke re bolela ka seroto nna le wena seroto se se re go bolelwa sa fatlhelelwa seroto se re go bolelwa sa fatlhelelwa na goba e no ba gore seroto se se were lefile goba se a fatlhelelwa mo le lena le ka ntšha go maikutlo goba le ge motlho o mongwe ba ka se se fatlhelele seroto se eupša go dumelelegile gore lena le tlile go le ka ngongorega goba la ntšha maikutlo ka seroto se a ke se ka re la ngongorega eupša la ntšha maikutlo ka seroto se
2: le a dumelela gore le ntšhe maikutlo a ke le tseba potla ya morwa lena
0: e le ntšha maikutlo le reng le re ae seroto se mane ae ra se rata man yaano ke sona goba le

0: قالوا اخوانا اللي تشوف بماله قالوا ولا اللي قالوا اخوانا اللي تشوف ولا اللي وانا رأوا يا رب الله يا رب نرخونا وتشامو
1: ولا تسمى بولل يا كي يخلو بشي قبيال هون يتلا باغورين na seruto sona seo ge baka malapa a mangwe a re mola a beile seruto ba le botse seruto ba re ebile ba bontšha botho ba le kwetse botlhoko lena le leka seruto le bakgopisi ba re ebile re ka sere re le kwetse botlhoko la ba latla la re botsa gore seruto se ke moka la emiša maikutlo moo ba ba ba raye gona re boeleng serutong sona sela ga botsebotse bere re nyaka go se bitša ba boela go sone ge ba ba rile diranta tse dikete tse masome a mararo 30,000 rand bana ba ba raye no gona a re no ilesang go diranta tse dikete tse masome a mahlano ka lebaka la gore lealla mola re le kwetse botlhoko mola ga botse seruto sa rena e le se
0: marakiri wa lega bare kwetse bo tsaka no bo bona bare bare kwetse bo tsoko mara ba sa tsebe potla ya rena itse tsone tsho go dira gore re tshulane gona
1: go gona fa o ke gona gona fa o ke kenya ka go tseba kenya ka go tseba ba nna le basadi bo tshego mbya le khono ga botse ba ga bo mosadi ge ba bia se roto ke taba a bona gore ba tle ba le naganele gore lena potla lena ke ka kang e ka khonang go ba wa bona morero ke go itebelela gore o wa rena ngwana ka tseletseletseletse go ba ka maikutlo a rena re kgotsofala ke ge seruto go ka tswa sa gore gana fa ba tlhatlhwa keng ba tlhatlhwa ke maikutlo a bona go ba ba tshwanetse go tlhatlhwa le ke go le naganela go ba go le tsebela gore le swere bokae go ba le ka kgona bokae
0: ba santse re ba tlhatlhe ke gore re tsebela gore re ka kgona bokae ba santse re ba re tsebele
1: ba le tsebela ba le tseba kae
0: a re tsebela ke re ngwana re nna o phela le morwedi ya bona ngwana re nna o phela le morwedi ya bona ba re tsebela because morwedi wa bona o a tsebe gore a wana ba re tsebela ntate ga ona ra
1: bjale e re ko go botse ke botse shataba e ke tseba ga botse e le taba ye yona e re e bolela go nna le lena e le go ye ngwe ile go yaka ya tla ya ba gona ya bolelwa lenaneong le go ka gopola manane go a go feta re ile ra ka ra ba le taba lekgarebe le tlile lenaneong le lela a belaela ka gore lesogana la gagwe o biditswe mašheleng a godimo kudu ao yena a ka se kgonego ka gore yalo o bona o kare yena o tlatla a phonwa ke lenyalo a re ga a re o leka go eletsana le bo malome ya gagwe re be re tloga re ena le malome ya gagwe fa re aum ba moraba ra oo mapele mapele mapele mapele o ka se ithere o ka se ithere wena ye e le setše rena e le setše rena le re ura ra ukwile upja o ka se there upja itswa go yona ye ke ya rena bjale a re mohlomong o tsene ka lapeng le le bjalo le leng gore a le tlotlophela le thele tse ngwaninyana a ba ra re sa gore le gore le gore go ba mosadi o ba ba morerago bjale go ke ka lebaka le o kere go tshwanetse go diwang ka fase ga seemo se se bjalo
0: ke mo go santse gore pitso e le botsego ya boraro o reng ge barediwa ba na le tokelo ya gore le bona ba ka tsentšha polelona ke mo go tsena go santse go tsene morediwa
1: gona fao yena motho o ke bego ke bolela le yena o ba a re bagolo ba gagwe ga se ba mo sepidišetša ditaba ga botse ka lebaka la gore ba turetše goba ba bile ka godimo ga seo e le gore wa gagwe a ka se kgona bjale re botsiša le putsitso bošegong bja le kgone gore na ge e ba ka nnete re tlo gore ge ro rera batho eupša ba tla ba ikwa o kare ga se re ba emele ga botse ke botsiša putsiso gore na ba swanetše ba ka ba le lentšu leo le swanetše go tseelwa tlhogong na
0: ba swanetše re ba be ke lentšu ntate mae
1: bjale ge ba e ba le lentšu ge ba e ba le lentšu go tswa putsiso ya gore na le a ithera
0: are ithere a kere ke nna ke tsebela ke nna ke tsebelela go lesogana la ka ntate
1: mabjalo le gona fa o go tlo tswa putsiso e nngwe ya gore ga botse botse ge monna a nyala o swanetse go kwelwa bohloko bjale eo ke e botsiša wena ge monna a nyala a re o nyaka mosadi monna setse a nyaka mosadi ka gore go tswa kgopolo tse pedi kgaetsedi yaka go thoka o nyaka mosadi o tla dia leano go fitlha o mokgwetsa bjale lena le bolela ya ge rawa a re mo tsebeleng re tsebeng gore a ka kgona bokae jona polelo ya gore monna a ka kgona bokae ke a sa malapa ka moka a kwana go le ona ba fela ba re go o nyaka mosadi o lebane le gore re phethela ka mogo ba re wa inama sa go tshela bjale mo ga go kwale o ka re se a inama sa go tshela o ka re ukwelwa botlhoko bjale ga botse banna le basadi bosegong bjale gone re botsana e fetaba wa inama sa go tshela goba ukwelwa botlhoko
0: nna ke re fanetse re ba mokwele botlhoko ntatemate a ke re ga re nyalelana a se gore realwa apagare sa kwalane botlhoko gore a re realwa a re nya kore bana ba batle batle ba phele gabotse ba phele ke ra gore realwa nna ke naga re fanetse re fanetse go bele kwele botlhoko
1: wena ore go swanetse go bele kwelo botlhoko ebile ore moreriwa kudu o wa mosadi o swanetse a bolele le bagabo gore wa ka ka kgona bokae eupša wa ikwešiša gore malapa a mangwe ba e gana tabe ebile a banya ko o kwa le lentšu yo ebile papatso e re tshwere o lokile kgaetsedi ka ke go kwele
2: Jo, bjalo gona mathata a gago a fedile ka lebaka la gore Dr. Mphelo Masupa ke ra Professor Mphelo o re lebelela nna fela bolwetse bja monagano sefolane sejišo o bagane o tlhoka thari ka nako engwe wena monna gešo o ka dikhumana le gore a o kgone go lemašhimo ga botse Professor Mphelo o re ke kgona go thuša ka ditlhare le tša go phagamiša kgwebo ya motho a ke palelo ke selo le go thwasiša ke a thwasiša consultation fee yaka e no ba 400 fela nteletše mo go 071-563-8177 ke 071-563-8177 ke Dr. Mphelo Masupa dilo tše ke tša badimo ba borena
3: a o na le kgobalo ye e tlhotswego ke koloi mpi ya go bethwa go alafi ya bošaedi go thuntšhwa go welwa ka moleteng o sa šhireletšwang mo seng phoso ya gago goba o tshwere wa tlhatlhelwa mo go seng molaong e kopanye le Mphela and Associates boramelao ba maitemogelo a godimo re kgwetšagala 30A Bordenstain Street office number 2A and 2B RS Chambers Polokwane o lefa fela ge o atlegile molatong re leletše mogala go dinomoro tše 015-010-1176 goba o ka SMS a lentšu le law le leina la gago go 48390 Mphela and Associates setting the law in motion go na le mabaka le dipeelo
1: Tobela FM mošate wa sebelebe thabiša supenako ke metsetso ya lesomete ka morago ga iri ya lesomete happiness tša bomake ka rasa alemaya sa gago motšheletši re ko go botse taba re se re go fa taba e re se re go fa botlhokwa kudu re ko go botse gore ka malapeng a mangwe go diagalang ge ba nyadiša motho ba rera motho a kere ba rere ya go rera a ba nyake lentšu la gago ba re o ba tsebišitše gore o na le motho o nyaka go go nyala goba o nyaka go nyala o bone motho o nyaka go nyala sa gago o tlone o ba tsebiša gore ke ngwana mang kae o dula kae engengengeng ke ra wena kudu ka mo basading ka fa gwa felela fao go tlore ke kopane le yona gabedi lenane o nnona le mo go batho ba bagolo ba bego ba re ape a re tlo o kwa ka wena ge e le gore wena o tlo inyadiša goba o tlo ithera gona go lokile rena re botse re sepele ba tšea ditaba ka moka ba tšea marapo ba tšea marapo ba senya ke go kwa selo go wena ebile ke gopola mo ngwe ba be ba itišitše pele taba ya gore wena re o godišitše re dirileng dilo tše ka moka gona bjale go nyalwa taba ke a rena rena re o boledišana le bale wena re tlo go begela eupša ka go le lengwe ke tshwanetše ke dire temoso ya gore go na le ka malapeng a mangwe mo e lego gore ke nnete ba tla boledišana le moreriwa ba nyaka go kwa gore o bolelela bolela kae ba theletša le dikgatlhegelo tša gagwe gore ge bo moemela kore ba moemela ba moemetše ka la gore le yena o na le gore ba emele ditaba tša gagwe ka mokgwa a nyakago ka gona ba bangwe batho ba bagolo a ba ibone ka mokgwawe tša gago ga di nyakege go no rerwa taba go a felela fao le go le bjalo a se tabataba ke o re e bolelago segompialo gona mo re bolela ka malapa a mabedi ge setse a kopane gore a na le go ngangana kang ba tshwarana kang e le ge ba itiša pele ditlhologelo tša ka fawe le dikgatlhegelo tša ka fao ba emetšego ngwana a bona ka gona ke seo re se bolelago bošegong bja lekgona kere ba na le go tlo se kwane kang batho ba babedi ba goba malapa a mabedi a dipoledišanong tša bona ge go ka ba le go se kwane e tla ba e le kang gona wena kgopolo ya gago ke e reng ya go akaretša moreriwa gore le yena a be le lentšunyana re ke tope motšheletšio a re lotšheng
4: ya teng ntate make
1: le kae
4: a re gona ntate make
1: re gona motlhompheri
4: ke mogane ka mpumalanga
1: ke letšhele ditše
4: ntate make re setse re tla ga taba tša go rera e nna ke bolela ka letlhakoreng la bomonna ge ke fetsa ke ba roma ntate make ke ba nna le molekane wa ka re kwane ebile re feditše a ke mmotsa ke re wampone ore ke rata kae le kae a re ke a go bona ke re mara ga geno oltibeletse ba ka mplaka bo kae ge ke ebjakanye ke fofa motlhala a ka re bona ba ka go bolaya mmebe ba go bia molaga 45,000 re lebeletse le ye molaga le nna ke taba ke lebeletse gore aua phela re bolela re lebetse kaya ke re nna le ene ge re bolela re le bjale ga ka re aua 45 mara ke tla leka gore ke tshisometse ka moga bo mmagonyana ore ba ye fase ke moka le nna ge ke bona e le so ke e bona le nna e ntumelela gore aua mara go ongwe wa resa ke no fika ga malome ka ba laya ka ba fa ga botse ka re ka idea mo kare e re ke le fene 45,000 no istwali swere ke mo ka le re 10,000 ye le sware ka thoko gore ge ba ka re ba ngana ba re so le da le novia so le fele le gona mo
1: tabache o ra gore ba geno ba tlebe ba di sipidishitse lo wena moreriwa
4: re tloga re di rerile ge ke tloge re tloga mo ge ba e tloga mo ba ntšhia ba ile go di rera ba tloga re di feditse nna le bona gore wa bona ge ba ka tloga mo ge e ka pala mo a ke sa tseba kane nna ke a gona ke tšhelela gore ke ba botse gore nna gape le motho a ka re kwane so kane e ka justmetao le bona ba thelela ke leleme ka ko ba bolela so ke sa botse ke re ee nna ke feletse gona mo
1: kokore ngwane semputse fa mabakeng a mangwe mabakeng a o nna ke a kwelego gobe go ganetswa basadi ba gore ba ka ba le lentšu go rerweng ga bona pjale a re retolole re lebelele ka mo banneng banna ba bona ba dumeletse go ka tsentšha lentšu le go ka tlhatlha ditshepidišo tše le go bolela gore le ntshepidišetše tsona ka mokgwa le ka mokgwa le ka mokgwa ba dumeletse bona
4: ntate make e ka ba monna e ka ba mosadi ntate make o dumeletse gore a ka bolela le ba gabo pele meloko e ka mmele e kopana gore ke kgopela gore le se ka lantere la phoso lo jaaka kere la bona seemo ke se lena le ntshipositsa tsona ka mogo fela kere ka le bomaloma rena ba nna le bongangedi ntate make o se ka lebala
1: ko ka mantšwa mangwe gore putšišo yone e ke e botsišago ye ya boraro gore ka le bakala gore go na le ba bang batle ba le ka gore ba go le ba bona se ba ba sepidise tsa ditaba ga botse o ra gore e ka ba monna go ba mosadi o swanetse gore a be le lentjunyana la gore ke be ke rata go ka ba ka mogole ka mogole ka mogole ka mogole pele batho ba ba golo ba o ba ikusisha gore o ka re motho o a ithera ba swanetse go botswang
4: ntate make gape mo ge ba ka re wa ithera ke se ka lore e matile ba ba tlo nyadisa a tloga ka kua ka mo re ba mmileng gona a tla ya tsena ka mogare ga wa wa pele le ntshinyetsa o bona mo wa ithera yana ye ya gore o e bolela le tswadi gore o e bolela le batswadi ga ke re pele ke tlotseng sa malomo ke thoma ga motswadi wa ka ga mme wa ka le ntate wa ka ka ba botsa ka re gape ke bone tsa go bona ka kua ga ntate make jale ke nyaka gore ke dire so dire so ke dire so ke dire so le bona ba tlo ba ba mmone gore aowa gape mogano tsere moro ya ntate make and-e gape ga wa ntate make le bona seemo sa bona ke se se so bjalo mora rena ka nyaka kua re tshwante re eme re dira jang ke mo ka ba botsa malomo aowa gape motlogale nnesu ore o romulane ka kwa ga ntate make bjalo o nyaka go dira gore go be le kwano bjale re irera bjang le bone go ntse ba lebele gore gape ntate make ka kua o ile re emisa ka patla le tšase bjalo
1: bjale theeletša go na le gore go le bjalo a kere go lokile o boletse le wa gago gore nna nka kgona boka le ena ka kwa ga gabo ba boditse a gone taba a gone taba lena le ikwaletse ka mokgwa o ba geno ba tloga ba tse bjale ba ya ka fale ge ba ya ka fale ba geno bo o kopana bjale le batho ba bangwe e sego batswadi ba wa gago fela le ba bangwe le bomaleme ba gago le borakgadi ba gago ba bangwe banama ba fitlha gape ba kgone go di fetola gana mo banama ba re le re bokae aowa ngwana rena gape hei wa tseba a theko fase go lebja ba fela ba šomiša lentse le gore hei a tšhipi ka mokgwaowe le ka se re 25,000 le ka se re direntse tše masomepedi tlhano ae ke moka ya thoma go namelela ka yona nako eo pjale ke mo gantši go tsoga go mohlhomong dingangišano magareng ga malapa a mabedi gona fa o go tswiwa bjang mo e lego gore go tswelela seo lapa le lengwe lebego seo lapa le lengwe lebego le sa se letela
4: ntate make wa bona gona mo o ebeile gabotse gape mo o tsere gore ke mabaka la gore gona mo go ba go tsentshitswe le o tsebe ntate make go tsentshitswe le mabaka gore le go rutega ga morodi ya goba go rutega ga morwa gona mo dilo tseo di a tsena mara gantsi di gatelela ka mo ga bontate a di tsene mara ga bomme ge wena o nagana o ntegile mara ge o ye ka kore ba raoa gape ngwane a re na a thita o re mtsentse sekolo o na le diploma o na le dimi ba jebale ntate make go tle go fitlhe moege ba le kaltantse ke ya go reka koloi ke moka le wene bjaloetlogo a kere ba tle go busetsa ditaba gale nto e santse re ba ilebelele batswadi ba rena go ba bona bomatsela ba rena ko gore nto e re ba rolelela go yone gore ba ele e dira ko ba seka ba dira nto e kare ba itirela yona bona a ba gopolele gore gape bana ba ge ba romile ka moo re ile kopanya family tšete pedi ka moo re nyaka gore ka moo go lelapa le ka moo le golapa gore nyaka gore le rena lapa le rena le bonaka le gore moredi a rena le rena a le ditlogolo a re be le ka mo ka moso a be le motso o tagilego ke nto e santse re bona le mabaka a bo monna le bo motsadi gore go dira bjakane gantsho o nngwe a gona kole
1: botlhokotshwaragana fao ke nyaka go ruma le wena ka go bolela mantšwa nako yengwe dipoledišanong tse yona tšedi bjale ke botsise potšiso ya gore go lokolegelwane moo e lego gore ga go fitlhwe selona o tla hwetša ge go etswa setlhopha se sengwe se ya ga bo moketekete ebile go etswa go bolela gore gape le e le bolela gabotse ba se ka ya ba leradia ba šomiša lentšhi le go ropa ba se ka ya ba leropa e le go lentšhi le lengwe lego le bontšhago gore o kare dipoledišano tše ga se tšeo di edilego gore yane goba go theane gore ge go ka thwemang o tla re ke moka go a feleletša go le ka mokgwa ya ba gore ba bangwe ba radile ba bangwe motheletšo mongwe o boletse gore go na le dipapadišane tša menagano mind games mo e leng gore ae o ka re ba bangwe ba nyaka o fikietsa ba bangwe ka sesengwe ba bangwe ba fikietse ba bangwe mo e leng gore mafelelong o hwetse e le gore ebile awa letlhakore le lengwe le ngadile ke nyaka re bolela ka yona taba ba na le go fapantšhwa ke eng le ge e le gore ditaba di tlebe di sepetse ka mogo go kwanwe ka mogo o
4: ntate make gona mo go fapanwa ka fa faro go na le go tlhokega ga nnete kane ntate make ka morabo monna wa ka go mosadi o kry-a go na le taba e ba e fitlhang ntate make ke moka lapa le lengwe le yakaile le na le tsebo e feleletsego rae gape motho le rile monyala mara fela kane e re ke fe motlhala ka gore ba ile nyala ba tseba gore gape motho re ile monyalang ka kua re lo mnyala motho ba le gore re monyala ka ngwana
1: ke tshwaregana fa ngwane eso ke kgatlhana le moyeng ke leboga kudu go boledišana le wena
4: ke a lebang tate make
1: hei hei ya a re botšheletše madimaši ao re gona thata gore ena
5: re gona
1: age
5: ntate make wa tseba gore makatšing a go le kgomi ga re ile o nyala batswadi ba bana ba no bolela ba fetša polelo le gona batswadi ba bana ba no fetša polelo rena barongwa ra tloga gabo re ra tloga mo re tlogago gabo lesogana re swere lengwalo la gore batswadi ba kwane
1: ya
5: rena re foiša molao fela le pampiri e re tlogo ba re swere re ya ga bogareng ga re sa ya re ilwa ratharata ke le dintšhi tsele tsa bogologolo ba bago baya bagonyana kwane ba ba raka ba ba gomišane aowa batswadi ba no kwana ba le four ba fitša polelo rena ba rongwa re ne o tloga re swere pampiri gore batswadi ba boletse komo ka go fedile re na re phetha molao
1: bjalo ngwaneso a re bolele ka seo se diragalago motlala gotlhe seo le se bolelago a ke se gane se ka ba se le gona se diagala fale le fale fale le fale a re bolele ka ye ya tlwaelo yeo re e tsebago go sa rerwago motho a re bolele ka yewe
5: ngwana ga a tethere
1: ngwana
5: ga a tethere masolo a mangwe o hwetse mo kile go ka go bona a ke no swantšha gore lesogana le garebe ba rerile modiro ba tloga ba ya bantšha 20,000 rena ga re fitlha mo komo ka rere re thoma 20,000 le re a e rataganya gore e ke ya go tseba ka lapeng e ke ya go dira eng e ke ya go dira eng ga re fitlha kwa ga bogarebe komo ka rere rena re tlo re swere 15,000 ai komo ka garebe e thoma go phetla gore aowa gape re tshwedisa 20,000 maabane bankeng go ba tsona tseo tsa mohuto tseo e lego gore go ba dingangišano
1: ke a bokwa
5: ee jalo go feditse ngangišano tse ke ka mokgolo ke go gotsago ke re matšhing a bolekgono monna ke go bone go gontšhi batswadi ba ne go fetsa polelo ba kwana gore rena re le bagamake re letlela ka 10 rand re feletse re feditse ba lena le bona ba kgotsofala rena ba re neya tšhalete e lengwa le raspain
1: nna ke e nyaka ka mokgwa wa tlwaelo mo e leng gore o na le go tsoša dingangišano ka gore ke ona mokgwa e leng gore o sa tile kudu ke re nna gona mowe dingangišanong tšewe goba dipoledišanong tšeo diphapano gantšhi di tsošwa ke eng mo o tla hwetšago aba letlhakore le lengwe ebile le boetse morago le re ai ge e le gore ka nnete go bjalo tše di tla re palela tše gapa-gapa gona malapa a mabjalo ao a rego ga a fitlha ba re o hwetse lesogana le ba romile letse ba dilo di tlo sepela ka mokgo le ka mokgo le fitlhe le hwetse batho ba bangwe ba bangwe ba romiwa ba gagwe babe ba eme ba re yo aowa ka nnete ge e le ka gore ka nnete go ka mokgo gona rena tse di tla re palela go tla ba go diagetseng lapa le lengwe le le bjang goba le bolela eng e ka ba taba tša seroto bjale le bjale
5: gore nyakesa diunifodise ke ka ona mogo ka mokgone ke ka ona mogo ko gotsago ke re madiing a mole kgone go ne go kwana batswadi
1: lo lena le re busetsa morao a re nyako o bolela ka matšhitšhing a lekgono ngwaneso re bolela ka e ya setlwaedie ka gore eo ya matšhitšhing a lekgono a e diaga le mogotlhe yona e ile na le e bolelago a idea ga le mogotlhe batho ba sa rerwa ka mo ntle ka fa tsa se fele ka batswadi fela a re ele sengwaneso ke leboga kudu go boledišana le lena botšheletše madimaši ao
4: Ke ntse di dira ngore majaji ya dintwa di sale go hone ke la ja gore ba re go abakiwa malome mo fa 15000 yena o nya go ga go ntsha 3000
1: ga go ga go ipela skare dintwa di gona majajeng a le khono hle le skare a di gona
4: eh no a dire ga ona le se ke se sa go ntsha tomake go na le le technology
1: di
4: a se malene ma motho a le ba ne technology ya mo khavana
1: e technology tsena ka ifa
4: tsena ka hore ba tse tsio o hona go ya banking o deposit tshelete o rumela ba tho sms o rumela mosadi sms ya re deposit le ke
1: a tata ba yona yo le bolela go e khole kudu le taba e re e bolela go ge ka ba le kwele diputsiso tsa ka e khole khole khole kudu le yona re butsisa gore na diphapano tseo di ba go di na go le go ba gona magare ga mahlako re a mabedi a banna le basadi ela le go ba malebana leng ga gona mo go tsena go magadi fa gore ba re a tsene ka eng a nya ke re tabewe a ke tsebore lena le itsentsha ka goreng
4: aba motho mo tsena me ke staff ntate maki
1: a la nkushisha ngwane se go na le mogongwe ile latlile mo tsheletse mari meshi yao
6: moroga
1: tobela tobela
6: na le tlhole go tsomoroga
1: re bona ngwane sho lena
6: aba re tamise le motho mo go sheo sheo
1: e botse ya lena le motse ba botse lena
6: ntate mako o bitsisa gore na diphapano di ne le go tlisa keng ka gare ga ditherišano
1: diphapano di na le go tlisa keng ka gare ga ditherišano ga botse potsiso wa ka ke yone ye kgolo ke yona yeo
6: nnete ke gore moroka ge ba ya go rera o ba le tsona ditlhaloko tsela tsa dikgopolo ba naganelana gore ge ba fitlha rodia jwale rodia jwale ka nako tse dingwe dikgopolo tsela tsa bona di ne le go fetosa le ke seemo nka go fa motlhala gantsi ba ne le gololosa le ke difatanaga tse le tlileng ka tsona di ne le go baka muruguru o mongwe o mogolo wa khumana letsogana le le fine 15,000 eupia le tsamaya ka kolo yengwe kotokotokotokoto malome ka kwa tla gana nnang ya thare le ka 15,000 le tsamaya ka mmotoro mokaka
1: la tseba lena le tlile ka taba nngwe ke boditse motheletsi o mongwe fa le moragonyana ka re gape nako ye nngwe ditaba di kgona le kgona go di kwanela ka mokgomong lekgarebe le lesogana goba la di bopa ka mokgomong gore a wa di tla sepela ka mokgo eupša ba bangwe ba olile go ba hwetsa gona fa le kwa ya ba bona o hwetsa go ba ina le kuetso ye kgolwane kudu ya re ge le re aa e tla ba 10,000 ba re yeo e ka se diege e ka se kgonege batho ba bana le khuetso ba ba thieletswa gore hei a bjale e tswetse mafatlha ka fao pele tsona ditaba tse di bjalo re di rera bjang ra feleletsa re rileng tlhakore le lengwe le ya ema le ya sepela goba le ya kgotlelela bano inama sa ba tshela na go tle go tswe bjang tabeng tse di bjalo
6: gantsi moroka batho ge ba romilwe anke ba re bua fela ba re re buile a se ra bua le selo batlodi gantsi ba ne le go leka go ne kgotlelela ditherišano tsela ke ka moo bonang ka nako tse dingwe ba fele ba re re gopela motsotsonyana ba yaka kwa ba itsheba ebile ba tea le mogala ba letetsa lesogana go mmotsa gore gape ditaba di eme jwale le jwale lesogana ka nnete ge le nyaka mosadi di tlo feta le dumelelane le ke ka moka a tse yo mosadi ke a mo nyaka
1: bjale lena le tseba ditaba ka fao nna ke di tsebago ka gona o hwetse e bofile go bofa gore ba be ba leletse le lesogana goba monna ba re wena we gape go tlhafile ka fa go eme bjale go a ema bjale go a ema bjale o ka senyale re ya go botsa bjale le bjale na ga botse ge e le gore re go di aga metse taba tse di tshwanetse go sepetswa ga botse ka gore a re tlo go tlhola bonna ba re le malapa a mabedi taba tse di tshwanetse go sepetswa diphapano tse di ka e fogwa bjang
6: diphapano tse di ka e fogwa ge malome gantsi ya kere o gopole gore di tlhola ke malome le ragadi malome ge a ka di opoledišana le kgaetsedi ya gage a kwa gore na kgaetsedi ya gage se se ka mo thabišang ka lapeng la gage le bana ba gage ke sefe ka gore bo malome ba ne le go di gore rena ka malapeng a dikgaetsedi tsa bona ba gopišana le dikgaetsedi le batlogolo ba bona ba sa kwa gore na ke sefe seo bona ba ka se thabelang ba eme ka lebelela gore nna ke malome ka lapeng le ke a buša ebile moroka ke kwele go o bolela gore gantsi bana ba magarebe ga bana se goba ga bana polelo ka gare ga dipoledišano ke ba santse mbae ba barere le bo malome ba bangwe ba gona moroka ba e leng gore bane ba bana ba masogana ba e ba le polelo goba sei ge ba ba roma o kgwetsa lesogana le re ke tshwere 15,000 malome ke a goma ke nyaka oa go nyala ka molaga maki a re o ka se nthome ka masheleng a mannyane a o nyaka gore lakwalela le re ke jwang jale bo malome gankene te e le go mma le malome e le go ragadi le boki ga ba dule fashe ba tsile gore ge ba ya go rera ditabeng tsa botsa lapeng la botsi ya bona go bala kgaetsedi ya bona dikgatlhegelo tsa kgaetsedi le bana ba gage ke dife
1: oa ba le ye nngwe ke ikwele gore go na le bo malome ba bangwe o tla re mola lena le rerile taba tsa lena le re malome sepela o yo o ba fe diranta tse diketetse masome a mabedi ke tse 20,000 yena tseleng a di fokotse a ba fe 15,000 a re awa a leke gore o tla iphele ya ka mokgomong gore a boele ke seketenyana ya phela taba ewe
6: taba ya phela ebile mmabo malome bao ba tloga ba sena ditlhong bo mma ditsela ba ba sepelang le bona gantsi ba malome ba ragadi ya ba le moagišane mola e le gore ditaba tse ba tlhogile ba di rerile go tswa ka kwa lapeng ya re ge ba le tseleng malume a re bona mmoi kwang lena wena re gadi le wena moagelane jale ka bommaditsela taka kwa ke re ba re fine 20,000 nna re bea 15 mo fase ba rata ba sakate ge ba sa nyake ya ba lese
1: hei
6: tabe ya phela ba setsa bana ba supa bo malume le boragadi ka menwana ba re le re senyeditse ga lenyaka ore bona re nyalwa
1: pepepea le ngwane so nna le wena nke re bolele tabe ya ga nnyane ge ditaba go tlaba go tsogile manganga magareng ga mahlakore ya mabedi mo le lengwe le tla feleletsa go ebile le eme ba re ae tse di tla re palela taba e kgona go lokisega na batho beso ka gore mabakeng a mangwe ba bangwe ba kgona go sepelela ruri wa hwetsa bjale go se sa kwana taba e ya ba ya tlisa diphapano magareng ga mosadi ena o a rerwago le monna ena o a ile ga la ka hore ba geno ga se ba sware ba gesho ga botse
6: ranchi moroka ge ba nyaka go ira re la ba e khona go go pone gore ge ba ba ba rumileng bo mmaditsela le ba bararo o go wa neng le nganga e ka di bo mo thego ba ba be re o nyaka motho ile go re khona go mutsheletsa
1: ya
6: ra fa yena ditaba ya ba yena yang go bolengana le yena gore a ise matsolo fa sa sitisetsa ba tsa motlogolo wa gagwe ga botse
1: Oh.
6: A tie ke di khatlhelo tsa motlogolo wa gagwe. Re santse re no di ya nela gore ge a sa kwane le tsela tsa ka go motlogolo. Re nya ke motho eng gore wa mogona motho a pale le batho ka moka moroka.
1: Motlomphegi nna ke le koile e re re itlogela gana fa o ke a leboga.
6: Makaleng a pane ka mmalimita moshate o mo.
1: Age. Re tla go tsona ka moka motheleshi wa thobela FM na ba reriwa ba le ba nyakega na go fa lentjunyana na motheleshi ska e le balataba yewe na ba reriwa ba le ba nyakega na go fa lentju ba reriwa ba le ba nyakega go fa lentjuna le tlhahlo ya gore go diaga le bjang ke boletse yona taba e motheleshi o mongai boletse go gona le gore go lukile di rerwe ka mogomo ditaba tse gore ba di class pitsho ka bot pitsho ka le le khwetse le re dikemedi tsa ka kwa di loko pana le dikemedi tsona tshe khwetse le re gutile batho ba bang bya le ka tsatsi lewe ba matla kudu le khwetse kudu le go theletswa kudu ka mola lena le ikwane tsho ra ba hulukile thomotlanya la ka tirantatse diketitshele so mehlano ke no fa mohlala go ya le ka fa o ile go re hulukile polelo ngwana re na uri buritse ka gona uri o ka raka kgona byale byale le byale byale le byale hey ba e ba khwetse khwetse e nngwe senka ke ya kholukudu o khwetse yona challenge yona e di khomu tsona tshe e di ka ba gabedi a go netaba mo challenge ma di mesha
7: a tema ke khotsong
1: a ya teng
7: a tema ke le bona bona le winter mo
1: o ke le challenge tshe winter
7: ntate make go tla e go bagala le megakolo ba borena ba le ba leka go ka ishuka khouta ba e bya segolo mara nnete ke one
1: eh ya eh
7: bona le agenda ene bona le mona setso sa borena sina le mona at some stage ntate make tshontse re amogele gore mo batho ba ka mokare ba romang botse ga bo monna le ga bo msadi
1: yeah
7: a se ka mo ka bana le your best interest gore o nyale gore o nyalwe
1: le rato la gore yena o wa ga bo bona o ngwana se mamang a nyale go ba nyalwe
7: da se go na mo 5 e or 4 ye gona lo o mongwe ana le mmona gore ke tlhodiya gore letse ka moka di stake ba sele tsholo re a di succeed at all and the other three bakana ba ba sna moya o mara o mongwe o ona le moya gore no ke tlodi a show gore dia fonotsa until such time that make ba thoba ntshi mo motla ba senyegetse ke manyalo le go ka nyala mara o tlo khumana later in life gore no gona lo o mongwe na ntshana le morero o mobe ka wena ntshi e le wa geno ka mogai pula ke mong ga ena le bilo
1: a mapelo one issue
7: Na gre gra to ba honest.
1: Ke go ke go ya go kwa ke ke nya ka o bona re tabaga go nka itsentsha ka. Gore ka mantjwa mang o ra gore. O ra gore. Go ka diega gore gana ka mola ga bo le kgarebe mohlomongwe.
7: Yeah.
1: Le gona ka mo ga bo le sogana mohlomongwe. Go be le o mongwe wa o di a gore. Dipole di tshano tse di ska sepela ga botse go be le manganga. Go be go nga di tshane mohlomongwe a ba khupise ka mola gore
7: makutlo a tswang a senyege.
1: rena re bone o kare lapa le lengwe le la lebile le manganga la re tshwara gabotse go sa ba bjalo e le yena phetlhi a di sentse ka bomo.
7: That is why ntate Mmake gona yone go bona batho ba mamotlha ba sa tshepane. O mongwe o ne o tseba gore nna ke a tseba gore mo bomalomi gore boragadi o na le o mongwe a sa nthateng ga botse a nang le mmona gore nka tswelela pele mo bophelong. Maare wa kgomela e le gore ke ene o mongwe ba mo kgethileng gore a etelele dipoledišano pele.
1: O ya
7: and ga a fitlha kwane o tlo phethagatsa morwalo wa go gore ne a di ye tshele infact a se manganga o ne o ikwa gore ye ke tshele ye and ke ba bangwe ba leng mo gaufi le yanane o tlo bona ba lebelano rawa gape ne re sa tla ka moya uo mara moya o o thomile kae re fitlhile jwang mo
1: watseba ngwaneso tabe re swere go ye e re ke go botsa madimabe a yona madimabe a yona ke go hwetsang lapa le lengwe le eme la re ae tse a se tseo re be go re di emetse e ka upye go fele ke nnete go fele wa hwetse ile gore le sogana ga le sa bua nako engwe le lekgarebe ga le sa nyaka ke tabaela ya go nore a go ne taba go fedile go fedile phele rena re go di aga metse gore banna dipoledišano tse di naka tlhokomelo ye e kakang le tlhompho ye e kakang le tshepidišo e botse go le kakang gore mabosaedi a mabjale a se ka ba gona
7: ntate makeng ke e le gore go a kgonega ya ba ile go thaba ba rumiweng ne gore ba sefa ne e ba batho ba nang le botshepegi ba nang le moya o mo botswa gore ba na le lerato la gore ngwana o mongwe wa bo bona ore ngwana a bona a tswelele pele bophelong
1: data gore na ke leboa kudu o boledišana le lena
7: mara re a tsebo re ka mo gae go na le o mongwe le gore no o na le moya o mo bore wena one mo o tlo yang gona le o ka bone ngwanenyana le bona ba tseba that is why after some time ne le ka ikhumana gore dilo tse ke di follow tsene somebody na ntsha rile never in my life tshamoro wa tswelele a nyalo re a nyalwe mo le ba tshenyeditse batho bophelang ke le gore go a kgonagale batho ba e le gore ba kgethwane e be le gore batho ba le gore ba ba tsitsinketse and-e ke batho ba ba tshepang gore ga ba na moya o mobe ditlhadišanong tse ka moka ke
1: ke leboga kudu go beledišana le wena
7: o leboga nna ntate maaka
1: age motsheletso wa tseba taba e kenyaka gore re e fetole mawa yona yona e re iswere goe ntheletse motheletse taba e kenyaka gore re e fetole mawa ka morago ga se ke se diago se ro e fetola mawa tabae

0: go ya Namibia,
1: go tloga Namibia go ya Zimbabwe,
0: go tloga Zimbabwe go ya Swaziland,
1: go tloga Swaziland go ya Lesotho, go ya Lesotho.
0: Tumela FM iri ipsine ka kgwedi Afrika. Kgwedi ya go ikgantšha ka bokgwa
1: le lehumo la kontinente ya Afrika.
0: Tumela FM,
1: mošate wa tsebo le boithabišo.
2: Moshate wa tsebo le boithabišo. Taba e ke nyaka re e fetola mawa, motheletše. Ke nyaka re e fetola mawa, ke nyaka go botša potšišo e tee. Motlhomong re ahlaahle potšišo e go fitlha ka iri ya lesomepedi. Ke nyaka go botšiša potšišo e. Ke kwele dikgopolo tseo di bego di tswelela fa. Ke leboga maikutlo a re laetšago gore ke nnete dipolelo tse di na le metsenela, di na le go ba le bosaedi. Ke kgola ka moka bjale eo re ikwele. Di na le go se sepele botse, di na le go ba le bosaedi. Bjale ke nyaka go botšiša banna le basadi potšišo ye. Ke mang a ka tsenago fano mo mogaleng a hlatsela taba ya go senyetswa lenyalo la gagwe, goba go senyetswa tshepidišo ya ditaba tsa gagwe, goba ditherišano, dithero tsa gagwe tsa lenyalo ke yo mongwe wa leloko. Go tsweletse tabeng o ba re yona taba e ke na le go ekwa a batho be ge ke be ke ekwa ke e bea mo moyeng wa kakakane go hwetša e sa dule gabotse. Eupša e tsweletse gantšhi lenaneong le ba re ka mo malapeng a gabo rena meloko yona e ya gabo rena, go na le ba bangwe ge re nyala goba re nyalwa ba kgona go di tlhapela go se di sepediše gabotse e le ge motho a ena le mona wa gore ngwana mogolo wa ka wa nyalwa, ngwana rakgadi wa nyalwa, ngwana eng ma wa nyalwa, ngwana eng wa mangwang wa nyalwa wa leloko la gabo a tsenwe ke mona goba ka lebaka la matlhoyo go tshepilwe yena gore a sepediše ditaba tseo gabotse a no di senya. Motheletše mpotse aowa kore ka nnete a re e boleleng tabae bona ba ba gabo rena bona ba re ba tshepilego ka nnete ba kgona go di senya. Ke mang a ile go aka ke nyaka go tsena uo le nkweng motheletše ke nyaka dikgodi tseo di tswago lerotseng a ke nyake motho wa tlo goreng e nna ile ka bona mamang a dise ae ke nyaka wena o rego maake ke kgodi e tswago lerotseng taba tšaka ile tša senywa ke rakgadi a dia sa gore le gore le gore maake taba tšaka ile tša senywa ke malome a dia sa gore le gore maake taba tšaka ile tša senywa ke mamang a dia sa gore le gore ke nyaka go tsene batho ba ba bjalo ge o e se wena yoe se ka tsena. Ge se wena yowe o se ka letša ke nyaka bawe fela dikgodu tšeo di tswago lerotseng di aga metsetšang mo re bogolo nke ke no kwa taba ye ke ikwešiše gabotse ke ikwe re ikwe bošegong bja lekgono a re lotšhe motheletše le gona lekwele potšišo ya ka lile la senyeletswa ke mang kae bjang
3: ana mo gaufi mo bomoleke rangwana mosadi
2: rangwane ya mosadi a dirang wa rrana mona
3: dikgomo ditšhele re kwana gabotse re go ya 18 le mosadi le bommagago bo batswadi ba ile kwa re ba robile e baleko a ba boledišana rangwana re a lele monna ke nyaka 30,000
2: go kwane ka
3: 18 ke nna le mosadi
2: le ikwanetse gore aowa go tla tswa 18,000
3: go tla tla 18 and then gore rodišana ka yana le gone and then ye nngwe tla tswa e tla ka morago ge ba feditse ka yana le gone madi
2: o ye nngwe yeo ye e leng gore e be e tshwanetse go tla e be e tshwanetse e tlaleletse 18 e fitlhe 30,000
3: re ba no eo ka tla e chacha le gone e tla tla e tla ka morago e jaba ile ya ba gagatsa
2: gore lena le kopane le 30,000 ye o lebego le sa yemela
3: eh la re re re se 18 go kwana le msaidi go tloga
2: go tloga mathomo go rawa ke 18 ke feditse
3: eh
2: mwana sho tsa sepela bya ngwarana monna wa dia
3: ah ga ba feja o mangana maloma jana le khaitse dia ga ba bolela go ba feja ga ruma murumi wa ga go ba bolela ra ngwana tsela ka ntlanga e go thomo ma shat ba re ga tra ngwana wa na ga ba ga ba na ba jiwa e a no ngwana mo la ga pojo skolo koloi ye ya tsa magana na a tsere go le ya tsa magana ma jama ya ena motswa di shwa na mo khau
2: a bia lutu fa se
3: ga tu koloi ye ke morwa
2: a bia lutu fa sa re ke 30,000 gape ngwana ke ngwana mogolo wa ka o rutegile o sepela ka sfatana ga sa gore le gore le gore le gore le gore wa thoma go tsoga mashata ka fawe
3: eh ya ba ja phone go lala le msaka ra wa matlo ke tla bona le bo mma ba bona le batswadi are happy on the door ka mohala go le ka o satse gore motho la la bolala le go tloga mo tsebe go fitla go moletse ya ba ka go fa fitla go re paka zele re ma ka mo ntla a tse gore go bo mang o tla kua go batho ba la rumo ba tsotho mo sa le tsa re le ditaba tse le
2: he ba na we
3: are ga ja go le mathata
2: le one shoe one shoe one shoe amapil we le wa manyala msadi o we e fedile
3: le e fedi le magar no aba boya arno la tsorge ba tswa aba tshwenye ba tsoga ke nna ka aba nya nna nya nya le na go lukile shenti 18 eo nna ke tloga go jo next week le ka romela 30,000 eo
2: o ile mmagongwana bya la re ba ba ge shuba ke aba tse ba ba nya ke ngwana wa ka nyalwa
3: ke ta romela le nna ke tla ke le ka ba go ntse 10,000 ga ra ba 12 ba re 10,000 ena mara a re le le ai right ga mogolo
2: o are ke tla tsia 18 ye mo gara ga ke tla ba botsa re le tla tlisa yengwe ke tlo no re go di maga 18,000 ka ba bontsha 10,000 ka re le rumetse 10,000 go no re ba no khotsofala ga botsa ba nya ke ngwane wa ka nyalwa
3: ara abanya ya nna ke ja ba ngwana ga nyalwa ke ja ka nyala ga ditshele re khotsa ba nna ba ratana ba nyala
2: wa ga go warra o ba sa be fela o ba sa khaba khabena
3: ah o ba sa be fela jano ba no go lwana a o le malome le mama ga ba kwana lona gore di ye ba mo khala kwa le one a e marae
2: ngwane sho ke go koela o khodetswa go le rotseng ke le buile khudu go bledishana le wena aha 0860002452 happy to sama make go di aga metse cha mo re mogolo ke cha mo tele tshiwe ba re mesha o le gona
4: ei ke go ne ke re be tsika le wela ke tsopike
2: le khodi le khodetswa go le rotseng
4: papa make
2: tsena di tabe
4: papa make sa mo kona ka tsi pele le re ke nae
2: ya
4: sa mo go lwa ka ile tsa tsile a gore ba ke ba go ke ile tsa tsira makate
2: ya
4: ba mo go lwa go tsa pare o ra tenya le lo fa jo e ka ka le fa ke a re ke tsantsho re ke tsa mae ke ska a ba tena ke ska re ke le gona ka mo jarate
2: eh
4: ga ntse yena wa tseba gore o e nile le pele ya gagwe
2: o ba ikemisitseng
4: eh na ke se se ke tsa mae shua batho ba le ba modimo ba tsela ke batho ba le ba modimo ba tsena ramola ka ba ra ba bie le tsatsing a ba bie le tsatsing a ba bie le tsatsing
2: yo
4: ba khale re metsi batho ba le ba modimo kana ke gona ba tlang ba tlo kokota ba tlo tiang a ba bie le tsatsing ga mogolo ha sna ba bie le tsatsing e be ba tshwareke le yo la pala ba tshwareke dilo ka moka e ba thomong ba khopela re khopela metsi a re lena yema ngona mo emang gona mowe a ka le botsa a se nna ke le nkeng go le nyaetsa ke le nali tlile ka mogaka le tlile ka papa ha re wa bolela a re wena ba le bana o ka se le leng rona o re di ditse go re ke re re ka go phethela ho papa o maketse mole na pele a nna ba thone di mushibale ba ne ke le mole tsa tsimola ho
2: etse wena o kae kana ko utswile
4: nna ke beile motseng ke beile motseng ke beile motseng ke beile motseng ya pele a wa o mwa kitine ha ntatele kwa la ntshebe ha re tsaya ka tsakane tsamolo dilo tsa di rang khantuira eng
2: a wa we
4: ke re khandra mo lo ira tsara hape batho ba modimo sala batla ba ne le letsatsing o gana ba tsena a re bile le latetse eng eng eng eng a o kana ka mo ga ene go fetse go boletse gore se rotetse ba bokae a wa a bitse di price tse ding kwale a botse ba ba bolela a re bona mo wena ha o bolela selo ya re tanya le o rutegile o rutegile o rutegile e ke ya ka bokana kana kana a tshintshe di khantse ke ya ka bokana kana kana kana ke ba nna ba bona ha pele kwa tsiba e do ba thaka thakano he malema ka ha bua ke dima bone selo re wa ntata ya le e
2: ya
4: e malema ntate e malema ha ntata ke wa ke bantse ntse ka go pele ke a tsena ke se ke tsena o mpuditse dilo ka moka rao wa gate nna re makatsa ha se ke go dire ke selo go tlogana batho ba tsena ka botsa ka mokgwa a sa ba kora ena sa ba bitsa e ta mkhonna ke rutegile ke ira ke ira e ha wa rile he se ke ira mo ka botsa ra mo ka botsa maleme ka maru ke khotela re le pele tse papa e ke pele ba tsa papa ka tena le papa ka mure ke re papa we papa we na re batho ba modimo ba le ba bile ditse gore ba tlo sotla ke ramogolo ka mokgonana e na re batho ba le go iragalang a wa papa ke khotela gore ke khotela ramogolo a ke tsebe o tare ke a nya tsa gore ke ira ramogolo ha a tle ka mo ka mure e a tle ka mo ka mure e ke no ke tlo bolela nna ke tlo bolela ramogolo papa mmake o bile ke nya go le ramogolo nya o ya di se bana ba ka mo ka a re tsebe a re tsebe gore o ka se ke ba ramogolo bana ba ha ba gore go na le dinyalo o no kwa tsela ba re ba go metseng ya bona gore ba ile jang a o le tsebe gore ba ile jang.

0: re kopana ka mokibelo wo go la masome tharo May magareng ga iri ya botshelela le ya senyane bosego tlhago e tlisa bophelo thobela henda
1: Tomela FM moshate wa tsebo le boithabiso happiness tsoma ma ke se bana go sala ke betsela se betsela ka mara wa iri ya le somepedi motheletsi ar ka re tlhalela nana go re sirpensa mafelelo sa lana no lela ya ke lor la Africa da lady la re lela mo re bogolo ga re fetola mawa ka hlogo pele di tsane yo ri ile go fetsa lenane o ka yona Ke nyaka go botšiša potšišo ye. Na ke eng seo se gapeletšago goba se dirago gore banna ba bangwe ba dule gabo basadi ke be ke nontšhe potšišo ye ka ye nngwe ya gore e ka ba e le gore a gona mabaka a mangwe mo bophelong ao a kwalago ao a kwalago ebile a amogela gago gore banna ba bangwe ba ka dula gabo basadi na e ka be e le gore a gona a mangwe mabaka mo bophelong ao a amogele gago ao a kwalago ao e leng gore ka ona banna ba dula gabo basadi ke dipotšišo tšaka tše pedi na ke eng seo se gapeletšago goba se dirago gore banna ba bangwe ba dule gabo basadi na mo bophelong bjo bjo re bophelago e le potšišo ya bobedi ya go nontšha ye a gona mabaka a mangwe ao gabotse a kwalago ebile a kwešišegago gore banna ba ka dula gabo basadi ke dipotšišo tšaka tše pedi ke dipotšišo tšaka tše pedi di fedile motšheletše madimešego re gona
2: ntatemae mabaka ao gapeletse a kwalang a gona lebaka le dula gore banna ba dule gabo basadi bontši ba bona ke ba ba dulang Gauteng ke no fa motlhala ke ba ba dulang Gauteng ga ba nyako patela rente ke tonke e feta a bolela mo le wena ntatemae
1: a bapele tonke e setla
2: batha ba patela rente batho ba uwe ntatemae
1: tonke e setla nko emenyana wa tseba o ka re o lebeletse tabe ke e swere e go fa ya gore monna shu o tswa Tanzania o dula Soweto gabo mosadi ke yena wa o tšhaba patela renteo
2: a o tšhaba patela rente ntatuma ke motho ga ona e nngwe ba e tšhabake
1: Toki a tsetla ke a
2: lebogaa
1: a re lotshe
3: mae
1: le gona
3: le gona rale
1: mothomphegi
3: lebolelele sellombatibidile
1: wa tsebare ge re bolela ka mokgwa ore theeleditse le ke banna ba bangwe ba ka mapaing ba theeleditse lenaneo le la more mogolo ga bo basadi ba dula ka moe
3: Mage le ba gashini. Ba nna ba ba ditse mage ba ka fa support. O tla hlokomela ba rata go support ka ba fara. lebaka la ka lema
1: yane motheletse a woman nke tabe re go pila ga botse putso se ya ka yengwe ka gore na mo bophelong go ka ba go ina le mabaka a mangwe a go kwešišega a go kwagala ao e le gore ka ona banna ba ka dula gabo basadi motlhomo ebile e ke putšhwa ka e kgolokgolokgolokgolokgolokgolo ba gareng ka tšetše dipedite kry-a mathomo ke no gore na ke eng seo se gapeletšago goba se dirago gore banna ba bangwe ba dule gabo basadi a gona mabaka motlhomong a mangwe a go kwešišega ao le rena re ka kwešišago re ka bolelago lenanegong le gore a woman wa bona monna wa go dula gabo mosadi ka fase ga mabaka a o wa kwala o a re lotšheng rona Na lo khwetse ka di sego wena.
4: Ya ke ha ka gore ke bona ke ka yona go buitse ka yona maloba kere.
1: Tsena di tabe.
4: Na ya ka ntate mmaki e se tiragalla ke sa tsebe nna ke be ke dipilela mmereko nga kere. Ke ya ga e ka di Friday. So monno na feletse ke mmereko re dula polekeng e one nna le yena. So every Friday ga ke fitlha gae ke a bogwetsa ka molapeng so ke
1: nagago fitlha gae ga geno go fitlha gae ga geno
4: ga ke fitlha ga geno every Friday ke a bogwetsa ke baga ga tlo thomo dula ga geno every Friday ga ke fitlha gae ke a bogwetsa so a ke tshwenye go kry-a wa o tlile ka ge a tseba gore ke atla ene ebile o tlo o bona le bana ke re bana ba setse gae le mamaka so wa ke a bona di-friday ke ntse ntho ke always ke mogwetsa a le gae o fitlha mo e leng gore wa tetlhalosa gore ei o seka makale ga o bona ke ditsimoga geno ko gae ba ntshwara
1: o kore bjale wa itlhalosa gore a gape a se gore ke tla ka malabatlhano fela ke dula ka mo
4: e wa itlhalosa gore nna o seka makale ga o ke ditsimoga a ke re nna be ke sa nagana gore wa o dutse
1: ga le ile gore ga geno babe ba sa o botsa gore gape motho o dula mo
4: ae mama ka a se a mpotsa a ba sa mpotsa ba setsa mpotsa ee jale go fitlha mo e leng gore yena wa tetlhalosa gore gape nna o seka makala ga ke ditsimo ga geno so gae ba ntira sol
1: ae amapele o ba re gagabo ba modiang motho o ba re gagabo ba modiang
4: o ne a re ga sela dijo ba mogerula
1: o ba re ga a tshola dijo ba amogedula ga ne a ba mo apeele o ba e tsholela a ikapeela
4: ne ba apeya then ga a sola gore are a ba kgotsofale ga ka bo a sola
1: o ba tlositse ke taba ewe
4: ee so ya ba taba ka re nna le mamaka a re tseo re jale ga setse a palete ke gagago re ka mo iša kae
1: o ne le nyaka o moraka
4: ae nna le mamaka ne le sanye ko moraka ya ba tsaba tsa tsantsa mo amogela ke papa go bana ba ka kere
1: eh
4: o re lebeletse gore ge a paletse ke gagabo a o a ga tsana le mogomo wa ka ga o ya o tsepile nna
1: yo
4: o nka ta ma ke mmene la a dilale ga ile mamata nna ke le mere go ntse ya ka di Friday
1: eh
4: kona ka mogela go buti kana o re ke foya ke mo tsapota ke mo dela ntong wa lengwe ke mara ka ke a paro gore mmene la na ta bona la ro a direke until ba tlhoba nna ba e ka ba botsa mama ka ba re morake so mama ka re mara ga ba re ke morate ke morakele kae ka re o paletse ba gago
1: e banna we
4: mama ka a gotlelela mme ke modimo nnang plastic ka mme o mongwe wa lerato mama ka a gotlelela kore nna le mama ka ne re tlhokometse monnola o kare ke kgaitsedi wa ka o fitlhela ebile mama ka a re adima masenke le mafaster le nna ke reka masenke le yena a bego o itse go ba le pisiopongyane a e gwetsang mo mafelelong ra tlhakantsha raga motse ke bona motse go botsang gore o ile ampatlana yena ntato la a ntshumisa
1: ke etse ke monna la o ile go aka wa mpotsa wa re mengwa ga e mene ka moka ga ba dula ka geno a sa ka go betha eupša mohlang bo mma ba ile ba lefa masenke gore le o di a mokhukhu kgwedi a ya fela go papatla
4: ke yena o ntate make
1: a re e tlogele kgaetsedi ya ka ke koele ke leboga kudu boledišana le wena a re lotshe motheletše motheletše madimeše ao aui tobela
5: ntate make
1: ya
5: tse dingwe re ka fega mara ge re ka di lebelela di kgotsa ke batswadi gani
1: awa ko ra re se ka lebelela gore di tlholwa ke eng ne go ka ba go ena le mabaka mo bophelong a go kwala gore ka kwešišago gore monna yo a dule gabo mosadi na suo ba a dula le mmatswale mosadi a šoma kaekae go na le mabaka a go kwala gore go be bjalo
5: a gona ntate make
1: tla nao mongwaka
5: sa pele e re ke fe motlhala ka yo ba re go aa wene wa bofelo wa bofelo aua ka mogae aotse motsoko wa gago
1: e le lekgarebe ngwana ngwanenyana wa mafelelo ba re ae wena a utswe ka mo lapa le ke la gago
5: ke la gago lapa le e lapa ke la gago le jale ka o ile o nyala ba mmolaela ba re mo go ka direga go direga mo a utswe ke ga gago mo jale ga a kgwetsa monna a nyala monna wa ye ka o ya gona gona
1: o ya gana mo go le go yena mosadi owe
5: o dula gona ntate maaka ke lebelela maaka nto ya mokhutheng o raantate maake ya diragala ntate maake kore nto bata ba itšhabela ya diragala batswadi ba go laela ga botse ba re ee o sogana a kere wa tseba gore wene wa bofelo ka moga ya re ee ba re mo ga ya otswe ke ka gago mo ga a santse a dule le mosadi ka gae go tlhame ka mathata bogadi ba sa kwane le mosadi wa gage a se o ya ga sekereseng o ya ga bomosadi le
1: ene bjabjala re bolele ka ge mosadi o go lokile ba rile a utswe ngwana mafelelo ka mo a utswe le o ka nyalwa le rego monna o tlo mošala morago a ya mo a le go gona pjale ke nyaka go botšiša a kere o monyetse o fetotse difane gana ka fa lebjale yo o bagamang
5: ai tate make ai tate make aw aba tsena wa go ba fetola tate
1: ya ya a go neta tabela fe bo chate whatsapp le bo ithabisho ka hore shumo o monyetse ngwana ka mowe go lukile kwa ga make biala kere yena o na le sefane sa ka moo ga gabo upša ko aga make upša o dutse ka ga gabo o nyetswe ke nna make ke gapeletsa gore ke tle ke dule ka mowe ka gore o lailwe gore ga a tswe bjale ke re na ka mowe ke ga mang ka gore nna ke make le yena o fetotse sefane ke mma make go batlatla o tlholega yona ela ba re go a wa ge o le bjale make o ka no ba ka gore a kere matsheya ba re o na le a bitse ka sefane sa gage e yeo a ke e tsebe a re bolele motheletše madimeše ao tobela tobela
4: taba ya mokhutho ya gore ke monna ba tshwanetse ya o dula gabo mosadi le baga ka gona ke ka moo re o re o nyala ka gona wa kry-a go sele lesogana ka gona
1: o na le go kgona go nyala ka lapeng le lengwe wa hwetsa go sena masogana goba go sena lesogana ka bona bogweng bjo ba gago ba kgona go go tšea wa ba ngwanaka mowe ge ba go tšea o ba ngwanaka mowe ba geno ba dumela gore wena bjale ba o tšee o se sa ba molamo ka mola o se sa ba mokgonyana ka mola o be ngwana ka mola
4: ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba
6: mara bana ba ba gatle ya nna ka lerato ka sele ja di ja ka go
1: o ka lerato la go rata ka bogweng go bala go rata magatsabo
6: ya go rata magatsaka le go rata ka bogweng
1: o le tshwarwe le go gona ka bogweng tshwarwe le go gona ka bogweng ka bogweng e phala ya ga geno go ba e phala ya ge wena o ka ba ka ga gago
6: e phala ya ga geshi le e phala ya re ke beraka
1: e ba o re ka bogweng go buse more
6: e ga mo go buse le go dia ga ga go na ga na re go thoma mathomo e ga ga mo go le buse a dire go buse
1: wa o di dire go buse kor kor ka mantjwa mo mputsa re ka bogweng go go buse gore a bo bo khwetse le gore le ga ga go hae a o nya ko ba le ka ga ga go e bile go phala le ga geno
6: e go phala a o phala ga ga gore go dira ga ga o go tshimo botlaba a go buse
1: a wa skara sa ga motho gapene
6: e ka ga bo ka bo le kharebe
1: o ke ka ga bo le kharebe yupya wena
6: se ke yena ga e ka ga rena
1: a e re ke go kwa botse ke ka ga bo le kharebe yupya wena se ka ga gago ne ko re wena ga botse a o ne ka ga gago o yupya o nyetse o nyetse tele jang o nyetse o na le mosadi yupya ga o ne a o ne le ka ga gago
6: ndi a ke ne ka ga ga
1: Siamo sa muhuta o sa go nyetse o na le mosadi o dula le yena ka gabo e se ka gagago se swanetse go amogelega ka monna
6: Siamo ga la ke nna monna ja ba la mathata a ka bophela ka ge se le tshware ba ntshiringa yena e budi ka mo
1: e le gore go aga o palela ke go aga go ka ba le setsha wa aga ka gagago wena
6: o ampalela Ulo pala, ni mosadi wa bona gore mo re go palela. Mola ba tsere ba re fa mo jo mo botsiwale.
1: Oh, ke ra re ere ke le naganele. Le ra gore le baka le lengwe leo le ka kwalago. Ke la ge monna a palela ke dikago go ba le ka gagagwe. A wa ge go khonega a ka dula ka bogweng le mogatsagwe go go dulega. Bophelo ka moka
6: e bophelo ka moka go tlo ba botsapa jo go ba bona le mathele ke nna o ka khwanna
1: e go bala e u tla gana ka mola bogweng go ka se bitse ka sefane sa gago ne
6: a a o tsho go bitse ka fane ya
1: ga go sa bitse ka theletsa ga go sa
6: nga ke motlai ke ne le ka ga mate
1: go lukile ba le ge o le motlai wa go tlotsa bophelo ka moka ka ga make o nyetse morodi a make lo wena re tlo feleletsa go ka amogelega gore lo wena re feleletse re le bala re o motlai re o bitsa make
6: ya direga ba ba ba feleletsa le ntse ka fane ya ga make mara mo paseng ya ka ile nna motlai
1: e le gore wa ya mogela gore ba la o sa le motlai o make
6: Yo ya mogela ka baka la tshware ka la pele la ge.
1: Ya. Ke le buile go di bole di sala le ja bogolaka.
6: O bona le Isaac Motlae tsa ga mo mthapo mo chate.
1: Eh Isaac Motlae make.
6: Ya ja Isaac Motlae make.
1: Arlo che betelechi. Ore ya ba ya go le farante ba tswawe.
6: Ya ver daga ba lo ya bo. E dire jana la wa bona ba le.
1: Ya
6: ba
7: Papa,
1: I have
7: been very hard. I
1: don't
7: know what I don't know. Yeah, man, the man who is a man is a man who is a man who is a man who is a man who is a man who is a man who is a man who is a man who is a man who is a man who is a man who is a man who is a man who is a man who is a man who is a man who is a
1: man
7: who is a man who is a man who is a man who is a man
1: who is a man a go le le baka le o le ka gapeletsa go monna la go kwala le o le ka amogele ga go bophelong gore a dule ga bo mosadi
7: a le ding a rena le baka le lugala o nya ka tsene sa hao e go palo ba bo se ga mo ha ba o tshuse tshuse o lo tsa o fane seng go go tsene o lo tsene ya le tsaba pe bo sa la monna ona mo kgudungwa o lo soko le hona ka fa
1: ngwane se ke o ko ile ke le bua kudu
7: o ite ka tara ona ga mo le ntjo mane le le teng ona mo o nkhetsa ona ra itu
1: ke o ko ile wa ne se ke a le boga Double FM Arlo Cheng
8: Moro
1: Lorana
8: are ka ka moro
1: taba shiru
8: subara makuti
1: au banna we
8: eh aba nnete moroka lebaka la gore monna a dulele ya go ile sa ruri ga bo mosadi a le gona le le ka bang gona e ka ba la monna wa go dula lebakanyana ga bo mosadi ee wa bona la go dula lebakanyana lona le gona la go kwagala nka fa motlhala e setse e le garebe a nnoši ka mo gae wa kgwetsa gore motlhomong batswadi ba tlogile ba tlogetse bana e sei ba bannyane jalo go godisa bo moratho wa gage lebakanyana ya re mola a bona gore ba kgona go rwala maikarabelo yena le monna wa gage batswa ba bona rona ba ka ya kae ba go thoma tsa bophelo ba
1: bone
8: mara ya gone gore monna a nabe maoto tlhenkgetlhenkge ka bogweng gona ae ae gona esita go le garebe e ka ba garebe e nnosi ka mo lapeng borangwane ba ngwane ba garebe ba santse ba nologa mano ba tle ba bona gore lapa la o buti ya bona sefane sa bona se tswela pele motlho mongwe ba atlisa ngwana ra ngwane ya no ba ka mola ga ike di utlwa di otla jale ka ga e le ka gae
1: pele monna o boletse ara woman ge ba dikago dipala wa ke le o dulana ka kua ke tla reng ge go dulega le bophelo ka moka go netaba le le ka ntebala gore ke se mamamamang a gonne molato a yamogele ngwanešone
8: I am really a young little cinema, Mutune Babo Morocco.
1: Yo, Balibo Tataka, Icabalibo Tataka, Ibu Ilongor, Rekafatus and a commander, Tabam Huto Inaki.
8: Tabe, Ito, Balibo Tataka, or Stefani Sarabo to Susha, Ulimuna, Kamitin Yabat, Mutune Babo, Neboranga, Neboramol, Uloyawa to Bao Farmers and Kamabia Maraba, Sara Sita, let me shut the one I will issue. A o sirela tsa wa go sokolla le mosadi a ga o moratang ka lapeng le leng la gao
1: le ra re nka se phase ka kwane
8: a o ga o di buka se thoma o phasa wa bitsa ba dingwa ga ma o le ma
1: o
8: le ka dire to o bitsa dire go tsa bo mang le bo mang o ba bitsa o re ke bo mang ba o tsebela kae
1: ya ne
8: a e ka se lo ke moroka o
1: ka se lo ke ne
8: a hone le baka le le kwagala nke la le bakanyana la gore yo ga e jemisa go isa bana babo o fella mo ke ka mo ka tsa gore monna a nore yena nna ke a tlapa o ba tinya ke ka haka he ka mo go ntse mo botse botse ke di kinwa go mo go go go botse go dia ya ndwang a e dika se go fumele ngwana e monna go go tswa leano wa wa bona gore o tla di yang ka tsa bophelo ba ga
1: ke le bo a kudu o le di tsana le na mo go lwa
8: mo sa go mo go
1: a ge
9: When
10: we the world,
9: shipping
10: and the chore, yes, it is us. Africa,
9: Yangina,
10: Africa, Yangina, Africa, mogala ya 076-512-2257. Kiri nomoro ki
9: 076-512-2257.
10: Kana kawas up 063-393-2727. Shikagara apa. Wone ba da tusiwa mukong ni buchiro. Kopana kamu kibelo wong wala masume charo mei. Magaren kha iri ya botselela le asinyana buchiro. Kawo ikisha Henda
1: Arlo Cheng
11: Mage
1: Logana
11: Aro na mako le na ke mo wa bona
1: o mo wa bona wa go dula ka ga bo mosadi o ka gona gona bjale
11: nga gona
1: o robetse
11: a trobe
1: Ya.
11: Yeah.
1: O theleditse nna ngwanesho.
11: Ah, tshele ka everyday.
1: Mosadi o kae?
11: Oh, na robetse.
1: O gona o robetse. O lukulugile go ba ka fa go ba o gapeleditswe ke mabaka a itsego go ba a wa o ne o rata go dula ka mowe.
11: Ah, ke mabaka ya na le ana lo ga a lo ga tsa botse. O re re nga ke tsene ga ba.
1: Abape o a swa lokologa wena go dula ka moe
11: no na tsona le di problem ya ntjafeni
1: abape o na le mathata a family a lapa family ya bomang ya geno
11: ya ya re
1: ba diang go roska ba ga geno
11: e tsara pinchana ga botsa mo tsamaene re tsana go bala
1: oho a le pidishane ga botse ka ga geno
11: Jalan tuan orang kan kita ni cara kau dekat banjir dekat ni, kita cuingan momo yang.
1: Elok orang umumnya si.
11: Ah, kau anak itu bisa ikhayan orang tu bis.
1: Oh, asal kau dia sil.
11: Ah.
1: Ah, wena apa beler tuor bau skepi lemus kauori. Awam menyala mutoi. Kau ni tapa mana sih? Ai ya gago a ino tlwa go ye o re bolela go ka lebaka la maemo a gago le mosadi o utlwa ngwane se ke go kwele ke ka lebaka la diphapano re o seka ba gageno o be ka fao ke leboga kudu o boledišana le wena age ngwaneso age motšheletši madimeši ago
12: ntatemake
1: le gona
12: re
1: gone
12: ke ntatemake go nna go mosadi
1: ya
12: Eh, lu kan mahu musadi kamu musadi, kamu mesti makan musadi. Hmm. Oh, mana makan?
1: Lebih awal ayah mulai kita bayi.
12: Ayah mulai next.
1: Hehehe, hotel dia galang. Ikut si kai.
12: Eba kah go di pupu.
1: Hmm.
12: Bukan lah tu kalau bawa le.
1: Hmm.
12: Bau visa.
1: Yeah.
12: Macam apa sebab ada rumah macam tu di lega.
1: Eh.
12: Kwa lengote.
1: Eh.
12: Pabor kwa.
1: O koru kano dula wa dula upsha mohlang mogatsa wa ka tlokofala go tlokofalela pele. O ka se le duli la pale, o ka se le duli.
12: Eh.
1: O.
12: Ke bona la bana ga ba re ga itse mo tswala ga ba mo irile ga le ba ra ntse ke a le nae. Ba tswa di ba ba tlokofeng.
1: Ya.
12: Familia ta mehe mara wa le selam la mosae.
1: E le gore batswadi ba mosadi ba ba file yona ba raa wa dulang ka moo a o ne molato
12: a o ne molato
1: ka morago ga ge bolokile a kgosela dula yena a seage a se dii selo mosadi ga a tlhokofala ba meloko ba tla ba montšha
12: ba monna
1: a tswa ka nnete
12: a se ntlo gae
1: o tswile
12: o tswile o boetse gae
1: ke banna
12: Ke le buile.
1: Motšhele tšima di mešao?
13: Mama ke khotso.
1: Le gona.
13: Tsona ra lena.
1: A ge.
13: Ere ke tšomo e pelo mo monna a ere e le mogonyana a dumela o nna ka bo hoeng jo hai ke tetwa ke tšomo a pelo e le ruri ka baka la hore. Monna wa fetša go bolela o ntse tšima ntse ka baka la hore ntse ke tšori ya lo ke rena. Na ho di tšika mara a motšhele. E swa a heno. Ke mo tšomo la ga ntse a ga robala. ka nnete nnete wena o ipotsa go ipitsa mang ka mahare a lapa la make o le mahua ka ma make mahua make e bitswang sana sa o se bitswang
1: wena o tsamaya ka ba a wa mo go boletsa ra wa go bosikudu go loka mowe
13: le mokwele ke mokwele ipotsisa gore na e mo sadiwa la ka nnete a robetse wena ya le o nana go tonna na ka ba o ku ba ba ku ba ke nnete ba ta ku ba ka se dula ka mahare a motho wa batho ba bangwe o le mahua ka make a o khone wena yena o ipitsa mo wena ka nnete nnete o re o tlo ba mahua ka make
1: oh
13: a inya ke ya ya mo ele ena ai monate na wena mangelo ya henu a tsane ke a o lebelele jwang a o bitse jwang ka mahare a make o le mahua ka make
1: ya ne
13: a di mele ibile o tsane gore batho ba ile gore ba di ntane we ke re bitse mphana no we ile gore ka nnete ba bona ka mahare a a di fane ja batho ba bangwe ba dutse ka fane ja bona ka mare a ntse ke ke
1: ba ba ba ba ba ba ba gone re bolela ya le ba gone ba di ba dutse ka mebele ana ka ka mo
13: o dutse ka le best ka mare a ka ka ka ke le mahua o dutse ka le best wa tsiba o iketi le ana ka botlhata o tsane ba tswa fa botse botse ba tswa go kenya ka le botsa ba tswa fa ba tswa ho ha metsi ya bona
1: watse ba reng gona be ya le le batho ba ra kwa mama go mosadi ya se ka ra tswa fa
13: mo eya
1: ra tswa fa go bya nna mo
13: nena ke bia lo wa bolela kwa e kwa mme gore nka nete nete o e kwa e swa ke bolela ga mkhwano ke nya ka mo ja gore nge ha ke mo ruin ni bile a ke le yena nne ba tswa fa a tswela o nna ka mo fane ntse a malapa a mangwe ka fane tsa bo bona se mogomo botse a ba tsha ni wa le ka bo swe bo itsa ba enya ka ditshatsa bona
1: ba bangwe gape ba tla re a gape ga bo mosadi ke hweditse go sena selo ngwa kopana go lona ba wagetse ke nna ka gore yalo ke na le wa mogelegile gore le nna nka dula
13: o lobisitse mataga wena o lobisitse mataga wa ona ba tshwanetse ntse o tshwanetse pata go a ileng a tshwarela thupa ya moreetso a o tswa pinya ka yona a reng ga ona ka moo ka baka la gore o khumane ba dula ka maare ya morale o motee wena itsa modiam wa gao kwa gao e sale nako go sana le maata before o felela ke maata e tswa o e diatsa gao kwa motseng wa gago a se mo go o lokileng ebile a o amogele ebile a o nyakee e bo e samo a ba tsamaye bonya ka ditlha tsa bona batho ba dia so ba tsaya fa o dia tsa bona ka bona
1: ke lebogile kudu o boledišana le Arlo Cheng Lorona
14: President
1: President ke ke mo ke mengwai le kai ba hore ene
14: re hona re ka ra lena
1: tsara ditabe
14: President ngwe ke editedi
1: e
14: o buang le banna ka khorong
1: e ba
14: ke ra hore banna he ba le ka khorong o emela lo yena wa bolela
1: le ra one ngwe tsi ya ditedi ni
14: a o na ngwe tsi ya ditedi
1: a o banna we
14: a o khona halo o emela wa bolela ka khorong wa reng e go ro ho thoma fela o ro a emela wa bolela make ba ra mo re bolela le banna re bolela le bontate sengwe ke ya diteng wa bona re ke moka o tsana siriti ha o tsama mo strateng o ipotsa gore o mang ao nna nna ke a e hana presidente ga ona ngwe ke ya ditedi bontate ba batho ka mogare a malapa a batho ba yowaga malapa a bona ke fetsa ke riano
1: maorena ke lekwele ke leboga kudu
14: Thank
1: you. Motšheletše marumeši ao
15: ntate make
1: le gona
15: nna ke dirile ke fa buile kere nna ke dirile ntate nnaka ka baka la gore ne ke kwala ntate o la botlhoko le go mo rata kere mara ke a ke tshola ka mokgo a ntebogileng ka gona
1: la itshola
15: ke a ke tshola ka baka la gore a se a bona botlhoko bua ka le mamaka gore dile ra mo phupa
1: yo nna we
15: ke a ke tshola kere batho ba le ba beng ba e tla ba re la mama ka ba re morraki ga nka be re morrakile
1: lebe le satlhwa le bona mokgwa
15: a kere nna be re tseba santse re mo support-e because ke papa o ngwanaka ke papa go bana baka then mama ka le ena a lebeletse gore aowa ke mokgonyana gagwe
16: Go ka ba go ina le mabaka go kwala gore o ka dula a mogelega a kusisega mabaka o na.
17: Ne, o dira o mosadi na go khumana gore ke gaitse di wa ne ka mo jarateng.
16: Mm.
17: O ena ba o go ya re ne ka mo o ka dula ka mo ka bagala re mosadi o iwa ne ka jarateng.
16: Mm.
17: O ona go khona go dira ka bo mosadi.
16: O wa kwala gore o ka dula ka bo mosadi ba re ke ena mosadi a le tee ka fa go ba le kgarebe le tee go ba motho wa mosadi a le tee ka mo lapeng la ka mo go a kwala o ka dula ga gabo.
17: Ee, wa kwagala.
16: Wa dula go fitlha neng? Wa dulela ruri?
17: Ke dulela ruri, ee.
16: Ya baka ga mang ka mola?
17: Make nkuu. Majaya make change of fane ka ba ga nkuu.
16: Amapele, amapele. O nyetse magatsa go fetotse sefane a kere o bitsa ka sefane sa gago le dula ka gabo kere yo ba ka ga mang ka mola
17: a ke lo re mo sa re mo yetse a kere
16: yo ba ka ga mang wa ra
17: yo ba ha nku ka re ke nku ke sefane
16: a ma o amapele yo ba ka ga nkona e nkona ile wena
17: nkona ile nna
16: o kore ka mantjo a mangwe kore ka mantjo a mangwe lo fetola ore go monyala o mo fetola sefane ba wa ga nkona wa fetola le sefane sa ka gabo ya ba ka ga ya abteletse ya ba ka ga nkona le gona
17: e le gore se fetotse
16: le se fetotse
17: e mogala bo papa ba le ba robana ba tsentsa sefane mogala e re fane ya ha
16: o ngwa ko lufile ke tatagwe
17: lufile ke tatao
16: ana mar fetolan sefane
17: ana ba fetola fane ke ka fane ya mogalae
16: go fakafa
17: e
16: ka go fakafa ke ka gagago
17: na mo tsale na kafa
16: bo tlhomo ba theletseng ke ba arabeu go bile o ka re malolo a ka tsena ba thebesha a tla nkarabela yona malolo la a ikwana o rufile ke ratswa le baba ba re fetola sefane monna bjale ke ka gaga go nya le mosadi o a bitse ka sefane sa gago ka ke ngwanaka le dule ka mo kufile bjale salono o dula wa rawa ke shebe shebe
17: awa ke tsaka
16: ke ka gaga go ka rufile ngwane se ke go koile ke a leboga
17: age
16: aha monna shiwe o tle ka taba mo tshelisi ba di mesiao
18: ke
16: re rona
18: eh dijulelo zwana dijulelo sunshine
16: mm
18: ke tlo go bela tshuso
16: o le tlo nya ka le tlantile tsa ge ke rumile lenaneo ma orena
18: okay
16: ahe mo tshelisi ba di mesiao
19: tobela nda de maki
16: le kai
19: re rona le kai
16: re rona
19: re rona ke ya ga metsi ka mo kana re theleditse
16: ahe ngwanesho
19: ramontjetse bana ka mongwa ba khoshi maphopa
16: ahe
19: a re fosha la batho ba bang ntate maki
16: ngwanesho
19: motse o fiwa ge go sena bo abuti ifolo o le kharebe ka mogae re tlo go le go tsare ka mogara montja o na le fisi mo di o na le bo abuti ba agile kwa ba tle ba re mogonyane kwa ga mavimpela ba tle ba jee mavimpela ba mofake ka go gara montja go na le maswana ka koa seo se ra gore ntate maka se ra gore fana gara montja e a nyamalala ka mogo
16: bjale wa go fiwa ka lapeng leo ke ra tswale bjale ena o reng ka ena
19: o fiwa ka lapeng le o ke ratswalo ke le gore ratswale yena ga a na bana ba bashimane na
16: ga a na bana ba bashimane o na le ngwana ngwane yana fela bjalo re a utswe ka mo ke go fa ka fa le mogatsago mogatsago a nama a o fetola sefane
19: a o fetola sefane
16: ee a o fetola sefane bjalo ba fetotse ke ga a nkona
19: no ntate maki yo yone e ye a kwala e mara jalo re gana ye e le gore ka mo go na le dibara tsa gage di agile metse kua ke mokana ka morago ba tlotlha ba re ba dimpela re go fele motse ka mogara montšha ka mo oeditšea ka mogara montšha
16: a ya se yona eo ne
19: eo ya se yone e ntate maki yo go bolela nnete ka gore goba magorikane o bona ba fela ba re lentšu la mohuga le tshelwe le ga senka bolela selo le ga robala o tlo nyaka ke lokoa ga rra montšha boa ka mogageno mabimpelo o tsee
16: ngwane seke go koele kela boakhodi boleišana le
19: wena ke go lebogan tate ma
16: thobela fm mošhato wa tsebo le boithabišo go letaba motheletsi wa thobela fm happiness wa bomake wa tswa le alile mola ke tlhatlha phukeng re busa re kopana le lena gape lenaneong leo le latelago e bolelegile taba ye ke gona re fatlhosana ka ditaba tsa bophelo tsa go ama malapa šala gabotse motheletše don't give up Peter Gabriel sandele dikgari wa latela ka ditorong tšhaka

0: iri ya boraro tango mena uteme togele u kebra makola kam Pretoria ga itse ale speaker e ga ma tangi
1: togele mena uteme je a mena uteme je wa tsaba re mona ga ro ba le tsanke ro yemele mena uteme je a ke tanke no a tlata ga ke tsho po go mo di line 1785 mena uteme tswana se si
0: togele mena uteme awali na kuthe le litse tsama ka ro bale ka metla ke tle ka nna o lao ka gana go ne ka metla go luka hore na bile re phela ka me bile yao ya o fokola na mmino ha o be e be thoba di ka bi jana na me di a fole bo hale ka wa o tsare wa lo man of the match ke ga go tshe ka sama o mara thoba na mbe mino hao ke medication mapilong a rena ditlhabi di a fola ra leboa man of the match go tshware bualo papa go boya le bra staff ka moga matlala maineleng ka go motlaika wa matlhakong

0: Baby Come To Me, Regina Bell. Sweet baby. Apela ga yona re kete ka Africa, ja kgwedi ya Africa, Toto Africa. Ke kwa dikose tse mmatla tse di tlile go pele ga ye, ye nngwe ye re ofile go yona ke tse mmalwanyana magagešo go akaretša kosa go tšwa go Deborah Cox Sentimental, You and Me, Me and You, go tšwa go Main Ingredient le betse metse rena ke le semepedi re le bitše iring ya bobedi. Ditorong tšaaka 086 000 2452 086 000 2452 ke mo ka tena tšago go bolagogala gona. Bolaitša lena ke bone ba re madume man of the match nna ke robale ke go reditse ke le mo Virikong, ke le mo Herekong mo Corporate Park North Midrand. Den Mamitlhake, ya Den Mamitlhake ke fetile mo Corporate Park ke neng na beke tse pedi tša go feta. Ke nagana gore le mafelelo a beke le la botlhale ke tlo feta gona mo Corporate Park. Re tloga re lebogatlhe theletso ya gagwe Rix man of the match. Ya ga ka robala ke ntse ke utlweletse mmino o monate o re fang one le maele ditorong tsa ka ke itumetse gagolo. Ngwana ka o ne a gola maabane ke re ke leboga Modimo ka bophelo bo a ba fang bone le tsentle tse nna ke sa kgoneng go mo direla tsone, fela Modimo ene wa mo direla. Ke a mo leboga. O rata hile Haman Scroll, re leboga tlhe, re tloga re leboga kgaitsedi, kgaitsedi thabela man of the match. A ke robale ke tsheletse mmino le mmino wa gago wa Rix ke botsotso Manchedi, re tloga re leboga Thembisa Phomolong. Ya le gona mo ke bona ke fitlhile o thukela bobitše ka sekamo ke bona ke fitlhile mafelo a bekeng. Alright, ga maponto ba re re tlheleditše ke mang na mogomme Selaelo, re tloga re leboga mogomme Selaelo 086 000 2452 re letše tšhabela FM le gona nna le kae awa re gona tšhabela
1: na ra robala.
0: Le kgono le keng dilo di di
1: tšina ka sale moya tle mara ga ntse le no mpotsa ra re bosigo ya sale moya ba khekolo ka moka le bagala jo ba sa robala ba le tšile wena o kwa jo mara ga botsa mpotsa
0: gape ke se go fetse ke se go fetse
1: ke go fetse mama ai no tsaba ke go rate
0: ai ke le bogatse ke le bo le
1: boka nna ngwana
0: re leboga manesta ke writer le tšhentša bela FM le gona
2: man of the match fela
0: le kae
2: ona rra le na ke re ma magoba mogala ba
0: eso thobela thobela
2: ke re ma magoba ka mo mametlhabe ka mo e re sa lethele tša re kobose se ke go etiša le mošilo montsara re sa tseba taba tsa rena mara re a leboga re na le wona se tala ka 3
0: a re a leboga tlhe ka mametlhabe re a leboga
2: morena
0: thobela a re le tšhentša bela FM le gona Tobel. Le gabotse.
3: Ah, e sa le bele e tlo tlo go. Mo ro kwa bo ke ke nna o la go bo le tsima ba ne kare.
0: Oh, e.
3: E o ka le ba lo ba o bo tsaba la ba tlhisa sa bile.
0: Ke go kwile, ke go kwile.
3: A tle bo go go every day la go tseke le bele ka ntle go ru.
0: Ah, ke go kwile, ke go kwile.
3: Ke tabo ka tsara ke stress le sa sa go go pala.
0: Ke go kwile wa re ke go kwile.
3: Nga se leba lo nna ntse ke o founela ke tlo tsa ke o hopotsa ne
0: ee
3: ke a leboga man of the match.
0: Right, re leboga re letše thobela FM le gona
4: man of the match.
0: Ee le kae na
4: ona mo go mo dikela bogaba go tsoga mo go ra baga
0: thobela thobela
4: man of the match mo nna ke a leboga mo nna bo ile o bona la metsi a re fitheletse ban
0: e bana ke boletse ka metsi maabane metsi a ba lala a tswile le khone maabane
4: maabane mosare aowa mbe aowa re fitheletse kore traka itile ya tiša metsi le dipomping ya batswa kare e bana nna man of the match banna a tshela e tla tshaba ka motho bae botho banna re bra moshorfa go botlhoka kwa man of the match monna re kere wena kere modimo
0: uwe re a leboga ipsineng ipsineng thobela. Right, a re letšhen thobela FM le gona le kae a wa re gona
5: ah,
0: wa na robala ke. Ga robala ke
5: ngwarix.
0: Go ba re le boga, re le boga, re le boga tshele tshele. Le
5: ntara dimbo se bieme.
0: Ba re kae?
5: Ke re le motsadi wa di dimbo se bieme.
0: All right, a wa di kwa re tshwa rix re le boga. Tobela re le tšhentša bela FM le gona le kae ke gona ke o kwela go lenyana man Flora ayi man go apala man
6: go apala o itse mara ro ba le ta ke sa ke le mara go tele ditse everyday
0: a re le boga Flora re le boga re le boga
6: tsika ka nna nola
0: ha tobele tobele Right, re tla re bo arle che tobele FM le gona.
7: Mm, man, of the match.
0: Eh, mona di roko roko.
7: Wala mbagala bo botselengwang ka mo.
0: Eh, bo sela ga botseko di mana ga rena le ka botla. A ke tsore nna maemo a bo swa ka ba tshela bianga biale. Ka re mabane hey bi re pala le go fitla dintlong ka bakala u yo bona se poko fela. Ke ra re yo bo show fela ka montle.
7: Ya, le ana ka bo buru tshilo yo le mona e shuma ga bakala re ke lo ja bomuli mo re ga sna mere sola bana isho man of the batch wa tsira a roba le bana isho e gre sa o thile ja bana isho re fela re bala re bana isho gore maroko bana no go ona mara ke bona o lo go ona bana isho lo ka mo ka bona re di ga ga botse fela no ba re o thile di tse o botse wa ga ne lo tloje be tene we fa bo ke vi wa ma shu ga le e go ke go fitisha bana isho ka management wa tlo FM ga le ka batle ke mulana la din tor banna enke management ba tsiti yo ka ba tsiti banna re bana a ba o kile ke banna ba di tor 30 minutes fela ke re ba khotela nyola ka hore ke bona ba re fang e di tiro tsa ba dire re ga le fasir khono ko re khono ko ka bona hore ka bontse go yuang
0: yo
7: ka go le le gona le dikotsi di le re ka bona mara ba re khotela o le 30 minutes gore bona banna ba di tor khono ba kwa manna Kerja cuma boleh lah bumbun nolak dulu cara. Man of the match, man of the match, cuma lagi. Cuma lagi. Cuma lagi. Cuma lagi. Man of the match. Cuma lagi. Cuma lagi. Cuma lagi. Cuma lagi. Cuma lagi. Cuma lagi. Cuma lagi. Cuma lagi. Cuma lagi. Cuma lagi. Cuma lagi. Cuma lagi. Cuma lagi. Cuma lagi. Cuma lagi. Cuma lagi. Cuma lagi. Cuma lagi. Cuma lagi. Cuma lagi.
0: Cuma lagi. Cuma lagi. Cuma lagi. Cuma lagi. Cuma lagi. Cuma lagi. Cuma lagi. Cuma lagi. Cuma
8: Man of the match.
0: Ele kaina.
8: Ona le kai.
0: A wa rona.
8: Eh ba le mara ya le tlo di lenda.
0: Ba re nge.
8: Rara mo ba le se yo me lo so di tla se o bile kwa ore a bro go ya go.
0: Ya, be ya.
8: Ya wa le wa tsete mo khala ga ke shumo.
0: A re le bo ga man re le bo.
8: E jo mo ka mo le re nga skoro 1 plus ho ga.
0: All right, bro Jomo ga skoro re le bo ga tle.
8: Thank you.
0: Tobel, ba arlo chen tobel FM le gona?
9: Ora le kae?
0: Re gona le kae?
9: Aro ona le bolala le magoka ka mo mole jamang.
0: Eh, mrene magoka.
9: Ar takalo ena, ar takalo ena re jwa ka mo ran ponte ni re le ba ke town ro ba fadi.
0: Ya, be ya.
9: Ya, go ba fadi yo. Re ba khono le ga go tsaya.
0: Ar ba feng di jo man. La tsakana ka mora gore tsatsakana ka mora wa re le gentle FM le gona ayate
10: le kae ka mosha
0: rona le kae
10: a wa na rona ga re boletse man ga re
0: boletse e ke na ko nyana man ga re ba le king le khone mara
10: men of the match ke re ba le ka tsela o itse ja ya merekong
0: yeah
10: ya le broko wa tsela ka mase
0: e di torontjak
10: rondaka men of the match ke re ke tsaka tsora bolo swa ke se ba bang swa ka ke re ma sa jama go
0: re le boga tle re le boga tobe all right re ke tsheba ba di mafelo re le tshe ntobe le FM le gona
11: mana se sti
0: na o bia
11: o lu kile go na se tsi wena
0: ai ga ke le ka botata ne
11: ha ri tsina re tsene di tswe na mpeno
0: o na lo na o ponyologa na go tsei
11: ke go putile nana le le we le le le tsara mo tobela sa go kwa morago ba re ke ditoro
0: yeah
11: ba tlo ba lo ri le ba tswa ba founa bona re ke lo ri le ke tsepile 5 rand ka di rape ke ke ke reka ka na mo counter eng a thanya e boela ka potleng
0: yeah
11: ya re tsire ka le la o pedo ba sherna lo ena
0: a re le bo re tsire le bo
11: danko
0: All right, wa mafelo shiba arlo chente bele FM.
12: Man of the match, ri ke tsa ri ke tsa lele, ke tsa lele, ke notele.
0: A bo notlela wena, notlela wena.
12: Se lida mmalelo mara wa 8 tsa mo ona re di body card tsa hore tshele tsa lena ne o la ha hore itshina ka lona ka hore ni. Ri itshina le ka madiring a re ya kwa mmo moyeng.
0: Tobe.
12: Mana dikeletso.
0: Re a leboga tle.
12: o dira re o theleditse ka metla le re sa tseno tabe ntse re theleditse se dile manelo mahwa etse
0: aga re le boga taba she nko le mpotse mo mola ka geno go ba ka gago go yo thoma go ba le makoti na go bile dipetogo tsa bukhuta mang mola ka geno go ba ka gago o ba go le makoti go bile dipetogo tsa bukhuta mang tse di gore di bile gone ka molapeng e ka ba dipetogo tse di kaone tse di botse ka ba tse ile gore di tloa di o ga kantsa ka ba re yo bolla ka dipetogo ka kakaretso na mola ka geno o yo ba go le makoti makoti ke dinako o yo ba go le makoti na go bile dipetogo tse di jwang ka mo ga geno ka mo dipetogo tseo di bile go gona gonne go bona eng e le gore e fetogile ke eng se a o sa gona o se dira motlhomongwe ka baka la dipetogo tse le gore di bile gona ka baka la go ba gona ga makoti go ba le ipsina ka eng mola makoti a yo ba go gona a re boleleng 082 869 1645 yeo ke nomoro ya WhatsApp mo e leng gore ka thumela kgatiso ya lentse gona o ba wangwala molaetsa gona fa uwe a re bolele nna le wena magagešo ke nyaka go kwa gore na bakoti ba ka mo ageno ka mo ebile ba bokhuta mang. Love times love.